0: Claim. Xana u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: La dumadwe gyana malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka La Dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Joni special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kur gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299. Kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eLa Dumadwe malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. La Duma, where you save and score.
2: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: Brian Bomba eka Jisar Farm rsem record sho kahle xibombe xa mehe va ku nkata mina loko vuya xa mivhela ni ku chata wena loko vuya mivhela ngumbarisa ringi a wu vuyi va ta tsaka la kaya la tana ku humelela leswi ni le ka masiku ya sweswi mingiselo me vona munhu a teka foni ya mani wakwe a sendela girlfriend yakwe kumbe ngami yakwe a kuma koti vuyani ka va ri vamhani na vamalume va khuluma hi wena ka nyingi va vulavula hi wena ku talatala leswaku loko hi tshamini na mara na hamiti kahle na khohlelo na ha khohlelo loko na ha tshaminyana va ku n'wa mathebula a ri kahle mani va ku n'wa balo ya ri kahle mani va ku n'wacauke a ri munhu unene va ku loko ku ri ka wa ha teka ngena hina leswin'wana ni nga ta swi endla ha ku support hi leswi nga kona la ka risimu leri mikiso rome ivi na yena dlina teka xiboho xa ku loko wa mhani kahle no fanele ni vulavula na yena i va vuya ka hita tshama kun'we hambi swi ri ta ra mikiser swi vekela ka 20 minutes after the hour 3 o'clock Jisar FM ni ku amukela swinene mikiso rome hinkwako hinkwako lonisa ri kona ni nghene kahle double play mikiso rome loko nyiketa tinsimu timbirhi ta ku hola swinene risimu kusuka mexisarila ekusuka la ndhawu tele Rotterdam laya va ku gold or nothing when you pray va tiyisisa leswaku loko khongela a swi nge endleki swi nga endleki kazimeto ka serse muksoka ka Brian Bomba hangwana delete ma jaku bomba cool and collected guy I'm sure that mixer na mutla ira bunharu 89 September le berma gidemberi and mukomember tsebu sifunga kahle siku ra 252 kasi dzana kahle mixer ku salena masiku la bringana ka 113 kuba ikimeta na beler kaske ka sikura namhla kuva khari ku tlangeriwa kahle siku ra rixaka ra teddy bear khale xi ri kona xilo lexiya ni va khale teddy bear yi ri kona yi tekeriwa nhlokweni ka tipopayi kumbe ka ti-toy ta vana ta ku tlanga hinkwato yi tekeriwa ngopfu enhlokweni swinene eka sika ku tlhela ku va siku ra matiko hinkwawo ra nsirhelelo wa dyondzo eka nhlaselo kahlekahle nkhuvo lowu wu tiyise kahle UN lowu kombisaka evuhlayiseki bya swikolo eka tindhawu leti nga na mpfilompfilo laha va swi tivaka mikiserome ku nkarhi wihi na wihi hasahasa yingo na humelela ku va karhi ku hlayisiwa dyondzo eka tindhawu to fana na to teto kasi ke swin'wana swi nga kona xi tlangeriwaka ka siku ra namhla mikiserome ku va ku ri siku i tiko ra misava ri ku lemukisa hi FASD ri tlangeriwa hi 9:09 namuntlha ne nampundzu ku lemukisa mayelana na fetal alcohol spectrum disorder hambi swi ri tana mikiseri ri ku amukele swinene hinkwako hinkwako lani kuvaka ri kona ngani ku va kahle eka xihondzo ra 6.0 maxfam kumbe ni ku va kahle eka frequency ya hina ya nduma swinene yaleyo mikiseri kumbe ni ku va kahlela ka www.gsrfm.co.za ozo streaming ya hina leyo nga hi kumakana kambe eka yona ni mbore kahle hinkwako ku na mlingisi va ri kona eka vunari lowo xonga lowu va kona van'wana va ni ku va kahle va ri laka mukhome ka Jim Jones ka maonisa gumbari dabula pit boy mledani swi nga gonona bada ni mbore kahle la livobo la minjani ma ri laka bungela ni mbore kahle ri ka xivamuri khe swinene ka ngomeni kuma kamerela ndhawu taka magorolo fanembe makumeke ma fanele gandlana jerome ivi kona rodas va kona ka xigari va kona basani ka mphakati ka xona loko anyama ni ka phaweni ka nsimbi fana noma xikundu gonani magomani salama matiyani boxahuku ivi kona ka makumuleka block ya xidina si va kona ka nkavele ka ngizimani ka makhasa ka bobo ka xibangu minjhani va ri vhela ka madonsela ni vona kahlela green farm na vona ka ngomgomi na vona ka bevela ka mashop bya ni vona kahlela ka magona ka gov ka perigotsi ka gija mandzeni ka mchipisi ka mulamuleli ka matsakala halala mava a na le ka xisasi ivi kona la lombatlani mikhesi swinene ka ngomeni kuma kamera la planje new orleans ni le jirongo a ni mbiri valanga laha outing na vona ka miyexi namhlava vhele mikami ni nga lese block 2 na 3 va kona ka thoma ka khakhela ka gawula ka hlomera a ka nina na ni mbiri valanga laha ka mahlathi laha ni vona kahlela ndhawu tetela tirivihihli mikuhi la ka mangombe laha yi le ka huma 14 ab na c va kona la ka n'wakhuwani va kona ka mapayi na giyani va kona la ndhawu letiya tele bilavie va kona ka makoxa va kona ka xikukwani va kona la endhawini ta ka mavalani va kona ka bongwani kha mbatlo wa xivulani n'wadzikudziku minjhani va ri vhelela ka mphambo na mbora ka xigamana bulwini va kona ka milamula va kona ka mudabula hasan a dakar va kona la ka mbalati laha minjhani va ri vhelela la vuwanda va kona ka muswari va tlhela va kona la ka papazela laha minjhani va ri vhele ela ndhawini ta ka xihosana va kona ka nombelani ka jim galalome ka mapapila mikwina a ni mri valanga la ka nkuri ka tomisa domas fasonke na le ka mapuve ka siyandana ni mri vala na n'wina va kona van'wama ni kuma kahle va la ka gondorar fashion 8 ni vulala ka dzingidzingi ka bode ka maswanganyika basani ka hleleki va kona la gandlanani va kona ka gongongo minjhani la ka babangu laha va kona ka ndangeza ka phikela ka rivala ka majosi va kona la eka n'wama tatani khe swinene ka ngomeni kuma kambe ri la ka chavani lava kona van'wana va ni kuma kahle va ri la ka mbokota a sheli minjhani ma ri vhele la ka bungeni ka njhakanjhaka basani ka michetweni va kona ka xibangwa ka wayeni akambe xamba valtis ya ile valtown va kona la ili va kona mwaweni maxawu bodwe vaterfal minjhani ma ri vhele ngomeni kisera mirila ndhawu ta ka mashamba va kona ka basa kona ka mamayela ka ribungwani aka mahatlani va kona la ka ntshuxa rotterdam blank vater nel blue hook va kona la ka ximawusalaba khe swinene ka ngomeni sa mirila ka maphalula va kona la la ka jamela ba kona ngongo mankere ba kona ka skhunyana minjani marvel la bambeni ka shamfana ni mribalang la ka mbebule e ba kona le shawla block 7 at katarene ba kiti ba kona la ndawu le tetele ka shimange minjani marvel ka maphata la kasinela ka magiba ka ndhambi ka mphagani ku ngomarhanga ka khaxani ka xihlakati ka selwani ka matsotsotsela ka makhuva mbawula xawula block 23 va kona ka xikhumbe va kona ka savulani phalawu bene phalaburwa nkomo a na b va kona na ndhawu letiya tale ka ngove va kona ka nkomo c minjhani marvhele ela ndhawu letiya tale tsanini va ko nkonkoa letsitele ka mihlava mariveni a ni mirivalanga ngomeningisela kahle mirila ka ngomitwa ka jobe ka mandlaka zamulati zangoma na le ka xihoko kasinela ka ngomeni kuma ka odostriming ka www.gstarfm.co.za mirila mpumalanga na minjhani marvhele ela plk na vona la johannesburg na vona alexander va kona la Tembisa ile mambiza la University of Happiness wa kona bangoma ningisela kahle bara la IPTA le Pretoria la wa kona se changu wa kona Centurion kesa zwinani en rishile Africa Dzonga ne kesa zwinani ka ngomene kuba kahle mere mtirweni ku ambana mara ka mtirwe le mina kuba ka America yona kaske en fuwele le mingisora mene nzani shapse nyana ka Dzonga la andza ka swisunu ku nyika risimu loko ni vuya mina na wona ba ka ribula la tsingweni ka number 0608875942 mina zwela ko ngwe ka mishwa sokuru mina kuba kahle mere ku ithlelo ra kona ka mina ni kona la ndloni ta bu gist ta bu hashtag gist rfm kaske nga swikoti ku tlhawo xa xandla mingisora ku tirhisa xanga xa mabursha WhatsApp ka number le ifana ka 0608875942 tlhelibakona laha ka Facebook la of course tshentsana ku GCR space ku FM GCR ya ko hi tsala marito lamakulu ku GCR.co.za sweswi na xavisa yana katsongo la andzhaka sweswo mina na wena yala riqingweni la
1: Bajaria Agro la kushanso mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patura super quick kusona armarovela andaka makhoma kwala giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
0: Hello, hi sauti ko kombeli ya noyi andzaka risimu leri mina na wena hi le riqingweni ka nambara 0608875.

0: Register FM, yeah, Sambilu ya noi. Abanga tsebene ka omelela. Loko no omelela la, abanga tsama kona mixer me ba chichana di topic. Nna ndi tsungwere kana ba 0608875942. Loko rumela, ene me kronga kwa ku thabela la. Tsi, mo sungula ku dash bungsona la. Kuna munda.
1: Aye, mntana.
0: Epukile menjani?
1: Hello.
0: Aye. Oh, shame. Ami kona ne? Oh, shame. Abantu khomele swinene khomeleni magoda kusukela ka ndhawu leti ta ta ka mukhomini khomeleni shame mi ngo tlhamela ringeta kuva mi tlhamela ka nambara 0608875942 kasike a yi tiki van'wana va nga kona la qingweni la ti tlhavelela ku na munda aw a netiweke ku yi ngo va yi sungula ku hi xandzela mpahla kutani u nga nchumu njhe kwala

0: Tabeleda.
1: Aí, Jani.
0: É porque não Jani.
1: Ah, já sou um sonho na verdade, um come lá, não dá bem lá, Matheus.
0: Ah, o Shem Ragam Comiran, Comerins, né? Nanta Zamagusulungisanyanani.
1: Ok, thank you.
0: É, thank you, Baba.
1: Tchau.
0: Sim, Tabeleda.
2: Bonavan.
0: Emira, Roy. Mchino bomba mezi. Lesbela manda sweso. Atikuki. E não é mixer que escutou com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a
3: gente, com
0: a gente, com a
3: gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a
0: gente,
3: com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com
0: Lontsongo lo anga twana swona loko na raziwa ti ntabelela
4: ndawun mlanzu dasu ngoko no na ir pala kangove
0: la kangove la na manda kangove
4: na mantsa kan mkhavere kwa la kangove
0: mantsa kana ni khesa swinena ni
4: nko
0: e danko ti ntabelela
5: Ah,
0: sim, sim, sim, sim. Nós estamos
5: aqui
0: com o Senhor. Sim, sim, sim.
5: Que
0: é o seu nome?
6: Sim.
0: Sim, sim. Sim,
6: sim.
0: Sim, sim. Sim, sim. Sim,
6: sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.
0: Manly is my joker, Kesos and Lakamanin in Isla.
6: Thank you.
0: A dunkle. Feet, Tabila.
7: Falakasha.
0: Ish.
7: Ako make.
0: Ako make.
7: See. Ako tuba. You will take a uku baka. Hika, just one was so known. Look what put a nomo.
0: Ish, Oko me alpha lake.
7: DJ Clem.
0: Papa.
7: Hi, yen, but for me.
0: Kesa shunan say seka.
7: Thank you.
0: A danko. A bomb bomb zayen uksu kana kamini ngana isa na. Tii, ntabi lila.
8: Engwana bam.
0: Engwana mkalanzo.
8: Pela papa bomba papa. Lukuma uma papa ngena ngwana ngwana bam.
0: Ah, so twili lili si sago.
8: Ah, nyoya mkutu tena wana ba, mataka kuma ba, mina mfano wako seka mapo wana ba.
0: Na manla kubuta sono kasmuri ya ina babalaza na.
8: Eh, mata amuri ya liwani, iba kena mkutu wani mati wana. Asho bashira mleshi ya le muri ya, yes, yes, man.
0: Ah, nkese shine nita isi gani?
8: Yangu wana ba.
0: Eh, thank you, baba. Jara kefa kusukala ndaule tia, taka mapo. Bakura bangwana tkumwela, ti, tamiri me.
9: Aye,
0: yale. Hipo kama njane.
9: Hika la la zote la ba kuzekrali.
0: Nemi chwa kwa sela kwa umuda.
9: Nina zovu kati iko na sifo pa yeni.
0: Aye ni. Pei, 106 in tabi lila.
10: Tava ntava.
0: Tava kutava sisu.
10: Imani mese na kati nisi na awa idabu kutwa.
0: Awa shemla shintomani.
10: Thank you.
0: Ah, maybe I'm cool. I'm cool. Thank you, Kwana. Nani?
10: Hey, Muna.
0: Yes, yes, yes, yes, guys. Fit, ntlabile la
2: tlaba ntla
0: ntlabe ku tlaba sweswi
2: simi la ka ntamila
0: ka mdambo dzumeri
2: ya la ka ndambo ka dzumeri amganga wa mbazi ba wa dzumeri
0: azikufuni
2: eh ane tlaba ntla
0: keso swi nhlayise ka
2: nange
0: pila ka onda mhlongo ekhala ndawule data ka dzumeri ti ntlabile me mani tsakisa swin'wana loko ni mi twa ka mani ayi n'wina lava
11: ani
0: gese swinene ka mani hi sweswo mani khumalo kusukela ka homo 14 hi khalekele tibanana yini ti ntlhavile me
12: vulavani
0: hi mina alo
12: kuyisaatala
0: la ka xihosani la
12: until 6 o'clock ni kha ni ku yingisela
0: ande swi bela mandla sweswo
12: machani usese ku
0: mingiseri wa mele u rhandze ku
12: dangi
0: danki baba ti ntlhavile la
13: ei tlemiloa tj
0: aye
13: mpfukile
0: hi pfukile minjhani n'wini
13: mpfukile ya swihuswanela ka makhoxa
0: Elsis Milan.
13: Ni va moyela Jiwani.
0: E muti wa van'wana.
13: Eh hi ku fana wa yena Elsis.
0: Au she. Ti ntabelela.
14: Corona Klebi.
0: Akutani.
14: Njani?
0: E pokele minjani n'wena?
14: Epukile hayi mina ni dya swihungusanana ni ri kwala zone mpfuka papazela ni ri xinyani ni gezi hi pfuka ri famba tolo ku saka hina ntsena ri nga vuyangi mani
0: awu xe
14: ko va ka hina ntsena ri nga vuyangiku laha kun'wana ri ku hinkwako e kutile ku vuyeni
0: a ni tshemba ku va ta mi lunghisela namuntlha ni mama
14: hayi a na khesa
0: danki mama ti ntlhavile la
13: hi
0: pfukile minjhani
13: Ta swivongo swo nona ni karhi ni khensa vanhu hinkwavo lava nga navelela ntukulu wa mina hi ti-7 loko munhu a kha a tlhavatlhava a swi pfumeli se namuntlha ni na like ni va khensa hinkwavo hi mani makhwelela vo duma la giya 16 FL danki
0: khensa swi na ni hlayisa ka ri mani makhwelela vo duma
13: danki
0: va ku va va karhi va tikeriwa nyana hi ku tlhava la va ta va khensile xem va khensile na swi vekela ka 20 minutes before the hour 4 o'clock at the draw sweswi ni ta va ri karhi tsutsuma hi nkarhi lowu nga hetekumbele ni tsutsumelela ka WhatsApp laya ti ntlhavile la
15: rakona
0: brahmino
15: ni pfukile ke
0: hi pfukile minjhani ka brahmina
15: hayi mina hi pfukile Gaso longola samana hi rikwala ka xikhelani kwala ska power kwala mana mkate ko va hlaya vona vona
0: Gaso swinene brahmin o hlayiseka ri swinene
15: hi swose
0: a ku na swin'wani
15: swo tlula sweswo ku hava breko
0: edako
15: ai
0: enga swi kota mi kiseri voxa xandle ku tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ka nambari leyi fanaka 060 875 942 ti tlhavelela
16: vulas
0: hi mina aloyi
16: ni pfukile vulavala
0: hi pfukile minjhani mo fire
16: a ku na un'wanyana hi pfukile mani hayi na namuntlha mani hayi a ku dyiwa swivungu
0: mi dya yini namuntlha la
16: hayi ya mutlha ku dyiwa makhekhe le ka mavuza leyi ku dyiwa khekhe ra mbhoni swiweya na letiya swiweya i hosi na ndzisana lava i se swi na buti kwale ka mavuza kwale i vana va swikhetani lava a hi ntukulo wa swikhetani ni ae va ri va rhandza ku khesa swinene na loya ntukulo wa vona hlamulani swiweya ka vayingiseri hinkwavo va ri va rhandza ku khesa swinene ku va va navelele ntukulo wa vona nyamuntlha i vana va vona i mbhoni swiweya na leti ya swiweya ra dyiwa kheke kwale ka mavuza i makhelwani lava
0: le mitiyo le mofa wa grand fomo
16: hambi swi ri tano a hi yeni hinkwenu hi ya ri dya kwale ka mavuza loyi a ngo ha fambeni hi ya dya kheke ka mavuza loyi i mofa ya mathosi kusuka kwale tikwe ra ka mavuza sweswi mara iri a yini ari kula ka homa 14b hi ntirho a sunset liqua restaurant next to maurela complex vulasekele
0: it's more fire
16: a yi pfuri mintilo until sigis n'wana mani
0: danki baba
16: danki
0: xikan'we tsutsumela la ka WhatsApp ra hi lavo sungulasungula lava nga rhumela enkandziyiso la ka WhatsApp la
17: ri xiyile na vaxumi kaze hei kaze hi swin'we kaze
11: Nikwala Ranches Park hili midrand alfi house xikarhi ka Pitori na Johannesburg. Kaze ayivenswinwe until hour ya ntsevu. Mina ni papa muhluri Sizeka Richard Rikotso ka ya le Robben ka xihoko e 7 delane inkomo kaze.
17: Si ni tlhavile mavula valuwe ni tlhava na mina leswa hi magic. Ni kha ni ku yingisela na swibundu swa mina laha ka ngovo ra mugongo wa ndhuna Efraim Hakamla. Basani va nga va na montphosa leyi. Tanku.
18: Option. Tlema DJ Master Pat mavula vala mpfukini na. Hina namuntlha hi tisungu ntsena hi dya makhekhe. Na khekhe ra Musa Ramapis Maceke la ka makoxa n'wananga i tlhe dya khekhe ra ntukulu i xongotela maswanganyi kusala ka makoxa se namuntlha hayi la ka makoxa la a dye swin'wi ntsena hi dya makhekhe mulonininwi va mi yingiselaka kokwana swa boha kusala ka makoxa ni ka lou papa ehla ka madlavulumboyi a mi hi naveli na khatsa
17: rixile tlemulo DJ ni yingisele ku antswa ra ku dya swihungu swona ni ri kwala ka xihosana mugangeni wa Wusani mani Josina hi mina dango
19: rixin DJ hina hi dya swihungu swa nona hi laka xikokwana ekopaki laha ni yisa makhuvele mina muta mona le hi xin'we until 6 o'clock dango
20: evanari lowunene ka n'wina botlemi ngolosithathu namhlanje hambiswiritani xi nghenele xibazani kwala ka ganda kwala Tika kandi samani ande kamana na Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa mashango wa mpaso ni rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava nga teka ti-airtime ta vona ti-data ta vona vana va lela ntokolo wa mina Christian Masanganyi ni ri va makwerhu wa mina xandla ehenhla ka xin'wana xandla ni mi hluvulela xihuku danko
0: ntlhavelela
21: hi
0: mina loyi
21: kuvile DJ ami.
0: Hi hlayisekile mjani n'wina?
21: Hayi hlayiseke swinene ma. Hayi na le ku mi sele ku antswa ka ri dya swinene leswi swonona hi ri laha tiko ra rhamba ke ta khakhala a graveleni. Lava khakhala graveleni la nga ku dyenga swihungu swonona hi ri kona mi karhi mi ri na giya mi tomba swihungwana ka ri hi yingisela ku antswa ku DJ ya va swin'wana phili ka ri 6 o'clock DJ.
0: Khensa swinene sinje va hlayisekana.
21: Thank you.
0: Sibeka laka kota rata merata mixero menga seba wa rally ya mona tin tabile
22: kimi
0: e baba
22: kimi dj
0: ayi
22: ay no ena epokele but emi sele a United States of Gore angwenza house kuti
0: ani mo chama matna wa sati e baba
22: e futhi sase kuti tivela ku so nyanye ba
0: ringese sine lesa ka lesi rusangana
22: thank you
0: baba tabelela
23: le mwana boti
0: anwa mina
23: ni kona na mina na karina ku yingisela ni ri kwala ka hosingovo wa ntlhanu me karini jalo sonona ntsena
0: kahle nje
23: tabelela vangena hinkwa va yingiseli mwana boti
0: kesa sina ntlhayisa kana ani
23: yesona mwana boti
0: danko loko swi sasa mixela hi magic vona ntlhavela ka nambari 060 8 75 942 no nga swi kota ku endla tarapa ku rava nga lapa tabele me emina roi ehle sekele mjani ngwena lamawa block 9
24: lamawa block 9 ka loko ri pavore ri va kuile ka mjani ka usanga sa te ka ntse ala di tsamo to kona ka ho kona ka ho rova mja ro ho va kwana hi nene ya mpana kwala ka
0: kitchen ni kese sine leswa awara ntse vhiri zibera mandle re
24: okay
0: thank you baba isa so kemi ksero mai bokta ambara leka warali ya tsibela mena ono sir enga to khari ambara kona jer kese sine ne ka hinkwana ngwe question ka shatla ka ngono kona leka mi show sikura no mthla tsi thabelela
23: karam thab
0: an thabe ku thab
23: ah na bo kromi ni ka ro pheshe na
0: o ka mama ka
23: Babo.
0: Kesa sa ne kusukala ka dzingi skwe la khone la nyameni.
23: Lamjo pene babo.
0: Ende va te nyama kona se ko va mitonga swi swingete tani.
23: Yo mili yo ke.
0: Kesa sa ne ka. Kesa sa ne ka mamu.
1: Mina ka babo.
0: Danki hlai sekane.
1: Danko.
0: Lako tsa poko re bongola.
3: DJ Clemy Rishile. Na wona mi hlangana na Philip Jones machansa malazinga 11 dala. Ni sirile GCRFM. Danki.
4: Ndidya swivongo swa mina na tirhekona ka ngove i mani na yi vhele vhele.
5: Rixile DJ Clem. Ni mi yingisela ku antswa ni ri laka khakhala. Ndzi rhumeleke hi mina. Danku.
0: Ti ntlhavelela.
6: DJ.
0: Aye popo.
6: Hi pfuke.
0: Hi pfukile minjhani ku andzela wanga lava.
6: Hayi hlayisekile laka thomo.
0: Laka thomo xikontirini.
6: Is in pala. Hi, in my friend DJ Wama.
0: This is the next second.
6: Thank you.
0: See, Tabila. Kunamuna. Kunamuna, Kwana.
25: Nikona.
0: Namanda. Aiko ba arga yinwana mkingiriko na baya tsi ntlavelela
26: DJ Lenya
0: ai papa
26: mina ndiama bundu bundu la aska ko zanda na mungu la kama kwasha
0: hamba shilo kudza yenena na mundla we
26: e va ta ndla ku ringeta tolo na ku titimela DJ
0: Lenya ikese snere ske mai time bangi
26: Banke DJ Lenya
0: e thank you papa it's also ke vixara messi beka la ka 11 minutes before the hour for o'clock at the double current pangani sara nyana la and double current ka dolo banga kuna manga tirsa sianga sama burisha whatsapp ke kosha shandle ka ngo ngo khonele ka misho sokra thaile ka hore sungula sungula ela mina na ona mixer ba kari just wong sono ona so so tsopana tsana ko e mina na ona ka misho sokra thaile banda banga ho buta ba ri tshinya le singa ho buta just wong sokona ra tse ntlabelela
25: Clemy
0: ayo
25: Watva no papa masweswi ari kungena phone ya mhanda heni ka mno bve no papa no bve loko ni khavetela no bve loko ni thava na wena unjani mngani wa masilo
0: chapter ni mgotlo chopper
25: eish wata mhanda heni vani pfune vani vani pfune ngopfu ka mtena ku ngena phone ya vona no bve loko ka tshene ngulanda loyi wani
0: lebi zwi ni mgotlo chopper
25: no bve na mina ni ku thava weni dya Danga sa seka mngana wa mina bana ku zwe basikile.
0: Ndi zwibera mandla leswa awara ndzi bra mina na switiva.
25: Danga mngana.
0: Ah thank you.
4: Rishile DJ Tleme, Rishile na tindlela swo swa kunana. Ri la hasa ka muganga ndona elka na mshaba. A block 20 ka skunya kuna munhu duma a ri 1. Papa shlwa na fana mina lo tete mina mkhalabza.
27: Rishile vula vulo vula valo njani ni kona e kona ena ila kama kosho amwashe ile kumengisile ile kumengise na ifambeni ni kwa zanzo ya vandu wala vufana wa mina haira baby tanko baya
0: Eka skam sur tarbo kono bangwa tsaru gulena la ka WhatsApp la bangwa show mitle mro the gen just wong sonon er la kanda mbi i wisan je makambo ya tabo ku tsi ntlha tsike sona ne shilauri e bangwa bangwa tsaru gulena ba ku tle mro the jer shela no ku ngisela ka antswa e ku sokana gena section 8 tindlela ka kongoma le kanda mbi ko tsara skim sam e tlangi makhubele e wa kula na montha e ko kwana ku hlula na gena section 8 ke sona ne ku kona ku hlula na gena section 8 cause ba kona bangwa tsaru gulena na bandala e ba ku mona tle mro the jer mina ne mingisela ka hle e ne ri kwala Pretoria ka ya ku ri la ka njaka njaka hlaisekane e mishor khotso tsana ke zwona mishoro kodzo tsukana pitori la kai kurla ka njaka jaka mandela e vakati mangwa tsara kunenda vaku tsi na ida swungu swonona ri la ka ndindani la road ni mnyuku he mina kurla ka ndindani tsi mavuna vana uri kesa swona ne ba mandani biyana la ka ndindani la he kona na mvuma ile na ni kesa swona ne shemba kodzo mangwa tsara na bodala e vaku ri sire tlemera the jane ida swungu swonona ene ri kona gandlana ka khane mani makhubela he mina bye wana ngatsara kunene ili kingo bere kusukana ba yitla ba ku na wena tlemera the jane kesa swona kusukana ba yitla e vanga ri ngatsara kunene na bona ba ku yitwala kahle gram form ene ri la ka sianda ni kata teacher baloi e ba physical science kwa high school yo hemina danko loko ri ngatsara kunene ba ku swinwe ni ri kwa ka xikukwani ku kona makapula ni kesa swona kona makapula kusukana nda uta ka xikukwani la e vanga ri ba tlhatsara kunene na bona la ka whatsapp mbe ba ku ri shire tlemera the jane mhla ku dziwa swivungu na keke ra california na listen kumbe a thembisa nyele tinkanyani la ka dzingidzingi la nyiko ba lekere ka maswanganyi la i bima swanganyi la ka maswanganyi ke swona ne bima swanganyi ku sukana ka maswanganyi la ene ba mantari biyele la ka skeshi bekere ka ngwa tota mena tapeng sorobenga se ba wara elia ya mune tsi ntavelela
28: hileria
0: hileria
28: tsala tsala tlelwa
1: ka DJ vula vala ku nghena tindzini ta van'wana nga pfuleriwangi
0: DJ Lerisa ximomondiya ximomotela ximutwani xa kokwani mitele na jikijela
1: a ku na xin'wana ximbomi hi xona lexi
0: i ximomondiya mitlangu wa bolo
1: ku dya masavu swa tiyisa hi wena
0: i
1: loma swa xivhiso loko a ku mpela wa hi hlongorisa muti yi za yi dzudza dzovo
0: ya
1: a hi mina wa hi vona tolo
0: ya
1: mati va hi dumba hi dumba hi dumba ri za ri ku dzu mina
0: kokona the junior
1: ku tsutsumisa muti ri za ri wisa a ri weli dzovo tolo riwa va ti va hlamela nchuho hi ndlela yiwa ya yo tshama ri
0: songoku
1: a swiri tani ni karhi ku va yingiseri hinkwawo va GCRFN veri yini kambe wa 06.0 megahertz
0: watwa
1: kasi u rhani swi tivi
0: na swi rhandza kambe swi vulika
1: ni swi tiva ngopfu se ni rhandza ku khesa leswi va nga ni endlela swona tolo loko va navelele xanga ya mina manani dzumba mpileni mhani hi ngo dzumba mindhutini lowu ku hisa hi kumba ni kesi hinkwapo ni kesi swinene vanghana va mina leraku a ni tivi a loko mfana wa goxa xiku ximomondi ya titlebi ti hiseli ndzini ni wu lava mitiso mani ni ku ti vo a ni tili mani a ni vavuki
0: ni kese swinene kokona the junior
1: a ni yo tsaka n'wana mhani ni yo tsaka n'wana ka DJ Tlemi loko swilo swi famba kahle leswinene swa khesiwa
0: amen
1: hambi swi ri tani ni kha ni ku tlhava ku ri na tsuvu kha wu dzudza dzovo ni ku ti
2: wala ku hi bavale ka jinango hi le ku vatweni
0: ni mitwini na mana
2: wa mu hani la timeyeleni bavo
0: kese swinene la timeyeleni mamo
2: ni va byela va hi rivala va nga hi bihei a hi yo jila
27: rixile tlema DJ ana dya swivungu swona na hi ri kwala ka mapulo na ku khesa vanhu hinkwavo lava nga tirhisa data ya vona na airtime ya vona va navelela papantsongo wa mina birthday tolo ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla mana ri basile risima na hlulana lava kokwana wa ku vonakala ni ri kwala ka mapulo inkomu
0: tlhavelela
7: leni wa DJ
0: ahe
7: mpfukile mara
0: hi pfukile minjhani
7: na hi pfukile hayi na hi dya swivungu swa nona hi ri kwala ka muchipisi kwala
0: mani dya jani la ka muchipisi la
7: hi vona hi xiviri
0: khesa swinene makhelwana ma yini
7: hlayisekani
0: danku ti ni tlhavelela hi pfukele minjhani mama block money mo la ka sikhwinyana la mitswalela kulenyana mama ni a ni khomela swinene ni na mani ni khesa swinene mani bete awuxem netiweke ya voo kumbe riqingho ra voo ri le hatswalela hansi swinene
26: lemi mpfukile ke hosi ya mina a hi na hi pfukile mani a hi na hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka gongongo kala xaka hi mina hosi ya mina ahiye
8: moxo wa mina hambiloko nkoko wu nga ringiritaxa ni le ku miyingiseleni ri kona laha ka njhakanjhaka mandela marikhotso hi mina inkata buti monika n'wingo wa nyamatsi va ri vengo na vanhu na nkomati loyi mana 3 boys and 1 girl by moxo wa mina
9: DJ Tlemi hina hi dya swivungu swo nona hi ri kwala section fela hina n'wina until 6 o'clock i mhani ma hlangana ku hleka danko DJ Tlemi
10: Tlhavani tlhava ni ku yingiseni ri la ka ndindani la eForster store leswi yingi 3 o'clock danke

0: ke tla tsara mixer 1 tla ka number 0608594 2 tsutaba naru tsana dai tsi tlabelela
1: tiku tsi ya re ya shwongo moni ke na ka mapula ikona morisi igoyi mashakati fukani rishini mwanati lema wale au popi mati au popi mati mchini vanhu va kota kunwa papa remote guyu fukani rishile moni hetisela hi ndhunankulu xibudunga diyo mo mashakati laka bon'wani fukani rixini van'wanati mzayoni i vula tani ti vula vala
0: papa wa mina
1: tanki
0: danki hlayisekani ti ni tlhavelela
2: ya ni kombela ku pfuxa Frank Manganyi ka mavalana a va pfuki ivi ni pfuxa Matimba Maxele ka xikukwana a pfuki ivi ni ku Lucky Chabalala na ndhawu wa hosi ka Nombela na yena a pfuki va pfuxa hi mfana wa Goxa ka Mapuve tlhava ni tlhava n'wana bava
0: ti no tlhava
2: tanku
0: ti ni tlhavelela
3: ya moni vadzudza vanhu
0: a hi vadzudzeri papa
3: ta ku swilo swa nghala ka ngova a va pfuki but first class tole ka ntindlana a va pfuki bo December ka mavalani a va pfuki laha va pfuxa magoda ka mkhomi daki
0: khesa swi na nhlayisekana magoda
3: a ni mbambela mativuku
0: ku ta lunga
3: daki xap
0: ti ni tlhavelela kaman
4: yalaka na futhi ni biwa nanga ningombe zantsi yathi manje ngithuka tokulo yawo sika sikhona manje abapuke namhlanje bayi na kule ntonge manda yini fuka manda yini hayi ni na jara mina ra kha ya ntshela kusona ne tiwa ke size ka ngana ke tiwa tsava
0: kensa sunene mamuni tsakisa swinwalo ku ne mtola tindleveni ta mina la
4: mamenta kanjani mwana ka loko ni pfani kanjani ku vo ala ku ni netiweke leyi ala ku ni vulavula na mfana wa mina mara
0: a wu xe
4: a yi seka mwana
0: danku ti ni tlhavelela aye
5: a ku pfuki etitoni ma vona khosa kwalavuye ya va pfuki na mhani khumari ku va bebeta kwalaha futini a va pfuki na mhani a khavi kwalaha ka ngove va tisiwi swa beleke maxele
0: kese swinene lava hi hlela yoza benet maxele va kumeka lava hi hlela ri kese swinene xem evakari van'wana qingweni la ti tlhavelela
6: a va pfuki ahandlehe va ka makhekhe laha ka hotiko va vitlhandzi ku ri xile ka vona va pfuka mhani makhuvela loko dima misava hinkwayo jikelele ra bukakeli wa ri voni ngana vana loko ri xile ka vona ku ya pfuka mhani nese laha xitomaneni ka zikiziki na vana loko ri xile ka vona a va pfuxa yin'wana wa yin'wana jele papa ri boti malengeneri lama vuyokunani ka mijeti yo tshovela ka mitepukela bika mutlokholakanika loko muchini bomba medzi bulabala
0: muchini bomba medzi
6: ndhawu ra 6 o'clock kuba lomu gava hoxa
0: ndhawu gavaka na yena ni chava mukhuhlwani
6: tobela
0: bula tsatiko atikoki ti ntlabelela
7: a kuma mhani makhuvela ka ta bodridge la ka ndambi kupoka se tshabela kumbe la ka mapapeng kupoka bod december la ka mavalani va kuxa ndlovu ka sikolo fo zeme mekala ye
0: ayeni ti ntlabelela
8: yo mintlavenda mesa pati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu nta ku na tatana masenyani Ronald Maleka a ma wa block 9 Pfukani ku na tatana mapheto Daniel Mabunda a ka Ndengeza lowo teka ntukulu wa mina lava na n'wina Pfukani ka bapa ni ta tsutsuma ni ya le Caledon ka n'wamatatana ku na muyingiseri nkulu n'wana boti Delvis Mayimele pfuka ka mphini hi vona mayimele ya kona ku mayimele hi xin'wana xilo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka woleni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbu ya danko
0: kese swi na ni hlayisekani ti ni tlhavelela
9: tlemune tj va kuxani ya kokwani swa boha le ka makoxo pfukani vuya reka khekhe le mofaya ka mafuza wu 14 kwalaya ukhuzelako na wena pfuka uya xava khekhe nda hetelela hi malume fanele wel magoda ka mkhubi hi va pfuxa hi swilo swa layo hey boti
0: e baba si ntabelela
10: hamnoku swiritano ke munhu ku na magoda ka mkhomi pfuka nrixini mofaya wa radio va kumeka na ka homa 14b ka vona ku ri ka mabuza kupfuka nrixini hivi ni ta ku kokwani wa bejunius momondela xaxo jigela na kokwani mipileni pfuka nrixini na n'wina lava a pfuxa ku va twasaka xiyanamoya ya pfuxini a va bulumisa n'wana 100 wa be big ya ntoma swin'wana a kaya hi le ka khatala driver big etleni tlhavani van'wana hi famba danke big
0: kesa swi na ni hlayisa ka ri papa
10: Thank you.
0: Danko. Si, ntabelela.
11: Man burisa ka mapayeni a vapfuki. Man le diya mahlawule, sesi yenda ni pfukani. Kokwani khosa kwala ka mtshani mikwa ya pfukani. Vanhu va hinkwayo la ni mapfuxaku la ni va rhambela ku va ta ka dya khekhe ra boti jomo la. E mhani n'wani kuna ka mtshani ki hlayiseka.
0: Khesa swinene mhani n'wani kuna ka mtshani ki la.
11: Oh no.
0: A danko. Ti ntabelela.
12: La ka gongongo kona ka rashaka da wamangani abapuke. Mara kwa la ka gongongo kona bakani ya fitness mainela abapuke. Mara kwa la kona fitness tshoro na bona abapuke. Mara ba inkwabo ba pusha hi aslabu wena i bid account mhlongo la ka ndambi la. Amganga wa mbazi mawa zumeri kusimile kula sha mbuzwani. Danke tlaba ntla.
0: Kheza swina hlaise ka papa.
12: Danke.
0: Tabelela.
13: Tawon tala.
0: Tabe go tlhaba sesu.
13: A u bo manso fela ka mapopila tsheke. O puka. Ah no anda vezi tala ka mswane ta kombela go etsela koko arega la ka nombelane. A wa re mpa tsane u loka kitse tsa tsala. Thank you papa o mama.
0: O rokoja.
13: Ke tsu mo bona papa.
0: Ke sesu dene papi.
13: Ai mami.
0: Ntabelela.
14: Tsawanhlawa.
0: Ntabe ku tlhaba sweswi.
14: Le kama kuosha kuna mani xa ti sungwane TikTok ya radio ava pfukile xile. Ni ya le ka huma 14A kuna mana anakanya nceke wa makasana wa pelu mukwalano ava pfukile xile. Ta hetelela hi ri kaka ro bava na maranga ya rona. Lexi vulana gwangwanga la ku nga na gungu ra mali vanhu lava va pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Ndzindlana a etirheni maxakana
0: dakisaka ra mina hlayisaka
14: dango
0: ti ntabelela
15: leyi mina hi DJ
0: yabo ma'am
15: hayi khona ni ta vheta ni rhanga hi kona malume masenyani Daniel la ka xikukwani la hi nkata n'wamabulasava loko ha malume ni mitwini Ndzi va ni pfuxisa leswiwani na khani kumbe swi va vanhu va nga ncakunya xivuswani kumbe ni nga nghena no khina hi khona hapa ta
0: hayi
15: pfukani malume pfukani maxanga ivi ni ku rhevu ni ku ni ya ku ndhawini veka ku na mxengu ni ku ringesani ku pfuka generali a no mi pfuxa ntsena va tihiya ka swa vutoa na ka makoxo yena musa rhama maceke a bede ya haku namuntlha Ivi ni ku rhevu ni ku mo ni pfuxa n'wanuna loyi wa mbilu ya mina yi va va njhani loko a ni nga tlakali ka grandfom va ta n'wi byela lava nga ta fike loko ku ni nga pfulelangi radio va ri i tengani makhuzi va kumeka laha ka mapayeni va ri connecti khona ATM va ku kulonghe a ni rhangeni ku saseka kunene kuleni a ni pfukeni ka bo tengani emakhuveni emhunti ya mona ni va byela ku ve ri mina ni va lava la ka grandfom
0: apfuki
15: tengani ka mapayeni ni xoku ni pfuxa vanharhu aswona i brami
0: ivo
15: eya vanharhu va pfuxiwa hi swalaha tihlungwani le ka makoxo a tikweni ni kata min'wanati liya wa nthowopi ma va heta va TikTok ya radio ma ni chumela mamalokotswantswaro handze makala na kufa i mbvana lowo ka nga xeri byongo loyi na munhu n'wana a ndzi wana ku vengiwa ka mina ni ku nga chumuni tindlela i tileni va hi tijiyani
0: yes
15: tikongoma ka swa pfuha namuntlha N'wana lowu nga titsandzeki mani xo yini nene kunene ndzi tele swa boha ni kuteni malume wanga hlayiseka claim hi DJ
0: kese swinene ku hlayiseka
15: hi sweswo
0: danko TikTok ya radio kusukala ndhawu ta ka makoxa la ti ntabelela
16: kwakuwa waka
0: Hey, Baba.
16: Hey, Baba.
0: Let's do it.
16: Yeah, la cama, so so. Alright, kuna maname na kongwa za kusimaza. Kwa la cama, so so. Kumana leho, wele South Africa kwa la cama ngena. Nekele manjaja kwa la kutuwa na mahinu kwa la hai. Ima so so.
0: Nikiasa jina na maso zan saisa kani?
16: Kisingu.
0: Ti, ntabili la.
17: Ula?
0: Aye.
17: Kuna makeshi mbeta lu ya waigubu ya raba kumekaleka shikukuwa na abavuke ya jake keramboni na leti ya suwe kama vuzi.
0: Hmm.
17: Kuna chaka pushi ya vona kumekaleka gaula li na vona abavuke ya jake keramboni na leti ya kama vuzi.
0: Hmm.
17: Kuna mana shilombe lawa ya wakukwa wa shiave kusuka laka oma 14 bipu kana mwena ya jake keramboni na leti ya suwe ya leka mavuzi.
0: Hmm.
17: Vala unkwa abla wawa niba pusha ya mofa ya matosu kusuka ni tugera kama vuza swishu iba pusha rilaka wa mofo din bintiru a sunset likuwa restaurant next to maurele complex vula sekele
0: it's mofa ya
17: itansia kama vuza endele ni bulugu dagwa na man
0: ewano 6 in tabili kuna mula
18: mkono bodori kishu wafika ngoze aba puki Ngera la ka thoma la ni bo thai thas man tho sukan na ngwe na.
0: Mm.
18: Ya ka sian da ni ko man di de ma thai lu sukan na na le na.
0: Mm.
18: Ka thu sin man a ni tin sang ma kala wa dis ara kala ka che ma na block 19 ka man che wan bo tala a wa twa di wa tala la kulungu.
0: Au she.
18: Dan di ma che.
0: Ke se sna sai saka.
18: Eso na ka man che na na su yo ta.
0: A danko. Iti mene tanyar karan zama kupani ajasta la shem mene la kama nga ko ni pulele ntika in kwasu ay si tabili la
19: so ay takisa la sa rongo man andesuri tani ikona jazino mapoko ikumeka mapoko ntani ikumeka la tangobe and then nivona Alex Montana na yene kumeka gafi ya ndani ntanta etele la imani na ishimangazi lo ntshama kuna yena ala boze danke emajama jo
0: kesa zwina njara mtshondoro
19: danke
0: danko

Arsam rakahle mekhisa kaka Colby ibizara eka GSR FM ba ku danki ba kokwani ipamba kahle na xisomisana la ka risimo ba khensa swilo swilo ku fambeni kahle mani swilo swifamba kahle se athelela ndzhaku ka ku danki ba kokwani leswi swa ku loko nkarhi wun'wana swilo swi nga fambi kahle a va godela ba kokwani he hi va godela ba kokwani kuma ramin voni na va kokwani mo ri tshikisa sweswi na nkarhi wun'wana loko hi xava ntsu ya kona hi chela hi karhi hi godela swinene ku mara a redzi no chela hi ku vitiva ku kori va fone mara hayi khona loko khari hi khongela mingzalama hi khongela hi sweswi a khari hi godela swin'wana phela swin'wana makhongelelo ma ko a hi va hi ri godeleni xem kasi mahuni voni na hi nga tivi ku va ku karhi ti compare na mani hambi swiri tana mikiseri and khe swinene eka hinkwenu ma kota ku xa xandla swo switumela ka nkala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ta sungula tanihi ntolovelo sungula hi lava va nga reacta kunene laha ka Facebook laya a hi langutiku ka mani lava nga reacta kunene laha va kona mani makhuvayeri vadyuma n'wama vona va kona masini vadzwanira rich prince nobes xivutiso johnson tobias va kona mani ngumbanangarangamela i kokwani wa swihlangi ni khe swinene ku kona swihlangi va kona talibet malula ike mana bumbaro stinyiku va kona leli n'wanamele mabasa va kona mani ngutlhava karakambela i sinki dzakani wa lambari walter malula ike masekani mboni na n'wina ni vona kahle losa njema kamla bishop reni ra simphi rodni mnyuku la ka lindani la amukela xinangani josephine hlongwani ni mboni leli gawa muchidze ni vona kahle mani longa va kona la i judas sergede mathebelani dlini mboni na n'wina ni vona na mani ngwana nga kona la masengwana botongwa mtuku visan chauki va kona khalivi makananisi va kona patuje master munyayi va kona barina marimi la karibala la va chata bambili va kona basana n'wana mani phosala ka ngobela va kona mama cancela ri singa view lc milan la ka makoxa la emmanuel matubias va kona la ani vona na mani ngwana nga kona la i ri xivitile vas and khe swinene thavele ya kumbela ka mapapila la ni vona kahle na silo la ka mavalani la ni khe swinene silo va kona no ndhavi ta muchavi ni khe swinene runi manga nyela ka bokisi la walter mukhwati mani maria ri khotsalani mboni na n'wina ni vona kahle na mani la sori mongo xithwayimbi ni vona kahle gian baloyi laha tichara pono meniyari mathebula tisela lava mari khotso sizekar chadi ri khotso i khazi lava va kona mani ngu tlhavakara kambela i tshembiso magoda manganye va kona na vusi juju mabunda ni khe swinene i khazi va xisati i linda emaluleke ri khotso laha geti khumbuza minjhani mari mani geti la ka ngobela ni khe swinene elizabeth ela mafumo bestinana ni khe swinene ri ka wena na ni vona na mani nga kona la i maringa ka dzingidzingi ni khe swinene hi siya i nongisi ni vona na liki ngoveni va kona va nga marisimi va kona va na nkuna laha ni vona na magrete va kona mafisimu lambya kheni hlungwani mbonile n'wina mathemathe ni mbonile ri vona kahle ra ku vona ka la bala ni vona kahle na mani la paters matons ni khensa swinene paters matons lowun'wana john matons ka sika hi swihambi swi ri tana mikiseri switsumele xikan kana va nga kona va nga tsala kunene i like a comment section swi vekela ka 20 wa 30 minute yi nga se ba awara liya ya ntlhanu ka sika wo sungula rigawa muchidzi va ku bvamaneni rirothendo luva nga mandla thin'we na mianga un'wana a nga kona solomongo xithwayimbi va ku morning best 3 to 6 swin'we ni kombela ku byela ku ta famba na wena koza zi ya fika le ka awara liya ya tsevu hi swin'we ni ri kwala xifundzeni xa Gauteng kaya hi le ka xihoka robeni khe swinene solomongo xithwayimbi va kona mani la tichara pondomeni ri mathebula va ku pfuxa nsati wa mina khensani mana masisi maluleke la basani ka nhlaneke laha mana na n'wananga advice mathebula la ka dzingidzingi laha mana marifos maluleke la ka dzingidzingi la from pondomeni ya ri mathebula kusuka la ndhawini ta ka nhlaneke la basani lani khe swinene basani ka nhlaneke va kona vusi juju va ku ni kuingiserini ni ri kwala ka guwela ni khe swinene la ka guwela la masindi madzivanira u vachakhuma ni khe swinene ri ka n'wina va kona emana basile va ku ri xile tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa xalati hlungwani la ka makoxa la mama khensela ri singa view lama ma albi la ka xikokwana va pfuxa kahle mana ri basile ri singa mana hlulani lavela kokwana kuvona kana kusukana ka mapuvela va ku ri mana sori mongo xithwayimbi va ku ni kombela ku pfuxa kokwana makapuri la ka xikokwana la mana makhuvayela va dumukisa ri gana 6 na mana ri sana ri na wona ri nga na kusukana ka mapuvela va pfuxa kahle hi ntukulo wa ka xithwayimbi fundzeni kulu xa Gauteng kaya ku ri laha ka xihoko laha robin khe swina ni soli mongo xithwayimbi roli majos va ku varambani rothen lowu nga mandla thin'we na mianga gan baloyi va kona va ku ri xile my lovely DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka mava mihlori linda ngoma leke laha robeni ka xihoko na fm ya ka xihoko robeni va va mihlori sizeka richard rikhotso ni ta hetelela hi fule kuwa risima ti-thomas kusuka la ka mswana kombe khelbeka bibedha eka jomo nkuna kusuka la ka nhlaneki egian balo yi la vuhehli ni khe swinene gian balo yi kusuka la vuhehli la kona nga kona i vona ni nkuna va ku va xumi muhaxi wa mina wo rhandzeka tlemile wa DJ ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa tsakani nes nkuna la ka dzingidzingi laha elisa n'wankuna kusuka la ka nhlaneki laha hahani va lava na the best no man nkuna kusuka laha ka homa 14a i my brother valava hinkwavo lava va pfuxa kahle i mani voni la ka homa 14a xumaxumani muhaxi wa mina wo rhandzeka tlemile wa DJ ni khe swinene mingiserone u rhandzeku ni khe swinene vona ni kuna i mingiserome wo rhandzeka swinene kusuka la ka homa
14 a bamandlani vuyelela ka sikayela ntun'wana nga kona a nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va kona laye hanu ndzi ta mi chava ku ri xiletlemiro tijeni kombela ku pfuxa school boy la ka home la rulani chava lala ka mapumela na mantsongo wa nduna brawin la ka siyandla lava pfuxa kahle hi hanu ndzi ta mi chava kusuka la ka mswandlani khesa swinene hanu ndzi ta va kona mani ku tlhavakana kambela va kona i road ni munyuku la ka ndzendlani lava ku ri xiletlemiro dj a ku pfuka vana va rindzela ka sesi basa rin'wana vanhu phosa kusuka laha ka nkovela ku pfuka na mana nsuku na sthembele la ka mapumela ku kona the junior la jilongo ra vanhu lava pfuxa kahle i road ni munyuku la ka ndzendlani khesa swinene kusuka la ndzendlani va ku ri khesa swinene mavulavulo timusa mahlawule va ku ri xiletlemiro dj maxwa mi wu rhandzekeni kombela ku pfuxa xeron nhlahla la ka swi va sonkela donation mahlawule la ka tomi la na hansa ramdaka la ka tomi la va pfuxa kahle demusa mahlawule kusuka la ka nkuri ka tomi ni khesa swinene kusuka la ka nkuri ka tomi la mabiloni no sesi va kona na vona lava ku ri morning muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelaka corn chips nghonyama la gumbani laya na tandibet maluleke la ka mlamula la elsimilana la ka makoxela a pfuxa kahle hi nuna wa sesi la gumbani khesa swinene mabilo nuna wa sesi la gumbani la en'wana nga kona ni tlhavaka tandibet maluleke va ku ahe dj ni kombela ku pfuxa manaru basile la ka mapumbe laya ni pfuxa na sesi khensani xivambu kusuka la ka mlamula la hanu ndzi ta mi xavi kusuka la ka mswandla a pfuxa ka ni kombela tlhelo ka birthday ka maxiya mathebula la bulwini laya va pfuxa kahle nuna va ro kahle hi tandibet maluleke kusuka la ka mlamula la ni khesa swinene la ka mlamula best nana xikona na xona xiku erijile tlevela dj ene kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka mbuyelo amos nkuna kusukela ka 14 a la mbamba mcisi kwala ka homo 14 a la na king shasha mfana wa ka shakaman la ka tomo block 7 hinkwavo lava pfuxa kahle hi xihlovo esta nkuna kwala ka homo 14 a xumaxumani muhaxi wa mina tlevela dj kesa swinene no tsakisa hi vitelo ra bestinana ri na na switwisanyana na ka sike khona mani ku tlhavakana kambela hi teka nhlantswo hikuva ku ri xile tlevela dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela kuxa sikoni emaria mani maria bilankulu la ka vanikrise block 2 sikoni mama cancelar singa view la na hetelela hi sikoni mani maximbze ekokoni wa ku hlula kusuka la ti a la a va pfuxa kahle hi tsakani rose maximbze kusuka la ka mapayeni khesa swinene la ka mapayeni kokoni makambeleka xikoni va kombile ku famba swin'we vhele va kona mani la iman gate gate khumbuza kusuka la ndhawu leti ta ka ngova ku va xumi tlembero wa dgm haxi wa mina a ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela ku pfuxa swilo swa nghala la ka ngovela ni pfuxa mani lidia ratalelani la ka nkomo 22b ni ta hetelela hi vunene ra bava kusuka la ka ngovela a pfuxa kahle hi mani gate la ka ngovela khesa swinene mani gate kusuka la ndhawu ni ta ka ngovela un'wana a nga kona ikhona nxumo va ku morning brafana eka na kona ko morning beds ni kombela ku pfuxa bon nelson mavundela ka mihlava vilem laha mani xitoki la ka mlamula la mani josephine nhlungwana ka xo sandla a wisani va pfuxa kahle khona nxumo la ka mdabu ra sala na pelengendeni kombelasa swinene va kona trust xa vunene kombela va ku rixile tlemiro dgn kombela ku pfuxa ta sungula hi mani laha hi mani gate kusuka la ka ngovela ni ta tatela na mani lidia kusuka la ka ngovela ni ta hetelela hi khanyisa musiya kusuka la ka ngovela va pfuxa kahle hi vunene chavalala kusuka la ka ngovela khesa swinene vunene chavalala la ka ngovela mi ni chavutela se hi sikhanyisa xembo va kona mani ku tlhavakana kambela i sinki dzakani wa hanambani va ku ri xele tlemiro dgn kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa kokwani makapulela la ka xikokwani laha mathonsi khensani kusuka ka xikuna tlhaveni na hlekani mariya makamu kusuka la ka papazela zone 4 n khesa swinene hi sinki dzakani wa hanambani va kona mani swo boha swo boha va ku ni lo pfapfa amira mina ve la lamadabulwini lava kona mani kokwani makapulela va ku ni pfuxeli norha tisela ni maluleke la ka thomo ra musa makhuvele ka xikona ecopak na mani josephine nhlungwani la ka xiwosandla va pfuxa kahle kokwani makapule ni ri la ka xikokwani khesa swinene ka sikokwani mani la hi tshembisa magoda manganyi va ku swin'we ni ri kwala ka jim galalomela khesa swinene kusuka la ka jim galalomela va kona nensi nensi va ku bva xifefe b riloche sakamisi and kovusa va tivela homumbu richard baloyi laha miyalo ndolani na rindi emasindi va heta va ku ivi mina ni ku nda va kona nhlanhla walter maluleke emasikani va ku swin'we ni ri kwala ka bode b ni khesa swinene la ka bode la leyi ngoni mina mavasa va ku morning ni kombela ku tlhavela vana ndzelaka ni kombela ku tlhavela mukhaya wa mina i khona nxumo ra ka mdavula lani elsimilani i mudiwa wangu laha ka makoxa la na mester mlungu ntima mabunda la ka mihlava vilem lani kombela ku tlhelo ka bibethe eka vanhu lava landzelaka hi tlembi ra wa dj california maluleke va ri joni thembisa ni le ka jomo nkuna la ka nhlaniki laha maxiya mathevula la bulwini la na listen kumbe la thembisa laya a pfuxa kahle nonovelo kahle hi n'wanomen mavasa kusuka la pulukwani lani khesa swinene i n'wanomen mavasa kusuka la pulukwani laya va kona mani laha mathemathe va ku ni pfuxa botriki ngomeni kusuka la vihihle la mofaya mathonsi laha ka mavuza la papa xilo vana va fanela ka sikhunyani la a pfuxa kahle richard mathe kusuka la tlhotlhoka block 24 kusuhi na ntshava n'wina bishop reni ra simphi va ku swin'we ekwala dzimawule pile ndo livonga mandla thingo na mi yanga ku vona kalabale va ku ni mitwa ku antswa ni ri kwala ka mavalani khesa swinene kusuka la ka mavalani la ekona mani ku tlhavakana kambela usan j makhamba ku minjhani va xume dj tlemini kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela ku pfuxa ama josephine na mugangeni wa wisani na wisani richard laha 14 c laya ni ta hetelela hi teka nhlatsweke kusuka la ka mapayeni lava pfuxa kahle hi usan j makamba ni ri la ka ndhambi ni khesa swinene kusuka la ka ndhambi la emmanuel machubias
va kona na vanhu va kurixile tlemi ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va landzelakani kombela ku pfuxa Budimusa makumelela ka xikona hikho phakelani pfuxa na papa majako ra ka xikokwana ende ta hetelela hi sisi Julia Mafumani la ka makoxa laha Emmanuel Matubias hi mina la ka makoxa muhaxi wa mehe wa best ni ke swi nwene mingisa rome wo rhandzekani mi rhandza swin'wana swa mikhuva na mihlwelo boti Emmanuel Matubias ka sikeyo kona mana i Johnson Tobias va ku swin'we ni ri kwala Democratic Republic of Mangongoza la ka mavalana ri khesa swinene hi Tobias kona mani n'wi tlhavaka na kambela i Flora Mabunda va kurixile DJ Tlemi ni kombela ku tlhavani na vanhu va nandzela ka tlemi ra mina vanharhu ntsena ni kombela ku pfuxa n'wabaloyi i makoti wa ka makapule kwala ka xikokwana kwala na n'wamaluleke na yena i makoti wa ka makapule kwala ka xikokwana kwala ni ta hetelela n'wakhosa na yena makoti wa ka makapule kwala ka xikokwana kwari ntemarixini vuri ke bibedhe ka vanhu lava nandzelaka hi mfoni kombe ku lani ka bibedhe ka kona makhumelela ka ndhambi la ene le ka mboni simple nyati kusukela ka savulani lana nyele tinkanyani kusukela ka dzingidzingi laha nyiko maluleke ka maswanganyi na meste Gabriel eka makosha va pfuxiwa kahle no navelo ra kahle hi mani laha hi mani mavasa makapule ni ri kwala ka xikokwana danko tlhavani tlhava tsi ni khensa swinene xam ni ba mandlani vuyelo ka sikeva kona vana hi Josephine Nhlongwana va kurixiyele tlemi ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rhandzela ka mani makhuvele n'wazita laha gandlanani ka khani laha tisana lava ma ri khotsola ka xihoko la nyagelani la na bili osi ximbinyana laha ka dzingidzingi laya vana va pfuxiwa kahle ma Josephine Nhlongwana kusuka laha ka xihosana ni khensa swinene kusuka laha ka xihosana la mugangeni wa wisana laha va kona mani n'wi tlhavaka na kambela amukela xinangani va ku rixiyele tlemi ra tijeni ma vulavula ni kombela ku va tlhava tlhavani tlhava bra mina ni kombela ku tlhava Johnny Bedi Maluleke laha ka Mulamula laha xibejwani Maxwell Mashele na Lucia Chauke laha ka mphakati laha va pfuxa kahle hi amukelani xinangani ni ri kwala gandlanani ka mavambela khesa swinani kusuka la gandlanani ka mavambela kwana ka kona hi maringana ka dzingidzingi va kurixiyele DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vana va nandzela ka Ntwani Chabalala la ka phikela la Amos Maamu la ka dzingidzingi Nthabini na n'wana wa mina i Blessing Sambo la ka maswanganyi va pfuxiwa kahle hi maringa la ka dzingidzingi khesa swinani hi maringa la ka dzingidzingi laha ka sikeya kona mani ku tlhavaka na kambela i Siya Inos va kurixiyele tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka ni kombela ku pfuxa Nhlamulo Kubayi la section F la ya sesimhaka la swi va sonke la na mani makhumele la kuyana section F va pfuxa kahle hi Siya Inos Xibakuza 08 la Sadoma khesa swinani kusukala Sadoma hi Siya Inos va kona mana i Judas Rigedi lava kurixiyele tlemi ra tijeni kombela ku pfuxa mana Kennedy laha ka siyandlani laha phisi novelela ka mbatlo laha Brenda Mrimi ka rivala a pfuxa kahle Judas Rigedi laha ka mbatlo block 5b va kona n'wamutuko ebaloyi umphile mailet va kurixiyele swin'wana ri kwala gandlanani a block 11 ka mavambe ka malamulele ni khe swinene kusukala gandlanani aka mavambe hala ka malamulele hala va kona mani ku tlhavaka na kambela i Petrus Mathos lon'wana John Mathos va ku ri kombela ku pfuxa sinuna wa sesela gumbani laya Justice ri khotsola xawula block 23 na manihlekani va manyunyula zoni va ka papazela a pfuxa kahle Petrus Mathos lon'wana John Mathos hashtag ya isa nsimbi va kona mani mitlhavaka na kambela i mana bombaristi nyiko va kurixiyela tlemi ra tijeni kombela ku pfuxa vana va landzelakani kombela ku pfuxa va pfuxa vanhu la va ri va ku pfumela ku pfuxa wisani xa la 14c laha mana Kennedy laha nga ta cilara physical science laha ka siyandlani la ene ngoma vona tsakani nomisama laha ka siyandlani laya va kombe kuthlhela nuruke bibedhe aka California Maluleke la ka mapapila laha na le ka listeni ni kumbe kusuka laha endhawini ta le Thembisa laha na maxiya mathevula la bolwini lava pfuxa kahle nonavelo kahle mana bomba i lusti nyiko kusuka la ka huma 14 ni khe swinani la ka huma 14 va kona mani mitlhavaka na kambela hi tisela na vamarikhotso va kurixiyela tlemi ra DJ Master Party mavulavula a ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka ni kombela ku pfuxa FM ya vuhehli Angel Gian Baroy na Churena vanhu va rahanye la ka nkuri ka Tomu na Schoolboy la ka homu va pfuxiwa kahle hi tisela na vamarikhotso kusuka la ka xihoko hi swona ne a hi la nyangelani ka xihoko ni khe swinene hi tisela na vamarikhotso va kona mani n'wi tlhavaka na kambela i mahlangana ku hleka va ku Master Party tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka maxi wa hina a ni kombela ku pfuxa ntombi ya mina i n'wa mavona laha ka siyandlani laya na ntombi ya mina n'wa mavona mani rivombo laha ka J matikweni ro hundzela laha ka Tomu laya na ntombi ya mina n'wa KS tlin'wani laha ka Tomu lani kombe ku tlhavaka bibedhe ka bava Khazamula Mpambukwani kusuka laha ka Mapumelana na Mr Gabriel Baladzi laha ka makoxa Bina laha Musa Rama Maceke laha ka makoxa laha na Xongotelo Maswanganyi kusuka laha ndhawu ta ka makoxa laha va pfuxa kahle no navero kahle hi mani wa zita mahlangana ku hleka xitarata i Marula Drive ni khe swinene la Marula Drive lava kona mani ku tlhavaka i Brenda Mrimi lava va kurixile tlhemi ra dijani kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa nwandavista laha ka Mchavi laya nwandavista Mchavi laha ka Mswana laya na papa Mhlorisi Zeka Richard Rikhotso la Robin ka xihoko kokwani swo bola ka makoxa lava pfuxa kahle hi Brenda Mrimi ni ri la ka rivala inkomu ni khe swinene hi Brenda Mrimi kusuka laha kusuhi a kusuhana le khorweni la ka rivala lava kona mani ku tlhavaka na kambela mafesi mlamu va kurixile tlhemi ra dijani kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa mansungulani laha B9 laha mana vun'we la B9 laha na Tsikani Filoma la ka nkuru Zamani va pfuxa kahle hi mafesi mlamu ni ri kwala B9 khesele la B9 laha n'wa mavona i sesi ra va ku vaxumi bote a ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa munhu wa mina xibu
kudungwana ka bongwana la emasebe hlekani Maria Makamu la zone foka papazela la ya entaitele la hi mana mina enwazitha mahlangana ku hleka starta Marula Drive vafushwa kahle inwa mabona enere la ka siyandana inkomi bote ayene nkeso swinene sase emagret vaku ti tlavani tlava mavula vano ene kombela ni pfushela vano varanyi la ka nkuri ka toma la papa mhlurisi zekari chadri khoza la robeni ka shokona FM ya vuhehli angeli gyan balo ekusuka la na churena la vafushwa kahle hi mama fikile magret khoza kusuka la ka mgongomana kheso swinene kusuka la ka mgongomana vakona masengwana botonga mthuku vaku risile tle murad jena wana ni ra thembisa ka baba ene kombela ku pfusha vano vano ka forward si shoka la nyan thoma la messi ya vicens shoka na la thembisa ta hitele la hi kwesu la ka thoma la ene kheso swinene ebe nwa mthuku masengwana botonga mthuku kheso swinene shamba kona manu thaba kana kamela man mari ya rikhotsa vaku risile nwana ngone kombela ku pfusha mama cancelar singa view la ene pfusha bodi si zekari sa rikhotsa la 70 la la ta hitele la education balo kusuka la ka ndambela apa pfusha kahle man mari ya rikhotsa kusuka la ka mageba location kheso swinene la ka mageba location nwana nga kona ngithaba kana kamela Kenneth Khambana aba ku risile tle mara dijen kombela ku pfusha phe snobel la ka mbatlo la tsikani follow mana ka nkura zamani ena Dennis Lungwana la sfaso nge vapfusha kahle Kenneth Khambana la ka mbatlo la aba kona mana i mavuso ne chipare vaku swinwe ni ri kwala harambani chamulavu chikwarani ni khesa zwine na chikwaranda aba kona ri cherbisi vaku ri celebrate mina kombela ku pfusha mara mana zanga tle mara dijen kombela ku pfusha vanyamatsi la balandzelaka aku pfukete salan love mor khotso la nya gelan ka shoko ku pfuka botsi zeka ri chadri khotso la robin ka shoko enta itele la isbongile ri khotso ma khobelenga ta botir rich la ka ndambi la bar na rich rbc excel le ka matiko skan ke sna le rich rbc ela le ka matiko skan kalvin magana ni se ba kona na bona ba ku shinga na chimbu fana ni gemran e ka sanga mesia gsr fm ni kobela ku pfuka bona zara gyan phalo ra bi hla denis tunga ni fasonke ena colin shumala ka mdabula la inko mun ke sna ne kalvin magana ni se mr les basa shemen ke sna shnane e ba kona na no beth shubuti swa ku shinga ni kwala Jimmy Stein ni kheso nena la Jimmy Stein e ba cha dovamba ri ba ku swinwe neri kwala mbilu chi dawulo ni kheso nena ka nwana Elizabeth ela mafumba kona na bona ba ku kombela ku pfusha man Sophie la ka mapapela the fridge interview ya kombela ka mapapela na na mancha janda ka mchipisi la ani kombela ku tlhelo ba be ka California mano le ka tembisa la na listen kombe ku suka la tembisa la ba pfusha kahle no no ba kahle hi ela mafumo ku suka la ka dinga sweswi neri la ka mbatlo la ni kheso nena ela mafumo ngwana ka kona nong tlhabakana kamela ba nga tirhisa Facebook matimba arols mashele ba kurixile tlemero dj tlhavani tlhava tsi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa soza isaya nkuna la ka dzingidzingi laha mfanele wa goxela ka mapumela na makhesh bongani malungani kwala ka xikukwana stadium va pfuxa kahle matimba mashele ni ri kwala ka xikukwani emugangeni wa ka xibenani ni khe swinene la ka xikukwana emugangeni wa ka xibenani va kona vanhu la i mama khensi la ri singa view va ku swin'wana ni ri kwala ri singa view mama khensi nwa holela ngomoti ya mona enkomo botisa I love you mara hayi ra bebi en'wana nga kona mana makhovela vathu vala va kurixile hi tlemi ni kombela ku pfuxa vana vana zaraka ni kombela ku pfuxa boti solo mongo xitayimbe laha robeni ka xihoko hani kokwani wa risima laha ka bodela na sina na my sister i mani maria ri khotso la ka magema location va pfuxa kahle mana makhovela vathu ma kusuka la giana section fm gangeni wa ri voningo ni khesa swinene ela mugangeni wa ri voningo la manitabela va kona va ku bvalo nongwini kombela ku pfuxa mazambala la green farm talibet maluleke na rudzan welcome ne muludi ndo livonga mandza ti manitabela va kona mani ngithavakana kambela roni manganyi la ka bokisi va kurixile tlhe mirati jeni kombela ku pfuxa talibet maluleke la ka mlamula la honorable amfresh bodzela na makhalo la amon xivambu la ka pit boy la vapfuxa kahle roni manganye la ka bokisi ni khe swinene la ka bokisi la un'wana n'wi hlavakana kambela i walter mukhoti va kurixile tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa vana vanatsala ka nkombela ku pfuxa ifa minyagelani i laki mihlongo la waterfall amitirende la richard mate la tlhotlhokwela ni ta hitelela i khasi zeka richard ri khoto la robeni ka xoko va pfuxa kahle hi walter mukhoti xitali nyagelani ka xoko va hita va ku inkomu ni khesa swinene va kona kheni hlongwani va kona va ku minjhani tlemi ro dijeni kombela ku pfuxa gyan balo ila vuyehli la kokwana makapulela ka xikukwani la nora tiyiselani maluleke la ka thomo la va pfuxa kahle hi mina i kheni hlongwani ja rodoma kanyakanya kwana ka mkaitsi ka zz2 ni khesa swinene va kona khazi la ilinda maluleke ri khotso va kurixile my lovely top dj khaze a ni kombela ku pfuxa vana vana zalaka kufika kokwana magaveni laha ka makoxela ku pfuxa sikoni sami mhani swivongile makhuvele ni ka taboti richi laha ka ndambi la na gonisto magunelo robert nokeri laha ka nkuzana va pfuxa kahle hi mama mihlori linda ngo maluleke la robeni ka xihoko danki my lovely top dj khaze ni khesa swinene khazi hlayiseka ri kona mi nga kona kasi kambe swiro tani va kona mali ilivers xivi va kurixele swin'we ni ri kwalaa ka mavulani muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa masilo ndlovu i driver ya chopa laha ka mavulani laha boti judas makhumele 182 la giana section f ni ta hitelela hi vayingiseri hinkwavo gsr fm va pfuxa kahle hi xiviti livas kwalaa ka mavulani nkomu my dj ni va mandlani vuyelela ni khesa swinene kasike khona mani wa hitelela hitelela la ni n'wi tlhavaka na kambe la ka facebook kona i mani la ku hitelela hitelela i basari n'wana maniphosa va ku tsi tlhava ni tlhava ni kombela ni tlhavela lavanharhu tlemela wa dj mavulavalo ni tlhaveli rod nyuko la ka
nani laya ni pfuxana na usandri cha dra 14c bot thomas jara mhlengwe la ka xikumba xa dzoba kuna unwanyani ani kombela ku tlhevula gratis aka vanhu lava landzelaka ni kombela ku vula gratis ka musa rama maceke kusukana ka makoxela a xongotelo masonganyela ka makoxela na khazamula pambukwani kusukana ka mapumela listen kombela a joni laya hello basa rin'wana vanhu phosa kusukana mugangeni wa ndhuna iframa kamera ka nkombela va pfuxa ka tlhela vana velelani khe swo swinene va kona mani va nga ku nghenaka swa swinyana ra basani chamango va ku swin'wana ri kwala ka nkomo 22b basani chamango ni khe swinene basani chamango va kona mana mani loyi ni n'wi tlhavaka na kambela a hi languti xi xihatlanyana la manarisana ri nokona ri nga ri va kwa ku pfuki vanu va landzelaka secharati hlin'wana la ka makoxa laha manari basile manana kanya la 14a laha ni kombe kutlhela bibethay aka both jomo nkuna la ka nhlaniki la na xingotelo maswanganyi kona ka makoxa laha na hinkwavo va tlangasiku ro ra ku velekiwa pfuxa kahle no navelero kahle manarisana ri noko na ringana mana triple r ni ri kwala ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mgoni ni khesa swinene kusukana ka makoxa la a yi mahlweni mingiso ra va yi kha ri hi languta vambirhi lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook na kambela i mani un'wana nga kona a hi languti xihatlanyana before hi tsutsumela ka akhawunti leyin'wana hi nga yi tirhisa namhla hi fambe hi tindlela timbirhi hi fambe mani un'wana nga kona a hi languti xihatlanyana before hi tsutsumela ka akhawunti leyin'wana hi nga yi tirhisa namhla hi fambe hi tindlela timbirhi hi fambe hi marhavi mambirhi ri kona at claim lowa the j laha

0: fayela ka mavuzara na mana aniki mhlanga makhelona jisa rfa mba pfusha kahle papalona ni makhesh bongani ela go sembetsa wa xikubu na boro kusukana ka xikubu na stadium khesa swi tane ka simana nwana nga kwala nwana nga kona imanda u kanga commentanga la yana hon langutanya ni xatlanyana okay imkhari julia la bakurishile botlemeni ko bana pfusha bana vandzela ka ri ko bana pfusha dlori maluleke la ka khakhala la ko kona ku gabela ka makoshala ena swilo swa layeni la ka ngobela pfusha kahle mana advice la ka nwa khwan khesa ni mana advice la ka nwa khwan so za isaya bana bona ba ba tirise facebook la tlemelo dj na mutlaba kurishile tlemelo dj ko bana pfusha bana nkabula kusho kuwa ngabeni la ka makosha la ya na tsikana fela ngaka nkora zaman thomas mdungwa swambu eksukala ka mswana vapfusha ka hlesisa insaya kumbe isaya nkuna kusukala shaya ndi makaya kuri la ka dzingi dzingi khesa swinane sham and ba mandlani vhelela ka skeko ra manongwe ni thavagara kambela i mana kennedy lab abakurishile tlemra dj nkabula kusha vana vanzela ka vathabi my best dj nkabula thabela man maria nwa james la hlangana na rdp la ya anpushala ena mana bomba restinye kula ka homela anpushala na manness nkuna la ka dzingi dzinga xitomanini nkabula kelo ka bebe deka ses california madu ke la kama papila la na listen kumbe kusukala thembisa la enta hetelela iman eyo na boti tomorrow nkuna la ka hlanikela na boti khazamula pambu kwana kusukala kama povela ntsatselelo malulekela ka hlanikela bavusha ka tsena na bro ka hle mantsongono ra bra wena kusukala ka siandane elave lavanga ta sero physical science kusukala high school la last ka royal time tlemelo dj ni kesa swinane ane ba mantani bele la nwana nga kona la iman o ka ngari kona la e rodi mnyukula ka ndanda va ku tsirishile ma vula valo mr party and kombela kupusha thomas chaukela ka xikhomba la man makhubela u dumoksa regena section f na xa rihlungwana ka makoxa va pfuxa kahle ro ni mnyuku la ka nindani ni khesa swinani la ka nindani la hi mani n'wana nga kona la ni n'wi tatselela before ni ya la ka whatsapp la sweswi nkarhi wa kona mikiso ra ma awara ntlhanu bele i awara ntlhanu henhla ka nhloko ma nga ni ku nga tirhisanga xiyenge lexiya a hi langutinyana xihatlanyana la ok swi vula ku la ka facebook ta tlhe hi vuya hi ta hi tsa kahle loko se hi fika ka xiyenge xa mpfanganyiso sweswi hi tsutsumela xikan'we a khala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa whatsapp ku va karhi va hoxa xandle ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra namtlhela wa misi ri nga swi kota ku endla tano ku va ni thavele ka nambari 060 875 942 va kona xikan'we na le ka whatsapp ka nambari leyi fanaka hi 060 875 942 va sungula ri ka whatsapp hila
1: inkomu khaze twana we le ka hlaniki va kona xigodo xa monzo muyila ve le basani lava pfukani hey mangeli mathevula na vona va kwaleka vuhosi bya ka hlaniki lava ve le ka maswanganyi pfukani mana mina ma Josephina Nhlungwani lava va le ka xihosani le ka mudavula kwalani va ku muganga wa wisani lava hinkwavo va pfuxa hi papa muhluri Sizeka Richard Rikhotsoni kwala robeni ka xihoko e7 dilani inkomu khaze
2: DJ Tlemi ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka W Manganyi le ka gongoleni ri a va pfuka la xaka n'wina kokwa the junior le jilongo le na vona ri a va pfuki boti fosters toll le ka ndindani na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa hi Richard Mate kusuka la Thotoko block 24 swa na ntshava n'wina inkomu
3: se vula ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke Miss Michelle ni vula kokwana wa Nsomi vamana mamazi vana xilaveko pfukani lexini ivi ku pfuka radio aka radio kona kwale ka homu a 14b pfukani na n'wina ku haleni orixini ni kombela ku hetelela hi mofaya wa radio akaya hi le ka mavhuza kari ya fayita na makhekhe kwele ka sweya kwele na vona a va pfuki rixini mi pfuxa hi kokwani gaveni la ka makoxa mina vula ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavu mfana wa mina hayi va danko baya
4: avuxeni tlema DJ Mr Pat mavulavula mipfukile na hamo hi va pfuxa pfukahla ku ri kona ka ku teka vanharhu ni ta pfuxa mikha wa mina emhananeli kusukela ka xikokwana a va pfuki kasi ku na xibudlunga xa part time xilompono aboxity a va pfuki munhu wa mutswaka ni ta hetela ku pfuxa the general person cost ka mbahle ka xitaji loko a pfula fastere va vonaka ka vakokwana ka n'wadzikudziku a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwana swa boxo ka makoxani khani lowo pfuva pfuva hendla ka madavulo mbuyi a mina ve le na khatsa
5: DJ Tlem ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa Mr Josephina Nhlungwani ka xihosani ni pfuxa Mulongo Ntima ka Mhlavelem ni pfuxa Bodgezan Class Maleka 14b lava pfuxaka Rin Maleka nkuri hlayisekani DJ
6: Come on, shorty.

0: Cholunga, Fumisi, ke-Ere, i-Gente, Efe, i-Uzi, namuhla iphathisa mina, i-BBD yamina namuhla, i-Uzi, isitamanini, sona, Jenny, yakhesa.
1: Nkomu ni ta pfuxela ku landzelaku hi kona no dead manga hi ku lomba ku nga masenyani ku ri ka majuzi a pfuka vona ku yini yini mu vuyela ka n'wi banga ka mavalani ku na livers xiviti ku va na frank manganye ni hetelele mhana nhleko kule ka mavalani ka mabanga hinkwavo va na tibudumo ta pati ta ba vurhonge ba
2: Robson Mahashi ni kombela ku va pfuxa Tanti Bethu Maluleka ka Mlamula Khensani Xivambu mhana Xitoti ka Mlamula ni hetelela hi kokwani Mahange ka Mukhomi a va pfuxiwa hi mhani TV Xirindza ka Mlamula danke
3: ku rhula DJ Tleni tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Mantsongo wa Nduna Brown lava va mhana teenage nka ta thichara laha kasi andani pfukani ka mama ni pfuxa Setsakani wa Mavona kona kwalaha kasi andani pfukani ka mama kasi ni ta ni ta hetisela hi hani a niki Mhlanga kusuka kona kwalaha tikweni ra kasi andani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivona kusuka kwala tikweni ra ka Mapuva na Khensa papa Tsongo wa Swihlanga
4: exile DJ Tleme a ku pfuki kokwana wa risima laha aka bode ku pfuka mhani magoda driver teretere laha aka Mapuve ta hetisela hi kokwana wa Mukheso na Xivono laha aka Mapuve lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma a ri one laha nsi ka muganga wa Ndhuna eka Namtsha papa Xilivana a fana na mina ni lo tete DJ Tleme
5: a vapfuki mfundhisi Kalanga Sam Big Five Mateula abode ivi ku ya pfuka munhu wo duma a ri n'wani bava Xilovana vafana ka Sikhunyani ku ya ku ya pfuka kokwani ndala wa nga lava a Tomo Block 7 ni pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xawula Block 7 at Katarina munumuzana vulavala menikeze guruguru Mahagaria
6: DJ ni ta kombela ku pfuxa n'wana Khavisa la ka Ngovi kokwani swo boha ka Makuxa Isu matana chisa mashani laya atsama laya wapuchwa hivele vele la kango vela.
1: DJ Tleme, ako pfuki kala shaka. Haa, wana roo shaka hii nala. Kuya pfuka abuot bomba, maleke, aba pfuki. Kupfuka Mr. Gift Joe kubayka mswane, aba pfuki masewa mina. Hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi ni la gongwana kwala xivulana la kwala gongo ra mali loko no kwata nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle danko
7: a va pfuki ba ri vombo la kaya laha va pfuka maseve maseve clean himself kwala ka gym ni ne hetisela hi kokwani Ndala wa nga lava ka Thomo va pfuxa hi mhani ri vombo n'wama voni kwala nga rugbeta
8: a Tleme ni kombela ku va pfuxa n'wananga botikala xaka W manganyi ka gongongo a va pfuki hani wa Ndhavesi thaka Mswane a va pfuki mhani ana wa Zitha mahlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani a va pfuki va pfuxa hi mhani Rose Hobyani la ka Nkuzani n'wananga hlayiseka mfana wa midanki
9: Tleme lowa DJ kuna asinati lerisa lowa ka mina laha kaya tikwereleka gongongo laha kuna mama Rupini kele makhuva laha Xawela a block 7 laha kuna mhani Josephina swa tika Maluleke laha mawa a block 9 laha hinkwavo a va hlangana na kala xaka i W manganyi me ni tshama kaya tikwereleka go ni kensile Tleme lowa DJ useminaneo boboy
6: rixile Tleme DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kuna boti tlhavantlhava hi Foster Stole le aka Ndindani Jara Mhlengwe Thomas Chauke le ka Xikhumba Mana Xiluva Sistine Komaleke ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava pfuxileki Ngobe na Vehle danke Brahmin
10: Rishile shaka ra mina ni pfuxa mhani Thembekile na Elijah Mathebula la ka Bode, ni pfuxa mhani Mavunda ka Ngove, vapfumela va ku hi mina, ni mi hetelela hi Human Fish la Groundini, va pfuxa hi The Big Sembi Five Mathebula kusuka la ka Bode. Khensile shaka ra mina Inkomu.
3: DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa xikaya xa le ndleleni ka Mahlathe ni ku pfukani. Makesh Bongani Betsari wa Xigubu a ri ka xikokwana hi ntirho kaya ku ri ka Nkomo Pfukani. Ni hetelela hi kokwana Swabo hala ka Makoxo. Mi nga lo mpfapfa amadabuleni mbuya kokwana Swaboha hi na n'wina namuntlha. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlurimaleke ni ri laka khakhala dangi.
11: Tlhavani tlhava ni kombela ku va tlhava. A va pfuki Thandi Beti ka Mlamula. Ni pfuxa kokwani Makapuli ka xikokwani. Ni hetelela hi leni n'wanomeni kwala PLK. Va pfuxiwa hi Milungu Ntima kusuka ka Mhlawa wa Vhele Minkomo.
12: Ahi DJ Tlemi ni ta kombela ku teka vanhu vanharhu lava latelaka ni ta ya le ka khakhala. Le ka khakhala ku na sesi Dlurimaluleke a va pfuki. Ni heta ni fane nghena la ka Thomo ku na mhani, mhani Magwevani a va pfuki. Ni heta ni ya le ka Siyandhani ku na sesi Nomsa wa Mavona a va pfuki. Vanhu lava pfuxa Mavona hi tiso na rivihi Inkomu Tlemi until 6 o'clock DJ Tlemi.
13: Ni kombela ku va pfuxa Tlemi. Ku na mhani Albile ya ka xikokwana ku a va pfuki. Ku na mhani Khosi a njhakanjhaka Mandela ni ku pfukana na n'wina. Ni ta hetisela hi papa Xiliwana Hafana hale ka Sikhunyana ku pfukana na n'wina. Lava mi pfuxa kokwana wa risima kwala ka Bodeni Khesini Tlemi.
14: Ni ta pfuxa hulu wa vana le ka Maswanganyi i mhani Maria Maswanganyi ku ri ka Maswanganyi kwalaha pfukani ka hulu. Ku na ba gumbagumba le ka Xihosani pfukani ba. Ni ta hetelela hi lowa ntukulu Tsaku Ngonyulo kwala ka Thomo pfuka ntukulu ku va pfuxa hi kokwa Gwevani kwala ka Thomo bayi.
15: Kota xa mandomuyila la Basani ka Nhlaniki. Ni kombela ku va teka muhaxi wa mina. Ni ta teka wa mbilwini moya ana muyila a Basani ka Nhlaniki. Rolani Chavalala la ka Mapove ni ri na vona a va pfuki. Ni ku patroni. Hlongwane emhantsongo kwalaya ka Mapove na vona a va pfuki. A ku ri xigodo xa mandomuyila la Basani ka Nhlaniki. Baya baya muhaxi wa mina bayi.
16: Maxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa. Ta pfuxa papa manyunyuti ka Swihanyanganya ti ri ka khala a va pfuki. Va kona DJ Adza a Gear Section A. Va kona mfana wa Goxe a ka Mapuve. A va ri na Ivy Ncuma kwala ka Ninda. Ahiyeni n'wana mhani.
17: Rixile ma Tlemi kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral ni ku kokwani wa Toto Pfukani. Ni pfuxa na mhani wa Mavona Rivombo ka Siyandhani. Va pfuxiwa hi Tshavhele ya Kumbe ni ri kwala ka Hampapila. Thank you my Tlemi.
18: Ni teka Fanwini Magodra ka Mkhuvo Mapfuki. Ni teka mhani ta advice n'wankhuva na vona va pfuki. Ni ta hetela hi swa boha le ka Makoxo le. Hinkwavo vanhu lava pfuxa hi Foster Store ka Ndindana. Thank you.
19: Xile muhaxi ni kombela ku va pfuxa. Ku na Matimba Maxele kusukela mugangu wa ka Xibelani kwala mugangu wa Mbyindlani no ku pfuka vafana. Ni ku Musa Makhulela na wena kusuka kwala ka xikokwana mugangu wa Ekopak no ku na wena pfuka. Ni hetelela Sesi Joyce n'wana hanu wa mina Dunga Mathebula na wona kusuka mugangu wa Mbyindlani no ku pfukani vazaya. Loko hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikokwana Inkomu muhaxi.
20: Minjhani Mr. Tlemi. Ni pfuxa swa vava kokwani Makhahlele kwale ka Mninginisi. Ni pfuxa na mhani Maria Blankulu kwale ka Mninginisi. Ni hetisela hi ku pfuxa Masewa wa mina mhani Maria Magagani a Gumbani. Lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri la ka Mapayeni. laka magezwa njeni la inkomo.
0: Moi ba pusha ba na ruma ashwamina. Nipusha manmaria ba ka aise soka lakan saniki. A pavementen amgangeni wakangwash sindi. Nipusha boti komisana mkurumbi. Kwa lakan saniki amkage amgangeni wele kegela. Nipusha man elisa wankuna. Kwa lakan saniki amgangeni wakampeyis. Nipusha manmaria ba ka wadikin bar kwa lakan saniki manamdona lakumu.
21: Rishini muhashini kombela ku dzudza vanharhu laha ka bon'wana va kona bose va budunga a va pfuki ka makoxa i kona nkata mun'wanati n'wana malokotswana mutswari wa handle se xalata a va pfuki laha khale ka tibananeni va kona mhani maxele mhani anakanya a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana laha ka swiandlani bayi.
22: Rishile rishile tlhava ntlhava moya va pfuxa Mr. Tlemi ni pfuxa Mofaya Manthosi a ri 14B a ka ya ku ri ka Mavuza ivi ni pfuxa kokwani Gavini a ka Makoxo mukhegulu wa Tsotswi Pfukani mi kha mi ku hala baya Pfukani ka Pfukani ka kun'wana va ka Mahori ivi ni hetisela hi kokwani wa ku hlula mani ma tsakisa Pfukani na n'wina mi pfuka mi lunghisa timhaka ta ku ya ntirhweni mi pfuxa i mani Mahori ka Mapuva ehansi ka sport center inkulu.
23: Rixile rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa bolomuko noko mhani Julia kwala section F a ri mbambeni ra ka Mageza Pfukani Pfukani mhana mina Pfukani na mina Pfukani mi endla migingiriko ya siku ta landzela hi Gian Dirk Xivambu n'wana na nga bihi ku biha xikhwama ivi ni hetelela hi Tony Chavalala n'wana nga pfukapfukapfukapfuka u ya teka xitasi n'wana nga pfuka ya ntirhweni hinkwavo vanhu lava a va pfuxiwa hi Keke Hooters tiva ta wena ni ku tsi tsi bye bye.

0: right, it is exactly 21 minutes after the hour 6 o'clock. I'm sorry, not low to a swagger like a pause from Sagatla DJs in that transit. So, Cruz, good morning, Africa Zonga, Sherabing Salome, Wings Legacy Show, again, commentary your call. A Gamishwa Sukuram, the Sugar Catalogue, Kumakate Sadaria, Rio streaming at www.gisalfarmer.co.za, Ulimpopo, Ulimpumalanga, Ula Northwest, Ula Houteng Province, Ula Kwazun Natal, Ula Eastern Cape, Ula Western Cape, www.gisalfarmer.co.za. I'm Kalamix. 106.0 megahertz FM. E shonzo liyo baka ukari kumaya koko. E mixer wa mixer seke kama shosu kana namutla. Lakam kila kungo bina pina seke. Ni jara bala amta ni tukula mukomo doma ni lemanda langa manta. Kama vuzi lika ngwana kaza mula shikojo kuwa ni balade. Fam pasu ingami Mr. X. Good morning. Mi shoka atimfu.
1: Ya kaslo gelang tisa vele karoko na mbogo mbere ngwe tena na afuti bina tiso kasa wara young tibu ibile baby zed lobe katlo gisa ishwe jo vele tani intolo belo Monday to Friday 6 o'clock afuka kasa wara young kaya majama mbere samba figil vele eka misho wasukura namutla kata ni intolo belo lan gabele kona na namutla vele zwikhedzekhedze hinkwaswo swa nongonoko hayi swi kona mani swi tshamisekile ka khedze swinene lunghile loko hini kahle mahungu kusuka le ka awara ya ntsevu nga nga vuya futhi hini ka kahle tlokomaka ta mahungu le ka hafu ku bile awara ya ntsevu
0: namuntlha i siku ra vunkaye i le ka n'hweti ya ndzhati hi lembe ra 2020 ntsevu mixer ya ri ka n'hweti liya ya mahlweni hi tlangela kahle Mr. X ile ka n'hweti ya mfuna ndhavuko se hi ta tsunga ku va kha ku busy swinene ngopfu hi nga vulavula kahle hi letindhawu leti ya ta leyi kumbexana laha hi nga twa va South African National Parks va kombisa timhaka ta ku itse South African National Parks Weeks 2026 ta tsutsuka le ntangeni wa swiharhi wa Kruger National Park susa la Msumbunuko ku na mapfhumba lamaya ma ku va kha ku endzeliwa tindhawu letiya for free kumbexana mahala kumbexana hi nga vulavula i South African Day Visitors with free access lava vaka va kha va ku endzeliwa ntanga lowu wa swiharhi Mr. X kusa lera Msumbunuko ku ya fika la ka siku lera ra wa bonthlano from the 7 ku ya fika siku lera ra 11 ku ta va kha ku endzeliwa kahle kumbe xani ku busy swinene ngopfu la vanhu va ku tala swinene ngopfu la tikweni ra Afrika Dzonga va va kha va kha va endzela ntangu wa swiharhi mahala ku ya ku ya vona swiharhi kambe ke swilaveko swa kona lava kombisa mhaka ta ku yi khona mani loko uri ehasika malembe 18 lava va kha ungena lava ka vanga leveke nchumu kambe ke above 18 lava va kha va request na timhaka ta xibukwani xa ngoya Mr. X kumbe xan ID so ku busy swinene ngopfu vanhu va le ku tekeleni ma enhlokweni mapfhumba lamawani na ku va va kha va khasa swinene ngopfu va South African National Parks ku va va va kha va kota ku va va kha va nyika vanhu nkarhi ta tsundzuka September yin'wana yin'wana Mr. X loko va kha yi tlangela kahle n'hweti ya mfuwo na ndhavuko swi va swi ri tano hi malembe hinkwawo so ni le ka vhiki leri nga ka rona hi rona vhiki leriya ra ku va vanhu va kha va endzela ntanga luwa wa swiharhi ku ya va vona swiharhi mahala ku na vanhu lava eminkarhini ya ku tala va swi tsakelaka Mr. X ku va va kuma va kha va vhakachela ntlangu wa swiharhi wa Kruger National Park mara hikwala ka timhaka ta timali na ku va na swin'wana swin'wana va va kha va tsandza ku fikelela kambe ke vhiki leri nga ka rona i pfhumba ra kona ra ku va va kha va endzela ntlangu wa swiharhi
1: ya masitiva vele hina tsanima Afrika-Dzonga vele va hlayisi va fuwo ni ndhavuko loko se hi fika la ka n'hweti leyi 1 ya September leyi 1 ka va sunpaka vele minkarhi hinkwayo va tshama kha va hi nyika nkarhi wa karhi leswaku hi veke hi endlela kahle kumbexana hi endlela kahle ntanga luwa wa swiharhi ku a hi hinkwenu hi kota ku va hi karhi hi kota ku va hi swi fikelela se va hi nyika nkarhinyana ku at least hi va hi kha hi vonavona ku ri hi nghena le ndzeni ku ri ku endleka yini na yini kambe hi nga ri va loko va hi kha hi tihlayisa leswa swa ku loko mi ri le ndzeni leyi humesa tihloko hi mafasitere loko a va lava leswaku ri u humesa tihloko hi fasitere i ngi movha yi ri hava na windscream a yi to vheta yi va yi pfulekipfulekini se fambisani sweswiya loko va ku safety vuhlayiseki endlani sweswi va lava ku swona mi ta vona swilo leswi va kha swi famba kahle le phakati
0: leyi hambi swi tano loko mapfhumba lama mahlweni Mr. X na vanhu lava nga na ku sola swinene ngopfu va ku hayi khona ma i timhaka ta le xikarhi ka etele xikarhi ka vhiki a va swi tsakela na ku ri no maybe kahle kahle swi nga pfa swi endliwa nkarhi wun'wana mi kuma ku hi le xikarhi ka vhiki mara swi tlulela hala ka
1: ti-weekend
0: hikuva vanhu vo tala swinene ngopfu sweswi ku fana na mina wena hi busy a hi nge hi la ku vuya sweswi kuma ku ku na vanhu lava va ku busy the whole day emintirhweni Mr. X so van'wana va tlhela va kombisa ku ayi nkarhi lowu wutsongo kahle kahle wa wu nga vheti ku va n'hweti hinkwayo kahle kahle Mr. X n'hweti hinkwayo va ku a yi khona vanhu ku va kha ku vhakeliwa emintanga liya so vanhu va le ku soleni swinene ngopfu loko ku ri ku van'wani va kha va bumabumela ku na xikarhana xexi ya xitsongo hi nga na xona a hi veneni ni kha hi xi khensa ku va hi nyikiwe that free access ya ku va hi vhakachela ntangu wa swiharhi
1: mara lexi ni nga hetelela ma kha ni xi vona wu nga va u ri tsana na nkarhi lowuwani i ku kahlekahle hina maAfrika-Dzonga minkarhi wo tala hi rhandza ku endla swilo hi ti-last minutes mi ta swi twa sweswiwani loko va ku ve i masiku ma nganingani mi ta swi twa hi siku ra ku hetelela mi ta kuma hi ya hi tele swinene dani ku hi va hi kha hi wa kombela tirhweni mani u ku ya kwihi kwihi swi ku yini and then u kota ku vhakela Kruger National Park dani ku u lova tirhweni u nga kombelangi na nchumu
0: mara mhe lexi ni xi vonaka timhaka ti ri xikarhi ka vhiki ngopfu to kwati hambi to sungula kwalaha ka wa vunharhu ti tlulele na kwalayo ka
1: wasoala
0: hi vulavula hi from mvula ku ri ti-7 Mr. X ya fika ra mitlhanu 5 days
1: yitsongo
0: a yitsongo ngopfu no yitsongo hi langusela ku vanhu va va vo tala va va ri busy exikarhi ka vhiki
1: ku laha ku heteleleni ka weekend Friday munhu a tshama a ya ku za ku fika weekend kumbexana a vuya hi vo Sunday nyana kumbexana vo mvulu kwahalaya hi leswa swa ku loko va ku Friday swa tovula ku se hikwenu mi fanele mi huma Ai swa swinga tshamisa ka nguta la hi ba hi ri mitirweni vhele ku vula ka wena la xikarhi ka viki. Ima ku mbere tsevu tsena ti minutes ba ka riso kahle a wara ya ntsevu hi bileta ni la nga vula ikona vhele ka half ku bila wara ntsevu ta ba ka kuma kahle. Tloko makata mahungu na lungile wa ka malefa na mutla vhele ira bonharo le xikarhi ka viki na mutla.
0: Ya ku bena na ngona ku morning base la ka wara na haru ke fika le ka wara ntsevu ku khome kahle mitriku lo nhlemlo wa DJ Kesa swona ngo vuku tule kahle mixer ka pfusha kahle bana ro khana ba ka the birthday ene la ka ngona ko logo wa ka beke mixer ta ku manongolo ko lwa futhe eka sikola benzuko enka lwa fara ka mixer. Loko ku ri mle ku chelene ka magonzo ka hambana hambana alpha I'm going to go to the house.

0: Ya risimu ra kahle swinene risimu ra kahle swinene manje kusuka kahle ka nwa xibombi kusuka la ndawini ta ka dzingidzingi la ba ta kahle ka nwina va ku vutomi ri na message wa kahle ngopfu risimu leri wani manje ro vheza seri ingenisa moyeni se hi halalela
1: ari lave kahle kahle ku risukula ri wa munhu ri risukula swikhokela swa manana na vo inwa manana na vona plus va va chavelelana na vo manana ku lona
0: mara message wolo vo himbelela kwala je va kuma ku himani va lava mara
1: ya nzeni vana nkata ko vani mukhani va vona mi ri na vona kwala tindlwini ta ta va xika inwana ya mburisano eka inwana ya mnongonoko I think akuri ka Xitsonga top 20 ne
0: yes
1: mka mfambisana kahle na DJ Rajo Mahashi nzeni va vona kwala wa xi vona ni nga va tivi ni ve na nkata ko vani mukhani va vona ni tshama ku na nkarhi wun'wani Mr X loko mi tshama va kuma va hi vakachela
0: na vona na hi tatana vona kwala hi mani van'wani va miyelela va kahle swinene mani mi hlayiseka swinene mani nwa xibombi lama nga ko loko ri kumbile ku hi twini hi khensa swinene mani vunanga bya kahle swinene lebyi mi hi phamela ku byona mani 20 hi makumembirhi ntsena na half 40 minutes yes makumembirhi na half 40 minutes khensiwa kahle awara ya nhungu yi bile hi ta nghena kahle nkarhi longeti ke mbilu vekahela kusa kahle kahle ku ti-celebrity gossip tona ti va team sikwini loko va karhi hi hlevahleva
1: alright celebrity gossip ku phila ti-entertainment stories second last hour I mean the big breakfast on khensa swinene ngo mitirhi ku lo nlungulo wa ka malepfane eka mixo ya sikana namuntlha ku va yi nghenise kahle ka awara ya ku hetelele mfo kasi va hi kha hi langutisa swinene ngopfu ka ti-celebrity ta hina leswaku ku famba yini vhele hi ndlela waleyo Mr X kambe loko khari hi langutisa vhele la eka sikana namuntlha tanileswi nga kombisa ku ri no va seketela ri ba shebe shete na motla va ta va hume xitalo switele ngopfu ku ya twa ku ri ka sikula na motla na misalo wa deniwa bail na ndile ka sikula na motla na so eka epulukwana magistrate court na motla hey kahle kahle la Limpopo nga ku epulukwana magistrate court i busy ngopfu Mr X ana yilo ku tsonene ka one the bail
0: lava vula ku ve ri South Africa hikwayo ne khoto ya la Polokwane yo yi tikiselaka ku tlula tikhoto hikwato ta la South Africa
1: kahlekahle
0: loko zo ya Polokwane swi tivi ku ri a wu nge humi hi ku olova
1: ana magistrate lowu a va ka kha a denya bail ehenhleni ka kapitan nhonyana na nghami ya ku xole tibane hi yena a nga khoma nandzu lowu wa xebexete
0: swi nge olova
1: e magistrate wun'we phelase ke yo sala sweswo hile ka September ku yo sala n'hweti yin'we xabixeta a khoma lembe a ri xitokisini a khomiwini ku sisa khomiwa hi November last year Mr X i khaya ku n'hweti hi ku ri nkarhi wun'wana na wun'wana loko a ya khota appearance yin'wana yin'wana hi ri wa huma wa huma
0: hi leswi nga le ka nonyana
1: hi wa huma so hey ku le ku tikeri swinene ngopfu kambe ke vaseketeri va khwe va le handle ka khoto sweswi hi vulavulaka Mr X mi le ku kombisani ka rando na ku va va kha ku kombisa timhaka ta ku a nga yexe mani no tsakisa hi ngamu wakwe mani a ni tshama ni va vona vavasati va ya ku fana na nsati wa xebexete mani ya i kombisa timhaka ta ku i rhambi wa n'wi gweva life sentence u ta tshama ri murhandziwa wa yena hi laha ku nga herika ni kombisa timhaka ta ku wa n'wi rhandza
0: mara loko ha vulavula hi xeve ne ku na vaseketeri va vilela swinene ku ri ku na vanhu vo karhi lava va ri kusuhani na xeve a vi tshama va ya n'wi pfuxela a court vanhu va ku munhu wo fana na makhadzi it's not visiting xeve zincumalo a nge tshama aya and then na xandesh a nge tshama aya ku va na munhu wo fana na tribina yena a nge tshama aya na vo janex limpaka king munada va kha va va machine kwalava va master kg va ku a vi tshama va pfuxela va ku many artists in the popo showing their true colors true reality when the days are dark even friends a few instead of showing xebexit supporting vo ka va nga yivele mina no tshemba ku kumbexani vo va va ri busy ya hi ngo swi tekisa sweswo ku va va ri busy ani loko xeve a ha ri le xitokisini na vona va sala va phuxa evunanga bya
1: lingkoa
0: swi vula ku swilo swi fane swi yima hi langutse swi swana na makhadzi a nga kona u ku halaya kule ku halaya leswi vulaku a fanele a tshika leswiya namuntlha a tata attenda case ya xeve na so hi swin'wana leswi vaseketeri va va kha va swi vulavula kasi hala tlhelo van'wana va kha va lava timhaka ta ku MT first performance in quarter fee after spending 16 days in jail va vula leswaku u va a kha a kuma gigi ya yena vhele ya ku sungulasungula andzhaku loko a ta va a releasiwini a jele va vula ku ri ha wa ha swi kota ku perform-a vhele na swin'wana swin'wana swoka swi famba kahle na tsimu ta loko ti yingisela tsimu ta ku dyondzisa swinene loko vekela
1: swi va swi vhe swi tikoma swi swin'wana na swin'wana swi va swi hetelela swi kha swi ku disturb-a Mr X loko ri khotsweni hi ta kuma u luze tin'wana o na vuya vha a kuma gigi ya kuma ku na tin'wana so hi nga vulavula hi munhu wo fana hi xabexete mfo ku ri ne swa u luze ngopfu i remember loko tata khomiwa a ri na more than 50 gigs
0: i mali muni yaleyo
1: ya luze hi vulavula vanhu lava bukiwaka timali ta ku hlaya vuma 50,000 Mr X so
0: kahlekahle jere yi tlhelerisela
1: ndhakukahlekahle ne datswa va ku loko munhu a za ku khomisa Mr X swi na ku dlaya nga ku dlaya
0: swifana leswa swo kuma ku tshama na nwasati kwala kaya eme ta mudwela na ya khomisa anga ku randesa
2: to wena loko vongo palela anga home o ta dyayene
1: sakara gari yango sweswi ku palela saka. So this girl and Tando Duma went to the social media and said, Mr. X, she'll never get married to a man who has a child. Yeah, so I come sad magata kuno yena nge pfuka atik win e come sad magata tobilia ya u ya ri virgin tobilia ivula vula hi munhu loko nga tshama hlanganisa na munhu wa xinuna so I come sad magata ku yena ne a no rin wa yena wa swilava ku chata mara come sad magata ku hey saka aba va vanuna na voka va karhi na vana va talaka man
0: mara hi mikarhi yin'wani u kuma munhu a kha ku aka n'wi lave munhu wa n'wana mara u kuma ku u va a ri na yena n'wana na yena
1: se mara loko i kombisa timhaka ta ku it's a virgin girl
0: yes a nga na chumu a nga tshama
1: yes se i kombisa timhaka ta ku icon a nga ti voni a tekiwini hi munhu loyi a nga na n'wana ende milorho ya yena a nga swi rhandzi ku va a kha tekiwa hi munhu loyi a nga na n'wana
0: exi I wish mlorha yena hetelela hunduka tiyisi ya because a swi pfuni nchumu ku ti khoma nkarhi lowo leha ivi u ya hlangana na munhu loyi a nga ta hetelela fika a tlanga hi wena koko a ni a hi koti ku vona swa munduku ku munduku u ta va kha ku humelela yini loko hi hlangana na vanhu hi twa ungaku hi swona kasi loko swi ku nyana u twa ngaku jikijela hi yena hayi swi famba swi famba a famba jikijela ku nghena milandzu u twa ngaku hi yena na yena eyi swo hetelela swi cakanyetela mbilu ya n'wana wa munhu swi n'wi bihisa na mbilu kahlekahle so
1: hi vona munhu wo fana na Will Smith ne komisa timhaka ta ku u humelela valeni ka swiyenge swa mabula komisa Will Smith has reportedly opened up about his son Jaden Smith ne love life a komsa mata ku tombi bya nwana wa yena a tshamisekanga ke kambe ke komsa mata nwana wa yena u ningetele ka timanga 3 star ani kota ku twisisa ku haye hi mikarhi ya ku tala vanhu lava kuma ka vona va kula kahle Mr. X mara kuma ku va fika va nga hanyi vutomi bya kahle munhu a ti nyiketela ka drugs ila ku hanya xitaratini a kha nga xoti nchumu kaya
0: i timhaka ta ku ti-drugs u tikuma ku olova a ni mali yi kona mina sweswiwani ti hluphekelaka na swi tiva ku loko ni nghenisa ka ti-drugs i mhanga ta ni xavela ni kota hetelela ni hlupheka se lava va swi tiva ku it's very simple loko va lava mali va yi kumala ti-drugs whatever leswi va xi lavaka they will get it by the time ya eso swi karhataka swinene i makumembe ritsevu tsana timinetse hi va karisiwa kahle awa ra ya ntsevu yi bile ko sala tsena munhu wa timinetse leswaku hi ya kuma kahle nhlokomhaka ta mahungu na Lunghile wa ka Malefane se hi nakala ku ri ku va ku hi joyina karhi wa sweswiwani hi va hi karhi hi ku amukela swinene se ko sala tsena leswaku hi nghena kahle ka nhlokomhaka and then hi va hi kha hi ku bye bye hi ndlela leyo
1: alright ka Afrika-Dzonga hi swona vhele va ka hi kha hi swi langutisa vhele se hi ta twa Mr. X ku fambeni ka siku na lava mahungu va ta va kha hi byala leswaku ntshamo wa siku na namuntlha ku fambise kwini henhla ka xiyimbe lexi xa vona nga byali ngopo yena xembe mabene ku nga tiveka ka swinene hlonolo tya ku va ka hina misa lo mchangano wele kaya
0: ya mchangano wele kaya waka chauke
1: vhe all right mhlengwe shin gangster beautiful girl I farm.

matinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: Alright, coming to the
1: If someone asks to use your cell phone for a call, does it matter who they call and what they discuss? Lizasha kumun alomba phone ya wena. Una magana ku ufonela man kumbe una magana ku babalabule yinke ifoni ya we.
0: Guru ba alomba. Kamu alomba phone bala ku discuss ako poison liyan tena dona ku dichelela. Ifoni ya we.
1: Kumbe alomba phone munu alomba ku discuss ako mshana phone la munu wa we na kumbe stino stiva na we. Lok abuisa delete ni la. Sefsa kupanya na suli zwa alpe.
0: 060 8875 942. Kuna mingsir la nuan. Kuna mingsir la nuan. Option mam kiril.
1: Ahi.
0: Aye.
2: Aye.
0: Ma, I am cool na.
2: Man.
0: Why am I going for in Elgas? Why am I going for in El? Ah, sitel, silis. I'm going to go to Mac.
2: Yeah, Nina, Namakana Sol. It's long before you could have read a movie. Kaya, Guy and the Kay and Silava. Mara chipemu chiko na chita bata pata. Eventually, kumba nusuwa ni iyi nina.
1: Meta sama kama kusikuwa na baeta mda ya hifoni ya nguyina.
2: Asikuwa mbaburi asiki kese.
0: Emetu ile mkul.
2: Ibu, kifana na iyi. Walomba munu foini. Miti samiri ili agulomba vini nena. Kona nga hukumi munu ya. Ndi oti zita ala wani. Mara ibu mbaburi. When I have to find a mechanical of an arrival, it has my son who just can away. Hey, woman, tell me all of it.
1: Ya 060 8875 942 ye mahlo kahle ke balabla kahle hloko maka ya yena hilo imuno olomba phone una mhaka na ku ufonela mani kumbe discuss a yini na mani ke monte ka lava ka ba ke ri shile
3: aye minja
1: ikona minjani
3: e puki
1: ya
3: aye melo ku muno alomba phone na ngulomba ivi a phone ma loko o phone a balabla so so biya ni sitona ku ta phone ya mi
1: kasi loko mi valomba phone mi tle mi yimelela mi yingisela mi toko va vulavula yini
3: a swi le ka vona ni mhe ni n'wi lombi xilo ma loko o foyinela kwalani ka kona i va foyinela emhana ma va rhuketela na n'wi tekela foni aya teka foni a foyina xihundleni a ni vanhu vo tala loko va hlamula cellphone va tsutsuma va ya hlamula etikhonweni na mhe loko ni n'wi lomba a ya hlamulela tikhonweni na mati mahungu loko hlamulela kwala kha gangisasatswa mina ni vutla foni ni tlhe ni loko no nga chava ka endlhe ni n'wi banyana hi mpamo loko ni chava ni n'wi rhuketela ni tsutsuma na foni ya mina. Thank you.
1: 060 8875 942 not voice note the right long distance
4: healing. Mean fucking. Hey, kulomba vanti phone swina ngozi ngopfu. Hikuva nwana avalombeli kuva vaitirisa mara. Vateka balati nambara kwa layani into wa phone le. Vanwani masivona vakosha angozini. Imani ho luka mninginisi.
0: Khasa swinene. Ai kanzi option mani makubela.
5: Ai mfukini.
1: Ngikona minjani?
5: Efukini.
1: Ya.
5: Ana nguta ku munhu wa lomba ku phone i munhu wa njhani? loko va lwa wo nhlangana na yena no n'wi tiva ni nga n'wi tivi kumbe ku hikwa halaya vo dorobeni a ku ni lombi foni fonela munhu a ni nge swi endli swi sweswo hi mhaka ku swa endla kuma ku i fonela munhu munhu yaloyo i hetelele ku n'wi fonela hi foni ya mina ivi va ya hlangana kwalomu ma nga ta va twanane ku ya hlangana kona a n'wi dlaya loko se va ya va ya cheka nambara va ya kuma ya mani
1: ya n'wina
5: ma swi vona that's why phone ku lombalomba munhu swi na nghozi ngopfu i mhani makhuvela la gian section fela danki
1: hi kesi swinene
0: nkarhi wun'wani u kuma ku va foyinisa sweswo Mr. X ne kuma ku nambara leyi ya wena hi yo yi nga na cellphone banking ya wena vanhu va na ti va ni ti-IT va swi kota ku accessa nambara liya ya wena ya cellphone banking va ku tekela mali
1: kumbe u na ID number kwala vetanambar ya wena swi fambisa sweswo
0: avuxeni mamkerile
6: a jarara ntsena Mr. X
1: yastrika
6: ya mi nghene kona Rasinga Village under Edmund Rasinga.
1: Okay.
6: Ya twala mlandu la ujeni man. Ah mina ngu lomba fona na makana swona ku fonela mani kumbe mani. Ambo fonela maxaka yena no ngi tshika fona i fona swigangu no ngi tshiki fona ti khomi no ngi dzika ala problem na swo leswi ya. Zo mina na etime wa ku lomba fona ngi lomba munhu a fona tanihi loko na yala ku pfuneka
0: emetweni
1: kesi swinene bo this direct
6: thank you Mr. X
1: thank you 0608875942 mo hi langutisa hi vona ku kandziyisa u kona ke mo hi twa loyi one
7: a hi swi na vaxumi va malume mpfukini na hina hi pfukini mina foni a ni nge n'wi lombi munhu ni rhanga hi ku n'wi vutisa ku i fonela munhu wa njhani loko a ti lumaluma ni swi twa ku hayi kona loyi a nga la ku vula ku i fonela munhu wa njhani a ni n'wi lombi foni ku swi endla ku loko a ri n'wansati a fonela munhu wa yena ivi munhu wa yena a nga n'wi kumi ivi loko se va hi hambani ni munhu na munhu luya a n'wi fonela munhu wa yena a ya fona se swi ta endla ku mina na bava hi holova la kaya swi ndli ingaku munhu wa mina i mhami luva la ka mphambo ka va malume ka hlayisekanga
8: ri xile boti na jara valantshwa etwala nhlokomhaka foni swi ya hi ku i munhu wa njhani loyi a hi lombaka swi nga ndleka ku kha ku lomba sesi wa mina kumbe hahani wa mina mara loko ko va munhu njheni nga n'wi tiveki ku ri giyani a ni nge n'wi niki foni hikuva a ni swi tivi ku andzhaka loko ni ta ni n'wi lombe foni ku ya vulavuriwa yini ivi swi ya ni hoxa enghozini leri maleke i yi vonisa sweswo ni ri laka kha khala danki
0: All right, Kanziso.
9: Rishile jara mlandzo na Mr. X. Ay, mana loko ni tiva na mlombo mara. A vulavula leswi ni nga ta swi twa na mina. Hayi swa ku ri no a yi matikhonika. Man'wani va organisa swo a dlaya munhu no. A nge pfumeli ku a fonela a vulavula khonini. A vulavula kwala ni nga kona ku ni lo mlombo. A buteni ka sikunyana. Amen.
0: Inkomo, Mr. X.
1: Yeah.
0: A fambe.
1: Hi lela ne.
0: FM.
1: Yeah, morning eselela ndlangana ku birthday ka sesi ke. Happy birthday eka sesi wa mina vele sesi ladies, mana Rando, mana Misho, mana Bongi, mana Nunu, sesi ladies sesi Khesani vaka maluleke kusuka la gandlanani ka mabambela. Ndisa ni yangu ina happy birthday. Mikula mi hikulela ka mi hlayisa, mi nika milawu, ku ya mahlweni ka mikula swinene mi ringana ndlofu hi mitiro ka. Happy birthday sesi Khesani, mi randa swinene. Bye bye.
0: Para vanhu va nga na maxaka yo tirha ka radio wa tiphina hi
1: swinene ngopfu
0: vanhu va nga na maxaka yo tirha ka radio loko birthday tshami twa le moyeni hura i swo leswo a yi fambi vo
1: na wena ntuku ku na birthday ya sesi
0: yo a swi ha khale psychologist malamulani ra vumune siku na swikhongelo swa vamalandzi misiya hi rona a yi fambi Mr. X popo

Mona wa ngisele ba mina ba ku rendeka destiny hi vitra ra simu ra kona. It's only 19 minutes to 10. A yini ni ya kuma kahle di top stories eka mpundu wa siku ra namuntlha leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we kan'we na le ka matiko akelani. Loko hi ku n'wina ma ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Loko mbaka mukhimeni ngisela mi ri kona mi famba kahle na ntswalo yin'we ntombi ya bava leyi one nongonoko mid morning life kwala ka station xa n'we xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation. N'wina vayingiseri ba mina va koranteka our very own musician ya Likompo Mr. Litlhogonolo Chauke Chebe Mabena n'wina vayingiseri ba mina va koranteka u ta va kha a appear-a kahle ka court ya magistrata ka siku ra namuntlha laha nga ta va kha apply-a bail ya vunharhu n'wina vayingiseri ba mina va koranteka etindhawini ta Polokwane n'wina vayingiseri ba hina va koranteka swi ta va swi base-a ngopfu ka ti-new facts n'wina vayingiseri ba mina va koranteka van'wani va khipa ku i kutani a kha apply-a bail hi mhaka ku a hi bail ya nandzu wun'we i milandzulandzu liya va nga fika va yi kumakuma exikarhi ka milandzulandzu swi ndlisa sweswiya n'we vayingiseri ba mi va kurhandeka so va kombisa timhaka ta ku ri va fane va nisikanana i fane apply-a another one cause ku na wun'wanyani nandzu wu nga kumeka na yena as well so timhaka ta kona ti ndlise sweswo n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri ex loko yi ze yi fika laha ka timhaka ta based on new evidence kumbe new facts ti nga kumeka a yi kona timhaka ta ku va yi tlhe yi postponiwa ti le henhla ngopfu va ku xeve i fambe nga ku wa pfala gate kasi a nga ri ku vuyeni na Vuskhead Matlala i fambise sweswiya n'wina vayingiseri ba hina va kurhandeka. Otherwise ke a hi balekeni ya hi languta kahle tin'wanyana leti nga le ku beni ka huwa leti baka pongo ti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga n'wina vayingiseri ba hina va kurhandeka. Bandyangu va ka Nyathi eka siku ra namuntlha va heleketa murhandziwa wa vona endlwini ya yena ya makumu buti wa ka Nyathi wa makumembirhi wa malembe hi vukhale u tlhaveteriwile a hundza emisaveni hi ti 1 ta September during the Spring Day celebration. Wanuna wa 53 wa malembe hi vukhale n'wina vayingiseri ba hina va kurhandeka buti u ta va kha vekiwa kahle tindlwini ta yena ta makumu etindhawini letiya ta rifilwe outside Pretoria n'wina vayingiseri ba hina va kurhandeka. So vanhu vo tala va khi va kombisa timhaka ta ku ri va fane va beyilela papa lava va nga tlhavetela buti leswiwani swi vekiwa na hi mhaka ku va vone tivhidiyo to talo leti vana lavatsongo va khi va isolate va khi va ya va khi va khi va tlanga hi mati and then va tikuma va khi va cheletela vanhu lavakulukumba hi mati va va assaulta hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. So va khi va kombisa timhaka ta ku ri as much as mi khemi ku justice for Nyathi's family as well justice to those old people and then some people va swi teke to the point kumbe to the extent ya ku va famba va khi va lava vanhu lavaya va nga cheleteriwa hi mati va ri vanhu lavakulukumba va va pfurisa ti-case hileswi swi nga leswi this matter yi nga xiswona n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Ku na papa loyi a nga cheriwa hi mati and then va sungula ku n'wi rahetela va n'wi betetela hi mabakiti to the point ya ku n'wana a hlakhandziya na xikuta lexi a xi khandziyile na yena papa loyi va n'wi kumile apparently va ri u huma tindhawini ta kwala giyani n'wina vayingiseri va yena va kurhandeka so va le ku n'wi ejeni na yena ku ri a pfuli case ti-videos ta vana lavaya kumbe ti-pictures ta vana lavaya ti ri ku circulateni ka social media va va tekini vana lavaya ku va va pfulela ti-cases as well hi mhaka ku luya a retaliate ka leswiya so van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri no u nge cheli munhu hi mati ivi then i n'wi tlhava hi mikwana i swi swimbirhi swo hambana then van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri people are going through a lot so a wu swi tivi ku munhu u le ku going ka through na yini and then wena u tlhe u fika u n'wi provoka or u n'wi vrovaya and then va khi va kombisa timhaka ta ku ri they are not promoting timhaka ta ku ri leswiya papa va nga swi endla swi right va ri a va swi promote sweswo va ka tiko va South Africa mara va ri vana lavaya va fanele va teka vutihlamuleri va fanele va teka responsibility because most of them they are not vana lava va nga hansi ka malembe ya 18 and then va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri growing up hina hi tiva ku loko ku hindza vanhu lavakulu a hi yima hi ku yima va hindza vanhu lavakulu ivi hi continue hi leswi hi swi endlaka loko se swi hindzini kumbe loko va hindzini vanhu lava vakulu but then leswi swi endliwaka sweswiwani va hlamalaka ku humelele yini
commenting.

0: 060 887 5942 papa khwatse ba ku bozenya ila ku vandla yini va ku no zenya kasi kera ke nimnike kahle esimnyeri suka ku kahle ka J Londons aku masingita aka famba kahle na Braya yele hlabusikizi vona va yingiseri va mina va ku rhandeka mativana masingita why wonder so kasi ke na Tevza Londons u kona laya ey why wa J Londons va ku ndle yini masingita why wonder so J Londons otherwise ke a hi yeneni ya twa nhlokomhaka en'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka tanihileswi namuntlha ku nga siku leri ala vo mhani Women Crush Wednesday nhlokomhaka leyiwani ni kongomisaka n'wina lava nga tshama va hlangana na swona va ta hi byela ku vona va tshame va swi endlisa ku yini va ka bava loko hi ku na ngomutshame mi swi vona va ka mhani van'wana va khe va swi endla hayi mi ta hi byela a ku mi swi endlise ku yini ku na leswiya swa ku ku va na ntirho ivi then ku ta vanhu va xitarata va ta sweka kumbe va catering hi swihi leswi nga tshama swi mi chavisa hi va mhani lava vo swekasweka lavaya va xitarata kumbe mhani va ka n'wina va ye ku swekeni va tshame va vuya na yini mi chuwa swo ka swi nga ri swa ka vona swi nga ri swa vona swilo leswi va nga vuya na swo mi va vutisile na ku ri va la mi nyika swilo leswi kumbe mi lava vuya na swona mi swi endlise ku yini 060-87-5942 a ni lumbeti munhu nchumu hileswi swi humelelaka vutomi bya siku na siku lava nga tshama va va na mitlangu kumbe mitirho va swi tiva ku ri vanhu lavaya hayi va titekela xeme 060-87-5942 mingiseriwa mi wo sungula mi le moyeni n'wina
1: hallo
0: ayee
1: hi
0: pfukile minjhani
1: ni pfuke ku pfuka
0: mi tshame mi tsemiwa nhlana hi yini
1: hi ku longo vanhu va longa swilo va tumbeta lomuya tikhoneni loko se a heta a hlantswi poto ra ku a chela kwalaya a tlaku le nga ku yisa poto kaya cause u longini tinyama ta vanhu va longa a va chava hambi hi le nkosini swi taniya wena i nga swi tiveki ku yiva i ta tlhe hi hlamala ku kasi vanhu van'wani va hanyisa ku yini ku fambeni na
0: ixyane
1: vanhu va longa swibye va ni ya ku swi ya ku tirheni kasi swi ya ku longe ka tinyama ta vanhu va yiva vanhu nkosini na le mitlangwini
0: a nkosini swona swi bihini a ntlangwini a swi twisisa ku
1: i nga nyikiwangi hayi i nga nyikiwangi a swi kahle na swo sweswiya kumbe munhu loyi a xave swihi swo pima vanhu va yena ke na wena a nga ku rhamba ku i ta sweka ivi i heta i ya bayela kukulu ene a va teki leswitsongo phela loko u lava ku yivela leswi a switsongo ta ku ha mhoni phamela n'wananga a ta a ya dya at least swa twala sweswo i switsongo mara leswi a swo kuma ku i te na bawulu ya le sayitini a fika a phama yi tala a veka a tumbeta loko a vo ku a nge humi na swona kahle a xi hlantswa poto leriya ra ku a ri sweka a chela kwalaya a pfala a kombela munhu a n'wi takurisa loko swo ze swi huma gate swi herile
0: gone kanje
1: e mana a nga ta swi vona sweswo a va yiva vanhu loko va swi twa va lava yivaku va hi nyumiso a ni ve ri tamatisi rin'we loko ri bola ri borisa hinkwenu ve rin'we mi nga ku swekeni vanhu lava vo sweka va yiva va katsa na we nga yiveku mavonelo ya mhani makhuvela lawo duma la gian section f la inkulu
0: ni khense swinene mhani makhubs
1: danke
0: 060-887-5942 i yini xi nga tshama xi mi tsema nhlala n'wina va tshame va vuya na yini kwala phakati ka muti mi hlamala swi sweswi hikwao kwala mi ye kona va nga mi nyika swi sweswi kumbe va swi tiva ku va mi nyikile na 060 mingiseri mi le moyeni
2: ahee ai va vulavula ntiyiso ku hindza mpimo yee loko mi ta swivona ku munhu a nga hleketi kwala ankosini munhu i le ku rileni loko i ri ku rileni a ni vanhu va fanele va ta va ta endla swo komba ku va ta ku ku vukarheni va mina rhwala 5 liter cooking oil mara wa swi tiva ku laya va le ku rileni swilo leswi va va xavela ku la ku ta kota ku va pfuna vanhu lava nga ta ta ta va pfuneta eka swin'wana na swin'wana hileswaku ku na vanhu van'wana ku vula ntiyiso kwa ku mhoni ya hi rito ra Xikwembu aka Joshua chapter 6 laya aka Joshua futhi Joshua chapter 7 loko a kani a biwa na namuntlha swa ha ri kona swi tele swi yivaku i swi chelaka vana va wena ku va na ho va nga humeleli hi mhaka a nsele se no fana na mina ku vula ntiyiso ano vana vula moya na chava ku teka xilu xa munhu futhi amuka ku thumba xilu ro thumba xilu munhu acho ri vana ku nya swantswani ya nyika vanhu va yiva ngopfu va yiva vanha mukosini hambi ku ri ni tlangweni loko i vana ntlangu switivu ta swikalakala loko va fambile i ta swa ku lexa xiri la lexa xiri la mativa swi vava ngopfu loko a vo swi twa vanhu lava swi ndlaku swi leswi a va fanele va swi twa ku va chela vana vo murhukana murhukana ya le bibeleni na namuntlha ya ha ri kona loko u yiva u chela vana vo mabadi va ta va vitana va ku va ta va teka interview n'wana wa wena a feyila mhaka ku yiva ka wena na mavabyi ya nghena hi ku yiva se loko va kota ku swi tshika swiswe swa u ta endla mhaka ya kahle ngopfu hi swona n'wana ngo
0: ni khense swinene mani 060-887-5942 va ku ri xile hi sesimarini lini mina lexi hi nga tshama ni xi hlamala i timhaka ta swikontso na nyama mara loko na ha hlamarini only to find out ku ri hayi mani lava va le mutini leyi ve te a ku teketeriweni swakudya leswi a swi nga sweketeriwa hinkwaswo hi mhaka ku swi ta sala swi onhaka ende va fanele va tlhela a ku ri na nkosi se mara ku chuha a ni chuhile alright va ri hayi va ri alright mi swi tini mus 060-8875942 mingiseri wa mina
3: Aye,
0: yeah, yeah. A hi twenene kumbe
3: lelehenhla ma siku rin'wana eka hina ku ri na nkosi papa va xave mabikiri va byela ku vongetele mabikiri lani mabikiri lama va za nga funghiwa ni masoko wa nkosini a hi swekeni nhlokweni manana ha loko nkosi hi hela hi la mvelembana wa ka makhela no hlatswa mabikiri lama hina wo hlatswa i ri wo hlatswetele swo swo ku vhele ku hlatswahlatswa swibyi o teka mabikiri lama orhwala ka mani mabikiri lama yaku i mani mabikiri lama ma ta kanetisa swin'wanyani ka hi n'wi tshika swa masangu kasi a ku ri ntolovelo wa yena se muganga va n'wi tiva leyi loko o siya xituriuri phayiphini tekile a suka nga lovi hi yona n'wana mhani vo ya muganga hinkwavo vavhana va suka va ku heyi va byela n'wini va kupfuti n'wana pambula xa yena xi nga tekiku mhani liya a sala lo pa a ku yiva swi kahle n'wana mhani a nkosini le nkosini hi le ku tweni ka ku vava mara mutami ta yiva ha swi lava ku chava loko ri havi amukela ku hani hava siku ri nga ta kuma mali ni ta xava
0: swona himpe
3: i lovukazi i khweni of xipopolazoze mangombe krala hi yei
0: hi khense swinene 060-887-5942 mi tshame mi tsemiwa nhlana hi yini n'wina i yini leswi nga tshama swi mi tsema nhlana hi vo mhani lava vo sweka kumbe vo pfunapfuna amitlangwini kumbe amitirhweni kumbe amikosini mingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
4: ayi pfukiso sir
0: swilo swa nghala ahe
4: ni kona
0: a mi endla yini hala mapotweni n'wina mi vone yini
4: hayi a hi nga ri mapotweni hileswiaswo a ku ri na ntlangu u nga swa vukosikosi ende swakudya swi vuye swi helela vanhu swi helela na vayini wa swivona ku va na swa mabyalabyala se ha himpela ho ti nghenela mabyaleni hi tinwela hi nga dyangi va kha va ku hafane mudyini va ku a ku swi helini sweni kasi ku ya ku ya fika un'wana wa munghana wa mina kasi lowa munghana wa mina u rhandzana na un'wanyana a ri kwele mapotweni wa swi vona and then loko se va munghana wa mina va n'wi teka va n'wi yisa ku hala swikhixanini va ku fane a dya se a nyumaka ene hi tiva swakudya swi helini se hi loko a ta

0: nhlevela ku hey boss a hi jiki hala ku na swakudya ni ku swakudya swi herile ha swi kona ta fika swi vona a ve tiva la ku muka na swona ma tiva ni kuma tibawu letiya tikulu dya xihlavhelani ma ti vona yi tele hi nyama tin'wana ti tele hi swikonso hala leswiya swa ti-seven colors swa tirhice na mavusa a hi dye ku dlaya na mungana hi dyele kwini a
1: xikhixanini lati
0: a ni ku kwele hi ngo xikhixanini matuta maxikhixani kume mi ta ku hi le dladleni
1: hikwalayaka
0: ka xiyimanwini a hi fika hi dyela kwalaya na mungana bava ni vuye ni khi ni hlamala loko va vuyela van'wana na a va dyangi ni vuye ni va hlevela se va ku se va komba sesiliwa and a nga voxaka a nga na nchumu kwalaya a teke swilo hinkwaswo mara ha hina hi dyelini ni swi vona ku i vanhu va teka mara loko kahlekahle swi lava i va na vanhu loko u vhaka kun'wanyana va ku vekela ni gine ni dyini na mbe swakudya vhela ni ku tiniweni hi mhaka munghana luwa a rhandzana na sesiliwa ya ku swekeni a swi yisa kaya se hi kume hi dyini sweswo taniya se swi vona ku i swa chavi and van'wani va maxaka kwalaya vo lo vhaka chava kuma nchumu mbuya
1: mani
0: ta ku a va swi endli mhani nge vuluka va tshika a va swi endli ku na hina van'wanyana hi nga na mari nga ta tichumu
1: a ku ta kuya
0: ni loko munghana wa mha nga tanga na mhani ta ni peleriwi ni nga dyanga tinwele byala ni nga dyanga va swi vona
1: se
0: a vatumbeti va tumbetela hina hi pfumalaku vanhu nkomu
1: thank you 060 875 942 hi ta ka tinhlokomhaka hi nkarhi lowu ka ngo hi le kumbilu ta mahungu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na xitiviso kusuka kahle va Department of Home Affairs n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka community announcement Home Affairs will be conducting the high impact outreach program through these mobile offices in a greater municipality of Giyani on the following venues so va Home Affairs kumbexani va tiofisi ta xikaya va kombisa timhaka ta ku ri va ta va khe va vhakela kahle tindhawu ta ku hambanahambana kumbe matiko ma ku hambanahambana n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ka n'hweti leyi nga ka yona ya September kusuka hi ti-14 up until ti-18 ta September and then va ta yisa kahle mahlweni va khe va mi byela ku ri endzhaku ka swona va ta va khe va swi endlisa ku yini so ku targetiwe kahle ti-village ta ku ringana ya tihlayini so va mi byela ku ri pana ni mukhembi va bembele kumbe va mukhembi yingisela ku ri va ta va khe va swi endlisa ku yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so ni ta hlaya first 5 and then loko ni vuya ni ta tlhela ni hlaya the remaining 5 and then tlhela ni hlaya 5 yin'wanyana up until nongonoko hela because ti tele and ni vona ku nkarhi wa koho wuntsongo so ka nkomo a tribal office nkomo 22b hi ti-14 va ta va ri kona ka ngove tribal office hi ti-14 ta n'hweti yo yaleyi va ta va ri kona ka mao va ri le kwini makhwivirini high school va ta va ri kona hi ti-15 mukoto high school va ta va ri kona hi ti-15 ne le xihlomulo high school va ta va ri kona hi ti-16 va ku hi khensile high school ka xitlankati hi ti-16 va ta va ri kona and then letin'wana ta sa ni mihlela toho ku ya mahlweni ku ri rinrini va ta va ri kweni so a yo va hi khe hi yingisela n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka loko hi ku ku na munhu loyi a nga a lavaka ku teka pasi hayi umanto a pfi a yimenyana a yimela ku twa ku va ta rini hala ka vona ku va a seyivha nkarhi na mali va ri va le ku teni kwalaha n'we mi nga koho then n'wina mi ta mi ta teka mapasi na ti-passport hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060 875 942 a hi balekeni a kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu
2: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
3: va nhlangano wa ku yimela vadyondzisi wa SATU va kombela leswaku President Cyril Ramaphosa a byarisa holobye wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo vutihlamuleri vandla ra EFF ri teka xiboho xa ku yisa presidente na komiti ya parliament ya section 89 ekhoto lawani yan'wana le ka awara ya
2: 10 leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
4: Shana utsame umelela ingozi ya movha epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena ayilo ku tsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awule ku pfumekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku register birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni eti lawyera leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi nga swihlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 0023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
5: La dumadwe gyanu malamulele yati nungu jisa hikuwa hikutisela chitriso cha quality yeshi mwishelewa na nashona unge kela uduku melatupo indi nakuwa utsoveriwa nukuru na kadriaka la dumadwe unge titsarisela rona mamunta kutsarisa imala tuna specialist vanga kukomela shona kuma 3,6 meters kur gated iron sheet hi 139.90 unge kela uduku mela 2500 liters Africa Water Tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 Special le shukumeka ela duma gyanna malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo la duma where you save

0: van'wanyani va ta wu tirhisa loko se va fikile leswi hi ni hi nga rhangi fika a swa ti ni yisi hi pfumelela na e va omisa swi swo hanuliwa nkumba kuluta na vona kwalaha swi leswaku va lava ku pfunapfuna hi leyi ta mangiselo ya nyana mae leyiwani ene swa titimela nyana ndzeni ha titisitisi ha ti kona laha ivi se hi huma ka swona hi va tshika na nkumba wa vona
1: ni khense swinene
0: inkulu
1: danke 0608875942 n'wasevo wa mina n'wa tsakisa va ku ni tshame ni vona vhidiyo yin'wanyana ku khe ku tlula bawulo hi stop nonsense ku landza ka bawulo a ku ri na yini a ni swi vonangi mara swi kona leswi a swi ri kona 0608875942 mingiseri wa mina milemo yeni n'wina
2: mana vafana
1: ahee wa ni gabe
3: hello
1: ahee
3: mfukile
1: mfukile minjhani
3: mfukile mina ha ku hlamala swin'wana sweswi ka n'wananga
1: sweswi
3: a ku hluvuliwa ka vamalume wa mina hi ti 29 good se wa twa a wu nga twa hi ti 20 hi ti 29 yes sweswo ku dlayiwe tihomu timbirhi a va busy va le ku loko va heta ku dlaya va tisetela tinyama hala mapotweni a hi lava va sala tidiquvu va ku diqi a va voniwangi vhele loko va ya tichela ni swa nyini a ni va tibyele ku loko va kukula va ta titlakula vona a mhani swi tiyi ku ndleke yini kwalaya ko yaya un'wanyana wa tiva misava leyi ko yaya un'wanyana wa n'wana malume eyi loko a fika ku o tata ni ta vona ni hlawule khazi o ni fika ni ku va ku diquvu lobyo munhu a nga tata bawu leyi tlhe yi kukumuka i difihle hansi ka swanyi eyi ni hlamale yo kasi vanhu vanhu va hanyisa swin'wana lomu ku fambeni lomu a ku dyeni ngopfungopfu a ku dyeni ka sesi hi te ni nga yi vona ntombi a hi fambeni yo
1: ya ni khensile
3: hi swona ntombi ya mina
1: 0608875942 mina na n'wina yi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mihlangane na yini mi vone yini n'wina 060 mingiseri wa mina wa hetelela ka tinqingho mingiseri mi le moyeni
4: Marilyn
1: ahee bodi xitereko
4: hi nghena kona Risinga village a ni ta man Risinga
1: mi teke yini n'wina
4: ya twala mulandzu ra hubyeni wa
1: n'wi a mi teke yini
4: mi ni hlamarisela u loko va fika nkosini va dya va tlava longa
1: mani ku ku teke n'wina a va longa kwini
4: a nkosi hinkwinga wona
1: kwala Risinga la
4: van'wani loko hina hi ku hi phaka vuso va ri wa mi nga mede wa ri byaleni mi hungasa
1: kona
4: van'wani leswi nga ni hlamarisa vo tiphamela vuso va ze va holova va holovela vuso kwala ntlangwini
1: a swi tshamisekangi
4: van'wani kasi kuma ku ri kumbe ku hluvuliwa munhu munhu wa kona a n'we byala mara va nga ndli byala wa swi vona mirhi leni
1: yi manyana va tixitereka se loko ku hluvuriwa munhu a n'wa byala i fanele ku swekiwa byala
4: byala byi vona byi va byi ri kona a ni hina a hi nwani na hina haya kwale va fanele va sweka nkorotwani wa hina hi nwaka
1: Bye-bye, buddy, shtere.
4: Thank you, Marilyn.
1: Hey, buddy, shtere. Hi, kona man. Nakuthambana kumela ku hi vamtwini, bari hi. Leswa misindla ku solo ku hluburiwa. Minga sweki dzwala kuve mulo munghlubula ku wanwa dzwala swona. 0608875942. Buddy, shtere ko mara. Mani ku
5: Rine na hi pfukini manulu ka muninginisi. Hina hi tshame siku rin'wana ku na ntlangu kwalaha ka hina hi vona munhu a huma andlwini a tumbete byala hi nceka ene byi vonaka
6: a yi kona jeke kwalaha
5: xambirhi a ku ri na ntirho kwalaha ka hina nyama yi tlula hi fetse yi tlulela laha ka makhelwani va tikuma ku a va voniwanga va voniwini nyama yo yi helaku nyama leswo
7: Rixile, Rixile, Marilyn, nhlokomhaka ya n'wina yo twala. Mina ni lo tshama ni vona ku
6: ntwa hi ritendeni ro tshama nkarhi lowu hi nga rindzela ku dya va ku veve muhori wu nyamalarini muhori lowu and a wu swekiwini va ku va ri ku lo sala muhori nyana wutsongo vanhu lava nga ta dya va nge fiki na 10 lowun'wana va swi tiku laha ku vanhu vo sweka ku ndleke yini kwalaya ene mi lo tshama tendeni ka xidumbu xa ha ku vuya mi fika mi khoma xikhongelo mi tibyela ku mi ta dya nyana vuswa na muhori mi muka nyana mi ri right swi ni hlamarise ngoku muhori wu nyamalala njhani wu nyamalala njhani wa ya ku nga vutiso vamhani va ri va vamhani lava vo sweka vo khoma lava tshika va ku laya ku hlambela laha ku tolela swi swa ku a swi hlangani hi leswi swi nga ni hlamarisa ngopfu i mhani chava lala ka mapuvansi ka chamani
1: ya timhaka ta kona 060 875 942
7: Rachel Merlin vanhu va titekela vanhu va teka futhi a va chavi futhi loko vo twa ku ku na nkosi kona va tsaka hi kona va tsaka hi kona va ta va longa va na mhaka ku hi le nkosini mara mina ni vona swi biha ku longa ngopfu loko ku ri nkosini ivi ni le tiphatini vanhu va teka mitlangwini vanhu laha ku nga na ntirho kahlekahle hi laha vanhu va tsakelaka kona se hi mina ni vona swi bihini kahlekahle ni vona swi bihini mavonelo ya mama Albi kwalaya ka xikukwana inkomu
1: 060 875 942 mina n'wina ya hayisa sweswo mahlweni ni kandzisa miherini mo ni teka lava one mingiselo wa mina mi le moyeni n'wina
8: boti ni pfukini
1: ni pfukini minjhani ha ni lazo
8: hayi na hina hi pfukini futhi sweswo u nga swi hlayi swa ka mhaka yaleyo ndzi na miendli ntlangu wa mina kwala wa loko ni endla ni endli swakudya ni wa swi tiva ku ku na lwele kaya ku nga nali kwihi ku na lwele kwihi swa swekiwa munhu hi laha a nga ta teka pani a chela nyama a ya veka movhini ivi a teka tikhodirini ivi ene va le ku n'wi voneni vanhu a va ni byeni ivi hi loko un'wanyana a tata ni luma ndzivo heyi mani u veke tikhodirini le movhini ivi hi loko no n'wi landa 99 no vuka no va swi wena tikhodirini leti i nga veka movhini na tikombela ni lava mabodhela ma mina mavuyi swona u ti teki njhani lavan'wani va mimiki hikuva a ni nga ni kanisena u ri wexe a ni mimiki hinkwenu mi tele a nga hlamula vuchomi ha mina a ni tekangi tikhodirini ni ku famba teka tikhodirini phela ni lo ti vona ivi a rhuma n'wana a ha ti teka mabodhela manharhu ivi a vuyisa ivi loko a vuyisa ni ku danki ni khefini u mhana ni teka ekokwa
1: ni mi kuma kahle anti zamba na siku ra kahle Thank you. 060 875 942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni ka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku teka miyingiseri wa heta 060 wa hetelela mi le moyeni n'wina all right miyingiseri wa mina wa hetelela
4: rixile mpfukeni
1: epfukeni minjhani
4: epfukeni ni mi vutisa xivutiso kambe xi ri ntiyiso mi tshama mi va na nkosi mi rhamba vanhu vo tana mi ta ni pfuna nkosini kumbe mi to kuma ku tele van'wani va kha va yevula van'wani va kha va sweka van'wani va kha va endla yini i nga ri milo va rhamba na le patini va ndlisa sweswo swivangelo masiva ku yini va lava ku benefita va lava ku rhwala swi leswiya na ku ndza pati hi ti 13 ta December last year a ni di nyama ya nguluve loko no mi byela ku hi kume puleti yin'we ya nguluve leyi hi nge se swekani n'we majahani mi ta hi tisela yona hayi kuma nchumu ni nga hlayi leswin'wana swa swakudya unless mo va na society nyana sweswiya swa tigurupu ta n'hweta vavasati nako ku ri na monitara monitara hi vula munhu wo langutisa ku yena i jika na vona loko va ri ku swekeni lowun'wana a jikana na va va tikhodiringi na tibiya at least mi ta kuma swi swa ngo ku tsale kota loko mo ka mi nga endli sweswo mi ta kuma tindichi everything mapoto ku tsale 00 so hayi me ni dyondzeni hi munhu wa ntima that's wa loko na ku tirha swihi swa mena la ku yima hi milenge nexe a na ha lava ku rhumarhuma vanhu vanhu loko va ta nkosini a va tinkosini va tika ku ta va ku hi ta ku bileni mi phila hina hi ku hina hi nga tsandza yini ku tsamela ya matamatisi na tinyala homu hi dlayeni tihuku ti tatiri ti bulai pack what's the challenge loko ho huma ka sweswo hi ta va na swihi swa hina ta tisala hi ta se hi sala hi bakana hi ri femeli
9: emarede yo.

0: Philippe, hey, timhaka leti nga kona risimu ra kahle kusuka kahle le eka Simi the Pro. Va ri nga foyini namuntlha va kona a ni kaneti ku loko u lava ku senda swo senda senda ma ri nga foyini. Terms and conditions apply. Ni le ka ti-relationship ku na ti cause then what n'wina vayingiseri va mina va ku hayi vulavulela hansi ni ta ku fowunela. The sad part i ku loko u senda message i ku u nga fowuni a ku oho kumbe i nga respond ka message loyi a ku okay. A hi yeneni ka social development hi ta ku va hi khomeleni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi dzika timhaka ta vanhu minjhani na ku mamukela ka nongonoko wa mid morning life.
1: Ahee muhaxi na ku xota vayingiseri va GCR FM.
0: Mi khomeleni ka siku ra namuntlha nakona hi famba na mani mina na mi tiva vayingiseri va swi tivi ku va famba na mani.
1: Loyi a nga moyeni eka siku ra namuntlha i Khanyisa wa ka Mthombeni, social worker ka social development kwala a Giyani a Mopane. Lexi namuntlha hi nga ta hi xona muhaxi mi nga va mi swi twile kumbe ku swi yingisela ni lwa mina ni lo swi twa ka swiyanimoya siku rin'wana. Ku vulavuriwa hi timhaka ta bullying. Hi ku ya hi nkarhi a ni ti byela ku mhaka ya bullying yi hundzile a ya ha ri yi hume fexeni mara swi ni vavisa mbilu hi ku swi endliwa na kwala kaya eswikolweni sweswi swi nga kona kwala matiko ya xikaya ya hina vana va bulana swi hetelela un'wanyana a tikuma a teka vutomi bya yena mara ka nkarhi wa sweswi muhaxi yi teke xiyimo xin'wana bullying leyiwa vatswari na vona va karhele ku va swi tibyela ku ri hi ta hi ya tshama exikolweni hi swi vulavula hi swi vulavula tanihi vatswari hi swi vulavula xikaya maphorisa se ma tivisiwa leswi hi lava ku lemukisa vatswari hi ku sweswi vana va xikolo vo tala va le xikolweni a va le ku ve na nkateko wo yingisela mhaka leyi mara i timhaka leti nga kona a ka ku hi tivisa na vatswari ku na vona va nga endlisa ku yini loko va hlangana na mhaka leyiwa. Loko hi vulavula hi bullying hi vulavula hi yini? Hi vulavula hi loko munhu wun'we kumbe ntlawa wa vanhu va phikelela a vo swi endla siku rin'we va swi phikelela ku vavisa munhu un'wanyani ku n'wi endla a nga titwi a ri ni munhu ku n'wi chaviseta ku n'wi hambanyisa na vanhu vo karhi kumbe a ri munghana wa mina Merlin va n'wi chuhiseta ku u nga ha fambi na Merlin va chuhiseta Khanyisa ku we Khanyisa i nga ha fambi na Merlin hikwalaho ka xivangelo xo karhi kumbe i vanhu lava va dyondzaka xikolo va tsala ti-homework va va va kha va pasa va swi vona ku lavaya va loko va ku vanhu vo hlaya va vula Khanyisa na Merlin ivi va ku o byeleteriwa Khanyisa a nga hlayi i byeleteriwa hi Merlin se va lava ku a nga ha fambi ka yona ndlela liya yinene va nga va vani va nga swi endla swilo leswiwani a ku sunguleni a hi tala ku tibyela ku swi humelela eswikolweni ntsena mara loko hi tshama hi languta a swi endleki swikolweni ntsena swa endleka na le makaya mi kuma ku i vana lava nga ku huweni va exclude-iwa ku n'wina va xitarata xa hala mi nga ha ti haleni xitarateni lexiwa mi nga ha ti mi ta huwa a ni hi tshama switarateni vana va xitarata xa ka hina xitarata A va fanele va nga hayi ka xitarata B va fanele va huwa xitarateni xa vona A ene va ri na vona vanghana lava va khandziyaka na vona ti-taxi va nghenaka na vona xikolo va nge le ka xitarata B mara hikuva xitarata B va va chuhisela ku a mi fanelangi ku mi ya halaya mi ta hale xitarateni xa hina xa B i bullying na yona yeleyo ndlela yin'wanyana ya humelela bullying online. Sweswi hi tirha hi ti-social media, ti-Facebook, ti-Twitter, ti-TikTok, everything, ti-WhatsApp. Ni vekele status xa mina kahle hi moya wa kahle wa kurhula. Un'wana a nghena a khomenta swo ka swi nga ri swona. Kumbe ni ri na akhawunti ya TikTok ni vekelini i video ya mina whatever post. Mi kuma ku loyi a sungulaka u sungula ku nyika ti-negative comments. A byela na vanghana va yena ku i postile namuntlha va ta va ta nyika ti-negative comments na yona yeleyo i bullying even in the community a community at large wa hlangana na vona vanhu va ku bula u nga endlangi nchumu kumbe u famba u mbale kahle mara un'wana ku loko a lombala loko jesi leri a nga ri mbala ra brown na buruku ra black Jezlera loko ro va ri tshuka burukule ra ri ra green matekila mangamba la mo basa marima blue. Swindla ku ati munhu anga ha fili kahle. Kuna tinxaka nxaka to hambana ta ta bullying. Nta vulavula hi four ya tona. Which is physical bullying, ku hlangana na munhu kumbe ku ba munhu un'wanyana, u n'wi phuxa, u n'wi raha, u onha nhundzu ya yena. Swi endleka loko hi ri xikolweni ku la ku tikomba ku mina ni na matimba, ni hlangana na loyi a ni lavaku ku a twa ku vava, ni n'wi dlidlimbeta, vanhu va hleka, kumbe ni fika ni n'wi ba ku vanhu va ta tsaka, ni n'wi raha. Kumbe loko ku ve a khome sweswi hi tirhisa ti-gadgets to hambanahambana leti hi ti tirhisaka, kumbe i brand leyi mina ni nga yi fikeleleki, kumbe i brand leyi ni nga na yona mara hi ku yi na yena, ku la ku yena a ta twa ku vava, ni yi teka kumbe ni yi fayela hansi ni tlhela ni yi kandziya. Ku vanhu van'wani va ta tlunga ku khanyisa i hero. Ku na verbal bullying. Laha ka verbal bullying ni vulavula hi ku rhuketela, hi ku chaviseta, ku vitana munhu hi mavito mo karhi, kumbe ku ri munhu wo leha hi ku mulehisi, mularisi, leri ku nga ri ki vito ra yena. A leswi swi endlaka na yena loko a ti languta kumbe hi n'wi vitana ku i xidudla kumbe i didudla, no nyika xikombiso. Leswi swi endla ku yena loko a ti languta a nga ha swi lavi ku va a famba vanhwini, a ti tsan'wa, swi yisa the self esteem ya yena a hansi. Ene ha hlangana na swona leswiwani, mara hi ti byela ku ah ni nge swi cinci hi mina, mara van'wanyana a swi fiki swi va swi tshamiseka a ka hina loko hi swi twisa sweswo. Hi va na social bullying. Laniwa ku va ku ri ku loko hi kha kumbe hi ri vanhu hi vanghana maybe a set of five, hi sungula ku vulavula un'wanyana ku biha ku fikela ka ku a huma aka group ya hina, a hleviwa hi byela na vanhu ku mi nga vi chomi ya Merlin. Merlin u te tan, a hemberiwa ku nga ri ntiyiso swilo leswi va ku swi kha swi vulavuriwa. Hi va na cyber bullying. Sweswiya ni nga vula ku tirhisiwa tifoni lani, ti-social media, online platform, ku va munhu un'wana a chavisetiwa, a ti endla ku a ti tsan'wa na ku vavisa munhu un'wanyana. Hi ku nkarhi wun'wanyana loko ko va ku ri ka social media ni ti hoxele picture ya mina, mina ni yi vona yi ri kahle, ni mbale kahle swi sasekile, mara munhu a ya fika a nyika comment yo lipstick leyi nga hi tolo yo tshuka loko a ko va ya pink a yi ta fanelana leswi nga swi mbala. N'wana ku yi hairstyle leyi u nga yi endla va kha va susetela ti-point ene ku nga ri na nchumu lexi nga ri ki kahle, ku ri ntsena swo swi lava ku ku vavisa. Se ni nga endla yini loko ni va ni buriwa kumbe ni hlangana na muxaka lowu wa swilo swo talawa swo ndle hi leswiwani? Lexi munhu a faneleke ku xi tsundzuka i ku a wu dyohangi nchumu wena ku va u nghena aka muxaka lowu kumbe u va u xanisiwa hi ndlela leyi yi vuriwa ku bullying. Lexi nga kona i ku u nga pfumeli ku tlheriseta, u nga tlheriseti loko vanhu va nkarhi wun'wani mi kuma ku i genge ya vanhu kumbe i group ya vanhu va ku hlengelaka, u nga pfumeli ku ti nyika nkarhi wo u tlherisela aka vona. Lexi u faneleke ku xi endla we loko u hlangana na mhaka leyiwa, vulavula na munhu lonkulu loyi a tshembekaka. Ku nga ha va mutswari a kaya, ku nga ha va mudyondzisi exikolweni, u nga tshunela aka tiofisi ta hina ta ma-social worker u ta wu ta yi report mhaka leyi, u nga vula aka exikolweni sweswi hi na ti-learner support agents. Leraro u nga hlamusela ka one of the learner support agents ku mina ni hlangana na swi swa so. Kumbe wun'wani a kaya loko ku nga ri na mhani kumbe ku nga byeli papa, u nga byela na kokwani loko ku ve hi tshama na kokwani wa va tshemba ku va ta vulavula na wena, loko va vulavula na wena loko u vulavula na vona kokwani va ku yingisela. Hi ku nkarhi wun'wanyana mi kuma ku loko munhu a vulavula lava a vulavulaka na vona a va n'wi yingiseli. Se ho fanele hi tivisa vanhu van'wanyana ku mina ni hlangana na xiyimo xo fana na lexiwa. Loko ku ri ka gurupu leyi va ku yi kha yi ku xanisa, sweswi ni nga vulani ku i nga tlheriseti. U ngo ti vona ingaku loko i nga tlherisetangi kumbe va ta ku hey wa chava, suka ka vona fambela kule na vanhu valava. And then lexi nga kona loko ku ri exikolweni vana i ri na vanghana lava va ku sapotaka, loko swi tsandza sweswo ndana ku utshinelela vanhu lava loko uri na vona u twa ku u hlayisekile ko fana na mathichara loko hi vulavula hi le xikolweni loko ku ve muxaka lowu u hlanganaka na wona wa bullying i cyber bullying hi le le tifonini tiyisisa ku a ni loko hi kha hi tsala ti-comment ya komba ku Merlin u tsale yini yini khanyisa i tsale yini ku va u hlayisa vumbhoni byo himpela wena wa xanisiwa aka cyber teka ti-screenshots khipa ti-message leti va vaku va kha va ku sendela tona loko ku ve ku ri online bloka munhu loyi a ku xanisaka u tlhela u report-a hi ku ka ti-platform to tala va komba ku wa report-a wa bloka u endlisa ku yini u nga report-a ka ti-option ti kona ti-option to u report-a munhu waloye kumbe u report-a akhawunti yaleyo u nga yi report-a ku va yi bloka hi mhaka u tlhela u kombisa ku ni yi report-a hi mhaka va lava vumbhoni na vona ku why hi fane hi bloka akhawunti leyiwa u ta va u kha u kombisa hi ti-screenshots letiya u va ku ve na tona ta ku kombisa ku himpela Merlin u te that's why ni ku a blokiwi and then loko ku ve ku u twa ingaku a wu safe kumbe un'wanyana u xungeta ku ku vavisa kuma ndhawu u byela lonkulu kumbe loko ku ri fowunini vanhu va ri ku ku cacceni kumbe swin'wana i kota ku va na nkarhi wo i khoma foni i hatla i kuma nambara leyi i hatla ku i kuma ku pfuneka ku ni hlangana na leswiwa hi leswi swi nga endleka and then hi nga endlisa ku yini ku va hi endla ku hi byela mathichara ma hina va ri hlawula nkarhi na munhu loyi a nga hlawula nkarhi wa safe laha i titwaka ku i safe ku va u kha u na hi ku nkarhi wun'wani mi nga kuma ku loko i ri xikolweni i tsutsumela ka thichara va ku ha hi ta ku kuma loko xikolo xi huma mara swi tivi ku mina ku ni ya fika ni byela mudyondzisi wa mina ku mina na xanisiwa na ha tsutsuma nampundzu ni ya ni ya va byela ene loko u swi endlisa swileswiwa u nga swi endla u swi endla axihundleni loko u fika nampundzu ku kuma mudyondzisi u va hlamusela ku va ku nga se za ku tala exikolweni na vona va swi ta endla yini swi ta endla ku va kuma na nkarhi wo languta ku munhu loyiwani hi mpela swilo leswi a swi vulaka i ntiyiso na hi ku u ta va u va byele u ri free u nga ri na munhu loyi a ku jahaka ku vulavula va le ku teni vulavula xikolo xa nghena mara loko no va ni hatle ni fika exikolweni ni swi tiva ku thichara swimanimani kumbe mem swimanimani va hatla va fika na swi kota ku vulavula na vona ni va ni ri free ku va ni kha ni vulavula na vona na vona va nga swi kota ku va va ni pfuna and then u hlamusela swilo leswi nga humelela ku i mani a ku xanisaka loko ku ve wa swi tiva va va va kha va ku endla yini kumbe va kha va vulavula ku yini swi endleke kwini rini and then swi endleke kangani hikuva n'wani loko i va nga se za va hlamuriwa a swi talangi ku va va miyela va va va kha va ku xanisa ku ya emahlweni hikuva va va nga hlamuriwangi ku wena i le ku va xani wena i le ku xanisiweni wena i le ku endleni ka yini swi endleke kangani ene swi ku endla ku u titwisa ku yini hi ku n'wanyana mi nga kuma ku a xanisiwa loko a vutisiwa ku i titwisa ku yini a ku ni right mara a nga ri right hi mhaka ku a nga vangi na nkarhi wo ringanela ku va a vulavula leswi yena a titwisaka swona se swi na nkoka sweswo ku loko i hlangana na swona i swi tivisa van'wanyana i nga vi n'wana la nga ri leku wo fela ebyobyeni hikuva vanhu vo tala va xanisiwa va hetelela aka mundzuku ku ri timhaka to se hi vona hi ti suicide munhu a tsale xipapilana a kombisa ku mina kusuka loko ni ri ka grade 8 sweswi ni ka grade 11 Merlin a ri ku ni xaniseni mara a nga hlamuseli ku Merlin wa ni xanisa se swi na nkoka ku a hi vulavuleni xin'wana na xin'wana lexi hi hlanganaka na xona tanihi vana a hi vulavuleni
0: okay ku either on top of that ku na a ni swi tivi ku yona yi vitaniwa yini ne mara most of vantshwa I don't know kumbe ndo i vantshwa kumbe let's hi taken from a high school grade 4 grade 6 I mean grade 6 grade 7 until maybe my grade 11 high school because like say we are say at least ukota kuvanyana uba uri na ku titivanyana kuna this syndrome is safara ku from yona loko hi ri vantsongo ne leya ya validation leya ku you try by all means to fit in. Mara vanhu lavaya a va ku lavi ende va ku komba ku a va ku lavi. But then because a ni swi twisisi ku ku va ku ri timhaka to wa ti tsan'wa kumbexani wa tinyadza from lawe i humaku kona. A ni swi twisisi ku ku va khe ku humelela yini. Mara I think ku ri loko vatswari va kota ku va va va nghenelela va tshama na vana va voho va xisati I don't know if vafana swa va endla on the other side. Va xisati ku va twisisa timhaka ta friendship. Ku ri loko munghana wa wena u swi twa ingaku wa ku tikisela hi leswi ye a nga na swona kumbe leswi vatswari va ye va kotaka ku n'wi ndlelaka swona u nga a wu boheki ku va u va munghana wa yena kumbe u continue u va munghana wa yena. Because on the other side or on the other hand mi kuma ku ku va na situation layo loko hi ku a wu endli yini ni nge ku lombi swiyini yini ende mhaka ku u hava from a kaya i tala ku lombiwa. Se itukuma se ikhe i bula vana van'wanyana hi mhaka ku we i chava ku tsoniwa swiyini yini mantwisisa. And then ku va na swisweswo mi kuma ku u dlina u kula na swona ivi then loko se i ri nkulukumba ivi loko i kuma ku vanhu lavaya a wu va tlula kumbexani vanhu lava se wa va tlula lava i nga kula na vona every time they will remind you hi leswiya i nga kula hi swona. Let's say mina sweswiwana ni mi kuma ku hayi le ku buleni ku hayi entirhweni wa mina loko hi khe yi haxa ivi munhu a ku a wa tsundzuka ku wa wu pfuta xikolweni u ri na tangu to boxeka ma swi vona ku ni nkulu njhani and now you wanna take me back le ni humaku kona ku ku ndlela ku even if you have something or you have achieved something remember ku ri you were once ansi ka hina.
1: Loko mo swi tsundzuka kahle loko hi ni endla presentation ya peer pressure ni yi hoxile yaleyo yo vanhu van'wanyana a va swi koti ku differentiate kumbe ku hambanyisa lava fanelaka va va kona hi mhaka ya ku I want to belong to a certain group. Vatswari ko tala va nghenisiwa na le swikweletini hi mhaka ya ku n'wana u lava ku belong. Sweswi ni nga vulavula hi ti-gadgets leti nga kona hi vulavula hi leto lumiwa nhlana tinambara to karhi sweswi vanhu va le ka ti-17 ni swi twa ku a ni na yona mina ni kota brand ya Galaxy ene hayi leya le henhla leya le hansinyana ya kona ya vo A0 man liya ya vo ma S20 man a ni fikeleki mara hi mhaka ku na mina tani mutswari swi heta na mina ni nga amukeli ni va ka pressure yo n'wana wa mina i fane a famba na mirhi leyi ene ku Merlin yena i swi kumisa ku yini a ni swi tivi swi endleka ka va Merlin but wa Merlin sesi wa Merlin loko va hola va ku n'wana mhani hi yena ri kotse ha n'wi vona hi kota ku hi n'wi xavela leswi yena a swi lavaka mara mina tanihi mutswari no va a single parent kumbe we are there as both parents a hi fikeleli hi mhaka ku n'wana a hi yena a ri yexe ko tala va mhani hi hina hi nghena ku xikweletini hi nghenisa hi ku n'wana uri u lava n'wana uri u lava mara loko ho kota ku hi swi amukela na vana hi va dyondzisa ku leswi hi leswi u nga na swona u ta amukela leswi u nga na swona u hanya hi leswi u nga na swona wu ta fika nkarhi laha hi nga ta fikelela loko ku ve xiyimo xi cinca hi kota ku xava leswi na leswi na leswi na leswi mara ko tala mi kuma ku vatswari va a va koti va ngopfu va mhani a ni lava ku hemba va papa a va nga vi na pressure ngopfu va mhani n'wana wa mina u lava ku mbala this brand n'wana wa mina u lava ku mbala this yini yini n'wana wa mina u lava ku khoma this kind of backpack ni nge xavi brand leyiwani i lava brand leyiwa mi kuma nkarhi wun'wana loko xikolo xi huma ku va ku ri loko xi lava ku pfula xikolo ku hlanganaha na maxopeni ku n'wana u lava brand liya u ri a nge khomi liya loko hi swi fikelela a hi swi endleni mara loko hi nga swi fikeleli hi nga fosteli ku n'wana na yena a kota ku swi tiva a hi tshameni hi byela vana va hina hi va outlinela ku ri this is how much I have this is how much I'm going to spend on you loko ku ri hava ku hava ku a na yena a nga tikumi a kha a hlukumeziwa kumbe ku hlukumeza vana van'wana ku xanisa vana van'wana ku a ta kota ku a belonga kumbe a wela ka ntlawa wo karhi.
0: Okay, right. Hi ku vona nkarhi I think hi ta va na continuity ku va hi tisa leswi swi va ku swi sele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela swa ku ri mina n'we ya ri ku fambeni kahle swin'we n'wina vayingiseri va hina lava hi burisana na vona se swi khanyisa kusuka kahle le ka social development tanihileswi va nga hlamusela loko va mi lava va mi kumisa ku yini
1: loko ba hilava tsho swi ntshama ku ni vula ku office na ma social worker a standing hinkwaso tikona a ti clinic a ti tribal a yeneni ya yapfuneka kona loko mi hilava ha kumeka ne le ka nambara ya 0158114300 0158114300 ba ta yona hi le kwi mi ta ba mi kha mi fonela a district office ya hina ba mi byela ku loko mi tshama a tikweni ra leriwa mi ya mi ya pfuneka a tikweni leriwa aka office leyi nga station wa kwi inkomu
0: ekenso swinene otherwise va yingisela va mina vo grande ka mo mina n'wi jika mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na ku va hi kheya kuma kahle ti-birthday wishes but then otherwise ke mo ni khomala
2: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Bay Sand, Filling Sand na Stone Sand xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinodi bya ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a Section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 394

Newa nekusuka kahle tindhawini ta ka Bungeni ka xitachi ni ke ni huma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi beti ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi balekisa sweswo hi ya languta ku hi fambe kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha 060-875-942 i nomboro leyi mina n'wi nga famba kahle yoo eka www.gzfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandeka Facebook page ya mina kumbe ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at the GCRFM 106.0 gandlat i xihondzo le ka grand form na ku tshemba na ku pfumela leswaku n'wi mi tiphinile ningana ku mid morning life humelerisiwe kahle the realm is ksa cancer sharon chauke nunu hi khenso swinene hi bebi hikuva i humesile kahle enongonoko wa kahle swinene a hi fambeni hi ya languta ku ri mina n'wi hi fambe kahle na vomani hi ba mani layivelela ka munhu wa ku fana na mafesi mulandzo hava ku ntswalo yin'we hi famba kahle na wena until 12 o'clock ni rila b9 hasani maxwell kumbe maxeleni eka jim josa mphogolo bishop rasipi soze easy hi khenso swinene kwena di gaxana ni khenso swinene le vulobedi leyi kasi mana kahle munhu wa ku fana na malatiko kana a makhuba sluf mana kahle munhu wa ku fana na mfana wa goxa ka mapova tsunduka golden etindhawini ta gani section f bile ocean ximbinyani hi khenso swinene munhu wa ku fana na n'wamtuku baloyi umphile hi khenso swinene zava papa maria le a gijamandeni mbana siku ra kahle eric ntaribeni mbana siku ra kahle mr linki ngoveni na mbona kwalavo yehle a bi maswanganyi ka maswanganyi ni khenso swinene kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Basani Chamango eka nkomo 22B ni khenso swinene munhu wa ku fana na Puluso Tenga hi khenso swinene hi Puluso Party Chedze Master Mnyai na mbona kwala khubvi kasi Pride Maluleke a khaku happy birthday eka eka Mangovo kwala ka Ngove kula n'wana malume 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na Tebogo Chaka va ku happy birthday eka Chaka Nhleko na Bishop Hlungwani ka N'wamatatani vanhu lavawa hinkwavo va naveleriwa kahle hi Tebogo Chaka mina n'wi yive hi kha hi hambanyisa sweswo va ku hello beautiful na mina ni ri hello beautiful kwahala n'we mi nga kona ni tsutsuma kahle ni languta kahle ka TikTok page ya mina ni languta ku ri na vo mani hashtag eka bootlike ni khenso swinene n'wana mani kuva mina n'wi yiva hi kha hi fambe kahle ka mpundu wa siku ra namuntlha kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na mboni wa ndziso wa bekwa ni khenso swinene he munghana ku va u yi joinile ka siku ra namuntlha kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na n'watsakisa masevo wa mina na ku tshemba na ku pfumela ku siku xi sasekini le ntirhweni le shals nkhenso swinene munghana loko va u yi joinile ka siku ra namuntlha n'wamasenyani na mbona kwalano mbana siku ra kahle paka bode ni khenso swinene n'wana mhani ku va mi yi joinile ka mpundu wa siku ra namuntlha upa nkuna sesi pegi na mbona kwalano tinyiko hashtag ka n'wina hlayisani khenso swinene hi hlayisani ku va u yi joinile vutomi charlotte ndimandi ni khenso swinene ku va u yi joinile hi vutomi kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na magezi megi m na mbona kwalano ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla va ri mahungu ma heli ku hela nkarhi a mi khe mi famba kahle na yena mirilini wa ka xirindza tombile aka mahumali ya wena kusuka kahle tindhawini leti ta ka Bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita mina n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani mari le ni tintswalo xirindza khenso swinene loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala khatsa.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa lay by ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
2: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini u letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi van'wana va onhe nhundzu a va lava khoporo vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa u nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS hlayisa transformer ya wena ponisa vutomi
3: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights.

0: fika xiva humesela rivaleni xi nisa mpfula leyi yi tataka milambu na madamu. Mara mi twa munhu a ku hala ka hina mati a ma humi. Swi va swi endliwa yini swilo sweswo? Hi ku a ho vulavula hi ku a va fambi va endla ti-boreholes lomu matikweni. Gas connection ya tiphayiphi mati ma kota ku fikela vanhu. A hi ta kuma le ku zameni. A ko ti alright leyi Nandoni a yi ri na mati va zama ku ri va ma teka ma fika hala Giyani ma ta kota ku supply-nyana matiko ma ha ri ku tini na sweswi ku xicisani ti-contract tingani leti a vo twa ku va tsutsumile na mali va tsutsumile na mali ku zela ku fika timpfula leti ti nga endla ku ri swi va rivaleni alright a va xavi tiphayiphi va vuya va chela lahansi va nga ha landzi letiya va tivaku ku ri hi tona ana a ti-supply-a mali vo ngo ti landza hikuva kumbe va ku ti le ndleleni ya laya a ti fanele yi yisa hi kona phayiphi va koneta va koneta va koneta mi ta kuma swilo swi tsakisa hi vulavula kahle hi nge va vulavuli kahle hi karhi hi ri hava mati loko mi thaphama mi lava mati loko mi lava ku famba ku ya entirhweni kwala mi nga kona mi lava ku ya kwini i mati se hi ku i ncini lexi hi nga ta ku hayi va ringetile mfumo lowu kumbe swi to yini swi vuyini a ku na nchumu. Is that why mi vona ku loko hi vulavula hi endle ngaku ho huma ka topic hi tata rungula ro a ku vuyi lavaya vo basa lavaya vanhu a va tirha ene a va xekekelelela vanhu swo swi kotati wa vavasati swi ya swi ya timodulamodula he swi tikuko swi ku thava a ku nga tirhi n'wasati laya a ku tirha maginuna ntsena. Mari vona patu leriya ro suka laha ka swikhobo ri khandziya ntshava ri famba ri ya leyi kumbe kwalaya xigangeni xexiya a ku ri bomu mi ri kuma ri tlutlanini ri kha ri dzaha fole ma ku vona ku se ku pfulekini ku njhani loko a ku lo nyikiwa munhu wa ntima a mi ya kuma ti-portholes leswa ku faneleke ri laya sweswi a nga endlangi nchumu a teke mali a dya kumbe a teka mali a tsutsuma a nyamalaka. Se ku hava budona xileswi hi nga ta ku va antswisini a va nga va va swi vona van'wani mara mina loko ni langutini a no vona swi ti fanela na nkarhi wa hi nge se nghena ka ku hava mitirho hi va nyika example ya mati ku mati ma tele ku xava tiphayiphi mi thola vanhu hi ku hambana ka matiko mi hayara sweswi swa tiyumba loko mi ri hava ti cela gondzu kusukela kwihi ri ya kwihi i ku ndlaliwa ka phayiphi yin'we leya manline yi sungula ku supply-a hi ku hambana ka matlhelo yi kha yi supply-a mati mi to vona loko hi pfuka hi va na mati mara ntirho wa vona sweswi swo tala swi kha swirhasarhasiwa swi helele kwihi xa va sungula ku dimanja timali ku sungula hala a ku na nchumu hi budona mo ni bebela van'wanyani mito mhani voni nchumu xi nga antswisiwa a handle ka ku vona va tifumisa hi timali leyi ya mfumo empinyeni van'wani budona
1: i nkomu i can see
0: sanke budona
1: nkomu. Alright, amahlweni ka 0608875942 yi twa leswaku n'we mi swi vonisa kwini ku misala mirhi yini mbone ku ncinca loku nga va koho since vandla ri hlawule mupresidente wuntshwa na vakhanselara vantshwa ke ku ta fika sweswi eka lembe leri ra 2026 enhlekani a hi mpfukini hina hi pfukini
2: mina a ni se bona chum mani vulavula sweswi loko ku ri ka ni bya kona a ku ri na xin'wana ni nga xi khoma kumbe va nga ni rhoba hi xona va ni hlanganyisa ni ta vula ni ku ku na swin'wana swi vonaka la la mutini wa mina ku lava vulaka swona mina ni vulaka swona ni vulavula hi mina sweswi ku na swi tiva leswaku hi endleriwile na ku fambetela ni ku lexiya xi humaka vona na lexiyani xikipa a ni swi tsariwile xi huma kona se ni hala xikipa na xin'we na mati ma vona ni hava na mati lama humaka ka xikwembu hi ku xikwembu hi xona xi yisa ku pfula xi endla leswaku vana va vanhu va xona va nwa na vana va xona so ni huma kona that is why va ni sundzili va nga ha ni sembeli swi swa vona swa ti-WhatsApp ta vona va tihlengeletani ta vona va swi vonile leswaku lava se va hlangane na wun'wana mabhunungunyu ma pfuxiwa ta le mpungwe va swi tiva kan'wana
1: va balekini 0608875942 hi ya mahlweni hi twa leswaku n'we mi ri yini mi swi vonisa ku yini vele ka timhaka letiwa enhlekana n'we vamukeri
3: ahe khalanga minjhani
1: hi tshama hi pfukini yingo n'we
3: na hi pfukini khalanga na ku rhandza ku khensa nhlokomhaka khalanga yi mani hi yi languta hi ndlela leyi khalanga xivutiso xa n'we a karhi ha xi twa ku mirhi ka 5 years leyi hinkwayo na cabinet ku sukela kwele ka national level ku fika hale aka local government ku na swo tala leswi nga endliwa xana i ntiyiso ke khalanga a hi sunguleni na aka national level khalanga a ku na swo tala swi endliwaka swilo swi endliwa aka ti-local why ni vula leswi mfumo kumbe mukhomi wa timali wa mfumo aka national level loko ngo i national treasure u teka mali a yi rhumela aka ti-province aka provincial level provincial level yi teka mali yi rhumela aka ti-district ti-district ti teka mali yi rhumela aka ti-local khalanga loko hi vulavula hi ku Ramaphosa u le ku feyileni a ku vangi ku feyile Ramaphosa yena pese u feyila lomu mali yi fikelaku kona khalanga ni ta hlamala ku loko mo languta hi nga fika hi ringeta ku khompera hi ku masipala wa Collins Chavani wu tirhe kahle ngopfu ku tlula masipala wa Giyani kumbe masipala wa Giyani wu tirhe kahle ngopfu ku tlula masipala wa Phalavuru a hi ngopfu mhaka ya ku ku na lava nyikiwaku mali yo tala ku ni lavo ka va nga nyikiwaku mali yo tala swi ya hi management ya timali ku lava yi manajaku va yi manajisa ku yini khalanga ku na swin'wana swi endliwaku lembe na lembe aka masipala va ngo i IDP IDP loko ku te vanhu lava va endla ku IDP khalanga va swi kota ku manaja mali ya masipala kusukela aka ti-lower level aka ti-municipality level va swi kota ku manaja mali ya masipala hi ta vona hi loko mali yi huma yi tirha aka ti-community leswi swi va ku disappointed eka vaakatiko i ku kuta mali ka masipala yi tirha ku ze ku ya fika nkarhi wa lembe ximali wu hela ka ha ri na mali va ku mali yi tlhelele ka treasure hi laha hi va ku na problem ya koho khalanga ku loko hi ri masipala ya Giyani mi twela ku hi ri masipala ya Giyani ku tekiwe 280 million yi tlhelele ka treasure wile aka bode ka ha ri na ritshuri wile aka mapayeni va ka ha ri na magova loko va ya manghwaveni ni va ha tsemakanyana swinkobyana i tivutisa ku yi tlhela njhani mali na a ku na ntirho lowu a wu fanele wu tirha mali leyi kumbe a ku na ntirho lowu mali leyi a yi fanele yi tirha na ntirho wu kona khalanga but management is very poor yi mali ni ta mi byela ni ku hi nga vula hi ku hi nga vula khalanga hi ku vanhu hi nga vula khalanga hi ku masipala a nge le ku tirheni mara na xivutiso i ku masipala anga ikumi mali leyi ti masipala letin'wani va yi kumaku na. Nhlamulo i ku masipala mali wa yi kuma loko ku keni va ku amasipaleni wa Giyani va tisa 1 billion ne financially yeyo ya masipala i kusukela hi ti-1 ta July ku fika hi ti-30 ta June. That 1 billion ha swi kota ku yi manage na. That 1 billion has caught up with the time before it draft the IGP. Has caught up with the time it was before it came out. If I'm not wrong, I'm not too much. I'm not giving you queen. I'm not saying queen. I'm not saying. I carry. I can't show any. Not to submit. She not to submit to what we make cancelled. Not to what committee. Not to speak with us now. Now she would do so. If you look at the IGP forum. Ba aka tikulo go ba ta ba fika ba yima ba go ba aka tikulo ka xikukwani hi submit ku hi kombela pavement hi kombela bridge hi kombela power light hi kombela library na swilo swi ya hinkwaswo mala mi ya swi languta viri na spala before mi draft a budget na kumbe xani ko tshamiwa ntsena mi hleketa hi leswi mi hleketaku hi swona hikuva ku mani madon u kona ka ESCO. Don yeye afanele ku ayima aku hina ka sikhunyani hi shota hi leswi i va Don lava va tshama ku hansi va languta swa vona ka ESCO kumbexani mi languta na swilo leswi aka tiko swi submitaku kumbe swilo leswi ti-stakeholders va ti submitaku loko mi eka tiforamu na i problem i management hi khalanga presidente wa humesa mali a ku na masipala na wun'we wa timasipala hinkwato ta Afrika-Dzonga lava nga ta ku a ve si tshama va kuma mali unless otherwise loko ri keni masipala walowo va ku yi fambisiwa hi administrative mara hi fika njhani kwalani khalanga hi fika ka ku loko va byela teka masipala va ku va wuveka ahansi ka vufambisi byo hlawuleka hi loko masipala walowo wu ri na poor management na hi fika njhani aka poor management khalanga poor management i mhaka ya ku hina loko hi karhi hi fambisa masipala ni thola Don Khalanga hi mhaka ku Don Khalanga a ri kona ka muzavaladi wa 1990 i khumrete ra khale even though a nga ri na qualification hi ku Don Khalanga i directara ya khotelo yo karhi Don Khalanga na tinchumu na hi swa timali loko ri keni i hoxiwa ka finance hi mhaka ku Don Khalanga u le kusuhani na swimanimani loyi a nga na matimba aka masipala ku tekiwa Don Khalanga tshama laya a lero a mislead a masipala just because a nga ri experience hi ri mfumo a hi wiseni mhaka ya ku thola hi ku mani veri i le kusuhani na mani hi ri mfumo a hi wiseni mhaka leswi n'wi enepotism a hi wiseni mhaka ya ku thola hi mhaka ya ku mani i le ka vandla ro kama loko ri keni masipala wa Giyani ku fambisa vandla ra African National Congress munhu loko ri keni a ri ka copy a apply ntirho loko a ri na ti-qualification a thoriwa just because i masipala wa yena lowo hi swona leswi nga ta hi pfuna khalanga i contingency ne management is very poor loko mo zami vona va ku veri a hi le kutirheni a yi ku mali yi chiki from aka treasury a henhla mali ya chika khalanga mara yo chikela vanhu lavo ka va nga swi tivi hi ku va fanele va yi tirhisa yini.

0: Enhlekani mam kere.
1: Ah don.
0: Aye.
1: Ura buti stere kare singa village Allah demandre sing.
0: Angene ni makhe.
1: Ya etwa mlandula o tsene ma. Manu mola go di tsaka mfumulo wa hina wa e tsiluwe ha ni gela. Kamandela ata ka mfumo na inji na swisu swa hafa na vona ku tsiki. A ku na mitirho vona va hina va famba va dyondza va tiyunivhesiti vo vuya va tshama kha va dzaha timbangi kuma na mitirho. A va na vukorhokeri lebyi nyike loko swona na mati a ya humi. A hakeliwi na swikolo vona vo tala va fumba tidistance to tala nguva swikolweni. A hi na titliliniki. Munhu suka a tlhogomela kumbe ka miyexe va fanele tliliniki yi ya ka tikhomo a hakela 40 rand xa ku ma nga ri na tinese kwala a swa hlupha dona mitirho ya kona leyi humaku hi liya ti 3 months, 2 months a liya ti-permanent. A hina tiyindlu mati a ya humi hina ya ka makoxo ra hi tshame na damu mara mata ma humi ku na muganga yin'wana hi na gezi patro suka ka makoxo la ri swi nga vhika ri fambeki mhani ti bomba ra ntsele hi tiva hi tisa xikontiri xa ka makoxo a va swi lavi se hi ta vulavula hi ni dona. Kha hi ka gaza nkulu ka ha ri va ntsan'wini swi vona nkulu va fanele va ri ku tirheni a nga ta ku ri hana munhu loyi a ta va lo tshama ni a no hi swona don mavonele ya buti xitereke vona mfumo lowu ri ku tirheka nchumu 36 years ra mabuti a chiki xitulwini mali ma nghena ma
0: inkomu.

0: Ntlega na ngwe ma mkeri.
1: Eh go don.
0: Ahe.
1: Ko a won tumbu sa na tere ko ana tenda re go don.
0: Mm.
1: Lo go ka tra tenda ra ara re ma tsa re tsela. Lo go wa fura pa ba ndo mo je lo go tsena tsena ka ba ka tla ma ta sikela go.
0: Mm.
1: Lo go ma tsa o tla ka kala ma tsa o mo le toilet. Ba go pa tin ka ma ja ka ho.
0: Mm.
1: E ka e sa lo ka fa pa ya nna go ile go don. Lo ka bala la ngo go ma tsa go mo nda le nkwa go ra ba tshumo.
0: Mm.
1: Ba pa di mala ba ga dio ya ba khakhala ba ba na wa li aga humule ka ba mapaeni emba go tshwenya se materiale la nae le tsho se ku go tshwenya go tshwenya wise ha no ngwana ngwana wa tshwenya ba ma huma
0: mm
1: le ba bona ba ba am kamu go di khatsara ba tsamuna so e bona wa tshila kwa go ngwa ba ya ka ka ingwana thato so e tshile se ga tele go ya ba ngwana ya fa la pura ro ngwana go ha ya nga tsande go na hela
0: mm
1: se ya tata wa nna wa go dona ba lena ya lwa ngaka ba te kuri ba go re mkhatsela ra wona ba ma pfuna go ama hlweni le tsela go ntlela ya lena ba nna ntima hey e lo go felele na kule ndovu ene ba ba se la thate go ile ya nna na ma se go da go a se go da go ba la ba e sebeta go go ba ga re tsela ene ba ma go kwa ka thate le ba la ba la ba ma tsanda ka kwa bana ba le ba le ba ka tsadi ke nna ba o mo kwa ala ba re kona go le hetsa le se ba ba bi se ba se le go dona a bolo go tlo ka tshumo selo lo se rona se rona go dona ba o sa se ke go se mo poko se ra ke mo se sa rona se rao ba re mo nang ba pa ja se swa di prati ni nya re se ba ba se ba go rima go nna nna go le go ntla skontire go ntla skontire ntire go go mangofu go rima go nna pa ke re nna go ba go ka famba ga se Unal tadi semua macam orang nanti hukum dengan orang tua masih ini na, naya proses na di mana kita dah sambil apa cerita orang awak kakak na somen, usah lepas tua mau pasir ada semua somen, ada kita dah sambil apa kita kumpul lah apa dia,
0: Ernest
1: ni amang tu pasir.

rafika malembe ya 40 rikari cheriwa chikoteri kunga kuri havana xin'we lokubodela leta ni mufambisa halaya ni mutekela hi levhar fa loko van'wansati a ni tshembi ku a nga fika ka ndindana nga chuchekanga kumbe va hlomela leswi va tataku va fambisa kusuka se hi nge vuku hi le ku tirhweni va ta ku vanhu va kona ni nge kumbexana ku vanhu lavana a vona va la tivaka swa vukomberi loko ngo swi joyina kwala xikarhi maswi vana va gonisa vanhu valava ku hobo loko ngo swi joyina kwala xikarhi vongo joyelela ku va kuma timali to tala ko khomiwa vanhu va va ku veri ku va dye timali to tala va tela va nga dya mali ya mfumo lowuwani loko ri nga vula vuxakwati lexi ni nga ku tendela ifika yi vikiwa patu va ku byeka hi leri patu ri suka ka thomuri ya suka ka hlomela va suka va ku mali yi heri ku ndleke yina patu ri nga ndziwanga a swi sukela ku hi loko bya xipasisiwa swi sweswo hi leri ya patu yo swaka amapayeni ma tlha ma nghena ku lava magoji yanga mapayeni loko va kuleswo lovela swihlangi laha kumela yaka mapayeni va va lunghe ngopfu hi mhaka ku magoji lama nga swiyiwa laha se mi ta ku tirhiwa hi swo godona i cini lexi hi faneke hi sasekisa vona a va fambi vandla dotodo va kuma switoni bya leswaku va byini ku swi kota ku vhota godona a hundli nchumu loko vanhu lavawani president a ku wata va pasa mani va ya ku huma ka ririmiwa ku laveka na mateke ma vekeliwa henhla ku president loko a ta laha a hleketa ku vanhu va famba kahle ku ri a va fambisi swona laha ma nga tshikisiwi sweswiya ku president a ta kota ku swi vona ku ku hava swilo leswi swi fanele ku swi tirha lahaya ma swi vona godora loko hi ku ku tirha sweswi ha va lava ndhawu yi pfumalaku mati hi ndhawu yi pfumalaku ntirho loko hi valava mintirho ku kala a ri loko ku kha ku dliwa mapati ya lamawani lava kha ku dliwa mati a ku ta kha ku thoriwa yani godora se vanhu va ta thoriwa la ndla yini ku a ku na lexi xi vonaku xi le ku ndliweni kwalawani loko va na boti holi ka swikhunyana mi ta tshama lembe hinkwaro yi nge se pfaliwa kwalaho mara lexi nga ta mi hlamarela phela ku na munhu a tirhaka na mapati loko va ya ka public work sweswiwani mi fane ku lava nkulukumba wa la mapatrini va ta kuma ku hanga lana a tizeni holaku kale mara pati loko yiri a tirhaka hi rihi va ta ku bya yigali layo diesel se hina hi fanele hi ya lava mati kwale ma kumeka kona hi ta chela diesel to kota ku famba laha yi kota ku rima mapati va lava va le ku mitheni va dyonisa ni va ri vo tala va le ku onhetele ka mfumo vanhu va lava va tsutsumaku va hala hi leswi ndza ku va lava ku dyela mata ku South Africa yi wiki mhaka yini sweswi loko no ta party ya mina loko i toilete mi nga kuma vanhu va ni landza ka party yaliya mi kuma tiko hinkwaro ravaraka khakha ri ni landza ka party yaleni nga yi chaviti u ri ku humila ni ri henhla leni ku ya parliament ni tlhe ni ya sola yini ni sola lava va ri ve parliament ku ri vana na vona godola leswi ni taku ku nga tirhiwi mora swi nga mfumo a wu tirhi i ku loko munhu a zaa suka xitulwini hane i vone ku dyela la i nga tlha xiphatani xa yena a tlha opposite a opposite mfumo lowu wan'wana ene swi sweswo mi nge ni kaleti ku nanguma kha ma swi vona musa ene sweswi godola ya vabyelexi mi languta ni ri tikhaselele le ti nga ta susiwa laha ti nga tala ti helele hi ntirho munhu i ve na vukhaselela a ri na 3 years hinkwayo mara loko a susiwa laha i hlaya opposite laa nwaku ni nga tirhiwi lani wani godola loko a nga tendera hi nge pfuki tirhi nchumu mara loko a mi na chance a mi to kumela vana va tivaka ku pateriwa hi rindzisa ku hina tigayo ti tekiwile hinkwako ko sala na va siya a vo tela ku ta siya swihlangu matiko lama vo siya vanhu va lava yimani ntsele va suka va famba va kaya hlayiseka godola

0: Enhlekani mamkere.
1: Ahe
0: minjani mingiseri?
1: Hi kana minjani hasi.
0: Ena itsama ipfukile.
1: Ni khesa kumana sikhale zimoni hatangi si hava hava vanwani vatange.
0: Inkomo.
1: Ni na ke dzi si bona kubonela ra mina hi ni va vhoti. Hi na va vhoti. Hi protetini hi pumala vutivi na kukahi nga voni ku ya njhani na mahlweni. Vanhu lava va chefu va nga vuhembeleni va fika ka AAC loko a ho va hi switiva sweswo a hi nga ta tlhaya va vhota vanhu valavo hi ku va fika tala ende xivai xa kona hi fanele hi xitiva leswi endla vusevisi yi nga fambi ka hina vantima i ku loko mfumo lowu wu teka le ndhaku a wu ri kahi wu te wu ta nghenelela hi tiphati to tala ku ta pfuleteriwa tiphati to tala lawa ndzeni ka mfumo wa le hi nge hi yo mfumaku tiphati leti hinkwabyo tekuve ti kalibasa ku tona laha mitirheni na kwala dyana va tele lava va tiphati leti ya tin'wana va endla kuswilo swi nga fambi ku lava va nga vheti ku ta vhoti ya hina hi leswi hi onhelaku sweswo tiphati leti pfuriwa ti tele leti a swi ti fanele swi khombeni wa musala two kumbe fonyana wa tiphati leti swi fanele ku phikizanela ni ku vhotini leswi enongonoko wo suka lawu ya fika cape town un'wana na un'wana loko a tsandzela ku veni vhoteni a karhi a hembela vanhu ende ku suka kwalaya vantwisisi hi sweswi endlaka ku sweswi loko hi ku a hi na mati sweswi tiphati to boxeteriwa sweswi a yi kumi mati ka xitikani tiphati ta boxiwa laha ndzeni ku xavisiwa mati vanhu lava va nga laya ku va tiphati leti hinkwato va kwalayaalaya phakati vo endla ku swi nga famba va fika va tiboxiwa va nga vuli nchumu va ku a tiboxiwi kotani va nga fizani ku va ta mina va tsandzeka hambi yo cinca hi vhota wun'wani ta to boxiwa ku tiphati leti ya to tala letin'wana ti ta va ti ri ku vileleni ku va fane ku boxi hi swona ku
0: Alright, 060-8875-942 ya mahlweni hi teka tinqingho hi twa ku van'wani va swi vonisa ku yini va ri yini vhele ka timhaka letiwa ta muxaka lowu nhlekana n'we mamukerini ahe mi pfukile mastabele hina hi tshama hi pfukile
2: I have a problem. We have that problematic. But if you go on a sister, this morning, in a van van so great one, I don't know what it's on the, I don't know what it's like. Some of the money, if I have a last fungu, Mara, to be fun again, it looks at the maga, I look it. Dova kwa shambani ya kwa shambani nembe kwa kwa shambani mina babi santu dai santu mo wani mbela kubula sawa tiri loko munu akutatana wa mina yena tatana ita shura loko swi ngari kona wa vula tatana ende hayo sama tuku hinkwawo tukureria se mina ni kule kale loko tatana wa tsembisa swi sha only so cheaper e so cheaper the cheapest one cinqua then abunda kare kitimuso ela kitimuso ani ko then in satan wo fana loye eka mina ngivulavula hi mina sweswi nga puncho that is why no kuri loko a tsharini mina ni vulavula ka sweswi a ni ta tela malembe ni vona leswaku na vana vangari sweswi ka vana lava ni nga na vona laha a ni hanyisa ku ni ku sikisela nkarhi walwa swantswa kumbexana swi nga va lava va nga bebuliwa tolo hikuva swi kumisa sweswi ve swa nandziha kambe munhu la nga se swiwana a ringanaku na mina sweswi a kam a ku hi swona a nga na mhaka hi ku ri wa rhumela mali vo dya i rhumela mali ka mali loko va ku i mana monitaraka wo rhumela mali niketa vanhu va ku vele ku tirheli va ka ntiswana ya ta va tshonisa mati va ku mati ma humi tshelela i tatana we you can't leave me ingan riti ni na munhu yalo wo fana na loye ne then twa ku vava of course ni vana va swikosi masi hinkwawo ngawu yo pepejeriwa mina yo pepchariwa ni kwa xihambano ni kwa xikipa hi ku swi kahle ni teswe ku rin'we ra munduka na hati tembiswa na muti tembiri mina sweswi hambi ndinga vana vula mina simba la vulavulisa vana va mina va ikola na mini khale ni karhi ni vula ni ku fana ngou a hi titeni ku ni huma kona leni vanhu lavawani jali leyiwani mani ni huma kona vana ngo ni va nyiketa hinkwaswo ni va byele leswaku ni wa ka mani huma kwini loko a suka ri so ni ku hi swona va ku swivisa kwini ku hi vala ni va khidzamelaka hi ku xitomi xa mexi nga ku khidzamele munhu ivi ni nga n'wi tirheni a xi vula vona vanhu lavawani
0: nafe
2: se loko ni nga swi tivi sweswi ta ku daya xitomi xi ku ya wena a na ku tshika mina loko ni kemi tari hinkwaswo wena wa bisi nambelana na vanhu va ta va ta ku akela ti-mesh box hi va ku yindlu loko huma ya lani hlangana tamatisi hi le ndzwini tamatisi loko ku fuwa kamera na wona a wu ri voni hi fane pastete swingani ya ri vona le yes tiyindlu leti a ti fanekele ti akeriwa vanhu a ku ta ku tiyindlu ku akeriwa hi nga ku akeriwa leswiya na vulavula sweswi hi vulavula sweswo i ku aka tiyindlu i ku hi mati matata kwihi na magezi kumeka hinkwaswo kwa nchumu hi ku amagezi ni huma kona mina ni endla leswaku gezi ri nga timeki nga vi na loxe i nga vula sweswi a va swi tivi na ku gezi ri huma kwihi vanhu va kona vona ku tala yena na ku gezi ri endliwa hi yihi na yena a va swi tivi na ku swintisa kwini a va swi tivi o ta hi ku cincacinca vanhu va kona lava mete donidoni makwini tati swena loko come and ask me carefully I want to try to explain everyone one by one ni huma kwini i mina mani ni don't say mani mani vulavula na n'wana kulukumba ni ku mina vo tala va ni vusa leswaku ni dyose mani ku xikwembu lexi hanyaka ene xa swi kota hi ku te ku vusisa ku ni nga dyondzela n'wi xikolo waya mi ni vutisa waya mi ni vutisa xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa kona xona sesesi mina na swi va ku xihambana xa mi xi ya tirha kwini ende xi le ku tirheni kona kusukesela malembenyana ni swi vonile leswaku ni nge lunghi la ende swi le ku fambeni tekeri wena swi swa ka hina hinkwaswo hi mhaka yona mfumo wa lowu i swa mesa vuya sweswi God, come save me from this joy. Abang Stephen, wala nisin. Stephen, ni na wae. Before you was born. Say, chabai, wala wula. Si huma ele si tungwa ne. Nga chamu la faku. Si tela lwa nga pumela nga shona. Si telu nga nangwani. That is why. Nungu ni wala wula futu. And I mean, chin tizi. Nungu ni wala wula. Nungu akane taku. That is why. Nungu stala wae na kwale. Mara ni Stephen, saguri. Hambi wexe hambi mani hi ta vula siku rin'wana ku na tona a ni loyi yo mama ni dyondze xikwembu ku vulavula
0: Mr. Abel Nkomi Kensin Nkomu. All right, 060-8875-942 kumbe
3: 15 minutes Ntoki ni musa hari ka yona ya nkulukumba wa yena ku tirhisa ku yini hi swona
0: ku a hi languti ngopfu ka nkulukumba va ri voxe langutani le ka vakhanselara ku ntlhanu wa malembe lama va nga nghena ka woho va kote ku va hi mpelampela ku va na ku ncinca ku tlula malembe laman'wana hinkwawo ke
3: ya yimani mi byela kahlekahle ku ri ka makhanselara ha swi vona ku ri va tirhini mara a vo tirha hi ndlela leyo ku ri ko tala na sweswi harila na sweswi kahlekahle va ndla vuyimayima loko va ta ku suka ka ti-vhoti letintshwa a va nga va ta yilunghizeli khale hi ri ni kha hi ri laha tisoreji se u nga ra vulunguzeni nakwala giyana ha ri na ndhawu ha ri na swi ya tlhuta yin'wana a yi le ku tirhekeni kahle ivi se ni huma ke ni nghena ka ku cincana nakona ka lapatwini lapatwi ra giyana va ri marimini hinkwako va pfuke xikontini hi vinyiwani xi vonini mara ku na sweti kun'wana va ngo hi hala ka vadombeni lava nga fika va fakela swa swa tihambu ri tlhatlhekile nakambe lero engaka ha ri rintshwa se kwala ri tlhela ka tihambu laha ri celekeceleke ni magojigoji lero i nga ku swo rovo ra khale ku tlatlumi lero tirhe ra vona ri ye kahle mara ku chiya ku voneni ka ku va rimarimini va ci xikotiri xa khale ro nghena xintshwa mara hi ku kahlekahle hantiku malawa yo xota ku endla ku ri ku va na ku ve ni va ndla quality na seti va ka madombeni a laya va nga faka swa tihambu loko tlheka tihambu i magojigoji i nga ku xova xa khale ko xi celeki lero a hi kone ku twisa kwala ku kondleka yini ivi hi ta hi vuye nakambe mavona va ka ku fana na Madlangi ku ri va ha ri kona va ka ku ra president Madlangi va yi tirhini president ku Madlangi kona Madlangi va kha va tirha ntirho wa yena va kha va khomakhomiwa lava ka u nga ndlangi kahle va nga tirhangeki kahle lava nga dya swa vanhu se hi nga vona ku president ka Madlangi va ndla swona avo imanyana na sweswi va byetlhela va tlhela va vhota va futi ku emahlweni kumbe matshangi yi nga endla ku ri yi hlatswa ndhawu yi va baka ku tlulatuku yi va tlintlin ha yi swi tivi hi na ni vona ku nga katsa yena kona kokwalana inkomu to gavi ni vula sweswo
0: inkomu yi can see
3: tanki
0: inkomu Alright, Nhlikani, Mamkeri.
4: Ale.
0: Aye, Minjani.
4: E baba.
0: Aye, Minjani.
4: Aye, vukile ngibona.
0: Na hlayisiwe.
4: Aye, hlayiseke nimpe.
0: Angene makeni.
4: Maka eku loko hi valavula hi vutihlamuleri.
0: Mm.
4: La mfumo a hi valavuleni ku u nga vi na tendara. Eku loko va na tender swi ku tirha xingani ngani kusuka aka councilara ku ya fika aka president loro hinkwavo councilara u yela ku ya monitora kumbe a va xipikitere kumbe a va spectator xa swilo aka swilo leswi a fanele a vona ku ri swi famba kahle se a nga vi na yini a nga vi na nomu a nga vi na tihlo a nga vi na tindleve na yena nkarhi wun'wani u yela ku ya fika loko va humese cold drink yi nwiwa na yena nwa yi chaya famba ya kaya i swilo leswi nga nghozi ngopfungopfu kusukela aku sunguleni ka timhaka tetiwani hinkwato timali leti ti nga tirheku nchumu kumbe ku pfumaleka ka mintirho ya vanhu loko ku nghene mina sithole ni khome tendara yaleyo loko ni fika loko ni hakela 50 rand a ni ri ni ta va na ku ni karhi ni hakela 50 rand vanhu va ka hina va karhi va ndla yini va karhi va xanisiwa amahlweni ka yini amahlweni ka vanhu hi mhaka ya mina hi mhaka ya tendara tendara letiwani hi toti onhaku ngopfu kusuka aka mati ku ya fika aka service delivery hinkwayo ku onha tithendara letiwani ku government loko a humesa mali i humesa yi ya ka yini ya ka department yini a yika la ku nga na vutihlamuleri yi ya ku fika kun'wanyana la yi fika ku yi teka ku yi nyikiwa munhu loko yi heta ku nyikiwa munhu hi hala tlhelo va kha va jika va ta va ta lava tipercent to karhikarhi loko endla mindzuku loko va teke tipercent letiya vona lavavo swikhulu leswi va swi teke tipercent letiya swi hoxe xikhwameni na yena vona ku pfalalaniwana mina ni nge se ni hetisa ntirho lowuwani hi mali yi tsanani so na yena teka leyi n'wanyana a dya loko a dya lembe leri taku va a ni ku ta huma yin'wanyana va nyika un'wanyana na yena luya un'wanyana se ntolovelo wa kona loko patu leriya ro suka a inanini ro suka dingamazi ri ya sikhimini ri nge pfuki ri ndleyini ri endliwe nchumu hi mhaka ku mali ya kona ni ri lembe na lembe ya dyiwa loko yi fika va ri ku nghene tendara va lwela tithendara loko ti heta tithendara loko yi huma tendara se va sungula ku yi dya mali leya va phethe madlala na vona va le ku tengeni sweswiwana a va dya na maphorisa police station loko yi fika emaphoriseni mali yi fanele yi ya kun'wanyana yi ya tendareni loko yi ya tendareni ku ndliwa yini kwalaya swi ri loko loko ko sechiwa timhaka letiwani hinkwato va va ti sechiwa kahlekahle kusukela kwale ndhakundhaku haya la ku sunguleni kusukela kwale ndhakundhaku karhi ku sechiwa i nga swi vona ku ri mani tilori leti ti kaa ti famba ku lamapatwini i ta manimani hi leti a nga ti xava hi mali ya tendara leyi ku a nga tekela manimani va teka mali ya tendara kwalaya va nga yi pambula kwihikwihi swi ri va le ku pambulelaneni ka mali loko va ku laya ku ya 10 million swi ri wena yi humaku hi vito ra wena i ya kuma 3 million 7 million ya mani ya mukhanselara ya vainani ku ya fika ka premier kwa le henhla hinkwavo ka vona va swi tivaku va ya ku dyeni hi le ku fumiweni xikhamba xitsotsi xitravulo xin'wana xikulukumba ngopfu and then ku hava laya nga ta fika i ya kona hi ku loko u ya laya luya i phemile eta pfumela go go mela lalwana ni phemile lalwana go ri ya travel. Wa wala nga ta pfumela go hena ya travel ni go hi deal hinkweni. Ko ba go hay khona hi ta yimela ya lembele ringa hi lembele ri ta. Ku yimela ya lembele ri ta go se sweswi wa ni nkarhi wa. Enkarhi wa ti vote a ya le hi nga yona le hi nga yi kuma a endle ni va vona nga ku hi le ku tirheni ma. A endle ni vona ku nga ku va le ku tirhi le ku tirheni. Vanwa va ku hayi khona a idea ni ta endla swikweleti ku lava ta ku va ta endla yini va ta fika va nghena swikweletini va sungula ku tirhela swikweleti before va nga endla yini va nga endla yinani se loko vanhu va ka hina hi nge se swi vona ku ri no a ndzhaku ka 5 years hi va qacha ende vanhu lava hi va qachaku hi va qachela ku ri hi ta va honokela matihlo ku phela ingaku a mi tirha n'wi chumula na mi ndla n'wi chumula niwa a mi endlanga ende va hi xilungu va ri a new brim. A new broom kukula nkukulontshwa ku kukula ku tlula loya wa khale ngopfu ivi loko ya sungula ku helela wona ku ta va wu kukurile se hina hi lava loya wa khale waloya wu ka wu nga kukulu lowuya lowa tithendara lowuwani va ku a yi humi tithendara yi aka stadium kwihikwihi a ndzhaku ka vhiki mali leyi hinkwayo sade va transferana ni ni yi herile ku sala luya wa ku hambi ni ta hakela vanhu mani nge a va hakeli na famba loko a famba laya i ta landze mani na ku nkarhi wun'wana va longu landza kaya doni va ku doni hi ta sayina laniwani hi ta kota ku dya mali na yina yi khome yin'wanyana hina kwalani yi vumbuluka hi yona hi laha ku nga na tiinani letiwani ti ku nga na tikhombi letiwani ku la tikhombile lani na la tilorini leti nga tata mapatu letiwani letintshwa leti ti vonaka ku tikhombi letintshwa letiwani ni ze ni twan'wana ku hayi siku ri weku hayi ku hume yin'wanyana va teke tikhombi hinkwato leti a ti fanele tiya tiya transbedlele va tindleni va ti nyike vanhu va karhi va renga hi tona ende ni pela mahlanga va karhi i humese le rivaleni yaleyo yi humele rivaleni yi lo tlanga ndlela
0: no inkomi kensi
4: Inkomu.
0: Ra ntlhanu wa timinete ku nge se bawu ra mbirhi ni rhumeleni na ti-voice note ta n'wina kwala ka nambara liya 0608875942 kumbe mi ni tsalela kunene sweswi ni beleni riqingho mi hi byela ku n'wehe eka mfumo loko ku nga nghena president Cyril Ramaphosa lava nge le ku hi rhangeleri ku nga nghena na ti ti-councelari leti nga kona empela mpela mi vona ku ve na ku ncinca ku kulukumba ke kusuka le ndhaku since mfumo lowu wu ri kona mi vona ku tirhiwe ku antswa ku tlula malembe laman'wana ke 0608875942 endlekani
5: khalanga
0: ahe
5: ta vuyelela ngopfu mani problem i ku mi ta na nhloko mhaka yin'wanyana yi khumba kumi Afrika-Dzonga wun'wana na wun'wanyana so lexi ndla ku xi ni vuya ku na swin'wana ni swi rivele khalanga ku na swilo swin'wana leswi vitanaka ku ri i ti monitoring ne hi la ku ta kokwa laha khalanga ku na ti-project to tala ngopfu ti nga akiwa kumbe ku na van'watikontiraka lava va nga nyikiwa tithendara ta ku endla swilo ivi va nga heti loko va nga heti khalanga ri nga mi nyika example ka swilo swo talowu mara sweswi nga ta mi nyika example ya kahle hi mhaka ya masipala wa hina wa mopani khalanga khalanga malembe manharhu lama nga hundza ku na timiliyoni leti nga celeriwa ehansi khalanga loko ni ku timiliyoni leti nga celeriwa hansi ni vulavula hi tiphayipi ku na tiphayipi leti nga celeriwa hansi khalanga almost timiliyoni to tala leti nga nyikiwa matiko ya ku tala ngopfu laha sweswi va lavulaka ku khalanga ku matiko malama a ma ceriwa tiphayipi almost vo ma 40 something villages mara akatiko leswaku i matiko mangani lava nga ku kumeni ka mati mi nge fiki na fayifi matiko malama so hi laha i ta ku i ti ta vona ku loko ku endliwa swilo khalanga a ku na monitoringi because munhu i ti byela hayi no ku nyika don famba tirha loko vona ku se manje hi le ka progress ya 75% tsutsuma a ku na lexi i nga ndliwa xona a hi se tshami swi hi twa hina va ku munhu loyi a nga abandena Sport Center xa le DE ekhomiweni. Munhu loyi a nga tsutsuma na mali ya Sport Center xa ka Gawula ekhomiweni. Munhu loyi a nga tsutsuma na mali ya Sport Center xa le ka Mageva ekhomiweni a va khomiwi. Kambe that's why va endla leswi deliberately just because va swi tiva ku a va nge endliwi nchumu. That's why Khalanga ku monitor very much important. A hi ta vulavula sweswi matiko ma hina lama nga hoxa tiphayipi hansi ku ri lama a hi nga ta rila hi mati Giyani. Why ku ri na 4 billion leyi nga chika aka national yi ku a yi mopani ya endla mati Giyani. President loko a tisiwa la Giyani a ya a pfulele a ya a kombiwa ka Gawula va pfulela mati ka Gawula la for 2 hours loko a fika president a pfulela swipayipani emitini a tlhelela parliament a fika ku mati Giyani ma huma. So that's why swi vuya ka statement lexiya xa mina xa ku president a ku na problem i misfit wa laha hansi la. A hi swi koti ku byela president ntiyiso hi ku we Ramaphosa mali leyi a yi nga hi nyika makondzo na mahele ma jini a yi kona mali leyi ya tiphayipi. Khalanga ku ceriwa ku pfukuriwa ku ceriwa ku a xiti hi lero a xiti xi humelela lexi nga ku endliweni hi swoho leswi ri vulaka ku a ku na monitoring laha ku nyikiwa vanhu tithendara va tlhela va tsutsuma a tirhi almost 55% munhu a tsutsuma na mali a ku na jela ku na nchumu a ku na ti-consequences a ku na nchumu hi leswi hi fikisaka laha today. Mali ya suka le henhla le mali loko yi fika laha ndzi laha yi fika yi nga tirhisiwi kahle vanhu va tsutsuma va nga hetangi ntirho va tlhela va nga endliwi nchumu inkomu.
0: Nkomi can see. Alright, ku selentse na ti second leswaku ya emahungwini. Loko sele ti second tsena a hi tsutsumeleni ka mavengele hi vuya mahungwini.
6: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
7: Mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Rebeli.
8: Kinsile ku seriwa nkarhi hi Khalanga mayingisele mahungu ya awara ya mbirhi ka Jisar FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku langutseka ngungule ka awara leyi. Ndzawulo ya vutleketla na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa le Pompo yi yise emahlweni na ku va va ri karhi va langutseka pfhumba ra Operation Poza Weekend eka n'hweti leyi ya Ndzhati. N'hweti leyi nhlayo ya vachayeri lava nga khomiwa yi fike eka 119 exifundzeninkulu hinkwaxo hikokwalaho chayela va byi twile. Ndzawulo yi vilerisiwa swinene hi mikhuva ya ku va va ri karhi va chayela va byi twile. Xifundzhantsongo xa Vembe lexi nga va xikarhi xi rhekhoda nhlayo ya le henhla yo khomiwa ka vachayeri va 57 leswi kombisaka ku honisa ka nawu emagondzweni, kasi xifundzhantsongo xa Capricorn hi lexi rhekhodeke nhlayo ya le henhla swinene eka vachayeri lava tlula ni nga ku eka tichayeri lava tlulaka 4% eka mpimo wa 0.24 mg, mpimo lowu hi lowu vikiweke leswaku vachayeri va nga chayela va byi twile. MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na Kedike Kano u sola swinene mahanyelo ni nga kuma hanyelo ya vachayeri hikoko chayela va byi twile.
9: Media statement. Operation Puza weekend results for August 2026. Vemba district records highest arrest. Capricorn records highest alcohol level. The Department of Transport and Community Safety in Limpopo has noted with serious concern the results of Operation Puza Weekend for the month of August 2026. During the month, a total of 190 drivers were arrested across the province for driving under the influence of alcohol. The breakdown per district is as follows. Capricorn District, 37 drivers were arrested, highest alcohol reading at 1.06 milligram is to 1,000 milligram.
8: Maphorisa ya Thohoyandou ya le ku yeni emahlweni va lavisisa wa xinuna lowu vekiweke ku va lahlekile wa malembe ya 30 vukhale Lebogang Michael Mafaisa lwe a vekweke ku va ri karhi a tshame emugangeni wa Melawana etindhawini ta Thohoyandou. Ku ya swiviko swi kombisa leswaku Lebogang u sukile musumbunuku hi siku ra 31 eka n'hweti leyi hundzeke kwalomu ka hafu ku bile awara ya mune ni ndzenga loko a vika leswaku u famba ku ya epulukwani ku ya xava swo dya. Ku vikiwa leswaku riqingho ra yena ra le nyongeni hi leri nga kumeka ri timiwile kusukela loko a sukile kaya. U vikiwa ku va nyamalarile a ambarile xikipa xo ntima na xo basa kun'we na tintangu to ntima. Ku vikiwa leswaku

0: kahari na tinqingo leti tahriki kutini all right leriwani riqingo enhlekani mamkerini
1: eputori
0: mkhulu
1: ngiyabuya futhi mara ahiveni foye ahiveni she putori kuri ti-contract leti ti welaka ka mfumo ti endlaka ku swilo swi ta endla ku ri vaakatiko va hanya a ni kombela ku lava ku tiva yin'we hambi ho va kwala ka titi ta mati ku ri hi yihi leyi nga tsutsuma na mali hi ya twa mahungwini kumbe ka tithelevhixini ku ri va va landzelerisile va va kumini va khomiwile mara ku na vanhu lava va va ku va landzelerisiwa va khomiwa ni xo ku ri kontraka loko yi lava ku sungula ku tirha swilo swa mfumo u tshamiwa hasi va teka viyona va teka hinkwaswo ti-particulars ta yona va va na tona va tiva no yi huma kwini mara yona yo ko tekiwa mali ya mfumo ku ku hwi va vatirhi va zama ku ri va landzelerisa a va holeriwangi he tshamani na michini liya a swi yi helo ko hwi se swilo sweswo swi komba ku i vimbabva bya mfumo swi nge endleki mfumo wu tsandzeka ku landzelerisa ku ri wu rhobiwe hambi ko va 1000 swi nge endleki i fanele munhu yaloye hi n'wi tiva a humela rivaleni a khomiwa hi twa na ti-bain na tiloyara ta yena na yini yini mara kangani ti kha ti tsutsuma ti-contract ti vo ngo ti koka mati hi yihi leyi nga twa ku yi kumekile va yi khomile leswi swi hi vuyisaku laya ka ku hi vohi voxe mfumo va nga ku tirivuleni hina ku ri hina hi ta ku hava ti-contract ta yi nge ku hava xi lexi nga tirivuliwaku ti nga tirivulaku mfumo edo ku hava ku na vilavisisi byo endla ngopfu allright va lava va tirhaku ka ti-home affairs hi taku ku ri va yendlini va karhi va khomiwa hi va vona va madanga fele ku vhumbululeni ka swilo leswi nga endleka ka leswi twa vo vhumbunula vanhu va tsandzeka ku ya vhumbunula na ti-contract leti ti nga dya mali ya mfumo swo helela moyeni ku ku hi se swi vhe swi tikomba ku ri ku landzelerisiwa ka ti-contract leti ti khomiwa hi ya kuma ku ri na ti-leader ta hina laha ndzeni swi tlhela swi nyumisa se swantswa swi helela moyeni hi lomu nga ta vona ku ri a ku na nchumu lexi hi nga tsakaku hi mfumo lowo ahandle ko wu tita i vanhu vangani lava va nga pfumbapfumbiwa swa timali mi kuma ku va landzelerisiwa va kumiwa va khomiwa va hlayile hi ngo ka hi nga va vitani hi mavito hambi ku ri tipresidenti teti ta hina tin'wanyani se ti nga ti tshamela ti teke mali yo tala ngopfu mara ku to helela ku ku ye mina loko ni kumbe nyana ri phakisani ro teka nyana mali ti dzumba se tikoti letiwani ti va ti kume nyana xihi xo tirha hi xona ti kha ni khomiwa hi swo swi nga tiyeriki i ncini xin'wanyana lexi hi nga ta ku va le ku tirheni hambi ku ri kolomu titona a ku endleki mfumo budzona mara se hi ta ku hi le ku risiweni hi na mfumo lowu hi nga ta ku hi tshembe wona ntirho wa mfumo wa hina ku tata vavasati a ni kholo ku mifumo leyin'wanyana yi na vavasati byiwe va nga tala hi kona laha parlamente a sasa nga hlweli no tikula a swi swi koti no famba famba magozanyana ya kona mi totwa hi rhasi ene loko ku rhasiwa ku le ku tiweni ka mali yo tala hi ti-catering ntsena swi helela kwalaya ku ku na nchumu lexi xi endliwaka Hey, hi kona laha hi nga ta swi vona ku ri a kulukumba loko ku ri ku hi nge se swi vona kumbe hi nge swi pfuleka a hi tileleni ka lava vo phasa karhi hi huwelela masiku hinkwawo hi ku a va nga ha ta tirha va ri voso ku fana no sungula hi ta va hi ri na vona se why hi ta va hi phela leswiwani hi lavaka ku swi endla i ku huwa hi ku hambi ku ri sweswo swa dependa a swi nga ha laveki hi ku hi swin'wanyana leswi nghenisaka voko ya ku ri ku twa timali bootball ene ku tlhela ku kala mitirho hi ku i mali leyi yi faneleke yi kota ku hakela vanhu mara mi kuma ku ri yo tala yi ya ka munhu wun'we on top of kwalano a tlhela switirho leswi swi faneleke swi tirha ntirho lowu a nga nyikiwa wona a hunguta matimba ya swona swo sala swo shayina nyana few months nyana aferhet sweswi sungula ku komba ku ri lahawana a ku ri pende liya ya water fender a hi enamele leyi nga pendala mina a ni ta ku a hi tithini ene a hi tariheni mali va yi dyili enafu a hi cinceni vanhu lava hambi va nga endla yini va hi kombenga ku seva na hina vo vona ku ri ri va pelelini vanhu lava vona vo ngo munhu wu kahle hi nga ha tileli emabhulwini loko no n'wi vutisa ku i wa lembe rihi wena i vone yini hi mfumo lowu mi ta n'wi twa ku mina mara a kha swi twa ku foyini yi le ka yena ni vulavula na yena i ncomo butona
0: i nkomo hi khense swinene
1: thank you.

0: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va Mabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va Mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Mind-blowing bathroom specials come to Bathroom Design.
2: Angala ximun'wana hi ku ndlandlamuxa loku ntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

Minjhani? Ku cinca ku hava hi ku swilo ma swi vona hi ku swiyime hi nhloko. Loko ti hala ka mati, loko ku ta kontiraka va ku kontiraka leyi yi tisa mati, swilo swa ku a swi boxekeki, tatu va ku kontiraka yi fambile, mati a ma le ku humeni, a ma sala ma nga humi. Va ku na xikontiri lexi xi le ku teni. Vo to fika va bvabvanyeta va endla sweswi va endlaka swona va xi endla sweswi va swi tivisaka swona va suka va famba va teka mali va famba. Se swilo swa ku bodoni a swi boxekeki hi ku a ku na munhu loyi a salaka hi le ndzhaku a swi langutisa ku leswi kontiraka leyi a endla swona swilo swa kona a swi boxeketini na. So ku cinca ku hava bodoni ku cinca ku hava ha to hlupheka until we die. A ni ri na sali swi na hlungu wan'wanihlaya ku njhani ka xoka na muganga wa Ndzindlana a ni ri na torha bodoni a yi nga khomi netiweka hi lo stream-a kunene laha ni nga kona se yi nga khomi inkomu.

0: Hlekani, khalanga, hlekani, awujeni. Khalanga ya twakala nhlokomhaka. Nta hlamula ku ya hi sayiti ra mina. Va kona lava va nga ku dyeni ka mafehlefehle. Va vona ku mfumo lowu famba kahle. Va kona lava hanyaka hi rikoko ra xilondzo. Hi wona mfumo lowu namuntlha hi nga ka wona. Un'wana ti vutisa ku mara i vulavula yini yaloyi ni vula sweswo ni swi vulaku khalanga mambumba ni kombisanyana ku fikela aka presidente ku ta fika ka tikhanselara ta hina tatana Ramaphosa ni tsundzuka ku ri na project yin'wana ya mati a ni swi tivi va teka ngana Giyani mbona vulavula ku na matiko lama na namuntlha na sweswi thosi ra mati va nga ri tiveki va hanyaka hi ku xava na mali va ri hava va nga tirhiku ku na lava mati ya humaku. A ni swi tivi va ta va ta hembela vanhu kangani. Tatana Ramaphosa va kota ku ndla leswiya swa loko va kuma timali ti dyiwini he ku ndleke yininininini va humelela. Va sungula ku vulavula. Mara leswiya swa ku loko mali yi humesiwile kumbexana ku fanele ku ya tirha, a ni khalanga loko i kache munhu ka ku tirhela, i fanele i landzelerisa. Ku xana munhu loyi i tirhile leswi swi lavaka na, xana vanhu lava le ku ndleni ka leswi hi nga kombisana swona na. Loko i nga ri ku landzeleriseni hi ku vitana murhangeri wa njhani. Loko i nga ri ku landzeleriseni hi ku vitana hi le ku tirheni. Munhu nga ku tirheni munhu nga ku landzeleriseni. Loko i nga landzelerisi hi ku fananisa na valava va nga dya mali, hambi nga yi dyangi mali, na wehe ku katsa kwalaya. So hi lexi mina ni nga ku ta ku tatana Ramaphosa va ferisa hi xona. Hi ya ka timeyara na tikhansela ta hina. Vanhu lava vo tala va nga laya mbona mi byela. Vo tala va vona loko va ya laha va ya ku tirheleni ka hina. Vo kota leswiya swa ku va famba va hembela lomu makaya. Loko se va heta ku hembela mi va vhothela va suka va endla yini va tirha va dya na mindyangu ya vona. I ta kuma loko president a ri ku teni ku khuleriwa mapatu ku sasekisiwa ku ndliwa swilo hinkwaswo. Mara loko a nga ri ku teni a ku khuleriwa swi vula hi sweswo a swi vuli ku va mphuntisiwa. Why mapatu lama loko a nga ri ku teni ma nga khuleriwa? Why mapatu ya lomu mi tshamaka kona ma khuleriwa hi loko ku ta va na mikosi? Swi vula loko nga zangi va na mikosi ku nge pfuki ku ve na service. Xikombiso hi rero mapatu ra hale ka hina ro hala ka mapayeni. Loko fika laha tliliniki ku fika ku ndliwa na ndoni hi le dan'wini. Lava va nga ri tiveki damu leri va nga huma trip va khandziya Giyani va ghiya na ndoni ya chika tliliniki ya mapayeni va ta ku vona ku na ndoni kwalaya. Mara hi laha va ngo a va ri ku ndleni ka xinkotini timali ti dyiwini ku fambiwini. Mara sweswi va ta vulavula he ku ndleke yini. Nkarhi lowu ya swi kha swi ndliwa swilo leswi nga ndliwa laha va tini va ta lavisisa va vona ku ndleka yini na. Timali loko ti huma ti kha ti ndla laha va yini va ya lavisisa na. Kumbe sweswi wa hi ku seka foto va ta byela he hi ta swi lunghisa hi ta swi lunghisa. Ni voni nyikanyana xikombiso xin'wana. Ma vona mfumo lowu wa khalenyana a wu ri kahle. Vanhu a va kota ku tirha va pfuka nampundzu va khandziya bazi. Vatirha va ku va ri va tirhaka mfumo. Ekhalanga mbona ku byela kahle ka hina ku ri na vanhu van'wana va tirhaka nature va tirhaka mfumo. A ku ri na bazi rin'wana a ri famba hi 5. A ri tala bazi leriya ku ri loko se ri ya fika Giyani vanhu va yime hi minenge hikuva va pfuka va ya mintirhweni. Wa mina ku byela khalanga ni vulavula ni nga tipfinyingi a tikweni ra ka hina ku hana munhu na wun'we wa ku tirhela government. And hayi ku home madomu va koho vanhu lava nga dyondza mara vo lo jikijiki na tidiploma ta vona. Mara namuntlha hi ta vulavula hi ku mfumo lowu veriwile ku tirheni. Leswiya swa khale vanhu a va tirha sweswi va nga ha tirhi swi cince kwihi. Khalanga nkarhi wun'wana swi lava na hina hi vothaku hi pfa hi pfuleka matihlo. A ni kahle daswani ku lava nga ku dyeni. Leswi ni swi vulavulaka va ta ti vutisa ku hambi ni vulavula yini. Mara loko va nga ri ku dyeni va ta ni twa ku ni ya kwini. A va hehli ku na le tingobeni.
1: Lowunene na vaxumi tatana Khalanga a xiticini ha tshemba a mi hlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene. Tatana Khalanga, vandla leri nga ku fumeni mo ni mi byela ri tirhe ngopfu kusukela hi 94. Tatana Khalanga ni vulavula sweswi vanhu va vuyi va maka swimbindzimbindzi swa manyunyu va kha va huma ndzeni ka ti-RDP van'wani va tlhela va tingetela ti va xikarhi ka tiyindlu. Swihambukelo tatana Khalanga a ni tivi ku swi ngani laha van'wani a tsandzeka no timakela thoyilete goji rinene leriwani. A nhoveni a hupana tatana Khalanga nkarhi lowu wa mfumo lowu a wu nge se nghena ka ha ri mabunu. Ende moya ni mi byela mabunu na wona a ma tirha ngopfu hi nkarhi wa wona ende na sweswi ma ha laveka hikuva hlapfa a va nga ri kona. Ende swigwevo swa rifuwo a swi ri kona ende mintirho a yi tele. Se vandla leri leswi ri nga swi tirha swi tele ngopfu mara sweswi ri koka milenge hikuva vanhu lava nga kona va ngheneriwe ngopfu hi vugevenga. Tatana Khalanga a ni ta vula ku munhu loyi a ngo i na RDP kaya ka yena sweswi a ngo vandlelela ri tirhangi a teki hamele a fayetela RDP a nge pfumeli tatana Khalanga hambi no nghena amutini ni khomi hamele ni ku ni la ku faya yindlu leyi hi ku vandlelela ri pfunchumu i ta ku holovisa ngo no ku khomisi ta ku khomisa ri tirhe ngopfu vandla leri tatana Khalanga ene va zama sweswi ku lata tirha ko va ku nkarhi wu fambini sweswi i nkarhi wa mabunu tatana Khalanga swivandlani leswi nga tala laha swi baku huwa hinkwaswo swi nga ku soleni ka mavandla lamakulu ko va ndlala na matshopetana mina ANC muwe ni mi byela tatana Khalanga yi tirhe ngopfu na sweswi no lava ku jika ka mabunu loko ma hi tsandza ni tlhela ni vuya ka ANC leswin'wana tatana Khalanga swi ta hi tlherisela kule ngopfu mo langutisa vona va lava va EFF va n'wi tekele mapurasi va tlhela va n'wi khoma hala tlhelo yi ya famba a balesa swibamu swi nga ri nawini loko mi ta swi vona ku ku lava ku fumiwa hi nkanu tatana Khalanga lava va ka hina va matsonga ni nge he vuli tatana Khalanga hayi swin'wana swi nyikisa vusiwana tatana Khalanga mavandla emambirhi ni vula sweswo na namuntlha ANC na DA vanhu hi nga bayiziseki mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xumeni kulu wa munhu.

0: kalanga vaxumi kalanga ni nga endle ka ntirho wa kahle kwalano xiticini kalanga ra maphosa a ku na xi nga xi endla ra maphosa i ra nghena swilo hinkwaswo swo onheka lava va nga ngo ra maphosa ile ku tirhile ku tirhi a ni swi tivi va tshama ku hi tiko ra kona kalanga ni ta vula hi nga a hi ri le xilungwini ku ri ngwe ra maphosa hi 20 ku ta kwalaka vo 2021 train ka rana train na yin a hi famba train hina hi nga hlupheki hi famba kahle train a yi nghena 15 minutes yin'wana na yin'wana train a yi nghena xitichini xin'wana na xin'wana vanhu va khandziya va mitirhweni sweswi ka rana xitimeni ka rana nchumu mara va lula maphosa ra maphosa a ni swi tivi vanhu lavawani i le ku hi tiko ra kona khalanga.
1: Alright, lokara batin'wana ti-voice note nga mahlweni hi teka tinqingho eka 0608875940 va tinqingho to tala ti va ti karhi ti tsayitela kumbe leswaku e-e khalanga ha ri na mavonelo eka timhaka letiwa mi nga tiveka leswaku hi bula hi toho i nhlikani ahe
2: na vuye futhi hikuva ni karhi ni yingiserile ni karhi ni twa van'wani va hina va ha ri ku nga hlupile
1: e
2: loko va vulavula hi ku AC ra maphosa i tsandzekile xitimele swi ku yini hi lava va nga swi tiveki ku i mani loyi a nga bya mali ya xitimele vandla reriya va lava ku tsutsumela ka rona hambi ni nga ri bei hi ro ri nga suka ri bile ri bye timali ta tiko hinkwaro a za ya lomba timali ra maphosa to fambisa tiko mani yi tsali a ku nga ha ri na mali timali teti va ti vulaka va ku a nga endlangi timhaka ta switimele xitimele i kume xi byeriwe mali va ku swizo vona ku thuzeni busa na ya va swi tiva ku mali va tekile na tibuta loko a ku ri ku matiko ya le handle va nga n'wi trust-a va fanele na mali va nga n'wi lombangi a hi ta va hi ri ku hlupheke lokukulu leswi mali a yi tekiseni swona loko a ni lava ku ta hlaya swo tala hikuva ni ta va hlayela na pati leri ya ka miyexe na leswi a swi fanele swi humeleri ku ya swifananteni mali yi nga dyiwa hi ti-groupcard ku swekisekwini va le ka miyexe va cinacina va ku va endleriwe ti-RDP a hi swona leswi a va fanele vaendleriwile a va fanele vaendleriwe doroba leyi
1: akasikasi n'we sweswi mi vulavula hi Jacob Zuma kumbe hi vulavula hi president Ramaphosa
2: hayi a ni vulavuli munhu ni basentana boxa vito ra munhu a ni vulangi Jacob Zuma mina
1: mara loko mi vulavula hi ti-Guptas na
2: ni ri mfumo lowu nga landzeriwa hi Ramaphosa wu dye mali
1: I think hi voho va nga lahleka a ni tivi vayingiseri mara ni twa ngaku hi voho somehow somewhere ku nga lahleka vona because le ku vulavuleni hi mfumo lowu nga le ku fumeni currently kumbe vanhu lava nga le ku rhangeleni va nga nghena ka term leya 5 years nhlikani Mr. Abel
3: ya mi karhi mi hetisela nga khensa voni vulavula hi mina mina asomunu ni vulavula hi mina hi ku ndzi huma kona Gauteng ni nge mpheli won't tell me about Gauteng hambi ku ri masiku ma le kusuhani ka yona munhu a nge mpheli because ni vurile ni ku hi mina nga swi tiva and then huma kona va ka Gupta a vulavula ku va Gupta forget ni vula sweswi va teke mali va hetela kuwani mina ni tshama na valungu na vo tlhariha va ni byela hikuva va ni rhandza a va ni byela va ku heyi mi le nghozini va veke swikoti lavawani va ka n'wina lava a hi voneni a hi tshiketeni ku loko vanhu va ni kuya swo karhi hi fanekele hi va tirhela hi ku va ni byela hi huma kwihi sweswi a ni vulavula hi mina sweswi mina dyondze hi vona va hetela kuwani se leswi nga kona ne ndiriwa ka hina wo khala leswi a nga zanga a nyikiwa evurhangeri i nyikiwe ku monitariwa a tirha yes a hakeriwa hi leswi a swi faneke swi lukise swona se hi cincile tati swi ya ku ta sweswo swa mina leswo saseka mi swi endle swo biha sweswo biha Lekendu sasek. Ilis. Namtay. Daka so. Loba ku chincha. Chincha. At elfet. When we would die. With one rip. So ayi firimba buringu. Mono i John Sheftari. Lesaku lo. Ashi soba sing. Wow. A chinchi. Iko na. Luanga ta. Enda. Lesi. Anga tam arna mafal. Namutay. Kote leba mafal. Ma nama wani kwa. Eh. Labula bula kwa ku loy. Loy. Barangere in kwa. Labatiba. Futhi bangwani amkuri yena lo sesi wan ayi kumaku labathiba nibabone amgubi thotheki uthe ngkwabu labaka gupta ngkwabu kabona nibana ngisise so 6 meter nirukswana bona nibatwa bakari babalabula sesi bangataka bangasikoti because I support ayi tiketeni ba labanga nikiwa ayi tiketeni uhangulu shasi lesi sika lungiswa kale lesakutaba na barangeri bafana barangela ntisi iwoti ntiyiso sweswo tanyani hinkwawo munhu i nyikiwe leswi a nga nyikiwa swona leswi nga ta ka swi nga phaza misilu ya that is why now na vula lead by example researching better q ndzi nga tshembi munhu la faku chava loyi a yi kotaka ku herisa moya na miri i mani Jehovah Jireh
1: inkomu mestabele can see inkomu All right, 060-88-7594. Tinga, teka tungwan tingkingo kya. E, mahlweni, twa le shok mwe, Miss Wan Sakwin. Ndok wen ka red voice note na to, mga mahlweni mbam karame rumel.
4: Minjani muhashi, nansoko makaya ka se bodon le itwa kalaka. Ai, minani bona wanda le re tireni sinene. Ende, ra reku tireni. Roku mananka ruwako na ukaufa amba sinene. Kwana swiso tala leswi hi nga ku swi voneni wu nga busy a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khata a yeni muhaxini.

0: ya irisimra kahle mingisirwa GSR FM risuka kahle leka hisa watiko ya simra kwa ringa tuwa bitu veri mbilu ya noi veri ya psa mbilu ya noi shkubu shamele shnishkonge lako mge shtwisisi
1: nge zangi shukotili ni ilo kukaisi wana kuhayi mpela kule kutike kule kutike
0: ilo kuzivoku ilo soso kuloko shkubu shamele uzo nga shtwisisi siri na mina inesha aun twisisi nge
1: zangi
0: ntwisisi and reshinda unga ntwisisi eku isungu neku nlawalawa unga nzeluku ileku nlawalawa na kun twisisi karuwani tolovela kule ila kulavisa muna ne ungizela kusene ukulavisise ehe eta kota kun twisisa loko inga nzela inge fuck intwisisini
1: ana kanzoko ah intisa wena la bangiserva hina amkele ke nhlekani wa sikrana munhla kuri wa vunara lo sa seka bangiserva jisara fa mi kai ku inhlekani lo nene enkwaku nkwaku lamba ku mkamera kona vakazi vahashi la vafamba kona wena kahle ka ndenga lo sa seka ti awara ka totinga tinare ha ku nhlekanisa mingiserva mina lo kuri ku aku hikuma ra kusungula sungulako amkela ka vakazi vakona ku hungasa wena eka nhlekani wa sikrana munhla
0: ya iswa so gaming serva jisara mpela ke vokazi wa game vokazi wa wireless vokazi wa grand form
1: vokazi
0: wa xiyani moya ha ikona ka wireless matrelo emangwe mingiseri wa GSR FM ma Monday ku fikela ka Friday ka nongonoko bamba reloaded ikaske lexinza kusaku ne kuna xiyimbeleri xingona xitombele swinene ngomani Justin Bieber ya xiseri xiyani ka mishwa sukura tolo hlamarisa vanhu vo tala swinene ngofu hi loko xifuka nghena kahle ka X afika siya kahle marungula mangwana makahle swinene ngoka munhu ka munhu unwana unwane ako ka siku rinwana rinwana mativa loko hi pfuka na mishwa kumbe xani ke va hi pfuka mi vone kha hi hanya hi kutaniwa etintswalo e timba xikwembu se loko hi pfuka a hi endleni swaku ku navela ka hina leswi timbilu ta hina ti lavaku swona hi pfuxa swona avuton'wini bya hina hi kota ku fikelela mpela ke leswi hi lavaku swona emarito lama ri nga fika ma hi xikarhi xitsongo ne ri va ri shera hi vanhu vo tala swinene ngopfu mativa va tsakana
1: vanhu loko va hi kha hi languta loko ho endla siku rin'wana na rin'wana rindla hi nga ku rona ro hetelela hi ri celebrate hi ri tekela nhlokweni hi tirha hi matimba i nga swi vona ku na vutomi bya hina byi nga cinca no i nga n'wari ku mundzuku swa endleka swa kuyiniyini
0: Ya, kaza huma ka swatolo. Loko dambrisha huma ka swatolo, ibi focusa ka swasukurana monhla. Ku mzukuta na yini mingzeri? Ah, huma ka swona. Hi swinwana swi endlaku hi stressa mo, hi sikuleri landelaka. Swamduku, swamdu.
1: Ebe ke ti dondisa vuti olori, vuti olori dzina nkoka.
0: Ya ne.
1: Ngona
0: mato olola khazi.
1: A khazi se va singurini, va singelela na marathon ya Lagian khazi.
0: Mina mazutsuma khazi kha mama exercise ampela pela pela pela.
1: Khazi va exercise la kuri ku nwana mi joinini for in one Lagian na khazi va ta va ri
0: kona. Mi va miri kona mazutsuma ne? Ah bana va mani. Ma bana de push up. Eh kumbe go tsutsuma ntse.
1: Ko ni bakhazani fuki. Ina vaki serva hina namuhla 18 September 2026 eh iba ke kuma kulo sala 113 wa masiko ku ba hiku
0: chopu
1: chip chip chip
0: ya eta lembe lerne
1: ya
0: mara swi kombisa nga ri jumini man
1: eh ya ri tsama ri ju
0: kahle kahle ka ku juma lembe lerwani mara swi tsume ingari siku rinwe e masiko mambiri eh ato patsa patsa
1: kesi
0: swi ku inweti ya vunkaye
1: hela loko vhikiro zwi sungulene mina lexi xi tiva ku ku hi ku birthday ya mina yo August loko yo zi fika swi la ku lembereri
0: oh se se ya chaya
1: se ya chaya se va yingise ra hina ku ri hi ta warawara hi ku yini yini a re
0: warawara
1: kumbe xani ho sungula ku kurisa swihukwani sweswi
0: ya se swi ya na
1: swi ya seva nga ni
0: a ku seva vhele ke inkinganyana
1: It's amazing that someone could loco cause the Black Friday. What's that Black Friday? I've raised some money, won't I? And better win in a match.
0: Because see, Sivanga, why can see Black Friday, Liana, why in Lyon? Why end Ashkar gang weti kumbe weti khaya ku heleni hi himelani vanhu va hola emuku vhikilela ra mahele ya nweti loko Black Friday swiva vangofu vanwanani va ku xava xaveni va ti 25 va ti 15 lawa mahele ya nweti va nga ri busy sona swiri kuna vanhu vo karhi lava swi endlelo wa ku vona
1: mina ku vulavula ni tisi chama isi tshama yi hundza yini kumane na na machangu kumbe xana ni discipline timalini
0: ai kare
1: inga kuna kazi va fana na mina
0: Eh kwa vha shone stressa kwa Black Friday loko munhu wena wena problem Black Friday ne eh ana huma nyana ka sona kahle kahle swi stressa ku fana na loko ni fika a shopeni so man vone wanuna mpela mpela ni fika nxava ku buti mina khadi khadi ra la shopeni mara hey vanona mara wanuna beri loko wanuna o zwa wana khadi leri ya ri le shopeni leri ya ri vha ku ara ra chat point na swinwana swinwana vera ku na nkinga kwalano
1: ne
0: yeah very how very singa tlangela ti mitlaya ti chemi ti mbiri
1: va va nela va hetla ku ba mina khadi ra ta swimani
0: kuna problem kuna problem vero kurake ga ibo dwaloi esola hi ngulavisisa kahla ku njani ava ari wanuna ava a khome khadi leriya ra ra ri mhaka leti ya
1: nwana mutakwa tsapa pala vanga
0: ndo so mina ya loko ka bothe a mentli khadi mina ku no hay hay
1: na hambi mina
0: a ndiri lavi ntalomba ka vagwani eswo zwo being said ya ndloko vanga ta mahungu na remember ngoveni ka skanda ka zwo zwo ngona ko bomba reloaded uta wayo kwa madlweni ka ndenga wa zukura na motla kensin being said tsangweti ndzawu ndo ka mbana mbana kona mingi sala kahle mir kona nongonoko I bamba reloaded kona kona ka shondo 106.0 eka rito ra rishaka
2: famba na minkari famba na minkari famba reloaded famba reloaded 326 nindenga la tompincha na hewa famba reloaded liyandlebe lead izinhlokomhaka ta mahungu eka jesus

0: Bari i tinsimbi ta le Russia ti trailer xa America hi leswi switirhiswa le gigini
1: ene swi fikini switirhiswa le
0: swa hela swilo swo nandzika hayi xembe
1: hi loko yi ku 5 to 6
0: ya re
1: loko nongonoko wo ba ma fanele u hela
0: ya u tshame u nandzikela hele ntirhweni loko ku fika nkarhi lowu fanekele u chayisa ku mara why va nga ngeteli nyana swinkarhani nyana
1: mata mina ni va va ngopfu hi ri ni ka khazi hi Friday loko me si andri ni
0: swi nandzike
1: ha va
0: khazi se va ntshi andri ne tena ku chayisa tirhiso le gigini ku sela swikuma switirhiso le gigini ya ri super kahle mixer wa GSRF swi kahle felekele ka ntlawa lowa Russian Army ri super kona ka gari tshumeta kahle ka 47 what minute mina una mixer ngene kahle feleke ka Aurelian har nongonoko I bamba reloaded eka Aurelian har gimeta kahle feleke ka Aurelian sewu maka yo ali ya yo tsumela kahle ka swi kwa ngwa lesi bagwa ka tikurena ra Africa dzonga xikanwe kenri ka matiko mambe
1: enti so wa lela vaing service sa FM ha me am kena ka mbile ka awara kusungula khome na rot mina tsumela kweli ka Aurelian kunga awara ya mune va kha zo gimba ri na wena mixer ra hina ku va hi kha hi kota ku famba na wena kahle hi tiphina hi mahungu lama va kuma kha ma ri kona hi mpene le ka nkarhi wa swa ha tele leswi humelelaka xikan'we le ka matikele handle swa ha tele leswi va ku swi kha swi humelela mahungu ya tele
0: all right hi leswi mi ngiseri va ri nkulukumba ministara what minerals and petroleum resources yena gwente batachane va ri nkulukumba ka nkarhi wa sweswiwa loko va ri karhi va jikajika lomu matikweni lomuwa lomu mintini lomu va ri karhi va gangisela kahle ti-vote va ri va fika va sindzisa vanhu swa ku hayi loko ku ri hi ku u hola mudende loko ku ri hi ku i tshama ka yindlu leyi nga akela hi mfumo ta ti-RDP i boheka ku va wehe i fanekele i ya votela ANC hi leswi va ngo va famba va kha va vulavula swona kasike leswiwa swi ke swi endla leswaku a yi kholeka swiyenge swa mabulula ku sungula ku vulavuliwa ngopfu hi swona kahle kahle leswi xi endlaku vona va ku loko ku ri keni akelo yendlu hi mfumo kumbe hola mudende ku nga ku ri walowa vana wa vakhegula SRD wa boheka wehe se swi sungula ku endla debate mani ka swiyenge swa mabulu swaku swi ta njhani kahle kahle va ku munhu hi fanekele a i xiboho ku va i votela ANC andzhaku ka loko i ri karhi i kume swoleswo van'wana va kumisa timhaka endzhaku phela mudende a hi wa yona na yona ako ya liyani a hi ya yona va kumisa i timalimali letiya vanhu va kokelaku tona ta ti-tax na swin'wana se hikuva kwala ka yini vandla ro karhi laha ku tirhisa matimba ya swo karhi ande na loko nghena man'wana mavandla ve ri ma ta endlisa sweswi ya mali ya mudende yi ta va yi ri kona
1: mali ya yini se ku hava veri hi vutheleni mhaka kumi ka mali ya mudende
0: hala tlhelo Julius Malema na yenavo a tshembisa vadyuhari leswaku hayikho mali liya ya mudende liya loko ko fuma vandla leriya ra economic freedom fighter va ta va kuma 4,500 a va ta va switsutsu he wehe
1: n'winana ene hi leswi swi heta ku phela swi endla ku ri vakokwani wa hina va heta va va kha va tsutsumela vandla ro karhi phela ku fana na vandla leri fumaka vakokwani va tshembele ka rona hikuva tiva ku hi roho ri va nyikaka mudende se loko ko heta va va kha va tiva ntiyiso walowo ku mudende na hambi swa swi ndlise kwini wu nge yi helo na tshemba kumbexana va nga heta va va kha va cinca mihleketo hi ndlela leyi kambe ke ha famba na n'wina kahle swinene mi yingisa ramene ka mahungu lama va kuma kha ma ri kona va va kha va tivisa kahle ku ndzawulo ya dyondzo and northwest yi vula leswaku nhlayo ya swikolo leswi nga onheka hi nkarhi wa mabubudza yi gonyile ku ya eka 16 ku nga 16 ndzawulo yi ya emahlweni yi hlela ku onhaka loku nga va kona eka swikolo leswi tirhisaniwaka leswi va ku va ku ri mabubutsa lama nga va kona hikwalaho ka nkarhi lowu hundzeke se swi va swi kha swi onhakile swinene maswo vana va fanele va va kha va ya dyondza njhani va fanele va va kha va yisa ku yini eswikolweni loko ku ri ku swikolo swi va swi kha swi onheke na tshemba ku ri a swi lo onheka swikolo ntsena na mapatu kumbexana tindhawundhawu ta ku hambanahambanana ti fike ti va ti kha ti onheka hikwalaho ka maxelo malamo kambe ke oho tshemba ku ri mfumo wu ta wu kha wu kota ku va kha nghenelela wu lunghisa mhaka leyi
0: i sweswo mingiseri mpela ke swa laveka u mfumo wu nghenelela mani va lunghisa mapatu vana va kota ku ya swikolweni kahle timovha ti kota ku famba a tindhawini ta ku hambanahambana ko maxelo lamawa na wona ma fika hi xinkarhani xintsongo nkarhi wa sweswiwa mawa ma onha swinene nkarhi wutsongo wa ku a yi ku ve na mpfula masiku mambirhi 1, 2, 3 kuma leswaku a yi khose ku onhake ngopfu hi ta tsundzuka kahle mhangu leyi nga endleka eNapal nakona vo va ha ri busy swinene na ku lavalava na vanhu lava nga lahleka kumbexani ke vanhu lavo ka va nga va kumangiki andzhaku ka nhlaselo luwa kumbexani ka mukhukhula luwa wu nga va kona khazi ma n'wi tsundzuka enkulukumba luya Soten Matibandila.
1: Yes.
0: Shisele shwa iluyan angazi akumeka kumbeshanike abakhomiwa ati magenta loko kukundeni kumbeshanike kutuburwe kahle Witness D. Lui akumeka kahleleka Matlanga Commission yena Mirias Van Dimere. Bakumisati magenta koka sikura na mwontla afangile aba ati wona karasa akot kumbeshanike oti wona karasin akot eka sikura na mwontla la magati makata yena kumbeshanike case ya yena inga afika ipospondi wa kuya kati 2 November kalembera 2026. Na kuna meri mkulu kumbaloi ekumeke arnar ncingo and then ka ka sele kumbe xa nge ko kwa le phakati ka kasi tincingo leti
1: tingenza kuyini ntenga kuna napo wadena na bona vana nanzu
0: eh tingena xinjani
1: tingena xinjani kuna mpunzu va fika va vakha va fanele vana nguta na nguta le tlhe na nguta na swithava tlhamani swingena njani
0: tingena xinjani
1: phepa nwanyani meta mukuma ku veri va vavisekini kwele nzeni vanwanani va kwati
0: wile mara swile swingena xinjani swikomisa ingari bo vatirhi va kwalei vana xandla vana xandla kahle kahle ka ku nghenisa tincingo na swin'wana na swin'wana loko u languta kahle ka swiyenge swa mabulo hi xitalo hi nga languta kahle timhaka tindhawu ta le ka Facebook ku ze ku va na mahungu lama fambaka swinene ngo vakwani vo tala vanhu lava ku chatachataka na vona hi xitalo va le ndzeni ka tisele kuma swi kha swi ku gangisa gangisa kwalawa swi ku hayi mamasi hayi ni ta ku vona loko ni huma mani
1: i ta ni vona rini
0: tata ni besuka la hi mamasi ya so kuma swa ku swi dlina swi va hi ndlela leyi mingiseri kasi ke a hi ndlela timaketa ku ri mani hi hlayisa vanhu lava nga le ndeni hi ndleleni ya ku va hi nga va nghenisi leswo fana tinqingho tsundzuka loko vo n'wi kuma a ri na riqingho milandzu ya ngetelelana swi ri na wehe u n'wi yisela ku roho un'wani wo xa xandla ka ku gweviwa kumbe ka ku ngeteliwa ka masiku ya yena
1: tshamaaene mi nga ri va leswaku va lavisisa ene loko va lavisisa va kumana ku na wena se i na xandla ka swin'wana na swin'wana
0: xin'wana xa kona xana i yi tirhisa yini i fonela na va mani i chata na va mani va vulavula hi yini ekuma swa ku ri ka ha fambisiwani mhaka tetiyaku ku chavisiwa timbhoni u sokhaya yi khona swi ku tanitanitani swi ku tanitanitani swi ku tani
1: ya i ntiyiso wa helela loko hi kha hi langutana kambe hi khasi ku va na ndzilo lowu nga va kona etindhawini ta le esidinso building laha va kha hi kuma kahle ngopfu mengisara mina ku ri case yaleyo a va kha hi kota ku va kha hlamusela kahle ngopfu ku na loyi a ngula kahle ngopfu Sithembiso Mdlalose lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ri i veka ka van'wani lava va ku va kha va hleketeleriwa ku va va kha va hoxe xandla va va kha hlamusela ku yi hindliseriwe yisiwa kahle ka ti-15 ta September lava kha hi kuma kahle ngopfu ku loyara ra yena ri tsandzeki ku va ri kha ri tivona karisa ecourt xivutiso i ku loko se maloyara ma hetama va kha ma tsandzeka ku tivona karisa ecourt swi va swi ndlise ku yini ku va ku timhaka swa timali kumbe a swi vona ku hayi loyi munhu i le ku kareteni ku i na nandzu ene wa swi vona ku swi njhani and loko ha ha langutaka mhaka leyi ka case liya ya nonyana
0: nangamo
1: va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ku na nandzu wun'wana kambe lowu nga ngeteriwa
0: swi nga va swi ri swi ntiyiso
1: yes swi na ntiyiso wo helela va hlamusela kahle ngopfu ku ri ene vo tala va haya emahlweni na ku va kha va humela ehandle ingaku a va chava ku ri okay vanhu lava nga huma hi bail ene hi ku se va swi vona ku ri va tsandzekini ku va kha va huma hi bail se va kota ku tiya vanhu vo tala lava nga hlangana kumbexana ti-victims va nga hlangana swona va kota ku va kha va humela ehandle va yisa se va ri loko ku ri ku na n'wina mi va vavisiwa
0: kahlekahle
1: sinelana
0: a endleni so mi nga vi mi kha mi langutaka kumbexana va lava nga vavisiwa hi vo va lava ntsena na n'wina van'wani mi nga ze mi humela hi tinghozi mi kuma timali letiya tolovelani ku va mi ya chekacheka mani kumbexana ke mi fowunela vona vanhu lava ya ve le ka road accident fund va ku nyiketa information lava va tlhela va vula leswaku lweriya wehe hi nyike mali yo karhi wehe i kume mali muni leyi hi nga yi humesa already hi nga nghena ka akhawunti ya vona i mali yo karhi swi tikombisa i nga ri Antonis to tala ta khomiwa
1: magota mama le ku onene swinene leswi va ku swikha swi heta swi yisa career ya vuloyara ahansi ndutu ta u nga ha ri kona eka qualification ya
0: i vativa nawu va tshova nawu va yivela nawu
1: leswi kombaka ku ri ene nga ri va leswaku loko ku ri ku i tirha hi nawu wa wu tiva se va fika va ku tikiselanyana switsanana va na ku komba example hi wehe
0: phela swi fana na varhandzani vumbirhi ka vona lowun'wani a ri xiphoriseni lowun'wani ku na mhaka la a Soweto va fika va jika mani va kombisa va komba mfana loyi a hlahla Luxy Xikosi andhaka loko yena ke a tiva timhaka endaku a yikhosi Soweto va n'wi seketela vheleke ka xin'wana na xin'wana ta tsundzuka mavhiki lama nga hundza khazi wa me ntlawa lowu wa machini machi a wu fiki tindhawini ta le Soweto laha nhlahla Luxy a nga fika a va a holovisana swinene ngopfu na lowa mfuna na lowa jaha loyiwani veri mani loyi wa mfuwethu lowa malefu loyi one we are mounti. So hiloko wa fika ba holop saranda ad magenta e le wa le bala ku tshe tshe ba hlamfa anta wulia aba komsa ad magenta ku ngeso entry kona so wetho ya yena mpela ke sukure ro batsa ndike ku tira kumbe xa ndike ba la vanga hetela ba tsemisana kahle na ku khoma na hiswanda twana magata kona ke sukure tolo vele ke lo amfu wetho ba yong jikela kahle ti vanhu vele so wetho e ba komsa ad magenta ku kahle kahle leswi yena ku endla swi wrong ta ndike ku ba hlamfa ba ri kona ndawu lia ende vanhu vele ku lose ke riweni kumbe xa ndi ba pfumela ka mtiro ba yiveriwa ba dlawa na sungona sungona sungwane e ka siena komisari magenta kuri mina ani ri bahlampa vanga chatiwe ni ri a hilangutane ni kathe na bahlampa lava endla ku vugevenga ku nga ku ri vugevenga lebyi bya ku bya ku yiva bya ku dlaya bya ti drugs ku va ku ri vona lava chatiwaka na lava pfumalaka maphepho hayi mhlampa un'wana na un'wana hi loko se va ku pfuka ku hayi khoka si wena hi humani wena hey huma lesuthu kwini wena
1: se
0: va na ku tiva hi yena leswaku i ta huma kwini ku endleka yini leyi nga vuya yi timeliwa kahle feleke va xiphorisa va ri kona kokwala leswaku va kota ku va va n'wi protector hi ndlela yoleyo phakela mthakathi ne hi yena ni vone video yin'wana kha komisari va ri ku thovhelathovheleni ka ti-gate house pasa ndhawu ta leswo wethu loko ku ri ku xa ha ri kona xi operata kahle xi operata vanhu vele va matiko ma le handle va nga ri na maphepho va nghena va fika va weldela laha ka yinani leya wena so nga koti ku nghena operata
1: exikatika himpela nkarhi wu susumile kambe a hi languteni hungu ro hetelelanyana hi xihatla ku na varhandzani lava va rhandzanaka hi rimbewu rin'we etindhawini ta le Mpumalanga mi swi taku a hi swilo leswi swi chavisaka i swilo leswi humelelaka hinkwakonkwako hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku na varhandzani himpela lava a va rhandzana hi rimbewu rin'we lava hi kha hi kuma kahle ngopfu mi ngisamela ku va tikume va kha va lwa laha wun'wa wa vona a nga heta a va a kha a tlhavetela murhandza wa yena lowun'wanyana kambe ke murhandza wa yena lowun'wanyana u hundze emisaveni laha va kha hi kuma kahle ngopfu mi ngisamela ku sweswi humelele kahle hi ti 3 September 2026 kambe ke lowun'wanyana loyi a nga n'wi tlhava i tsutsumile ku ya ku ya lavisisa va kuma leswaku hayi khona i kume leswaku lowun'wanyana i na ndyangu naswona ndyangu laha nga na nsati na vana
0: oh
1: leswi komba ku
0: loyi a nga na loyi a nga na
1: laha nga tlhaviwa hi loyi a nga na vana
0: na nsati
1: loyi
0: a ri wansati ka un'wana a ri na nsati a kaya
1: swi lava ku lowun'wana a nga swi tivi ku ri ho munhu lowu i loveta ti byela ku ha swi lava ku loyi u ni onhela ku ri ku yenile
0: i na muti wa yena a ri endleni ka muti hi wa nuna mpela
1: hala kun'wani
0: loko a ri a huma hala emakoti exi
1: tiva swa vava ndyangu a hi fambi
0: swona a swi bihanga ku bihe maendlelo i nga hevi wansati hala hala e
1: wanunaloko oveta a ku wena
0: wanwanuza wena wa yi nga ni byelanga ku i na munhu e a swi nandziki swi swi tikomba swi nga nandziki mani ku rhandzaneliwe yane sweswo mixer wa GCR FM va kahle ka xikondo 106.0 i sale kahle na timinetse timbirhi nghena kahle le ka awara liya ya vumune rimbe magoveni yimbe ku lunghena
1: ntari simrere ku yelo mina vantima
0: keai na n'we mivanu hayi ku ambanu mi vanhu ma languteka mi kahle mi swi vumbiwa swa ka moka mi nga fiki ka tiyelo bo
1: swi xavisaku swa tshukisa
0: hayi

0: Nikinsile kusirwa nkari xipano xa Bamba Reloaded mahungu iya awara ya muneka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile enhlikani ku languteka ungunkulu eka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Odas Ngobeni hi lava va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va lunghisa magondzo etindhawini ta masipala wa Greater Dzanene, laha va nga va ri karhi va vhakela kumbe ku va va ri karhi va endzeleka tindhawu ta Zangoma laha va languteka gondzo ro suka eZangoma ku kongoma emariveni. Meyara hi laha va nga va ri karhi va kombisa leswaku va le ku languteleni na mhaka ya ku va va ri karhi va lunghisa magondzo lama vikiweke ku huma ma ri karhi ma onakile. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Councilor Miyelani Jauke hi lava va ri karhi va yisa emahlweni na va xithekiniki ku va va ri karhi va lunghiseka tindhawu ta masipala wa Thulamela eka wadi ya vutsevu emugangeni wa Makuye. Meyara hi lava va ri karhi va languteka tibole leti vikiweke ku va ti tshame nkarhi wo leha swinene ta harava mphakelo wa mati kumbe mphakelo wa vukorhokeri wa mati lowu nga faneleka xifundzhantsongo xa Vhembe, lava va ri karhi va langutise kahle eka timhaka ta ku va va ri karhi va vuyisela mati eka vaaki va masipala wa Thulamela.
1: Ri famba ku ri muvusi a ya madi ni cina ku tlhela ni ci nga machelo ni xistata lexi na famba ri ho funguziwa pipe ko da ho va xuma vo funguza pipe na bombo ya one vekurwa. Okay, mara damu liko dara te.
0: Xibiko xigimeta mahungu ya awara ya mune ku vuyelela nakambe eka ungu leri rhangeke mahlweni. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa ni nga ku meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Odas Ngobeni hi lava va ri

Sega funi malani.

0: Kumusta yung samba ng mga?
1: Kumusta yung samba ng mga?
0: Feel like a bump, reloaded. 3, 2, 6, Nintega. La Tumpinja na

0: Mastin ng samba ng mga kari.
1: Mastin ng samba ng mga kari.
0: Vinega bump, bump, bump, bump, reloaded. 326 Ninday, ga.

0: vakuteka leswi wadlaleswi ya nerisimu ra kuri tweke vitwa ku ndzi eleketi swi kahle mabermuda fambisani kahle very na greto damula
1: ya wa ri twa na risimu ra khona ku himpela ka nghunyutiwa laha
0: veri ni eleketi hambi sweswi maxaka na vatswari va nga hundza misaveni ha ta fika ni te sungulela swin'wana me se leswi nghenetana swa ha lumi ni eleketi
1: ne eleketi impela khomo wa tivile tshimengisela wa eleketi simela ku ri ka awara liya nga awara ya ntlhanu ha famba na n'wina awara ya vumbirhi kambe kha hi tigumeta hi ndlela leyi kha hi tsimela kahle ka awara ya ku hetelela loko ku ri ku ha ku hi kuma ha ku amukela hi ku rhandza njhani miyingisela wa hina na ngoda wa ko bamba reloaded famba kahle na vakhazi hi nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle ti-entertainment stories ta lava va ku dumaduma lava ya ekhazi case liya ya Steve Biko ya ku tekiwa ka vutomi bya yena a yi va yi kha yi tlhe yi pfuxiwa va tlhe va lavisisa ku kahlekahle ku va kha ku humelele yini i swilo leswi nga humelela khale laha hi va ku kha hi tivisa ku ri na ti-witness ti nga ta ha swi tsundzuka ku ku humelele yini na a kambe ke va kha hi kuma kahle ngopfu mengisarambela ku ri va ndyangu wa ka Biko va kombele leswaku swi yimisiwa nyana va va nyika nkarhi ku va kha va prepare no lunghisalunghisa tanihi vanhu va xintu hi va hi kha hi kuma van'wana va kha va hlamusela ku ha ku nga ka hala ku yiwayiwa hala na hala va lavisisa kumbe njhani na kambe i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona ku ka nkarhi wa sweswi vanhu nga ri va leswaku witness yo sungula a yi va yi kha yi khume yi kumiwile leyi nga fika yi va yi kha yi kota ku humesahumesa sweswiyani ya sweswiyani kambe swi twala ku ri vumbhoni bya kona a bya ha khomeki kumbexana a bya ha khomani tanihiloko malembe ya ya kha ya hundzi ngopfu swi ta almost like ma 40 years
0: se no vula ku vumbhoni bya kona a
1: rei
0: kumbexana ke yi nga tshuka yi va yi tswala mihandzu mara eyi ko va hi ku ni sure ku na vo va lava endla ku vulavisisi kumbe maphorisa wo malama ne ko va timagenta ku lava ku waku va tirhela ku ti endlela mavito eka nkarhi wa sweswiwani
1: no vona nkarhi
0: swin'wana ku lava ku dya mali ya state man na swin'wana na swin'wana mara hayiko a va tirhi ku tiyimisela kumbexani ke yi nga titswala mihandru nene swi tiva leswaku ku endleke yini hi delayed Steve Biko mini a ni ma swi twa leswaku ri liya buka na McG i va siwe kwalomu ka vo 897,000 a kombisani magenta ku ri leswi vona va nga swi endla ka ti-comment va ri karhi va khomenta hi miri wa yena kumbe va vulavula swin'wana hi miri wa yena swi n'wi tsonise deal leyi a fanekele a va a ri na yona na khampani liya ya ka Nivea laha a yi fanekele ku endlela kahle mali liya ya 2.5 million hi ndlela yaleyo kasi ke timagenta ta makhomentelo ma vona ku e ha wa tiva swi nga ti tantani swi ku tantantantantantani wena se swi endla ku vanhu lavani mi kumaku va ku lava swa ku ri ku va ku ri wena u va advertisela swi swa vona swin'wana na swin'wana nkarhi wun'wana wa vo swi leswi khomentiwaku va hetlhela va nga tsaki hi leswi vanhu va khomentisaku hi swona kasi munhu loyi i so ivi va n'wi baleka se a kombisa timakete wa yi khona tanihi ku va endle leswi a va ni susele xinkwanon'wini na mina va suwa lavawani vo ma 897 hikwala kaya ve ri i defamation of character case yi pfulini a kombisa timakete wa yi khona va va suwa kahle feleke hi ndlela yaleyo hei languteni mani leswaku hi khomenta hi ku yini
1: loko hi ri vanhu hi khazi hambi n'wansati hambi n'wanuna a hi papalateni ku veka mavonelo hi miri wa munhu leswi munhu a nga xiswona
0: ku na leswi swa ku na makhatelo ma swinepe nkarhi wun'wani ma challenge swa ku vanhu va vulavula ma swi vona ku na leswi swa ku sweswiwa loko khata kuma ku nkarhi wun'wani i khata yena ku ti hala vuhuma dyambu ivi i ku ka swiyenge swa i ku hala ka swiyenge swa mabulo se mi vula ku va remember va ka comment kwala
1: ovula remember ngo
0: ho vula ku a ni ngo
1: ene leswi swin'wana ni nga fika ni tshama ni kha ni xi twa hi podcast ya McG i podcast leyi fambaka emahlweni swinene
0: etikweni
1: ra hina leyi yi hola kumbexana leyi kumaka mali yi ku hlaya se ene ni fika ni twa vanhu vo tala va kha va rila yona ku loko swi ta ngopfu ka vanhu va rimbe ra yisati a va na mavulavulelo
0: ya ni ze kotla na swona
1: kambe ke a ho tshemba ku sweswi ta fika swi va swi kha swi ya dyondzo yo karhi ngopfungopfu eka n'winyi wa podcast ku nga McG kambe ke hana ku ta swin'we kahle ngopfu mingisame ku ve na timhaka letiya ta anele tembe leri aka laha va pfuka hinkwavo va hundze emisaveni tembe loko a va kha a hundze emisaveni a ri ka malembe ya 22 laha va kha yi kuma kahle ngopfu mingisarimina ku ri case ya ku hundza misaveni ka yena yi va yi kha yi circulate hinkwako kumbexana yi va yi kha yi fambafamba hinkwako laba kha ikuma kahle ngopfu mingisa mina kuri hi va hetu wa kha hlamusela kahle ngopfu kuri a ri na depression sisi lavo tala ku nga heta ku va na ku hleketelela ko karhi ku ri ha swa ndlaku ku nga ri swona i lo ti cukumeta kumbexani munhu wa yena lavo tala swi tikomba ngaku na ndyangu wa ka vona va tshembaku ku ingaku lowa munhu wa yena aka a nga a lo teka vutomi bya yena
0: mara ka nkarhi wa sweswiwani ku ya loko wu lavisisiwa swi ya kumekisa ku yini
1: hinkwavo va ha ri kona
0: and swi tikombisa hi nga ri na footage a yi kona kumbexana a hi va n'wi kona no that's why hi ku swin'wana kona ku dyiwa mali ya state mani
1: phela loko va hi kha hi languta wa swi vona i ku heta va kha a hundze emisaveni hi ndlela yaleyo na hi rifu ra yena ma swi hleketa nkarhi lowu a ku ri nkarhi wa ti-COVID na ta hinkwaswo hinkwaswo aka a ri kona kambe swi tikomba hi nga ku va ndyangu wa ka vona

0: lowa xisati lowa n'wanuna a va nga n'wi tsakeli kahle ta va kha hundza emisaveni hi ku baleseriwa lavo tala va ehleketakalaka leswaku baba wa lowa n'wansati va nga va na xandlanyana
1: eka rifu ra yena
0: se sweswiwani case ya yena leyiwa a ya ha ya emahlweni lava kha yi kuma kahle ngo yi humela kahle eCape Town Magistrate Court kambe ku na witness leyi nga humesa vumbhoni yi ku yi twe mahungu yo fana no leave me alone ka yi nga ri va leswaku loko munhu a ri depressed i va a kha a hlangana na swiyimo swo karhi se hi nge soli ngopfu vanhu lava va kha va ri kusuhana yena what if a wu ringeta ku n'wi pfuna
1: yane swo humelela
0: Say, ya ya mahlweni kambe light vutisa ku ku ta humelela yini since hinkwavo va nga ha ri kona
1: all right mingisele sweswo hi famba hi ya mahlweni vele ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka a hi languti kahle ka khazi ka rin'wana ra hungu laha mhaka liyani ya BBL
0: yes
1: ka vanhu va yisati veri yi kahle mara loko yo fika yi nga ku rhandzi swi nga ku hundzisa misaveni ku ya hi ndlela leyi swi fikaka swi endliwa hi yona na swin'wana na swin'wana na swin'wana loko va hi kha hi languta kahle ku na yin'wana ya mhaka leyi se yi nga nghena ka vanhu va xinuna leyi already un'wana a nga hundza emisaveni eka nkarhi wa sweswiwani ku na munhu wa ndhuma swinene ngopfu kumbexani ke munhu loyi a tiveka kahle veleke influencer ya ku huma tikweni ra Nigeria hi tlhelo a ri n'wamabindzu nkulukumba loyiwani nkulukumba loyiwani a kumeka kahle veleke tindhawini ta le British ne va kumisani magenda ku ri a a vhakachele veleke yin'wana ya titliniki a Bangkok a United Kingdom a fika a kumisani magenda ku ri Norman yena ku na swin'wani vo a lavaka ku va a swi andrisa kumbexani ke ku va xiyimo xa yena xi va xi ri kahle eka miri wa yena laha va nga va ya va teka goza ra ku va n'wi tlhava tinight to karhi ka tinight leti va nga n'wi tlhava tona swi ti kombisa i nga ri tin'wani a ti nga tshamisekangi eka miri wa yena laha leswi a swi endla hinkwaswo a swi suma kwala ka $9,000 hi ndlela yo yaleyo ari tinight leti va nga tlhava ti fike ti nga fambisani kahle na mzimba wa yena laha ti nga fika ti ya block-a ngati ku va yi famba yi ya amahahwini laha swi nga vuya swi teka vutomi bya yena hi ndlela yoleyo ku ri ndlela leyi ya ku ri ayikho i lava ku ta va wanuna so loko a hi papalateni swa ku ri hi nga ti amukeli loko ku ri ku va ku ha i vona nga ri se va ku vulavula ku ha swi nga ti tani zama ku lavalava ti-type ta wena kumbexana sweswiyana sweswiya ku yi kota ku va kahle loko se mi ringeta ku ya titliliniki kumbexana swin'wanwani sweswiya mi swi nwaku na swin'wana na swin'wana swi endla leswaku vutomi bya wena byi va byi ri va ka byi va ka risk ku ri kumba swinene ngomingiseri laha yi nga ta hetela hundza misaveni nga twisiku okay i dye yini ku ndleke yini van'wani va swin'wa swi fika swi pfumela mzimbeni wa vona
0: I kuma ku wena a swi endli phela swi fanele ka vavasati na tshemba ku na vona va lava va kha va na swo sweswo swa ti-BBL va fanele ku kha va tshama va kha va ya ka ti check up va tshama kha va chekachekiwa na tshemba ku ri na swi sweswi va swi tirhisaka swi va swi kha swi fanele sweswona kambe ke ta ku yini hi nge milangeli kambe swi kahle ku va hi tihleketelela ka siku ra mundzuku ende va va sasekile
1: swo swi fika swi endla ku va kahle saseka ni va ku chuna chuna
0: nkosi yami
1: no veta nini
0: ingandlhavini
1: khazi wa mi i to vutisa ku ahe mana na tanitanitani na nkhadhe na so
0: Ivana
1: khazi swi kutani
0: mina khazi
1: Ivana vabana mara kambe ne Ivana bakala job plan 1 job tsunga kahle mingisela leswaku sweswo ile handle ne hi billion ya ku ringana 5000 na kambe ke va komisani magenta ku ri ka ku hume warrant of arrest andha ka loko a karhi a nga lavi ku ya a khoto a ku hina vabya a submita ticopy ta mapapila ma le xibedhlele allright hi nkarhi wolowo loko a ha ri ka ka yini papa la komisani magenta ku ri mhani wakwe yena tiyisela nkawe hayi se i beburile insati wa yena le muntini leyi ku na xintun'wa xintombhani mani xo saseka swinene ngopfu lexi xi nga n'wana lowa vuyiseka ncawe na tatana jubjub loyi a nga ku lavalavuweni hi maphorisa loyi a nga na milandzu yo tala hiswaku
0: xibebuloko
1: xi zama ku xava ta ku e papa wena vonaku
0: ya phela hi vonena nkandziyiso luwa wa xeve xin'wanani xa xeve xa ha xintsongo mara xi kha xi vona music video wa papa
1: xona xiyime ka tv
0: xevavavahi sweswo ku ri swihungongwana leswi hami khomele swona va yingiseri va hina hi tsimela kahle ka awara ya ku hetelela na mahungu ya ku hetelela ya siku na remember wa ka ngovena
1: allright hi sweswo mingiseri GCRF mi swona ku famba leswaku na swin'wana ka nongonoko bamba reloaded
2: umastilo famba na minkarhi Feel like a bump. Reloaded 326 Nimbega La Tumpinjan Rehua Hampa Reloaded Technology Chiku Sineta Ego Suina Hina Risaba Nkoyo Jikele Digisele Ega Audio Streaming Ya www.gsrfm.co.za TCRSA Hirito Rishlam Sena wana ande kar bingo kumbe kumbe amela ekar sambu trukari. Wangu, eka jisra fere, na remember remaini.
3: Nekhensile ku seriwa nkarhi xipano xa Bumper Reloaded mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri. Endzenga ku langutsheka ungunguleka wara leyi vaehleketeleriwa vambirhi lava va hlomile va lovile ka mhangu ya movha leyi nga koxa vutomi bya vona endhawini ta maphorisa ta Meblol hi ravumbirhi ni mixo hi siku ra vunhongi eka n'hweti leyi andzhati endzhaku ka tawara to hlaya va phangile eka ndhawu ya mabindzu exitichini xo chela mafurha xa Delington eka xifundzhantsongo xa Skukhune swibalesa swi kumekile swi ri endzeni ka movha leswi fambelanaka no ehleketeleriwa ku va va phangile hi swona kwalomu ka half kube awara ya mbere nenhlikani 13 wa vaxinuna lava nga tivekiki hi lava va hlomile hi xibalesa lava nga va ri karhi va nghena emuteti complex eDelington ku va va ri karhi va phanga va ehleketeleriwa va hlaserile varindzi vambirhi va teka mali ehofisini leyi kalaka yi nga paluxiwangiki. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM. Ndzawulo ya vutleketle na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeni nkulu xa Limpopo leyi yaka emahlweni na pfhumba ra Operation Phuza Weekend hi mayele ya n'hweti eka n'hweti ya mahuri ka lembe leri eka n'hweti leyi nhlayo ya 119 wa vacheri va khomiwile ka xifundzankulu hinkwaswo swa xifundzantsongo. Ndzawulo yi vilerisiwa swinene hi va ni nga ku hi vachayeri lava cheriwaka va byitwile eka swifundzantsongo hinkwaswo swa ntlhanu vacheri lava nga va ri karhi va khomiwa eka siku ra vumbirhi. MEC wa vutleketle na hlayiseki bya vaaki mana na kedi kekano u sola swinene ku va vacheri va chela va byi twile.
4: Media statement. Operation Phuza Weekend results for August 2026. Vemba district records highest arrest. Capricorn records highest alcohol level. The Department of Transport and Community Safety in Limpopo has noted with serious concern the results of Operation Phuza Weekend for the month of August 2026. During the month, a total of 190 drivers were arrested across the province for driving under the influence of alcohol. The breakdown per district is as follows. Capricorn District, 37 drivers were arrested, highest alcohol reading at 1.06 milligram is to 1,000 milligram.
3: Meyara wa xifundzantsongo i Xabembe Councilor Miyelani Chauke u yise mahlweni na ku nyika vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta masipala wa Thulamela i ku va va ri karhi va langutisa kahle ka tibohol leti vikiweke ku va ti onhakile. Meyara wa xifundzantsongo i Xabembe Councilor Miyelani Chauke loyi a va ri karhi a vika leswaku vaaki va nga kuma vukorhokeri lebyi nga helela.
5: Ri komba u ri muvusi a ya madi ni xi na ku thlela ni xi nga machelo ni xistata ndzi na kwamba ri ho funguziwa pipe vo dawa va xuma va ximbukuza pipe na gombo ya onee va yi kurwana mara damu liko dhaa.
3: Xiviko xigimeta mahungu ya awara ya ntlhanu ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni va ehleketeleriwa vambirhi va hundzile emisaveni endzhaku ka mhangu laha a va vika ni nga ku laha ku vikiweke leswaku hi lava a va huma eku phangeni eka ndhawu yo chela mafurha etindhawini ta Delington. Gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko Bumper Reloaded emahlweni MK Navigator Mathonsi Tsaki Nwan'wana endzeni.

Cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi foni 433-4-Oldman kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: 35 minutes mingiseringine kahle ka hour le ya nthlano. All right, yakha bula la. Eh kumbe xa ni ka kha mabona marungula mangwe ram country sengwe ya marito na namrumerile. E ka skana kambe mingiseru nga mahlwena ku parincinga ka number 0608875942. Hela ku twa we mingiseri. Sa ku wena.
1: Tani mtsonto. Mm. Islam sa queen.
0: Ngasi he. He ku mina ha. An tsama nge bukateni nwana nga na we nga tsama. E bukate swa yini?
1: Singana yini?
0: Ha hina vala vai hanya. 0608875942. Eh boy twa kahle mixer la. 106 hello.
2: Ramner lerne
0: man Mario.
2: Ere mfukile ka bot matose.
0: Hipukile.
2: Hipukile sesinwa nwana.
1: Vapfukile sesinwa nwana minjani mamo.
2: Na ene hipukile mo engena a hubzeni.
1: A engene.
2: Eh, mina hi mavonele ya mina. A hi ngu xikolokolo ngu ya Pitori ku va ngu fostela nwana. I fanele hi vana ntwanani, ntwanana loko a swi tsakela yena a swi rhandza. Ku nga va ku vula yena ku mhane. Le kereke le ya mga ka yona kumbe party le ka rimi favor ku kumbe xani soso tani ya mina ni lava ku ni vana n'wina mara loko ku ri ku swi nga ri tani a ni nge zi ni ti fostela ku ni ti twisa mbilu ku vava ma swi twisisa
3: okay
2: ni za ni n'wi fostela ni n'wi tlimbeletela se a hanya hi ku vava la mutini wa mina hi ku yin'wana hayi yi fanele a va free na yena ni hi munhu
0: ya twala
2: sweswo ku fana na loko i langela n'wana vukati ku xikolokolo tekiwa kwini kumbe teka mani ma swi twisisa swa ha fana na swona se n'wana i fanele a ti langela a ni na yena mbilu ya yena ni na mbilu ya yena leyi navelaku
0: swoswi
2: vuli ku leswi mina ni tsakelaku swona na hi fanele a tsakela swona
0: ze tanihi ku n'wana a nga langheriwi hambi mi kha mi swi vona ku ramko n'wana muti loko a nga nghena ka wona ni hambule njhomi ku n'wana a nga langheriwi
2: E-e, ni nge n'wi langeli ta ti voneli hi yexe loko ti ya biha hi ta wu hi yexe ni nge n'wi lawuleli ni ku xikolo ni ku yiniyini ni n'wi lawuleli laha swi te yini a ku kahle swi ku yiniyini swoswo taniya se ku fana na swona ku phati yo karhi ha mina hi ku ni favor yona xikolokolo hi ku mhe ni favor phati yo karhi na wena vana ka yona a karhi hi a nga swi tsakeli a nga lavi swona ta va ni n'wi hanyisa ku vava mose ku i n'wana
0: marika
2: bolofanele ni n'wi tshikelela hansi a hanya hansi ka ntshikelela
0: a swi wrong
2: swi wrong.
0: Mara ka bolo ku na team le mi yi favor-ku.
2: Mary?
0: Ka bolo i mani team le mi yi favor-ku.
2: Me ni favor Chiefs.
0: Ka Chiefs mi twa ma mutlangi na.
2: Ku sukela khale na khale ni kha ni kahlekahle hi lero vatlangi sweswo tani a no lava ngopfu loko khoma loyi a nga huma tumele nkhuni.
0: Sweswo a mi tivi na wun'we mo favor Chiefs.
1: Kensile
0: ma sa isa kana
2: ma wena la mina mina no wena no mare ma sanga nyikala ka ma sanga nyikala nda has ka bo tsa ka le no ma shango pa tsana ha te ko kona na swa swa danko
0: sa isa kana yare yare 0608875942 ka thaka kahle mingiseri wo hetelela mba ka mutlo la misela kahle mingiseri ku ya navela the birthday is 0608875942 mingiseri ibzela we
1: Yeah.
0: So ku wangulangela nwana swa ku a endla yini ki a endla lexi wo swi endla ku na.
1: And phele ku se a kula swa ndeka a heta tlhaso la mane. Ngongo kwala ka swa vukati ka swa yini. Mara ke kasi nkarhi se mele kumbe hi nga famba.
0: Hoyi mi nga ndzwela ku na yini kasi a mi ri na swihungwanyana mi la ku ndzwela ku. Okay, it's something serious. Let's put me in the cafe. Let's get into the layo. It's me like a conversation. Get Congo make a tele. Let's share English. Shake one level like a cafe. Let's get one rabbi puru. Let's get a super fan. Let's sukura kona. Let's sukura unkaye. Let's get a unkaye. Can I put a 226 mix here? Tanga like a tele man a man. Butu a wena no a wena. Mani kumbe man. Tanga like a tele sukura rabbi lewa. Let's get a unkaye. Sukura let's sukura na mota mix here. Here happy. Hamsetan. Awa ira kita mix here. I Drake Lewan, I'm going to try to controller and the cassette. So, I'm going to be a little shame.

0: zikaja resimra ko tweke bi tuba ri controller ari hele ke kahle velekele ka kunabele ni kahle ka birthday se ka vanla ba birthday ka eka sikura na mohla so kahle velekele ka Drake ka ske am sirdan we itwa kahle mixer so gona ke itlangela kahle na mani sikura ku velekiwa eka number 0603875942 hi we happy imana tlangela kahle sikura ku velekiwa ba rumele kahle mkandisi ya marito inga seta kahle tincingo mo itwa lava right
1: makeke aka musa rama macheke inwana kokwana swa boha le ka makoxa ni ri makheke ka wena mfowethu no ku makheke ka xongotelo maswanganyikwele ka makoxa le na papa khazamula mpambukwani le aka mapuve le ni ri suka ri ve lerinene mukhalabye kwalani na mani na mbuyelo n'wana mhani makhuvele le aka ndhambi nkata botirhisi ni ri makheke ka wena sesi na hinkwavo la bedaka vanavuleriwa makheke hi munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elikana mshana papa a xilwana fana na mina khadzi na khadzi thosi tsaki fambani mi ya wisa vanhu va hosi amen
2: riperile vahaxi va mina va two ni kombela ku happy birthday ka makwenu wa mina listen kumbe a ri tshembisa ka makoti wa mina California Maluleke na yena a ri tshembisa ka Ozi Maswanganyi ka dzingidzingi ka Vuyelo Makhuvele ka Ndhambi ka Nyeleti ka Nyani ka dzingidzingi ka Mr. Gabriel Baladzi ka Makoxa va naveleriwa hi thavheli ya kumbe ni ri kwala ka mapapila thank you vahaxi va mina
0: right can see investor V la ka mapapila la 0608875942 bala riqingo mingiseri kumbe xani ke teka lowu nkandziso nakambe mo heteka lava hi titwisa na vona right
3: hello
4: sadika
0: axa
4: mo ni navelela ntukulu wa harara le babangu ku na ntukulu wa mina kwala mugangeni wa kampeni sijomo nkuna ni nghena ka mapuve ka mpambukwane va ri vambirhi na ntukulu wa mina le ka hlungwani ka khakhala kha ku swi dya nkarhi sweswo ntukulu wa yena ivi ni vuya ni nghena hinkwako lava naveleriwaku siku leri hi vito ra Yesu Kreste kusuka kwala mugangeni wa kampeni siku ra hosinhlani eho karatu mukutwani dange xilungu
0: anokumbe xana swizwa swo tlimba hi mara ni ku khale loko munhu a tlimba hi mara hi ndlela liya a va ku hayi ta dya nyama na mina ni ta tsakeni ku a namuntlha swi nge endli va nga gwaxuli
3: hallo
5: ahe vahaxi vambirhi
3: ahe
5: ni pfukile na
3: hi pfukile
5: kombela ku va navelela ti-birthday wishes mankhoni ka homu 14 a hi mino
0: okay mankhoni
5: ahe ni kombelela ku navelela Bishop Hlungwani ka n'wamatatani na Vuyelo Makhuvele ka Ndhambi na Mboni Nyathi ka Savulani na Nyiko Maluleke ka Maswanganyi na Mr. Gabriel ka Makoxa na Man Ivy Mabasa ka Jimmy na California Maluleke ka Ajoni na Lisini kumbe Ajoni na nuna wa mhani mafanele inkomo va hi vambirhi
3: ikensile mama hlayiseka
5: inkomo
0: shap
3: 0608875942 itlangela na vamaniki eka nongonoko kana namuntlha siku
0: alright nkandziso wa rito
6: riperile va hi vamina vambirhi ni kombe ku navela birthday ni ri happy birthday ka Svara Doctor Shuman Chubzani va kumeka amuledana a block J a Thohoyandou ni ri a va kulisi va ri va vona malembe lamo tala na hinkwavo lava bedaku na vona ka siku ra namuntlha ni ri ariya sese helena va va khomi kahle ka siku ra namuntlha n'wa magoda hi mina ni ri laka mpambu danki
0: 060 hallo
7: vatonzi yambo
0: ahe
7: takumahoma
3: mabula ndlela
7: impela chifa machali kusuka lapha manje ke na mina ni ri happy birthday eka malume khadamula baka mpambo kwani la ka mapovela ninge kulani malume loyi ange hi ti birthday in tukulu wa ntolo na Coleman John Machaba mabuyanje va simata nchisa machali ku tsala hatshama i khesile matoti wambela
0: khensa mina hlayisekane baba
7: yes
0: yes right right 060 nkandiso wa rito rumelwini hello
8: happy birthday ka munhu un'wana un'wana lava nga majele lava nga swibedhlele a ni hlawuli ndliwani siya hove xikwembu a xi va nyiki ku navela ka mbilu ya vona ni ku makhekhekhekhe ni ku yipipi ni ku wuri a va navelela hi mhana skemina vumbiwa ni ri kwala joni kwala Soweto a hi tirha tirheni hahanu wa vana and malume wa vana dango
0: right kenzini ya va vatsundzuke na vanhu va kahle mativa lava nga makhobyeni hallo
9: khazi na khazi
0: yes khazi
9: ai va navelela va ti 9
0: oho
9: kuna mhana wa muhaxi wa hina i sesi wa mina mhana wa muhaxi wa hina Marlene Chirinda i sesi kulani vana siku ra kahle mhani Chirinda le ka Bungeni kuna rikotso ra skimi mhani Makhuvele le ka Ndhambi vuyele Makhuvele i xipala rhumbu xa mhani Makhuvele kula hi n'wamakhuvele a ni kuna mhani Simple kuna Mboni Simple Nyathi le ka Nsawulani kuna sesinyeleti Nkanyani laha ka Dingi Dingi plus one ne le ka Gabriel Baladi laha ka Makoxo kuna mhani Ivy Mavasa le ka Jim kuna Listen Kumbe a Thembisa na makoti wa sesi le vo driver taxi le ka Malamulele Thaveli ya Kumbe i makoti wa vona eCalifornia Maluleke hayi kuna Musa Rama Majekele ka Makoxo na hinkwawo lava kulaka namuntlha na rikotso ra mhani Makhuvele le ka Ndhambi ri Ndhambi ya Mukateko a yi vanene a va naveleliwa hi mhani Maxinzi kokwana wa ku hlula kusukela Gian 16 inkomu khadzi na khadzo famba ni ya wisa famba ni ya wisa yena ya ka Bungeni ya Dark Cake
0: okay, long and this.
10: Aria. Happy birthday, ka sesinyele tinkanyana ka dzingi dzingi. Happy birthday, ka ntukulu wa mina. Inwana me hari wa mina. Inwana ha ni tsarisa nwa mangayisi Maluleke ka bode. Mara va tekwe kwala ka Maswanganyi, i mhani Maswanganyi la va tekwe ka vakokwana. Niko happy birthday ka nwi na ntukulu wa mina. Niko happy birthday ka Mboni Nyathi ka Nsawulani. Happy birthday ka Vuyelo Makhuvele ka Ndhambi. Happy birthday ka Mr. Gabriel Baladzi ka Makoxa na Mr. Macheke Max aka Makoxa na hinkwavo la birthday ya kusukura na muntlha vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina le hansi ka vihosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso fambani mi ya wisa vahaxi va mina va nkoka danko
11: happy birthday ka ba khazamula pambukwani ka mapove ni le ka California Maluleke makoti wa sesithavi ni le ka lisini makweni wa sesithavi ka mapapila na boti Gabriele ka mapove na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona a ku ri mani jajani lava navelela
0: so i can see ni mani jajani ya ni xaku mani jajani ku ri vo hetelela la ningisera elong dingi kahle sesi le ka Facebook hito leswaku i vamana va hi ri karhi famba kahle veleke na vona eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded kona munhu ufana Eric Terembeni va ku yisin'we ikeni ri la bolwini Eric Terembeni kasike Rodney Mnyuku laka ndindani la radio i twala kwamtswa i can see kasike kona munhu ufana Nwamtuko Baloyi uphile milete va ku ya together from Gandlanal block 11 via mabambe ne Malamulele Alimpopo ya wo hi tsala hi xilungu mabambe va ku mabambe hi xilungu mabambe le ka mabambe all right sikinza nga rambane va ku singwe ke ndiri kwa rambana ndzangwe ka sika kona Brenda Morimi va ku singwe ke ndiri la karivala inkom ka sika Lawrence Fufu Noon va ku singwe ndiri la block 2 El Similan ka Makoxa Kensin Bazan one man pause ra ka Ngobe Kensin Christina Manyike B9 Kensin Wisan Jema ka Kensin Feleke ka sika kona munhu fara kwa musani mkurumbi Kensin e kona Runi Manganyi ka Bogisi Kensin Calvin Makasani Kensin Feleke la Gumbani la ka sika kona munhu fara tobara no bala beka stop Kensin my face him landro ne le ka ngona ke Kensin la B9 ka sika kona munhu wo ri wa vo muduru and then Kensini vele kena mwena kaske kwa na munu mufana andani madoda Kensini kaske la block 4 kaske kwa na munu fana tisila noka rangani Kensini vele ke la botolin za wa papa maria Kensini laka gijamandini kaske timi numate Kensini resika view so za isaya Kensini vele ke la shandi ma bishop rain masibi Kensini vele ke la zima mhulu pili usani masocha Kensini la fala nomo kaske tisani maluleke Kensini la sfasongela ikona raina chabala la Kensini kama puwe JP magula saba mtoto lofan Kensini shifulani nila press chabala la Kensini laka shigaman la Buchanda Bambiru Kensini la Shidauru Sundu Golden Kensini la Giana Sekshini Efe
3: Nti iso nga lila vang sirva ina wala na gambi kaku happy birthday eka muna nkweni metangela ka skrang wala kubileke otsa mara kufumele so kwa hai malambe la man sala masungula ka matata nile swa kahle sunene kambe ke eka nangona kui Kensini la kubai ke fambi na muna kahle nangona kufambi kahle tatle kwa ta kufamba na muna kahle eka skrang mziku minangona kungwa hida eka lanzela tami ganga na remember kangobeni hibai ke famba hidela le
0: Isa so mingzeri tabai ke famba kahle vele ke ndlela le hina humili indlela yo yaleyo misalamti miri ne ngobeni I meet
3: wala
0: virire ngobe virire remember
12: imme remember ngobe
0: remember ngobe I vala ntala e ba se igobile igobela bre kambe ngwe la bondla ini
3: Me salam tiraka.
0: Mina mna story mina. El sobra kahle bekuzera ngisira kahle ka SK. Famsela kahle vele kena. Right Jason. Bagora olusika laka. Kasi ke mixela salam tiraka mna kodwa ka Jason FM 9 fambili.
3: Bye.

Swibeka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ya karhi maamukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa Jisar FM eka madyambu ya siku ra namuntlha siku siku leriya ra vukaye eka n'hweti ya Ndzhati ka lembe ra 2026 kumbe n'hweti ya vukaye eka lembe leri ra 2026 ni va ni karhi ni khensa swinene kusuka le ka xipano xa Bamba Reloaded lava mi tisela kahle ni ngona ku va matimba swinene eka ndzengo wa siku ra namuntlha MK Navigator Mathonsi fambisana kahle na wun'wana kun'we na muhumelerisi wa nongona ku lunghile malepfani loko hi va hi karhi hi langutisa kahle ka swiviko leswi nga ta va hi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va hi karhi hi khumba kahle le ka mpfilumpfilu lowu nga humelela ehenhleni ka court ya le henhla ya Joni loko maphorisa ya hundziseriwe emahlweni na nandzu wo ringeta ku dlayeka vahehliwa Vusi Musket Matlala Floyd Mbuyiseni na Musa Kekano mutshama xitulu wa CEO National Gambling Board Lunghile Dukwana u vula leswaku swiphiqo leswi fambelanaka na ku gembula hi leswi nga le ku tlakukeni etikweni ra Afrika-Dzonga muhleri wa tipolitiki Dr. Levu ni nga ku Levi Ndowu u vula leswaku vadzonga muhleri wa tipolitiki Dr. Levu ni nga ku Levi Ndowu u vula leswaku vandla ra African National Congress na Commission

0: kolo bya vusirheleli no visiwe maphisa ngakula o pfumerile ku hlangana na mehlo wa kulobye ka nandzu wa vukungundwana eka ni nga ku eka nandzu wa vukungundwana eka siku ra vunharhu hi lembe ra magidimberi na maku ni nga ku na khume nkombo vandzawulo ya vutleketle na vuhlayiseki bya vaaki va ye mahlweni na ku va va ri karhi va simeka mapfhumba ya operation Phuza weekend eka mayelo ya vhiki lama humeke eka wona vaphangi vambirhi va hundzile emisaveni endzhaku ka mhangu leyi nga va ri karhi humelela eka tindhawu ta Messina. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Miyelani Joke va yise emahlweni na ku va va ri karhi va nyika vukorhokeri eka vaaki va xifundzhantsongo xa Vembe. Swiviko leswi nga ta va swi langutisile eka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka nkombo wa timinete ku beya awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hundzile emavhengeleni ni xavisa ntsaka mavhengele hi tekana kona ku ya amahlweni ripereni
1: le ka nongonoko wa tamidamba na rimemba nguvini rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphelama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukhwati next to Usave eBolobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarobela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-Wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Ri marovela funeral services, take the chance. Tamiganga 627 ni madyambu la mi nyika timhaka leti hisaka. Tamiganga
0: swi veka kahle le ka nkayi wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ri karhi hi langutisa kahle ka swiviko leswi sungulaka nongonoko hi ku va karhi hi khumba kahle le ka ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo hi lava va ri karhi va yise emahlweni na pfhumba ra Operation Phuza weekend eka n'hweti leyi nga hundza hi mayelo ya yona eka n'hweti ya mawuri ka lembe leri. Eka n'hweti leyi nhlayo ya vanhu lava nga khomiwa va vachayeri ku khomiwile 1,090 exifundzeninkulu hinkwaxo hikokwalaho ko chela va byi twile. Eka xifundzhantsongo xa Vembe ku rhekhodiwile 57 wa vanhu lava nga khomiwa hikokwalaho ko va va byi twile kun'we na ku va va ri karhi va honise ka milawu leyi nga kona emagondzweni. Kasi eka xifundzhantsongo xa Capricorn laha ku nga va karhi ku khomiwa 37 wa va ehleketeleriweke hikokwalaho ko chela va byi twile. MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet ni nga ku na Kedikekano u sola swinene eka vachayeri lava chayelaka va byi twile ngopfu eka mayelo ya vhiki kun'we no vika leswaku tinghozi ti nga ha tali emagondzweni. Ndzawulo yi tlhela yi emahlweni yi va ri karhi yi endla ku kamberiwa ka magondzo kun'we no vona leswaku vanhu hinkwavo va famba va hlayisekile no vona leswaku vachayeri va fanerile ku va va ri karhi va chayela.
2: Media statement. Operation Phuza weekend results for August 2026. Vembe district records highest arrest. Capricorn records highest alcohol level.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe Ladumadwe Giyani Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka Ladumadwe u nga ti tsarisela rona nimuntlha ku tsarisa i mahala tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi swi kumeka eladumagiyani na Malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo latuma where you save and score xikwembu xa bolo jikelela lava i vabhori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomele special lowu swi ta ka 30 meters i 17300 35 meters i 19750 40 meters i 22200 45 meters 24650 50 meters i 27100 55 meters 29550 60 meters 32000 65 meters 34450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meter steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u winika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe hi whatsapp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga na miganga 627 ni madambu na minyika timhaka leti hisaka na miganga

loko swiswa swa mingiseriwa mina ni bani kha ni ku amukela kahle ka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku ka majama siku ra namuntlha u ta va yi karhi fambisana kahle mina na wena mingiseriwa mina ri ni longisa swin'wana laha.

Yeah, usungutha sweswo mina na wena kumbe usungutha sweswo mina na wena kana ngone ko wa Sportville mingi se rwamini no vana ntshema na kupfumela swa kama jamba sikura na munhla mina na wena hi ta vai kare famsana kahle aka ngone ko wa Sportville majama sikura na munhla mingi se rwamina kuna totala ninga khomela tona hi ta vai kare vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership na ngutisa leswa ku kuva khoko endleka yini hi yona mina vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership kama jamba sikura na munhla kuna mitlangu inga konta vani kan vulavula nayo na wena hi yona mitlangu leyi wani mingi se rwamina ha yona ntsena mitlangu leyi ninga ta vani kan vulavula hi yona mitlangu leyi ya UEFA Champions League yi vuye ntambu yi vuye matimba tavani kha ni vulavula hi mimbuyelo ya kona leyi tlangaka ka siku ra namuntlha leswaku fambisa ku yini mingiseri wa mina vatlangi va ya hala na hala xipani xa Mamelodi Sundowns xi ya mahlweni xi tiyisa xipani xa vona xa 2026-2027 mingiseri wa mina hikuva va sayina vatlangi ta ku byela leswaku va sayine mani un'wani mingiseri wa mina un'wani na yehe u ta va karhi a sayiniwa ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns mitlangu leyi ya UEFA Champions League ndzi byerile leswaku yi ta va karhi yi sungula kumbexana yi ta va yi karhi yi ya mahlweni ka majamba siku ra namuntlha yin'wani yi sungurini van'wani va korini mingiseri wa mi ta va ni kha ni ku vulavula na wena kumbexana ku byela hi yona leswaku va mani va nga kora va mani va tlangaka ka majamba siku ra namuntlha mingiseri wa mina kasi a hi sunguli nhlokomhaka ya hina nhlokomhaka ya hina yi olove ngopfu mitlangu leyi ya Betway Premiership

0: tanga kama jama sukura na mota xipansha mamilo di sundowns xivaxika xi tlanga kama jama sukura na mota no lava leswaku oni predictela xikoro predictela xikoro ming sura mina un byela leswaku voni nga ku kama jama sukura na mota ntlangu wa ko exikarhi ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns na xipani xa yona siwelele iboni nga ku ta ka ku ri na mani ka ba jama sikura na munhla tsumela ka WhatsApp ya hina u fika uni siyela nkandiso ta tlhela ntaka ncingo ku la ku teka mabonela ma wena mingisiro ya mina tsumela ka WhatsApp ka Facebook page ya hina ya GCRFM u yikuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kwa laya u ta ba karhi u nangutisa kumbe xana comment u byela ku ile kwini naswo fama na nhlokomhaka ya hina loko ku ri ku swisisa leswi hi vaka karhi hi vulavula hi swona miyingiseri wa mina kasi hi swihi leswi nga ta sungula hi swona namuntlha ka majama masiku ra namuntlha ri nangutisa lama mabaku bembele miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku mahungu ma tshama bembele na cancer remember ku siriwa nkarhi mari lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va sportville Majama sikura na munhla a hi sungule mitlangu ya UEFA Champions League ni pfumele ni sungula hi yona mingisiri wa mina cause ka sikula ra tolo hi vone swo tala swo swa kahle aka mitlangu ya UEFA Champions League Spanish lexi dzabelaka hinkulukumba Jose Mourinho xi sungula kahle ka mitlangu ya UEFA Champions League mingisiri wa mina I think sungule kahle but with na vatlangi lava nga na vona I don't think it's a true reflection ya xikoro xa yena although a tlanga na xipano xa Inter Milan mingisiri wa mina But I don't think it true reflection ya score 2-1 mingisiri wa mina. Ibone Kylian Mbappe abakara kora bolo sungula ya vumbiri itlanga iba ika rikora ijalderi avaritanaka Ververde abakara kora andaka loko nwa tipala atlange bolo mingisiri wa mina loko va nguphasa bolo akuwa yiba ahupa Jaleruan recapitalizer aka mistake le anga vakara hi endla leswi swinga endla leswaku xipano xa yona Real Madrid va xika xi leader hi di bolo timbiri eka tanda mingisiri wa mina va vuyini va xipano xa yona Inter Milan va ringete matshalatshala hinkwawo leswaku va tikuma vakari va kota kora yinwe ntsena ya ku tiyisisa leswaku hay loko ku vuyiwa aka nenge wa vumbirhi va nga na ndla swin'wana miyingiseri wa mina no ka ni nga tivi loko mikore bolo yin'we ka nenge wo sungula swi vula swo tala ka mitlangu leya UEFA Champions League miyingiseri wa mina so hi komba kahle leswaku kumbexana loko mi vuya ka nenge wa vumbirhi mi nga na ndla swin'wana swa ku hundlula leswi mi nga va mi karhi mi swi endla xipano lexi xi va ka xi kha xi dzabela hi kulukumba Christian Chuvu hi lexi xi nga komba Real Madrid leswaku hayi va ta va ri kona u nga rivali nkulukumba loyiwani u ve a sayina contract na xipano lexi xa yona Inter Milan ka lembe leri nga hundza miyingiseri wa mina hi n'wi vona a sayina contract leyi hi ti 9 ta June 2025 contract ya malembe mambirhi a va karhi a pfala kumbexana a mbala tintangu ta nkulukumba Simon Izangi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u tirha njhani ka xipano xa Inter Milan. Inter Milan i xipano xikulukumba miyingiseri wa mina loko langutisa malembe ndzhaku a swi ri swona xibusa mara sweswiwani hi va hi karhi hi hlamala leswaku ku va kha ku endleka yini hi xona xipano xa Inter Milan. Nkulukumba leyi va ni vulavulaka hi yena nkulukumba Christian Eugene Chuvu nkulukumba leyi a humaku a Romania huma Romania tsabele swipano swa ku hlaya nyana nkulukumba loyiwani u na ntokoto wo tala so I think wa xi khomini xipano lexiwani loko u langutisa leswi xi tlangisaka swona aka nkarhi wa sweswiwani u dzaberile xipano xa Ajax Amsterdam u dzaberile xipano xa yona Roma u dzaberile xipano xa va xitanaka Resista u dzaberile xipano xa va xitanaka Universita Caravora u va a karhi a dzabela 2003-2007 a dzabela Roma kasi 1998-1999 a va a karhi a dzabela xipano lexi va xi vitanaka Cravora a va karhi a tiyisisa leswaku hayi va karhi a xi dzabela kasi dzaberile Roma 2003-2007 Ajax Amsterdam 1999 ku fika 2003 so hi wun'wani wa vanhu lava va nga banga kahle ngopfu loko swi ta ka timhaka ta yona bola ya milenge mingiseri ya mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini nkulukumba Christian Chivu laha ka xipano lexo xa yona Inter Milan lexi xi nga va xibukutiwa aka siku leri ra tolo hi xipano xa yona Real Madrid. Antivi no ka ni nga tivi leswaku xipano xa Real Madrid xi lunghekerini loko hi langutisa depth leyi nga kona vatlangi lava nga kona va nga sayiniwa. A ni swi tivi leswaku xi lunghekerini na ku va xi tlanga mitlangu leyi ya UEFA Champions League. A xi fanele xi kore tibolo to tala ka siku leri ra tolo mara ku na vanhu vo hetisa tibolo ta kona. Munhu loyi a nga ni impressa Vini Junior hi wun'wani loyi a loloha ku tsutsuma ku nga se fika nkulukumba Jose Mourinho. Sweswiwa ni n'wi vona a treka ya ndhaku a ya pfala tibolo a treka a caca bolo a za yi kuma loko munhu loko wingara or strikera xi kha xi famba na yona kumbe midfielder. So I think ku fika ka nkulukumba Jose Mourinho swi cincenyana matlangelo ma yena majaleriwani miyingiseri wa mina ni vulavula hi yena Vinicius Junior. Kasi ka xipano xa Inter Milan hi vone jahali leri va ri tirhaka Augusto hi minute ya 77 a kora bolo hi ri yin'we ya ku tiyisisa leswaku hayi va va karhi va wina hi bolo hi tibolo timbirhi xipano xa Real Madrid aka yin'we leyi va nga kora yi va veka kaya ku hayi hi yini bolweni mara ka nkarhi wa sweswiwani a hi kotangi ku va hi karhi hi hlula yo kota ntsena ku va hi kora bolo hi ri yin'we. A hi siku kwalani hi languta yin'wani mimbuyelo ya UEFA Champions League miyingiseri wa mina. A swi tiva kahle leswaku ka UEFA Champions League the defending champion i xipano lexa xa Paris Saint-Germain. Swi tikombe nga ku xipano xa Paris Saint-Germain miyingiseri wa mina xikume antivi xikume combination ya kahle ya Champions League hi xin'wana a xi va xi kha xi kaleriwa loko swi ta ka timhaka ta Champions League hi tikhapi hi khapi leyiwani miyingiseri wa mina. No ka ni nga tivi swi nga va swi vula leswaku xipano lexiwani xi kume maendlelo mantshwa a ni swi tivi. Hi tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka xipano xa Betis na xipano xa yona Lili. Betis va kota ku va va hlula Lili hi tibolo tinharhu eka timbirhi kasi Lili va tlhela va kuma na red card. Kasi hi tlhela hi vona xipano lexi xa na Dortmund va tlanga na Villarreal. Dortmund va kota ku va hlula Villarreal hi tibolo tinharhu eka timbirhi kasi xipano xa yona Manchester City hi vone mina ni ri vitana ri Cyborg Erling Haaland a va kora bolo ya ku sungula ku tiyisisa leswaku xipano xa yona Manchester City xi va xi kha xi leader hi bolo yin'we eka tanda aka minute ya 47 kasi hi minute ya van'wa tipempe hi tlhela hi vona yena Erling Haaland a va karhi a kora bolo ya vumbirhi ya ku tiyisisa leswaku hayi xipano xa hina xa macha xi ya mahlweni miyingiseri wa mina. So I think Erling Haaland hi wun'wani kahlekahleni loyi ka nxaxamelo loko o fika ka top 10 ya Ballon d'Or ni vula loko va kha va eliminate-iwa I won't be surprised because matlangelo ma yena ma kahle swinene miyingiseri wa mina. Ku langutisa ti-touches ta yena na maendlelo ma yena ma kahle ngopfu ku va hi ku loko u nga rhandziwa u rhandziwa loko ku nga tlangeli swipano leswikulukumba miyingiseri wa mina. Kasi hi tlhela hi vona xipano xa yona Aston Villa. Aston Villa I think they are va cince maendlelo ma vona va cince maendlelo ma vona va tlanga hi ndlela yin'wani ka nkarhi wa sweswiwani va kota ku va va xipula xipano xa yona Club Brugge tibolo tinharhu ka timbirhi kasi hi tlhela hi vona xipano lexi va xitaka AEK Lask va karhi va kora bolo yin'we eka tanda i ri njhika laha loko ni vuya miyingiseri wa mina ta va hi karhi hi langutisa leswaku ya kwini ku na va yini va nga fika laha ni fanele va tshamisekisa miyingiseri wa mina. So handle ka sweswo ni khomile ta vuya hi ya mahlweni na nongonoko wa hina.
1: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinlodi bya ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a Section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Maendi Bricks and Sand aka ka ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
2: Vula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha ivutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele nkwakwayila Salema, Jakenjaka, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale, Hina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Sekshi, Nale Skosese Wholesale, Entaka Magazine Hardway, Nale Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor, Kuswa Nale Teksiren Kele Mpenama, Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to You Safe, Ebu Lobedu, Nale Elim, Opposite NTK, Ejoni, Hikumeka, Extension 4, Parliament Street, E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive, Kuswa Nale Police Station, Nale Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa Nale Maneme Long Primary School Sekumeka Nale Alexandra E number 47 16 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Arma Robela Funeral Services Loko eku halata halata Loko eku iku inka mali Iku inka mali Nasona Sitututu Ipana Bantabasi Nate Shetaina Hileta Ti Papa Ipu Lavla Hiti Wings Wish Shoko Shoko 074-751 4932 Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala ari marovela funeral services and take the chance.

0: Okay, all right. We saw something Sarah Mina. I believe we mitlangu le iba ke career ya mahlweni ya UEFA Champions League. Kuna swin'wana swi faka swi disturb la no tani khomela swinene ming Sarah Mina. Mara nongonoko wa hina u ta va u karhi u famba the way hi nga ku planisa xona. A hi tsumele ka mitlangu ya UEFA na kambe ya hi langutisa leswaku i va mani va karhi va tlanga kumbexana va tlangaka ka majama siku ra namuntlha ka mitlangu ya UEFA Champions League. A hi langutisi fixture ra ming Sarah Mina leswi yi nga tshamisa swona ya UEFA Champions League. Loko nangutisi ni ta kota ku swi vona leswaku ti bohani ni ta lembeleriwa ti bohani ti team a ku na leyi nga ta ku leyiwa yitsongo ka leyiwani hinkwati ka tona ti team letiwani i ti team leti ti nga va ka ti ka number 1 ku ya fika ka number 4 loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya UEFA Champions League ming Sarah Mina. A swi tiva leswaku le England ti team tele England to ringana mune hi ti vonini yin'wani ya toho yi nghena ka UEFA timbirhi ti nghena tinharhu ti nghena mune ti nghena ming Sarah Mina. So ti hlayini leti ti nga va kha ti nghena aka mitlangu ya UEFA Champions League ming Sarah Mina. So hi swo swi endlaka leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi mitlangu ya UEFA Champions League. So I don't think ku na munhu loyi a fanaka complain-a leswaku xipani xa hina xi nyikiwe xipani lexikulukumba hinkwaswo swipani leswi swi nga kona ka mitlangu ya UEFA Champions League swikulukumba cause loko u languta ti-league leswi ti humaka swona u ta kota ku swi vona leswaku ti humaka ti-league tikulukumba. Kasi ntlangu wun'wana hi nga wu langutela ka majama masiku ra namuntlha ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Napoli na xipani xa Arsenal the Gunners. Kasi Liverpool you will never walk alone yi ta va yi ri na xipani lexa xa yona Atletico Madrid. Kasi Paris Saint-Germain the defending champion va ta va ri na xipani lexa va xi vitanaka Slovan Bratislava. Kasi xipani lexa xa yona Galatasaray va ta va ri na Sporting. Kasi xipani xa yona Fenerbahce va ta va ri na Roma. PSV va ta va ri na Schalke. Kasi Bayern Munich va ta va ri na xipani lexa va xi vitanaka Bodo. Kasi Lens va na Slavia Praha. Kasi Como va ta va ri na xipani lexa Leipzig. I mitlangu leya ya UEFA Champions League ming Sarah Mina no va na ntshembo na ku pfumela swa ku hayi lava nga swi beji va bejile a hi tsumele ka mitlangu leya ya Betway Premiership ya languta starting 11 being Sarah Mina. Loko u langutisa xipani xa Mamelodi Sundowns karhi na nkarhi ku va xi va na xi xa hi hlamarisa hi vatlangi vantshwa xa hi hlamarisa hi vatlangi lava hi tivaka va ri beje swi vulaka ku xipani xa Mamelodi Sundowns a wu nge study kumbexana a wu nge swi a wu nge vuli leswaku a hi studeni hi ndlela leyiwani cause xi ta na swiswintshwa leswi swi va ku swi kha swi endleka aka xipani xa Mamelodi Sundowns ming Sarah Mina. Hi va hi karhi hi langute xipani lexi nkarhi na nkarhi xi nga na ncicaka xi tana leswi xi nga tina leswi we u va ku karhi u hlekete swona leswaku va ta va karhi va ta na swona ming Sarah Mina. A hi langutisi starting 11 xa xipani xa yona Mamelodi Sundowns leswaku ka majama masiku ra namuntlha xi tshame njhani. Loko u langutisa xipani xa Mamelodi Sundowns a tipaleni William wa ha ri kona, Ndamani kona le ndhaku, Khosi kona, Mdunyelo kona, Mudiba kona, Mkwenu kona, Mkhulisi kona, Litlaku kona, Van Wyk kona, Mayilula kona, Leon kona. Kasi loko u languta bench ra vona na rona ri tshame hi ndlela leyiwani. Gosu kona bench Cheni Mvalo kona, Mureno kona, Basadien ukona, Aled ukona, Zwan ukona, Ndlovu ukona, Matthews ukona, Reyners ukona. Ta kota ku swi vona leswaku vana swi conqueror ntsena benchini ra vona mulavula xipani xa yona Mamelodi Sundowns. So loko u ku studyini leswaku ku ta sungula Reyners hayi va ku komba leswaku hina u nge hi study hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi ku komba leswaku hina hi dume hi yini hikuva hi tisa swilo leswi hina hi swi lavaka. Ni vulavula hi xipani xa yona Mamelodi Sundowns. Loko u langutisa vatlangi lava va nga koha ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns vo tala va vona hi lava nga na torha ka nkarhi na nkarhi torha ra mitlangu leyi ya bolo ya milenge ming Sarah Mina. So loko u langutisa xipani xa yona Mamelodi Sundowns u langutisa mudzaberi wa vona a hi twa nga ku ka nguva leyi nga hela ya 2025-2026 u ta va karhi a hlongoriwa loko leagi yi hela cause a nga kotangi ku va a teka leagi ming Sarah Mina. Mara va hi kombisini kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns leswaku hayi va tirhi ku a nga tekanga leagi va tirha hi timhaka ta ku ka nkarhi wa sweswiwani vona va lava yini ende leswi va xi lavaka i ku va va builda Mamelodi Sundowns i teke Champions League. I think it's good ku va a teke UEFA cup player ya CAF Champions League ming Sarah Mina ya fana na loko i teke league I think in La Liga mali ya kona mingiseri wa mina. So I think they did well ya kuba bangu tsamisa nkulukumba lowa because u tire swinene ka xipanxa mamlo tsandaus ku endla leswaku xipanxa mamlo tsandaus xi va xipande xi xi va ku xi kasi chavisa naso xa chavisa loko tlangana xipanxa mamlo tsandaus xi va xi kasi chavisa nkarhi na nkarhi. So hi ta va hi khari na ngutisa leswaku ka majama sikura na muthla va swikota ku teka mukutlinya minharu ba ba ala ba tsame aka amalembele mena ya tafula kumbe ku to fana na kwala na a hi switi mara leswi switi vaka ku ntlangu wa bolo vangala tora mingiseri wa mina a hi nanguti man'wani mahungu loko hari ka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina loko nangutisa ni ku byerini leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns hi xin'wana xa swipani leswi a xi stadiki yimana mina mingiseri wa mina yimana mina loko ni ku byela leswaku a xi stadiki xipani xa Mamelodi Sundowns aka nhlikani wa siku ra namuntlha ku komba leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns hi xin'wana xa swipani leswi xi taka na swihlamarisi va paluxe leswaku yin'wana ya ti-cream ni pfumeleni vula hi ndlela yaleyo leswaku yin'wana ya ti-cream vatlangi lava va sukaka swipani leswikulukumba loko va suka aka swipani swoswoleswo va ya ka xipani xa Mamelodi Sundowns ho tibyela leswaku va va vulavule khale na xipani xa Mamelodi Sundowns a ku na leswi hi faneleke hi vula xona leswaku u yo sayiniwa a nga vulavulanga na vona u va a karhi a vulavula na xipani xa Mamelodi Sundowns leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns na yena mutlangi mingiseri wa mina hi vone namuntlha nampundzu va va karhi va tiyisisa leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns xi hi xin'wana xi nga sayina mujahana laha I don't know. Loko u ya ka xipani xa Mamelodi Sundowns, I think vatlangi vo tala va ndla xihoxo xa ku va tsutsumela ka xipani xa Mamelodi Sundowns va nga rhanganga va langutisa leswaku va ta va karhi va tlanga kumbe vo yela mali na. Vo tala va voho va yela mali a va yelangi ku va karhi va tlanga bolo because loko wo yela bolo u ta kota ku swi vona leswaku competition yi tight ka xipani xa Mamelodi Sundowns. Loko ya ka ti-wingara yi tight, ya ka strikara yi tight. So loko u sayina u ri strikara o sayina xipani xa xipani xa Mamelodi Sundowns swi vula ku u tibyela ku wena u ta va u karhi u phikizana na swona switereka leswi nga kona ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ja leriya Thabo Kacele loyi ni nga ku byela leswaku xipani xa yona Kaizer Chiefs xi ve xi kha xi n'wi chucha a chucheriwa ku va a tsutsumela ka xipani xa Mamelodi Sundowns swi vula ku timhaka a ti hetisiwe khale ni vulavula hi yena Thabo Kacele. Thabo Kacele namuntlha ku tiyisisiwini leswaku u sayine contract ya malembe mambirhi na xipani xa yona Mamelodi Sundowns andzhaku ka loko a ta va a suke ka xipani xa yona Kaizer Chiefs. U nga rivali leswaku mudzaberi wa xipani xa Kaizer Chiefs u kombisa leswaku ye a nge vi a karhi a n'wi tirhisa aka nguva leyi ya 2026-2027 jaha leri ra ka Dube ri ve ri kombisa leswaku kumbexana ra ka Cele ri ve ri kombisa leswaku hi ku a nge ni tirhisi ri ni va ni kha ni terminator contract ya mina a pfumelelana na management ya xipani xa Kaizer Chiefs leswaku va va karhi va terminator contract yakwe sweswiwani u va karhi a paluxiwa xidzi leswaku i mutlangi wa xipani xa yona Mamelodi Sundowns. So a ni tivi kumbexani ta yi kuma chance ya ku va a va karhi a tlanga ka xipani xa Mamelodi Sundowns andzhaku ka loko kulukumba Fernando de Cres va va kombisa leswaku hayi va nge swi koti ku va va n'wi tirhisa. A hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo va ngela tora nkarhi wa hina wu yi vekwala ka 24:08 loko i ku 8 o'clock ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi xisaka xa nghondo xi kona mingiseri wa mina u ri ni jika mavhengeleni loko ni vuya mavhengeleni mingiseri wa mina ta va ni vuya na vayeni va hina hi kota ku va hi karhi hi burisana hi mitlangu leyi ya Mayor's Cup ya vaxisati ti-final leti nga kona hi mugqivela ta Mayor's Cup.
1: Riwe bokhomile special loss taka 30 meters in 17,300, 35 meters in 19,750, 40 meters in 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters in 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Noku bora kutlula kolomka 50 wa dimitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3
2: computer steel casing i 2500 rand. Transport i mahala. Loko winika custom u kuma 2500. Unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 0627924318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
0: Angezi yeta nkarhi mingisiri wa mina hi vuyena vayeni va hina ni ku byerini leswaku hi na vayeni laha kusuka ka mitlangu leyi ya Mayor's Cup ti final ta mitlangu ya vaxisati ya 2026 mingisiri wa mina hi ta va hi karhi hi burisana na ti-coach na assistant coach hi twa leswaku ti-final leti ti nga kona hi mugqibela 12 September 2026 va ti-prepare njhani a hi xeweteni vayingiseri hi ta sungula hi le ka bon'wana a hi xeweteni vayingiseri.
3: Ahe. Na hi ti pukini swinene. Tle va hi ri ku preparing ka final ya hina.
0: Hi vulavula na mani, hi vulavula na mani.
3: Vulavula na coach Fabi kusuka ka Bongwane Award 20.
0: What 20?
4: Coach Oyo Mabunda kusuka ka Award 26.
5: Mi vulavula na Khanyisa Mashawule kunga assistant coach kusuka ka Skhonyane.
0: Oh okay, inga kwa mitwali kahle mani, kuna swinwana swinga tshamisekangiki. Pindana ka
4: coach Oyo Mabunda.
0: Okay.
4: Kusuka ka Award 26.
0: All right.
4: Coach aka Skhonyane.
0: Okay, all right. Swivula ku loko mi vulavula mi ta tshunela ka yona ngo mi nge hi tshuneti kwala mi ta ya hala ka site ra vona. Hi ta sungula hi coach aka Bongwane. Gonzo ra n'wina ku ya fika ka ti-final mi hlule swipani swihi naswona a swi mi tikela ku fika kwini ku va mi swi hlula mi ze mi ya mi ya fika ka ti-final. Gonzo ra n'wina ni la ku vulavula kusuka ka ntlangu wo sungula lowu mi nga tlanga wona wa vumbirhi wa vunharhu na wa vumune ni ri yes ni la ku tiva leswaku mitlangu leyi mi yi tlangise ku yini na mimbuyelo ya koho yi fambise ku yini.
3: Okay, okay. Ntlangu lowu wo sungula hi wona wu nga hi olovela ku tlula mitlangu hinkwayo mara loko se hi yakhe hi ya mahlweni hi fike hi tlanga na ti-team leti a hi tlangangu na to malembe ku fika ka top 4 ka top 8 kahle kahle.
0: Okay.
3: Hi tona ti hi tikelaka cause na last year hi koti ku tlanga na Gawula a hi koti ku huma ku olova ka Gawula na sweswi ku ze hi ta a finalini hluli Gawula hi ti-penalty entlangu lowu a hi swi tiva kusuka kaya ku a wu nge fiki ku olova na hina hi nga luza.
0: Ntlangu wo sungula mi wine hi tingani?
3: Ntlangu wo sungula hi wine 6-1
0: a mi ba xipani xa le kwini?
3: Ana a xi tsundzuki kahle xipani xa xi baku xele
0: okay all right xa vumbirhi ami ntlangu wa vumbirhi mi xupula xipani xi
3: ntlangu wa vumbirhi a hi xupula xipani swa kona ku se khale hi tlangeni na swirivalanyana.
0: Okay. Kusuka ka Skhonyane gonzo ra n'wina ri fambise ku yini ka mitlangu leyi ya Mayor's Cup?
4: Xo sungula ni rhandza ku xeweta
0: fambani ka mike leyi fambani ka mike leyi meta mi kha mi cincisana hi mike leyiwani yeleyo yi nga ku yina swihoxonyana mi nga suki teka ni xitulu na n'we mi tshama kwala kusuhani ku at least
6: xo sungula ni rhandza ku khensa nseketelo lowu hi nga wu vona kusuka aka vaakatiko va Award 26.
0: Okay.
6: Hi ku angarhela Award 26 hlambe Award hinkwayo ku maphata Nkomo Skhonyane hinkwaswo swiya masitwisisa.
0: Okay.
6: Seketelo va hi komba koho vurhangeri bya hina.
0: Okay.
6: Gonzo
0: ra n'wina loko mi ta va mi sungule mitlangu leyi ya Mayor's Cup mi tlange na swipani swihi mahi titsundzuka kahle gonzo ra
6: n'wina?
0: Yes, a hi sungule ka ntlangu wo sungula.
6: Ntlangu wo sungula hi tlange na Award 21 ku nga ngove hi hlule 4-2.
0: All right, a ku nga ri ti-penalty a ku ri ka 90 minutes.
6: 90 minutes.
0: Okay. Ntlangu wa vumbirhi
6: hi ya tlanga na phikela hi hlula 3-1.
0: Oh, phikela mi hi hlule 3-1. Okay.
6: Wa vunharhu ya tlanga na Mungongoma hi hlula
0: 10-1. Okay. Ya wa vumune
6: wa vumune ntlangu lowu tika ngopfu i team leyi nga hi humesa na last yi nga nghena a yi zangi nghena hi lo fika hi tlanga hi vhe hi tlherisa sweswo ya hi ya mahlweni nkurhi team leyi a yi hi tikela swinene hi hlule hi ti-penalty mara hi battery note hi ti-penalty andzeni a hi tlange 1-1
0: andzeni mitlange ka 90 minutes mitlange 1-1
6: mara a ti-penalty ni fika hi battery note
0: a ti-penalty gonzo ra n'wa ha ri ri kahle coach ya Bongwane tshunelani ka mike ku na switulu swi ri swimbirhi mi nga yimi kunene vayeni va mi va nga karhala tekani mic loko mi hetini mi ta teka mic mi yisa gonzo ra n'we na ro ri ve kahle because mi le ka ti-final ti preparation ta n'wina for ntlangu lowu wa migqivela ti fika kwini vatlangi va ready ku fika kwini ku na vatlangi lava va nga injured kumbe ku na vatlangi lava vo ka va nga ri fiti mi va vona ku a va fiti ka ntlangu lowuwani
3: Aiko vatlangi va hina hinkwavo va ready ku tlanga final ku na loyi a nga vaviseka ku na laha a nga ri kona hinkwenu hi kona loyi ntsundzukaka question ya mina vutisi ndhawu ni nga tsandzeka ku hlamula a hi tlangangi mitlangu yo tala hina hi tlanga mitlangu yimbirhi
0: okay
3: cause hina hi ri ti-champion lembe ra ku hela
0: America standby
3: eya hi ri ka standby
0: alright
3: hi sunguli na Shawela hi tlanga na Shawela hi ba yona Shawela se hi tlanga na Gawula
0: mi ba Gawula Oh gonzo ra n'wina ri ve ritsongo ko kwala ka ku America standby
3: ni
0: kwe advantage ya kuva maybe tingwenye mi the defending champion
3: defending champion
0: oh, okay all right yisani halaka assistant coach tsinela mike assistant coach kusika ka sikhunyana wa swi twela swaku bongwani i the defending champion mi ya tlanga na xipano lexi xi nga ti defending champion mi ti lungisele ku fika kwihi ku va mi tlanga mi xupula xipano xa bongwani cause va yi tiva kahle mali leyi leswaku yi nandziha ku fika kwini ni vulavula hi mali ya Mayor's Cup mi ti lunghisele ku fika kwini ku ba xipano xa bongwani mi ready for vona leswaku leswi mi nga swi khoma mi ta fika mi va surprise kwale a mi nge swi vuli la moyeni i ti-surprise i ti-automatic bomb leswaku wo yi twa se yi bulu kuri kwala yi nga kona se hlamula ku yi tise ku yini kwala nyikani coach ya bonga the defending champion ti le ka ti-final i ncini leswi mi nga ta va byela varhandzi na vaseketeri va ka bongwani ku va va ta a stadium va ta vona matimo ma endliwa bongwani yi teka khapi leyi hi ku landzelelana ra vumbirhi i ncini leswi mi nga ta byela varhandzi na vaseketeri
3: lexi ni nga va byelaka xona i ku va nga khomi hi tingana a va ti hinkwavo va ri na ku pfumela ku bongwani yi ta tlhela yi teka futhi na lembe leriwa
0: hi ku vona ka n'we mivona ingaku mi nga xi batingani xikhwinyana
3: a two noto hi ta wina two noto hi ta wina a ni tshembisa ni nga tlheli vuya ni ta mi byela kwala two noto hi ta wina
0: coach loko xipani xa bongwani xo ba sikhwinyani two not leyi mi yi vulaka xipani xa sikhwinyani me ni nga xi nyika 1000
3: a mo pamba va ready na yona cause bongwani swa boha ni vulavula ni nga tipfinyingi swa boha yi ta wina ti-team leti a hi na hina hi tlanga hi chava tona hi leti already se hi nga ti hlula ti
0: all right yisani hala ka sikhwinyani ni nga va byela yini varhandzi na vaseketeri va xipano xa yona sikhwinyani ti-final leti mi ya tlanga na ti-defending champion mi nga va byela yini ku va va kota ku va va khoma ndlela va ya a Giyani stadium
6: xo sungula ni rhandza ku va mi hi tisinile ta hlangana na coach laha hi kota ku hi langutana ta ha sukana na mona mahungu man'wana ya kahle hi lamu ka vaseketeri va ka sikhunyana va wadi ya ka sikhunyana mabazi mambirhi se ya humesiwini
0: oh mabazi mambirhi kusuka ka sikhunyana u tala Giyani stadium
6: ta ku sapoti ka vana va vona vatswari va vana va vona va ta ku tlangeni vatswari va vana lavaya hina na crowd supporters hinkwavo ta lavela
0: okay
6: se ni la ta hlamula laha ka two not a ni swi tivi no ni ta swi hlamula njhani a ni va ri n'we mi la ku hi nyika 1000 loko hina hi wo biwa
0: loko mo biwa ni mi nyika 1000 n'we swi vula ku loko mi nga biwa ni mi nyiki chumu
6: ni nyika voho nyikani voho
0: a ni nge nyiki vona ni nyika n'wina mi nga ta biwa
6: ni vula loko hina se mi ni tlherisa mali hina hi ba voho n'we mi nyika voho
0: no loko n'we mo biwa me ni mi nyika 1000 loko bongwani yo biwa ni mi nyiki loko yo bongwani yo wina I niku nchu. Yes.
6: All right. Mi spake hi ndlela yin'wanyana.
0: All right. Mi vitinga ku mi ya wina tingani so?
6: Leswi ni nga yi vonisa so mo ni vulavula ntiyiso me ka bolo ni rhandza ku vulavula ntiyiso bon'wana yi tlanga bolo ya kahle ka ti-team leti ni nga ti vona laha yi tlanga bolo ya kahle i vanhu lava va vekaku bolo hansi i vanhu lava na final ya kona yi ta tsakisa hi mhaka ku bana kota ku khoma bolo na vala vana hina hinga na vo vana kota ku khoma bolo ena hina hiti imsirini hayi
0: loko na kuta loko na kuta xipani matimu ma history ya ka ya club ya ka Bongwane na vatlangi va ntlhanu loko nga ri ntsevu loko nga hoxisanga lava vanga regular lava vatlangaka nkarhi na nkarhi hi va vonaka hinga va vona regular so ni mine ka jumbani loko kuri ku vatlangi lava ma vativa vatlangi lava swi vula ku mfanele mi prepare-ela voho vatlangi va lava va ntlhanu coach marito ma ku hetelela mi ri yini ka kusuka ka Bongwane
3: marito ma ku hetelela i ku vanhu va ward 20 a hi humeni kwini ya a stadium ya supporta xipani xa hina sweswi ni nga mi byela ku a xi nge mi khomisi tingana a ku na ku tingana ti nga ta vuya ti mi khomini
0: okay
6: swi ta va tana na lava la ka ward 26 aba ti mabazi loko yiku 7:30 nkombela ya tala va ta muka hi karhi hi la ku buka hi muka hi va rwale khapi ti ga ti landza
0: yiku rhaniwa khapi ya ka skhinyani
6: ku rhala ti rhangana ti mova mabazi ya karhi ya ku boma bele karhi ya
0: kala assistant coach mimi songa songa mikuyi hayi
5: na hi khensini khensini ku va hi ri na n'wina
0: kwalaho okay khensini ti swi loko hi ta vona ni mugqivela hi ta vona ni mugqivela coach hi coach hi ta vona ni mugqivela nkhese swinene ku va ni na n'wina a tindlwini ta hina ta vuhaxi no va na ntshemba na ku pfumela leswaku leyi Jehovha a lava ku yi wina yi ta va yi karhi yi wina Bongwane kumbe Skhwinyana va ta va karhi va wina a hi jiki laha loko hi vuya mi yingiseriwa mina ta va ni kha ni songasonga nongonoko wa hina i ri ni heleketa vayendzi va hina.

ai songa songi mingiseri wa mina ai songa songa a na nkarhi mina na wena na swi tiva leswaku nhlokomhaka ya hina a yi ri kona ya ku va wena u predicta xikoro mingiseri wa mina exikarhi ka xipani xa Mamelodi Sundowns na xipani xa Soweto ta ni khomela swinene leswaku a hi kotangi ku va hi karhi hi tlanga ti-audio ta n'wina hikwalaho ka ti-interview leti nga kona van'wani va ku local is lekker ni le ku minikeni ka local sweswiwani na themba mi le ku deni mixurha khese swinene n'wini mi nga tsala ka Facebook page ya GCR FM khese swinene hinkwenu a ni nge hlayi wun'we cause nkarhi wa hina wa hi vondroka na n'wehe mi nga ni tsalela ka WhatsApp ya hina na n'wehe mi nga ni zama ku ni bela tinqingho hikwalaho ka nkarhi mi va mika ni nga hlayi mi ta ni khomela swinene loko ku ri mina Ntombi Ezenya Ntombi ya le swikolweni swa Maleza wa Zinjhevu ntsetselo ka hlongwana tikulo mamujaji n'wari simati na sera mamujaji n'wa matholo a swi nandziha a swi sasekini ku va ni ri na wena ka majaha masiku ra namuntlha kwalaho ka nkarhi u ta ni khomela ni ra hi tsumele ka xisaka xa nghondo hi ya twa leswaku majaha masiku ra namuntlha va hi khomele yini kusuka ka xisaka xa nghondo ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: eka vayingiseri va Xisaka xa Nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Nkunu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wa wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: n'wahanyani waloya n'wahanyani waloyanyana ditwe venare kwa omteleskopo andi kafiri omtele manjanja kwa arumela xikhova xi ya kefini xi ya xava xinkwa
2: bava ka bava minjhani
1: ima
2: isati wa n'wina ka bava
1: Queen of London
2: hi mina lowu
1: a wena
2: hi ka bava hi mina
1: Waloya,
2: mwanyani,
1: shalowanyani.
2: Babo, ai mina loyi.
1: Uwe loyi.
2: Mina ka babo. Nono wa mina ka ma ni tivi n'wini.
1: Oyi. Mina nda ku phungeleriwa. Famba lo nsati wa mina a ku kuma yimelane. Swona kasi ni le kwini kasi kokwana.
2: Hi mina loyi nsati wa n'wina babo.
1: Ni vula laha hi le kwila.
2: Hi kaya la.
1: Kwala? Kuna manese masiku lama la?
2: A ku yila kaya? Kuna manese la?
1: Ni vula kuna manese la kasi la wo mbala swo basa lawa manese la?
2: A manese babo.
1: Swi va lava endlaka ka mina.
2: Mi le xibedhlele baba.
1: I ma nga ni tisa la?
2: Hi mina nsati wa n'wina.
1: A wena man, nga ni hembeli.
3: Manhlawu.
4: A kha xuma mulungu wa mina.
3: Hayi mara mi famba kahle a yi ri njhani nyama liya mi nga yi xava le ka bava.
4: Oh nyama plus mina sweka xema.
3: Ene plus a marole nyama liya a yi ready. I xihon'wana nyana xa kahle.
4: Ku na kokwa mi van'wani va nga ni dyondzisa ku sweka. Kokwa Ndala. Ah ku na kokwa Ndala yin'wana yi nga lova a va ku hi yoma Gezalbert kasi yi ku ni na xitifikheti xa le ka yi vula family ya yos yi nga na bi liya ya swikotikoti swa ti-beef
3: na yi vona
4: yi ku va ni dyondzise ku sweka mina xin'wana na xin'wana lexi nga khi xi n'wanaka i xakudya chela swi ta nuhwela swi ta nandzika
3: xo cheleteriwa hinkwaswo
4: loko yi riha swo chela i ku ni hava ku hele nyala ku hele yini
3: xi chela leswi nga
4: kona chela swi ta nuhwa
3: hambi xa hlapfi xi cheriwa kwalaha
4: xemaka chela hlapfi hon'wini
3: a ni veri hinkwaswo leswi nga khixini
4: leswi nga khixini loko i ri xinwi xa byala na swi wa yena ni wo domu
3: ya
4: swi ta nuhwela a ni hi swekini mara hi tshikeni sweswo ka ni twa ku mukhala bya vapfukangi
3: mukhala bya mbu lama
4: babo ku ta ku yo dola
3: e bava a va pfuki n'we manhlawu
4: ni twa ku va yimbelela
3: se vanhu va ku veri va yimbelela leswo yini
4: a razi wo twa ku va yimbelela vapfukangi a va ha va tivi na vanhu na nsati wa va va ha n'wi tivi
3: hayi mani ku va ku va tatisa heyi vanhu va va tikuleri i nge ti kuma njhani va voka va nga pfuka n'we manhlawu leswo tala ni nawumbhoni swa swona
4: yimbelela swona
3: a vo tshuka va yimbelerini mara ho vula ku a ni munhu a nga ze ku a nga pfukela maswitsisi munhu wa yimbelela se mara ni ta ni ya va vona n'wina manhlawu mitatu ya mina swa straight ta ni ya va vona ku va njhani
4: swo ndzi nga rhula ku va hlangana enhloko.

0: ka baba e mina
1: ai
0: baba ai mina sa to nwana loyi ai mu yana loyi ai sa to nwana loyi
1: u kuno flandan
0: mm
1: ai kona mm khel kuno flandan no mini tata wena we
0: ni tini mina hi mina loyi baba hi mina hi mina ka baba ni tlhela ni ya kwihi
1: a wena
0: ai ka baba ka
1: a wena
0: ka baba hi mina ka
1: ditwe venare
0: babo
1: mahanyani ditwe venare wa omteleskopo andi kafiri omtele manjanja kuwo
0: ka baba ka
1: u rhumela xinkhovha xi ya kefini xi ya xava xinyama
0: xi mari mpela i bava lava hi mpela nuna wa mina u hlangana nhloko mari hayi kona kambe ku nga ku lo ta munhu a fika a vandla swin'wana ni nga ri kona xi kumbe hansahansa kumbexana a tini manani a fika a cinca nuna wa mina hayi kona laha swi lava ni yimayima laha

0: kokwani mi ngo languteka nkarhi ma mi na problem ku endleka yini
1: ni na problem wena
0: swilo yini va mi ndle yini se kokwani
1: a ku swi twangu wena ku kokwani pele ku vabyeni
0: hi pele ku vabyeni a va ni byelangi mina ma Joyce
1: mi le ku vabyeni
0: problem i yini
1: wena a swi twisiseki swa bava hi ku bava loko mina ni fika ni vuya ntirhweni ni kuma bava kha va yimbelela bava na va vitana bava vira hi mina va ku hehe hatlisi huma wena nsati wa mina a nge se vuya entirhweni hambi swi tikombe nga ku va hlangane nhloko
0: se mi la ku vula ku rini mavabyi ma kona i ma mihleketo kahlekahle
1: yi
0: jikini mihleketo
1: a laha yi jikini wena laha ni a yi jiki swa street food
0: loko swi ndlisi ku yini a mi lova
1: kaeta
0: yini
1: mina ni va kumbise swona loko ni vuya ntirhweni loko ni fika ni va kumbise sweswiya
0: a hi stress
1: like loko na ha ku ni la ku fonela man joyce vo fika na vo va fika va tivonela hi ya vona mahlo va kuma ku na began seveka n'wana mhani a wu khomise sweswi na kha na busy na bava na va vitana bava va pfumeli
0: mara vona va ri right va nga ra ti-probleme phela mi ta ku ri munhu u right ka timunhu u depressed loko a nghena ndlwini
1: a redzi mani swi tivi mara mina va se tshama va ni byela
0: mara humi va khome kahle
1: kahle ngopfu and a hi holovangi
0: ni ta byela na wanga ku va ku enanini ni ta byela na wanga ku ri va khongelela
1: i n'wi byela swi lava i hatlisa na wena
0: ta ku vava manexe munhu wa mina mhayi
1: phela a ka ha lunghi nchumu
0: a swa ri ku endleni
1: ni ku le xibedhlele ni swi tivi ku loko va sele hamba va bina tinese ke
0: ku jika ku jika mihleketo yi jika na njhenijhenia
1: iya yi ya va vona na wena yi ta kota ku vona
0: swa ni chavisa mina a mi lo va overdosa ka swin'wana
1: nkarhi muni hi ku mina ni nga ri kona ni entirhweni
0: phela swa endleka muinini vulavula hi ku n'wi foyinela ke ni twa ku ri mativa lero swi ni hlomula na mbilu ahee mpfukini papa mpfukini exi ku na mahungu ka ma nga ri kahle laniwani ni tshame na kokwani va ni byela ku ri a va pfukangi kokwani ya va ri a va pfukangi va le xibedhlele a yi tikombe nga ri mihleketo ngo lo jikanyana a ni sure cause va ri vona va va khomi kahle va nga ri na probleme loko va vuya ntirhweni ku ri fa va kuma seni va le ku yimbeleleni exi swa chavisa va yimbelela dike ta twa mani swi lava yi va khongelela a swi sirasi ngopfu a swi bohela ku i vuya mara ni ta va ni kha ni ku update ni ta ku byela ku ri swilo ku ri ku ve swi ta boha ku i vuya ni ta hla ni ta vulavula na wena okay
2: leswi nga ku va susiweni laha bava a va tlele kona laha wadini leyi ke hi lava ya voni va landa hi tlele jara 15 rese ri tlele hawi ex vona ri khongelela ri nga se pfuka ri teka tinsimu heyi anana vanhu va ze va swi vona ku bava mina a va kahle wo ni khongela i nkomu wena Jehovha na khongela sweswi ni khongelela bava bava bukuta i bava mina Joyce bukuta na vakhongela ni ri a va holi va horisiwe hosi loko ku ve va hlanisa hi rirhandzu hi rona va rhandza nsati wa vona mara va pfuni mihleketo yi vuya layinini hi ku hina tinsimu leti va ti yimbelela ku a hi nga swi koti ku ti hlavela we hosi hi rivaleli i hi twevisiwana na hina na khongela ku i va horisa hi nomu lowu na ku loko ni tlhe ni vuya ni kuma va ri kahle va nga ha yimbeleli va ni tiva phela se va ni vula Queen of London ene Queen of London i nsati wa vona wena Xikwembu na ku byela enkarhini lowu hi vito ra matimba ra Yeso mhani n'wana wa vona na loko ni fika laha va ni tiva ku Joyce n'wananga ni ku yevo va karhi ha karhi halwa na vona hayi wa hi pfuka na vona lava lavantshwa lava swona wena hosi na khongela hi vito ra matimba ra Yeso Kreste a hi nge amen amen hi batsiponurini ka bava hi bavo ma hi vona yo ra kahle ni ya vutisa dokodela ku kahlekahle ku ndla ka yini laya
3: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu and Drama na le ka YouTube channel.
4: Space. Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bizarre. Leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bizarre. Ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
5: That's Bizarre. Come to bathroom bizarre. Come to bathroom bizarre.
4: Vula kamehleketo ku kumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekelenhlo cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa armarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini. Makakapachi na leka mapale Hina rabi eka skopo mcheketa sekshi Nele skosese wholesale Endaka magezi hardway Nele kapani hakumeka Ema vilani complex first floor Kuswa nele teksiren kele mpenama Sefule rabrincha eka mkwati Next to you safe ebu lobeidu Nele elim opposite NTK Ejoni hikumeka extension 4 Parliament 3 E Ivor Park Hile extension 3 Freedom Drive Kuswa nele police station Nele katokchanyiko medical center Nale Skadafi Winterfeld kuswa nale Maneme Long Primary School Se kumeka nale Alexandra E number 4716 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hedresa Eka Armarovela Funeral Services Loko iku halata halata Loko iku iku inkamali Nasona sitututu Ipa na bantabasi Nate asheta ina hileta ti papa Ipu lavla hiti wings Wishoko shoko 074-751-4932 Tekile nchuku ene shaku Ipu isaba ranzo wangwina Kusuka e joni Ipu wise limpopo mahala Armarovela Funeral Services Take the chance
6: Ti kwenisha boli jikele Laba iva borba madi Laba nga nantokoto Nasona apa tluriwe Boko mle special loss Taka 30 meters In 17,300 35 meters In 19,750 40 meters In 22,200 45 meters 24,650 50 meters In 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loku bora kutlula kwalomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters still casing i 2500 rand transport i mahala loko u yimika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe whatsapp eka 062-792-4318 062-792-4318 Chikwembu cha bolu jikelele Hiku bora mati aina ntanga
7: Ma endo bricks and sand naba hi van'wana va tivekaka kwale Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa river sand, bay sand, filling sand na stone sand xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a section A House number 733 Eka shtarata shoya a comprehensive Unga foine na Andrew Eka 066-041-5138 Kumbe 060-395-0649 Unga tere urrimela email Eka andrewmendu@gmail.com Ma Andrew Bricks and Sand Akakara wen Nishulo shakwaliti Nashona Yiku tisela ishi hata
8: La duwadwe gyanu malamulele yati nungu jisa hikuwa hikutisela shiktrisoja kwaliti ya shimu shele ensha eka hikuwa shlisunga nasona nasona unge kela udukumela tupoi

Ikota 40 minutes ku bela awara ya nongwana mingiseri wa Jisara FM ba ikari ngena kona ika nongonoko wanzi maya vutomi kenso shinene ka nwenyana wo zenya loyi a ikomeita mintlango ithela ikensana kambe ka vahashi hinkwa lava miri na vona eka jambu ra siku ra namuntlha ku ta fika kwala inga fika kona na mingiseri wa mina la ingana ta awara timbirhi kusuka ka awara ya nongo ku ya kukuba awara leyi ya khume kambe ka eka ta awara letiwa timbirhi hi ta va hi karhi hi ri na vuendzi byimbirhi ku ya hi awara na ku siyerisana eka awara yo sungula kusuka ka awara ya nongo ya fika ka awara ya nkaye ta va hi karhi hi famba kahle na vana ku nga advocate mabasa hi vona va nga ta va karhi va yi khomile ka awara yo sungula kambe ka eka awara ya vumbirhi wena mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi vuya hi swa rihanyo ra mimirhi ya hina hi laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na dokodela Chauke kambe ka hi hambi swi titano wena mingiseri wa mina kombela ku ku fikisela xitiviso xa xihatla kusuka ka Department of Home Affairs lava kombisaka leswaku va ta va karhi va nyika vukorhokeri bya vona va karhi va tirhisa office ya vona ya mobile eka tindhawu to hambanahambana leti va nga ti kombisa kusukela hi ti 14 ta September ku nga n'hweti leyi nge le ka yona ku ya fika kona hi ti 18 a Greater Giyani Local Municipalities Areas tindhawu ta kona hi leti wena mingiseri wa mina wo riha ndleve leswaku loko ku ri ku na leswi u swi lavaka eka Home Affairs u swi tiva ku ri va ta va va ri kona rini kona kwahala ka n'wina kambe ka hi ti 14 va ta va karhi va ri a Nkomo 22B a Tribal Office ya Nkomo va tlhela va va na kambe Engobe Tribal Office kambe ke hi ti 15 va ta va karhi va endzela Daniel Rabavalele emakhwivirini High School va tlhela va va ni le ka Buca hi ndlela yaleyo se va tsutsumela ka ti 16 va ya ka Khaxani va ta va ri a Xihlomulo High School kambe ke va tlhela va va na le ka Xitlakati bata ba ri a hi Khensile High School kambe ba tlhela ba ba kona na le Abel la bangata ba ri Manogayi Secondary School hi siku leri fanaka bata ba ri Shamfana a Chamiriri Combined School se loko ku fika ti 17 na kona bata ba ri ba endzela Gaula la bangata ba ri a Headcrown le Gaula le ba tlhela ba yane le ka Mahlathi a Drop In Center ba kumekane le ka Makhuva la bangata ba ri Magula Savi Secondary School esiku leri fanaka va ta tlhela va va ri Mbawula ka Mavalani High School kasi ke Blinkwater hi siku leri fanaka a Blinkwater va ta va ri kona hi ti 18 va ta va ri Gidela High School ivi va tlhela va kumeka Ximawusa ka N'wamavimbi High School va tlhela va kumeka hi siku ro hetelela leri ra ti 18 ni tsundzuka kahle wona mingiseri wa mina va ta tlhela va va ri a Mamayila Mphotwana e Mamayila Community Hall hi lava nga ta va ri kona va tlhela va kumeka eka Xikukwani a Mbangazeki Secondary School e masiku lama va nga ta va karhi va fambisa swona va phakela vukorhokeri bya vona hi mobile office ya vona e Department of Home Affairs loko mi swi tiva ku ri ku na leswi a mi lava ku ya swi endla Home Affairs swi tiveni ku ri va ta va karhi va vhakela kumbe ku endzela matiko wona lama ni nga ma hlaya kambe ka xitiviso lexi wena mingiseri wa mina xa nkoka ni ta tlhela ni xi vuyisa eka wena ndzi nga se ya pfala eka dyondzo ya hina leyi nga na yona eka tiawara letimbirhi letiwa kambe ka mingiseri wa mina hi ndlela leyi hi ta va hi karhi hi amukela advocate mabasa ku ya mahlweni hi twa ku ri va ta va karhi va yi khomele yini eka madyambu ya siku ra namuntlha.

0: Okay, right. Me you said we just had a fan by Gary Congo my machine in Jelly. The van gunny, I'm Gella advocate, no killer and repairs. I am winning a majumbia sukarana much. Advocate.
1: Repairily, Moashi, repairily, and recovering sir by GCRFM, lavaying Sela Kubarcona, Karungan Sikura, Sanao, Sikura, Raunaru, Livago, Ekari, John the Side, Makata now, Ekari could now, Enau, Yukume would now, Etausia. Now, Marsh. Eka sikula rana montla Marshi. It away carry langsan nati sui mintila yi naru. Lay inga yabu gebenga. Lay inga taringeta with some selaka luku. Wang serbai na was trisaka luku luku. Valabla yi makalea ling at tatala. Lukuku, gebenga za kuiva, gebenga za. Fraud, money laundering.
0: Okay.
1: Iba ika iba la bla I.
0: Matete
1: ba stressi saku loko mo ne ku ibi ni kumbe I committed theft. Loko I endlei ni maswa. Semkarota lam kumaku sa leswan sa mentioniwa shikau. Iba la bla I theft, fraud and money laundering. Kumaku. Munanga charge you, I did charge you the one.
0: Yeah.
1: Shikang was one.
0: So,
1: Le Shingako, if an aguish to see sa eku, if an a history slam seller is gaba gaba go, the gotago, strisa catholic, look, valabla, equi, by valabla in, look, valabla fraud, the valabla in, look, valabla money laundering, valabla in, and a Nanduokar, where tell us you, let's say, valabla e fraud. We are telling you a theft in jar.
0: Okay.
1: So, you could a room and Kumako, a Milandule one look by some sell, Kurnandu car, Marase, Telelamuno, Iabon one andi, Inandu car. So, Le Shingako, Hila. Look, we balabla e Makaya ya theft, it as only theft, Kungaku. La Mukumako, a moon, Ikumeka and line at a car, Nundia moon. Swingar nawini kuti yimisela ene kuri xikongomelo xa ku munhu loyi anga hapfuki a swi kumini swileswiya.
0: Okay.
1: Lerara ku kokwalani va hi kha hi hlamusele mhaka ya theft ku ni teke nchumu wa munhu swi nga ri nawini ni nga kumangi permission ka munhu loyi. Xikongomelo nkulu ku ri ku a nga wu kumi. Ivi mina ni va ni ri na wona ku fana na loko munhu mi kuma ku a fika a yiva mali. Kongomelo nkulu I ku n'winyi wa mali yi fane nga yi kumi mina ni yi tirhisa as if I mali ya mina.
0: Okay.
1: So swisweswo swi hetelela hi swi vitanaka I theft maswa. Ku tekiwa tinhundu ku nga va ku tekiwa mali ku nga va ku tekiwa in as long swi wela ka munhu loyi wan'wanyana ku ri xikongomelo xa ku n'wi tekelela nhundu ya yena kumbe swi swa yena ra makumu a nga ha pfuki swi leswiya a va a ve na swona maswa.
0: Okay.
1: Ni nga nika example ni lava ku vayingiseri va hina va famba na hina hi ta fika let's say hi vulavula hi mhaka ya ku ni teka cellphone ya munhu ni nga kumangi mpfumelelo ka munhu waloye xikongomelo nkulu ku ri ku yi khipa foni liya maswa hi ndlela yaleyo one can commit a theft maswa.
0: Okay.
1: Teka mali ka wallet ya munhu a nga ni voni munhu loyani kumbe vhele loko a nga ni voni hi ko la ni nga tiyimisela ku no ni swi
0: tekaswantswani vita yi va ya mina.
1: Ni teka mali ka yena ni nga yi zi ni hlamusela nchumu hi makumu i ku endla vugevenga hi ndlela byelo. So ku va ku ri na swikoweto.
0: Okay.
1: Kumbe leswi hi nga swi vulaka ti-elements ta theft. Leswi loko munhu a fane a ya ku a ya reporta nandzu wa theft swi fanelaku swi va swi ri kona.
0: Okay.
1: Hi vulavula hi timhaka ta ku xo sungula kumbexana loko lava va vachuchisi loko va ri le khoto loko va lava ku prove ku himpela theft yi ve koho va fanele va yi hlamusela hi ndlela leyi va fanele va kombisa timhaka ta ku ve na munhu loyi a nga tekeliwa nhundu a ku ri ya yena.
0: Okay.
1: Okay. Ivi xa vumbirhi nhundu liya yi nga va ku ya yiveka mani twisisa xi lexi nga tekiwa i xi lexi xi yivekaka. So ivi ku hetelela ku ndleke yini ene xi tekiwe swi nga ri nawini hi xikongomelo lero ku fanele ku ri na xikongomelo ku tlhe ku kumeka ku ri na mhaka ya ku a swi nga ri nawini ene nhundzu liyani a ku ri ya munhu wo karhi a ku ri ya yena
0: okay
1: munhu loyi a nga va ku a ve complainant a ka nandzu wolowo so na ku teka lokuya ku fanele ku nga vangi nawini hi nge vuli ku munhu i yivini ku veke ni yo n'wi khomisa no n'wi khomise nchumu wo karhi a nga ha vuyisi loko se a nga ha vuyisi hi nge vuli ku i yivini hi ndlela
0: yaleyoira
1: ra ku teka lokuya matekelo lama ma fanele ma nga vangi lama ma le nawini loko munhu wo za i n'wi nyika nchumu wo karhi ivi a nga ha vuyisi ka wena a swi nge vi theft swi fanele swi va na nhlamuselo yo karhi
0: okay
1: so loko ku ri matekelo ma yena ma ve hi ndlela leya ya ku i swi teke a nga kumangi mpfumelelo ka n'winyi wa wona kwalano swi kombeta ku mhaka leyi ya theft yi va yi endlekile and leyi hi faneleke yi tshikelela ngopfu i mhaka ya xikongomelo lero xikongomelo xa munhu ka ku teka nhundzu ya munhu swi nga ri nawini a ku ri ku endla leswaku munhu loyi a nga ha pfuki a ve na yona lero xikongomelo xa munhu na xona xi fanele xi hlamusetiwa ku no ku teka nhundzu leyi a nga ha swi langutelangi yi fanele yi vuyela ndzhaku a ka n'winyi wa yona so kokwalano munhu i va ka ha hehliwa hi nandzu wa ku yiva ma swi vona so mi kuma ku minkarhi yo tala swi swin'wana a swo vheta swi hi ku i theft automatically
0: okay
1: that's why hi vulavula hi ti-element leti kumbe swikoweto leswiwani swi fanele swi hlamuseriwa swi kota ku twisiseka aka khoto ku ri himpela nandzu wa ku teka swi nga ri nawini wu ve kona ma swi twisisa so hi ku van'wanyana mi ta kuma ku hi nga nyika example ku na ti-business partners timbirhi
0: okay
1: vanhu lavawani mi kuma ku va lwela ku i mani a nga na vun'winyi bya mali yo karhi sweswo a swi vuli ku loko lowun'wani a hetelela a teke mali liya i khomite theft that's one loko hi fanele hi kuma nhlamuselo ya swin'wanyana
0: okay.
1: Hikuva a ni mali liya yi va kwetlembetane hi vun'winyi bya yona lero a yi tekiwangi lowun'wana a kha nga swi tivi hi vo fika laya ku un'wanyana a kombisa ku no a mali leyiwani as hi ri ti-business partners mina ku tirhe ngopfu movha wa mina mali leyi na yi teka se hi nge tsutsumi ya police station ku i teke mali leyi nga ya business ra hina swi nga ri nawini a hi nga twanananga no
0: okay
1: mi nga va mi nga twanananga mara swi nge vi swi ri theft because i va i karhi swi tiva ene i swi leswi mi kumaka ku hambiloko ku ri matekelo ma koho a ma nga ri mhaka ya ntwanano ku ngo va ku ve na misunderstanding eka agreement ya n'wina laha maybe mi nga swi yisaka ka ti-civil mi kota ku claim-a timali letiya mara hi nge yi vuyisi ka ku munhu lowa hi ku i fanele i va i ri na vun'winyi ka nchumu lowu tekiwaka ku hetelela hi vulavula hi mhaka ya theft
0: okay
1: so nkarhi wun'wanyana ku na mhaka ya hi nga ringeta ku kombisa theft and trust
0: okay
1: lawa mi kuma ku munhu i tshembiwe hi nhundzu yo karhi kumbe mali ma swi vona kumbe ni ta nyika example na kona mi kuma khampani yi fika yi authorize muthoriwa wo karhi ku hi yena a nga ta ndla yini a nga ta hetelela a receive 500,000 on behalf of the company ivi then loko se a yi ndle hi ndlela leyi a yi kumini instead ya ku deposita mali liya aka account ya khampani ivi mutirhi waloye a hetelela transfera mali yaleyo ka yini ka personal account se ma vona i va kha yi tirhisa for yini for
0: personal
1: purposes yaleyo se yi hetelela yi kwini i tshove ntshembo lowu i nga va na wona na khampani and yi hetelela yi va theft because kokwalano mali liya i swi tiva kahle u nga ri ya wena and then xikongomelonkulu a ku ri ku deprive a khampani hi leswi nga swa yona so ku ya hi swi ya hi ku maendlelo ma ve njhani na ti-facts leti nga va kona ka ku tekiwa ka nhundzu yi ve njhani that's why a ko va xin'wana na xin'wana xi nga hetelelaka xi va theft ma swi vona
0: okay
1: so hi fanele hi swi twisisa a hi lava ku basisa ngopfu kokwalaho ku vayingiseri va hina va swi twisi kahle loko hi vulavula hi theft ku fanele ku va ku ri na ku teka nhundzu ya munhu swi nga ri nawini hi xikongomelo xa ku endla leswaku nhundzu leyi a nga ha pfuki a ve na yona na siku na rin'we So eh xingonyana lexi hi nga fika ku hi ya ka xona. Loko mingo munhu loyi a ku kolotaka mali mi kuma ku a fanela ku hakela hi siku ro karhi mi kuma ku a nga ha ri ku hakeleni hi nge fiki hi ku se munhu loyi i commite theft kumbe
0: yive
1: mali u ku kolota ku yo fika nkarhi lowuya a fanela
0: ku ve na agreement ya ku nyikana mali kusunguleni.
1: Ma swi vona laha masunguleni mi lombane mali yes i hundzise siku leriya a mi twanane rona a nga ha vuyisangi mali maybe ti byele ku a nge he ku nyiki we i ta va i deprivewini hi ndlela leyi mara a swi nge vi 50 hi ku a mi yo lombisana kumbexana ku ve na bridge of contract wun'wanyana mi kuma ku mi hakele e buildara ku a ti a ta tirha ivi a hetelela a nga fikangi mi kumaka a mi humesini deposit mi nge vuli kokwalani mi ku i ku endleke timhaka ta vuyi ta ku yiva
0: okay
1: mi nga ha ta na swin'wanyana kumbe mi ya mi ya yi tlema hi sayiti ra ra tikhoto
0: maswivona
1: kumbe yani loko hi vulavula e failed business transaction hi nge yi vuyisi ka unless munhu waloye yi nga wela ka leswi hi nga ta swi hlamusela loko hi ya mahlweni leswa fraud fraud yona yi va yi te njhani unless munhu wo fika a vula swo karhi ku wa swi endla a kha a nga swi endli kwalano ya mi nga yi teka yi va charge yin'wanyana leyi nga va ku fraud leyi nga ta yi hlamusela loko hi ya mahlweni so loko ku kha ku tengisiwa munhu hi mhaka ya ku yiva swi leswiya hinkwaswo ni nga swi hlamusela swikoweto leswiya swi fanele swi va swi ri kona
0: okay
1: a swi fanelanga leswaku i ku hayi no munhu loyiwani i teke mali hi xikongomelo xa ku a nga ha ni vuyiseli a lo tiyimisela i nga kombisangi intention maswona so ti-element letiya hinkwato leti definaku crime theft ti fanele ti va ti ri kona kokwalaho
0: okay
1: hiko hi yo hi kona leswi hi nga ta hetelela hi vulaka ku ve na theft ka nandzu wolowo ene hi ndlela yaleyo swi komba ku loko a swi endla a teka vun'winyi a bya n'winyi wa nhundzu liya ku yena hi yexe se swilo leswi ta va swi ri swa yena so loko a ya kumiwa na nhundzu liyani swi kumeka ku a nga kumanga mpfumelelo hi ndlela yaleyo theft yi va se yi hlamuseriwini yi helela
0: okay ni mutweni advocate kambe ka mesen lo jayela la ka laundering cause i rito leri sweswi ri nge le ku hahina moyeni ande vo tala a hi na ntwisiso wa ku ku va ku endleke yini i yini difference between theft na money laundering so hi laha ni nga jayela kona ni na ku tshemba ku ri na vayingiseri va mina va jayele kona hi ku hi rona leri nge le ku trendeni ka vhiki reri kumbexani ka n'hweti ya leyi a hi ri ka yona se kambe ke mo hi jikanyana hi mitela mara loko hi va hi karhi hi vuya va ta ri va hi chukachukile hi ta va hi karhi hi la ku twa hi ta yona yona miyingiseri wa mina kambe ke loko hi langutele nkarhi hi famba kwalaha ka half wa timinete ku bile awara leyi ya nhongo hi ta va hi karhi hi vuya emoyeni ku nga ri khale
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito rixaka xihluva n'wamavuxa
3: Maendo Bricks and Sand nava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Bay Sand, Filling Sand na Stone Sand xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a Section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com Maendo Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
2: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi R210, plan B R220, plan C R260. Tekela enhlokweni leswaku ti price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, plan B R2200 ya grocery, plan C R2400 ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya R150. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4000, plan B R4500, plan C R5000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana langa na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa sexi na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to you safe eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street, eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-Wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services, I'll take the chance. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela hi yisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za.
1: Nkarhi i makumembirhimune ku nga se ba awara ya nkaye eka GCRFM haya mahlweni na timhaka ta swa nawu. Muhaxi laha khome timhaka ta vugevenga lebyi hi kombisaka timhaka mintila minharhu hi nga vulavula hi theft sweswi hi tlulelaku hi ya ka fraud. So ka fraud Muhaxi,
0: okay,
1: laha hi laha mi kumaka ku minkarhi yo tala ku fambisana na vuxisi vukanganyisi rito leri ni nga ri tirhisaka ra Xitsonga mi kuma ku va ku ri na xikongomelo xa ku kanganyisa munhu.
0: Okay.
1: Hi ku olovisa kahle kahle swi endleka loko mi kuma ku munhu i fika a hlamusela kumbe ku kombisa swo karhi leswi a nga riki xiswona laha a hetelelaku a vavisa lowun'wanyana not hi ku physically.
0: Okay.
1: Side ra swa timali kumbe tindlela tin'wanyana no va hava rito ra Xitsonga leri nga hlamuselaku kahle mara laha ku hetelelaka ku va na leswi vo ngo i prejudice ka munhu loyi un'wanyana a nga a hetelela a va a nga kumi swa yena. Deception ya kona yi nga ha va kumbe vukanganyisi lebyi nga ha va kumbexana hi ku vulavula kumbe nkarhi wun'wanyana ku tsaliwe document yo karhi.
0: Okay.
1: Se laha ni ta tala ku tirhisa swikombiso ku vayingiseri va mina va famba na mina.
0: Okay.
1: Loko mi kuma munhu a submit-a invoice yo ka yi nga ri yona aka khampani a kombisa leswaku i deliverini nhundzu yo karhi and a kha swi tiva kahle ku a nga deliverangi ivi khampani yi hetelela yi tshemba yi ku hlamusela ka yena yi deposit-a mali ku nga va ku ri mali yo karhi ivi se swi sweswo swi kombisa ku kwalano ku ve na timhaka ta yini ta fraud.
0: Okay.
1: Hi ku munhu swi komba hi xikongomelo na ku tiyimisela i endle vukanganyisi leswaku a hetelela a tshembisa munhu wo karhi kumbe institution yo karhi ku i endle swo karhi leswi ku nga ri ki swona hi xikongomelo xa ku kuma swin'wanyana leswi swi nga ta hetelela swi va na negative effect ka site leri rin'wanyana.
0: Okay.
1: Swivona. Nkarhi wun'wana mi kuma ku vanhu va submit-a ti-document maxi a ti-bank na kuma lona a submit-a document leyi ngo lo swekiwa ku hetelela leswaku a kota ku a paseriwa hi loni yo karhi sweswo a va swi tivi na sweswi loko hi ri ku vulavuleni sweswo ku va ku ri mhaka ya fraud hiku a hi ntiso se I endla leswaku loko va fika le bank va langusa hi munhu loyi
0: nghenela hi timali ta ku hlaya
1: le ka GCR va n'wi chelela mali ma 30,000 ku endliwe ti veri hi ti pay slip
0: a
1: ku endla leswaku kumbexana nkarhi wun'wani mi lava ku xava movha kuva ku mi lava ku ndla ku va kholwa mi humesa va swi kota vanhu ku endla statement swa le tibank mali mi kuma swi endliwi statement lexi a xi fana exactly na xitatimente xa le bank yes ivi then loko se mi fika le ka ti-dealership va fika va swi vona ku hi munhu loyi I na timali to tala ti nghenaka laya so va hetelela va mi chuchela nhundzu liyani ku ngo va loko se mi kuma ku hi ku hikanyingi va teka vumbhoni lebyiya bya maphepha mi va nyikaka wona
0: ivi
1: va sala va phancha ka system va lava ku fanansela swilo leswiya va nga hetelela va mi kuma andzhaku ka nkarhi mara hi nkarhi wolowo mi va mi endle mhaka ya fraud kumbe mi va mi endle deception kumbe vukanganyisi lebyi nga ta endla ku mi kuma mali kumbe mimovha lowu kumbexana mi nga va ku mi karhi mi wu lava kumbe mali leyi mi nga va ku mi kha mi yi lava hi nkarhi wolowo wa swi vona so lexi vayingiseri va nga ti vutisaka swona loko swi ya ka timhaka ta fraud kumbe hi lavaka ku swi tiva ku a ku ri na ku hlamusela ko karhi na ku hambana na ntiyiso na i xivutiso xo sungula ku loko munhu loyi ku endle fraud I fike a hemba hi swo karhi na kumbe I ncini leswi a nga hlamusela swona
0: swa
1: ku kombisa ku nkarhi wun'wani kombisa loko mina ni ri Mabasa ni magistrate n'wina ku nandzu wa n'wina wu nga zi wu chavisa n'wina mo ba tingwenya
0: mo ba mati tingwenya ti etlela
1: ya swona mi ba mati tingwenya ti etlela va tisa mali ku nandzu wa n'wina hayi se kwalani mi kuma ku ku va khomitiwe ti-offense to tala mara hi ku a ni magistrate ene hambi ku ri magistrate a nga fanelanga ku endla sweswo lero I khomite fraud ivi I tlhela I nga va ku hi nga swi nga hlamuseriwa na theft hi nkarhi wo karhi ivi swi na ku va ku nghena na mhaka ya vukungundzwani kokwalano
0: okay
1: and vukungundzwani swi na fraud swi nge endleki loko hi vulavula hi corruption fraud yi nga vi kona so misrepresentation yi va yi ri yona xirhangani kumbe ku va ku ri nchumu wukulu lowu langusiwaka loko swi ya ka milandzu ya fraud
0: okay
1: ku munhu loyiwani I ti hlamusele kumbe I hlamusele swo karhi leswo ka swi nga ri ki swona ku khorwisa munhu loyiwa ku I endla leswo karhi vanhu van'wana mi kuma ku ku ni xavisa switandi hala mi kuma switandi leswiya swa yena hi ku tshemba nkarhi wun'wana I ti ambala na xikipa xa vukosi byo karhi se loko a fika kwalani mi kuma ku xi tsariwe ku Mahlati traditional council mi swi vona na tidayara a endlisini na tidayari Mahlati traditional council mi kuma nkarhi wun'wani ti vana van'wani kwale ka council a pa va fonela ku kambe switandi leswi swa ha ri kona va ku ivi van'wani va chucha mukhamu mali yi va yi fambini hi ndlela leyi ku va ku ri fraud swa ku fanisa na sweswo nkarhi wun'wani mi kuma ku munhu I fika a endla ngaku I supply yo ya swo karhi a ku no ni lava ni tirha hi ti-order mi fane mi rhanga mi deposita mali a kha swi tiva kahle ku a nga swi endli swa ku fanisa na sweswo yi fika yi va yi ri fraud mhaka yaleyo so xin'wanyana statement lexi nga endliwa a ku yo tsariwa hansi kumbexani a ko va ku hlamusela ntsena ke hi leswi vanhu va faneleke va swi tekela nhlokweni loko hi ya ka mhaka ya fraud yo swi hlamusela kunene I vule swo karhi ene swilo leswiya a swi nga ri ntiyiso a ku ri mhaka ya ku ni kanganyisa ma swi vona ene xikongomelonkulu xa munhu luya a ku ri ku endla yini a ku ri ku bayizisa munhu luya hi ta tirhisa rito ku bayizisa ku endlela leswaku ni hetelela mina ni vavisekini hi sayiti ra macheleni kumbe hi sayiti rin'wanyana ma swi vona so hi swoho sweswo loko hi ya ka mhaka ya fraud hi ku olovisa yi hlamuseriwa hi ndlela yo yaleyo ku fraud yi va ku ri mhaka ya vukanganyisi bya ku tihlamusela hi ndlela yo ka yi nga ri yona hi ku endla leswaku munhu loyi a humesa mali kumbe swin'wanyana leswi nga ta endla leswaku a sala a nga ha ri ka xiyimo xa kahle hi ku ya hi leswi wena I va ku I n'wi hlamuserise hi swona se ivi loko se hi lava ku kombisa nyana ku hambana nyana hi lava ku huma ka mhaka leyi ya theft na fraud ku hambana nyana ka fraud na theft ku va ku ri kwihi loko hi vulavula hi theft hi vulavula hi mhaka ya ku teka nhundzu ya munhu swi nga ri nawini nakona eku ti yimisela se loko hi valavula hi fraud laniwana eku va nkarhi wun'wana mi kuma ku munhu i ku teka advantage hi ku kanganyisa munhu wo karhi hetelela i n'wi bayisisa a twisisa ku swilo leswi nkarhi wun'wana n'wi hlamuselaka swona swi ta va hi ndlela yoleyo ku nga va ku ri ku presenta paper kumbexana ku n'wi hlamusela tanihiloko ni kombisini le masunguleni
0: okay.
1: So loko ni kha ni nyika example futhi ya theft loko ni teka a foni yi ri tshame tafuleni ra n'wina ni nga yi kumanga na mpfumelelo wa n'wina kwalani hi vulavula hi mhaka ya theft. So nkarhi wun'wanyana loko no vulavula hi foni na nyika example ya foni mi kuma ku ni ku ni na mfonela ni ku ni common foni ya iPhone or foni yo karhi leyi yi costaku mali yo karhi ni na yona foni yaleyo lexi nga kona n'wina sweswi mi nga hakela 15,000 ivi mi hakela foni yi nga fiki mi kuma ku na foni yaleyo a ni nga ri na yona sweswo swi wela ka fraud. So hi swoho leswi loko hi fanela ku hi swi langutisa ka milandzu leyiwani hi ku liya yin'wana i ku teka nchumu wa munhu ku nga va ku ri mali ku nga va ku ri yini ku nga ri nawini ivi fraud i ku bayizisa
0: okay.
1: Mara nakona i hetelele teke nchumu wa munhu
0: ku
1: hambana ka koku kwalaya
0: okay.
1: Swa koteka ku munhu a nga khomita milandzu leyi xikan'we na a endla fraud na theft xikan'we na swa koteka ku milandzu leyiwani a yi endla yi ri xikan'we a nga fika a teka nhundzu yo karhi swi nga ri nawini a tlhela a fika nkarhi wun'wanyana document to ka ti nga tona a tlhela a va a bayise munhu swa endleka sweswo ma swi vona. Kumbexana ni nga nyika example na kwalaya laha mi kumaka ku mitirho wo karhi a ka khampani yo karhi a fika a create document yo ka yi nga kumbexani a ku na supplier a kha swi tiva ku supplier luya a nga kona sweswo i thoriwe ku hahamba a ka supplier mali liya loko a yi humesa a yi yisa ka akhawunti leyi ya supply leyi ngo tiva hi yena ande supply liya yi exist lero i va a teke mali ya khampani i va a yiwine ivi se a va a create na information ya ku na supply yo karhi hi nkarhi wolowo swi komba ku se ku na fraud ku i ve i vurini ku no ku na khampani ya mabasa PA Attorneys leyi hi supplya ku hi swo karhi mi kuma ku khampani leyi a yi kona lero i teke mali i yivini swi nga ri nawini i tlhela i tirhisa document ta vuxisi na ku bayisisa khampani ku na supply yo karhi so swa koteka ku theft na fraud swi nga endleka xikan'we. So nkarhi wule ku hi tsutsumeni swinene ni ta tsutsumela ka mhaka ya money laundering because na swi vona ku mintila leyi yi anamini swinene
0: okay.
1: Loko hi ya ka leyi nkarhi wun'wani mi kumaka ku vanhu vo tala va swi twisisi mara i mhaka ku hi ku tika ka maendlelo ma vugevenga bya koho a swi tolovelekanga
0: okay.
1: Mara loko hi vulavula hi money laundering leyiwani yi va yi karhi yi hlamuseriwa kahle loko vanhu va lava ku swi twisisa ku na nawu lowu tirhanaka na swona va ya ka section 4 ya poker laha yi va ku yi karhi yi hlamusela timhaka ta money laundering ma swi vona
0: okay.
1: Loko hi ku hlamusela

0: ka ku olova money laundering i ku i ku dila hi swilo leswi swi ngo lo yiviwa kumbe xani mali yi nga basanga.
1: Okay,
0: ta nyika example. Vanhu lava mi kuma ku va xavisa swidzidziharisi a swi tiva ku xavisa swidzidziharisi a swi le nawini, se mi kumaku mali liya a swi olovi ku se yi ya nghena ka tiakhawunti yi va yi tele nkarhi wun'wanyana. Mi kumaku a swi twisiseki ku loko yi nghena bank va ta lava ku twisisa ku no mali yi ngo lo tarisa xileswi yi suka kwihi. Ku na timali leti depositiwaku tihlayini ta switokofela va swi twisisa ku okay a ku ri minyikelo
1: ya
0: ve ri a ku ri switokofela va lo hlangana vanhu kumbexana tikerekeni minyikelo ma swi vona. Se mara loko mi kuma ku va na ku vuyelela ka ku deposita ka mali yo tala a ka akhawunti ku sosi ya kona yi nga ri clear swi fika nkarhi wun'wanyana lawani mi kuma ku loko hi vulavula hi money laundering mi kuma ku mali liya ti-drugs nyika example na kokwana.
1: Okay.
0: Yi tekiwa munhu a fika twanana na vafundhisi va tirhandzelaka mali van'wanyana ku mfundhisi mina ni ta fika laha ni ta nyikela yaleyi ni nga ta nyikela yona mara ni ta mi khomisa 500,000.
1: Okay.
0: N'wina mi ta yi deposita maybe hi Monday ka akhawunti ya kereke. Loko mi yi deposita ka akhawunti ya kereke yi ta vitaniwa ku a ku ri mi nyikela hi swona na vukhulu. Kereke ya n'wina yi na vanhu vo tala ya pfumela mali leyiwani. Ivi loko va heta ku endla tano mfundhisi va hakela service provider leyi nga ta va yi create-wini ku nga mina. Mali liya yi vuya ka mina a drug deal. Se loko yi ze yi vuya ka mina va ku hayi mavasa leswi mi nga na swa music hi ta vula ku a mi supply kereke music se mali liya loko se yi vuya yi va yi basile
1: oh yi hlantswiwini mani
0: mali ya ti-drug se yi vuya ingaku i mali leyi yi nga rendera service
1: nghenele kereke n'wina se mo hakeriwa
0: so i ku va kha ku mali leyi yi nga yo ka yi nga basangiki se yi va ku yi kuma ndlela ya ku vuya aka tiakhawunti hi ndlela yo karhi se sweswo swi va swi kha swi vitaniwa money laundering ma swi vona kumbexani nkarhi wun'wanyana e group leyi ni create vanhu va 20 ni ku vanhu lava hi tlangelana xitokofela ma swi
1: vona
0: xitokofela xi ya xi tlanga hi vhiki hi vhiki vanhu lava mi kuma ku loko ya ya ya cheka ka tiakhawunti ta vona a va se tshama xi va tlangela mara i timembara
1: leti xitokofela
0: mali liyani hi nga ku yi deposit-eni yi va yi karhi yi nghena kokwalaya so loko yi nghena ka xitokofela akhawunti yi tlhe yi tlhelela ka akhawunti ya yi one maybe ya deposit-iwa ka akhawunti
1: se xi tlangela munhu wun'we xitokofela lexi
0: kumbexana loko xi hi tlangela hinkwenu hina hi nga mexiniwa laya hina loko xi heta ku hi tlangela hina van'wanyana xi tlhe xi ndla yini xi tlhe mali liya loko yi tlangele n'wamihlave xi tlhe xi tsutsuma xi ya kwini xi ya mali liya n'wamihlave a yi tlherisela yi senderiwa ka akhawunti ya mavasi lero lava van'wani vo create-iwa laha ku va ku ri ti swibyi swa ku basisa mali
1: tindlela
0: yaun'wani maybe hi xitokofela lexi a xi fanele munhu xi n'wi tlangela kuma 20,000 yi ta fika yi nghena 20,000 ka n'wamihlave ivi yena mi kuma nkarhi yin'wanyana i va ku i ta teka 2,000 i vuyisa 18,000 halaya wena wo benefita ku va mali yi nghene ka akhawunti ya wena se i senda futhi ivuya se sweswo swi kombisa ku mali liya yi nghene yi hlayini yi endlanga ku ya xitokofela ivi se yi hetelela yi ya vuya ka tiakhawunti yi endlanga ku i mali leyi se yi tlangelaka munhu wo karhi ku nga ri swiritano so ku ri timhaka ta ku basisa mali so ku basisa mali i va kha mi kuma ku mali yi tiveka kahle ku laha yi nga tekiwa kona for example i mali leyi swi tivaka ku yi nghena ka trust account i mali ya ka RAF ma swi vona i mali ya client mali loko yi ze yi nghena yi kombisa ku loyiwani hi vulavula hi Mr. Mabasa hi vona n'winyi wa mali leyiwani yi hakeriwini yi ri ya vona ivi se mi kuma ku se ya nghena ka ti-bank account to ka ti nga ri tona ku ri mhaka ya ku endla profit se yi hetelela nkarhi wun'wana yi vuya se munhu luya wa n'winyi wa mali nkarhi wun'wana yi kuma a nga yi kumi loko se a nga yi kumi hi ndlela yaleyo ku vekeni mali yaleyo yi humesiwini laya ku humesa ka mali liya ya yena laha ka trust account hi yisa kun'wanyana ku va ku ri vugevenga
1: okay
0: hiku a swi nga fanelangi mali liya yi humesiwa.
1: Se
0: mi kuma ku loko yi humesiwa laya ka trust account ku ri mali ya rough.
1: Okay.
0: Maybe hi nga nyika xikombisa ku yi ya xava tihomu. Maswiwa. Loko yi xava tihomu letiya, yi xave tihomu ti hlayini. Tihomu letiya a swi teki nkarhi ti tlhela ti xavisiwa. Se loko ti xavisiwile tihomu letiya, mali ya vuya ka trust account. Yi vuya kwini aka account ya personal ya loyi a va ku a ri na vulawuri bya trust account yaleyo. So kwalano ku that's why loko ku hlamusela leya lo money laundering i mhaka ya swikombiso hi ku ni nga vula ku it's a complicated crime. Leswi loko mo ka mi ri valavisisi va ha ku fika ku tolo mi nga kotaka ku swi tiva hi ku i mhaka leyi nga tumbela swinene. Mali yi languteka ebasini mara laha yi suka koho timintsu ta yo
1: a ti nga basanga,
0: a yo yiviwa kumbe a yi online. Se yi hetelela yi vuya ingaku yo tirhiwa kumbe hi mali yo karhi. So hi yo process ya money laundering. That's why loko va ku money laundering va kha ku hlantswiwa mali hi ndlela yaleyo.
1: Lero money laundering i ku hlantswa mali ya vuxisi u yi endla leyi baseke.
0: I ku hlantswa mali yi nga kumeka hi ndlela yo ka yi nga ri nawini.
1: Okay.
0: Langa ku se imali leyi nga nawini. So loko mali yo kumeka hi ndlela yo ka yi nga ri nawini ivi ya hetelela yi nghena ka ti-accounts yi vuya as if imali leyi nga basa, sweswo swi vitaniwa money laundering.
1: Okay, right, okay, so swinene advocate Mabasa eka vuxokoxoko lebyi mi hi telaka na byona eka madyambu ya namuntlha loko hi languta nkarhi lo sala na ntsevu wa timinetse ku nga se ya ba awara ya nkaye. Hambi xitetano na muyingiseri wa mina ni ta kombela ku va ni karhi ni tsutsumela ku teka tinqingho ta wena loko u lava ku tiva mayelana na leswi a va karhi va vulavula hi swona, va nga vulavula hi theft, fraud na money laundering. Hi ta va hi karhi hi toksikela eka wena muyingiseri wa mina 060-887-5942. Muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi teka tinqingho ta wena kona mi bula na advocate eka madyambu ya siku ra namuntlha. 060-887-5942 hi nomboro yaleyo wa yi kuma ka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni.

0: emone wa diminetse kunga se ya ba kahle kahle se ko ba tenar kunga se ya ba awara le ya nka hela ifanela ka ba ka re buya ka ara mbiro na mingi selo mina ka beke advocate indlela leiwa ni bona inga kungari uve uyi banyana ku imela tinqingo hi loko se mifambe inga mikhomanga ikomela mi nyika vuxokoxoko lebyi inga ta mi fonela hi mikoma ka byona.
1: Okay, la vangiserva hina vanga ta kota ku pfuneka hi vuxokoxoko bya swa nawu hi le ka nambara ya 073-63-63-603 kumbe xana va ya ka website ya hina ya www.mabasapaattorneys.co.za www.mabasapaattorneys.co.za. Kokwalani va ta kuma vuxokoxoko hinkwabyo, va nga endla na swivutiso swin'wana, va nga hlamuriwa kokwalaya va ta kota ku pfuneka hi ndlela yaleyo. So timhaka leti hi nga ti kombisa namuntlha hi ve hi vondzokiwa hi nkarhi hi mhaka ya ku va I think hi nga va hi dye nkarhi wa vayingiseri ku va ku sungula leyi timhaxi, but lexi nga kona i timhaka ta ku milandzu leyi i milandzu leyi nkarhi wun'wani vanhu van'wanyana loko va swi endla va twa ngaku swi simple kumbe a hi swi leswi swi nga hetelelaku swi hlangana. So i milandzu leyi loko munhu wo hetelela a voniwe nandzu, more special nandzu wa money laundering swi ya hi value ya swi leswi munhu a nga va ku a swi yivini.
0: Okay.
1: Mali yeleyo yo va yi karhi yi ri mali ya le henhla yo yi fika ka mintsengo ya va ma-100,000 ku ya henhla, lero munhu waloye i va a langusane na xigwevo xa le henhla lexi nga fika hi nkarhi wun'wana xi va a henhleni ka 10 wa malembe kumbe 15. So a hi veneni swi langutisa ku loko hi endla mhaka leyiwani hi nga endli mhaka ya vuxisi ene hi nga teki swi swa vanhu swi nga ri nawini, a hi tirheni. Vanhu va pfuka va karhi va ku ti hluphekeleni ka swa vona, va karhi va hluphekela mindyangu na vana va vona. So a ni ta ku a hi practice-ni ku swilo leswi hi va ku hi ri na swona a ku vi ku swilo leswi hi nga lo swi tirhela. Hi nga ti nyiki pressure hi ku lava swilo leswi swi nga kule na hina. Munhu a va enetisiwa hi leswi a nga na swona. Swi ta ndla ku hi papalata leswi namuntlha hi vulavula hi swona, hi kuma mhaka ya theft na fraud na money laundering swi ta loko se ku kha ku kanganyisaniwa ka timhaka ta swa timali ngopfungopfu. So ene milandzu leyi loko mi kuma ku nkarhi wun'wanyana loko yo za yi va na paper trail hi leswiya swa ku ha swi kota ku lava lavisisaku etimhaka ta timali va fika va chekisisa va kuma ku no mali leyi sukela hi tala. Se kwalani mi kuma swi fana na loko munhu a endle nandzu lowu khumbanaka na tingati ku ri na DNA
0: yi
1: nge swi kaneti sweswo. So yi va yi ri DNA yin'wanyani ya swa timali kokwalaho.
0: Okay.
1: I mhaka yi kule ni nga ta ku vayingiseri va hina a hi vene hi swi langutisa hi va yi karhi hi swi tlhogomela ku i milandzu leyi nga serious ngopfu a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Loko mo langutisa ekhomixini leyi nga kona ya madlanga khomixini yi va yi langutise ngopfungopfu milandzu leyi yi dominataku laha timhaka ta corruption ku nga money laundering na fraud na theft yona hi yoxe. So i milandzu leyi hi fanele ku hi dyondzisa vanhu va ka hina ngopfungopfu vanhu lava mi kuma ku veleka ti-position ta matimbanyana.
0: Okay.
1: Nkarhi wun'wani ku ri vanhu lava nga swa tipolitiki mi va mi ri na access, vanhu vo tala lava nga na access ya mali yo karhi va hetelela va tirhisa matimba ma vona kumbexani position ya vona ku endla milandzu leyi namuntlha hi vulaka hi ku mi kuma ku i vanhu lava va nga loko mi n'wi langusa wa nyuka ene i na mi ti vutisa ku munhu loyi i le ku yiveni ka timiliyoni hi ndlela leyiwani hi vulavula hi va tatana cat matlala va le ku hehliweni hi kumeka va karhi va kanganyisini eka ku kuma tithendara tin'wani leti va nga va na to ta timiliyoni ta le henhla and loko mi langusa munhu waloye yena hexe millionaire.
0: Exactly.
1: So mi hetela mi swi vona ku loko se munhu a ri ka position ya power swi va simple milandzu leyi ngopfungopfu a yi karhi hi vulavula hi yona a swi talangu munhu wa ka mahlati kwale ka mahlati a nga va karhi a hehliwa hi fraud kumbe money laundering
0: ya timiliyoni. Exactly.
1: A swi nga antswa kumbe ku ri yaliya theft ya ku tiyivela timbuti na swin'wana na swin'wana mara money laundering i nkarhi wo tala va swi vitanaku it's a white collar crime i vugevenga lebyiya byi endliwaku hi vanhu lava va nga le tiofisini kumbe yi welaka ti-organized crime leswi swa ku swi yo tshama hansi swi pulaniwaku mali tandiswa leswi. So a hi veneni hi va hi va kahle ku a ni swi swi hanya ka minkarhi ya thekinoloji ku hava lexi nkarhi wun'wana xi nga ta va xi kha xi famba electronically xi nga tsandzeka ku prove-iwa. So hina hi va hi karhi hi gimeta kokwalani hi karhi ku nawu i nawu hi kume wu ri nawu hi wu siya
0: wu ri nawu. Khenso swinene advocate ku va mi kote ku hi joyina ka madyambu ya siku ra namuntlha, na ku tshemba leswaku na nkarhi lowu taka hi ta va hi mikarhi hi mi khomile. Muyingiseri wa GCR FM hi ndlela leyi hi ta va hi karhi kongoma eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi vuya na wena hi awara ya swa rihanyo hi va hi karhi hi nghena na dokodela Chauke. Kambe ke eka nkarhi wa sweswi wa IG kenyana emakete hi vona swin'wana na swin'wana leswi hi fanelaka hi swi khoma hi nga se ya vuya hi ndlela leyi hi ta va hi karhi hi fambisa xisweswo.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCR FM rito rixaka xihluva n'wamavundla xihluva rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka magezi ya Dway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphelama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarobela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla mali hi ku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tiyexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Armarobela Funeral Services. Take the chance.
3: Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwale Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendu@gmail.com. ma Andy Bricks and Sand akakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
2: Na dumadwe Giyani Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona. Naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe. U nga ti tsarisela rona ni namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kur gated iron sheet hi 139.90. Ku kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar geyser hi 4990. Swipexali leswi kumeka eladuma Giyani Malamulele. Loko u lava
4: xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la where you save and score. Xikwembuxa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,000 2,000

0: eka awara ya vumbirhi endzeni ka nongonoko wa ndzima ya vutomi hi va hi karhi hi vuya kona eka awara ra rihanyo leyi hi nga ta va hi karhi hi vulavula kahle na dokodela Chauke hi vona hi nga ta va hi va khomile eka madyambu ya siku ra namuntlha na muyingiseri wa mina tlhela ni ku tsundzuxana kambe leswaku hi nga hi twa kahle eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za naswona muyingiseri wa mina tsundzuka leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM na kona kwa longa vo karhi tsutsumela u mbyela ku ri u ni yingisela u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha loko ku ri tidyondzo u titwa u ri kwini tindhawu ta kona nakambe ke hi nkarhi wa swivutiso mi nga hi kuma eka nomboro ya 060-8875942 hi nomboro yaleyo wa swi kota ku ni kuma hi riqingho kumbe u ni kuma kwahala ka WhatsApp u rhumela rungula ra wena kumbe voice note muyingiseri wa mina 060-8875942 hi ndlela leyiwa ni ta va ni karhi ni amukela dokodela na ku tlhela ni va perisa emoyeni dokodela ni mi amukela ni tlhela ni mi perisa emoyeni va hi ri na n'wini eka madyambu ya siku ra namuntlha ri pere
1: ahe n'wamhlavi na ku xeveta vayingiseri va GCR ma hapfukile
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina dokodela
1: ano hi pfukile swinene namuntlha a ni lava hi tsundzuxana nakambe swa rihanyo ni ta tlhela ni khomba nakambe timhaka ta va vanhu va xinuna
0: okay
1: loko swi ni pfumelela then a yi leha ngopfu topic ya namuntlha hi ngo loyi ni hisa hi timhaka kuri ni vona swi fambisana leswi ni nga ta vulavulanyana ka ntsananatsanana hi swona because swi na swikoti swa ku fambelana swi nga swa yelananyana ku endlela ku swi nga kanisi vanhu va ka hina so a ni lava ku hi vulavula ngopfunyana hi timhaka ta ku tikeriwa ka loko munhu a ri munhu wa xinuna mi kuma leswaku i fanele a ti pfuna ku humesa mati kumbe ku va mati kumbe ku tsakamisa hi leswi swi talaka va swi endlekela vanhu va ku tala
0: okay
1: mi kuma leswaku e munhu i ve loyi ekukuleni ka yena loko a ti rhuma ku ya ba mati a swi tava kahle and matsundzuka loko ha ha ri kenge leyi ntsanana a hi tala ku va hi tlanga hikuva loko hi ba mati mikhwawo waliwa hi nga swi kota ku ma yisa henhla hi nga ma swi kota ku korova kwihi na kwihi laha hi lava ku ma fika kona i timhaka ta ku ri swi tala structure leswiya swa ku va swi ri kona kwale ka ku humesa mati a swi hi pfumelela ku hi endla hi mikhwawo waliwa that's why loko swi ya hi kha hi kula swa cincanyana muhaxi mi kuma leswaku ntamu kumbe pressure liya ya mati lawa va ya huma hi matimba lawaya swi ya swi kha swi hungutananyana ka ntsanana loko munhu a kha a kula hi ndlela yaleyo mara hambi swi kha swi hungutana hi ndlela yo yaleyo a swi vuli leswaku munhu u fanele a tsandzeka ku va a ti pfuna ku va mati mati ma fane ma huma ene swi fane swi va hi ndlela leyi ya ku na yena n'winyi loko munhu a heta ku ti pfuna ku ba mati lawaya a titwa ma helerile mitsakamisi liya va nga ku yi humi hinkwayo yi helerile hi laha hi vulaku hi nga ta ku munhu ku ti ri swihlayini swa ha famba kahle hi ndlela so loko hi kha hi kula mahaxi lexi endlekaku timhaka ta ku swi tele swilo leswi swi nghenelelaka swi tele swilo leswi swi karhalaka kwala mirini wa hina laha mi kumaka leswaku loko hi fikisa malembe ya lawa ya vo ma 50-55 ku ya kwahalaya henhla halaya hi laha ku cincaku mi kumaka leswaku ku na ku van'wani va va na problem ya ku tikeriwa loko va fanele va ba mati kumbe va humesa mitsakamisi hi ndlela yo yaliya mahaxi so mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi timhaka ta ku ku na nchumu wun'wani lowu hi wu vulaku i prostate a hi wu tivi hi vito ra Xitsonga xa ka hina hi ngo vula ku hi wo prostate ku endlela ku ri i vito ra xilungu mara swi olova ku va hi swi hlamusela hi ndlela yo yaleyo so i ku hi nga ku ri i xiponci kumbe furha ro karhi kumbe nyama yo karhi leyi mi kumaka leswaku pipe liya kumbe nkele luwa wu tisaka mati kusuka le ka bladder kumbe thundela ra hina loko wu ta wu kha wu jikajika wu jikajika wu fika wu tsemakanya hi le ndzeni ka phati liya hi yi vitanaka prostate wu tsemakanya wu famba wu ya wu ya fika laha hi kotaka loko mati lawa ma tile hi kota ku ma humesa hi ndlela yo yaleyo maxa.
0: Okay.
1: So loko phati liya kumbe nyama yo yaliya hi kha hi kula yi na mitolovelo leya ku kantsana na kantsana ka phati yaliya kusuhi na kwala ku nga na pipe yaliya kumbe chupu leriya ra ku va ri humesa mati leri hi ri vitanaka urethra mi kuma leswaku swi tala ku cinca lahaya ku tikomba ingaku ka kulanyana loko ku kula nyama liya swi endla leswaku ku manyeka pipe liya ya manyeka yi tlhela yi loko yi manyeki swi endla ngaku ya swi lehelanyana tatswa loko mati lawa ma ta ma sukele ka thundzela kumbe ka bladder ma fanele ma tsemekanya le ndzeni ka nyama yona yaliya hi vitanaka prostate mi kuma leswaku loko mati ma ta hi matimba lawa ma fika kwalaya ku va na problem ya ku swi endla ingaku ma blokekanyana ka ntsanana ku va na ku tikanyana ku karhi ku mati ma kota ku ma huma mela handle hinkwawo walowa maxa so leswi endlekaku i timhaka ta ku laha vanhu va ka hina va twisa ku ri a hi problem ya ku hi ta swi vitana ku loko munhu swi kha swi n'wi tikela hi ndlela yo yaleyo no lava ku basisa ku ri ku pfimba loku ya kumbe ku kukumuka loko ya ku va ku ri kona a ku vavi maxa ende ku loko ya ku va ku ri kona a swi vuli leswaku munhu a nga va na mfukuzana mara swikoti swa mfukuzana ya prostate na loko ku ri timhaka ta ku prostate yi lo kukumuka hi mukhawo waluwa swi lavi ku yelana nyana maxa ni ta ringeta ku swi hlamusela nkarhi wa hambi u ni pfumelela. So leswi endlekalaka maxa hi sweswiya swa ku tanihiloko ni hlamuserile ku hi na ku langutela ku loko ri xa dyambu munhu i fanele loko a ti pfuna ku ba mati ma huma hi mfanelo ku nga vi na so swi va swi ri hi mukhwawo waluwa hi nkarhi yo tala maxa so loko mo kuma leswaku se ku na nkingha ya ku munhu i na ku tikeriwa ka ku ba mati ya huma mara a ya ha humi hi leswi a nga swi toloverisa xiswona swi vula ku problem ya ku ku na ku pfaleka ko karhi kumbe ku na blockage yi va ku yi ri kona yo karhi maxa so leswi endlekalaka i ku hi minkarhi yo tala maxa yi kuma leswaku challenge leyi va ku yi ri kona kwala ka ku loko ku mati lawa ma pfaleka kumbe mitsakamiso leyi a mi kuma leswaku a yi humi hi mfanelo a yi humi yi helela ya salelanyana swi hetelela swi vanga swin'wana swiphiqo swo karhi ka switrachara swo hi ku laha hi vulavula hi tanki leriya ri hlengeletaka mati lawa ku nga mitsakamiso mitsakamiso a swi tiva hinkwini ku ri i swilo leswi i mati lawa ma nga hlantswiwa lama se ma nga ha lavekiki emirini ma nga ta na thyaka ro karhi ra ku va ri huma emirini kumbe engatini hi ndlela yo yaleyo so ti-west product letiya ti fane ti humesiwa hi ndlela ya ku va ti katsani na mitsakamiso hi ndlela yo yaleyo leswi hi swi vitanaka i ti-waste i mati ya it's a waste product hi ndlela yo yaleyo maxa so loko ko va na challenge ya ku mi kuma leswaku mati ya hlengeletana ma ku na lama humaku ku na lama tshamaku ma hlengeletanile swi vula timhaka ta swo tala swi nga endlekala maxa ku nga fomeka swiribyana ku nga va na switsongwatsongwani swi nga promota timhaka ta ku se ku pfaleka munhu a tsandzeka ku va kuma mati maxa so leswi endlekalaku i timhaka ta ku ka timhaka ti leti ni dyondzisaka to ka profit ya ku va yi kukumukile hi xilungu hi swi vitanaka i prostate yi lo enlarge, a yi lo pfimba, yi lo kukumuka, yi lo enlarge kumbe ku kula ndlela yaleyo maxa. So leswi endlekelaka i timhaka ta ku ku na swikoti swo karhi leswi mi kumaka leswaku munhu u hetelela a va a swi vona swi n'wi endlekela. Van'wani mi kuma leswaku hi ku loko hi vulavula hi laha mati kumbe mitsakamiso kumbe leswi hi swi vitanaka ku ri i system yaliya ya ku yi fambisa mitsakamiso kumbe i tract yaliya yi sukelaka kwale ka tinsu swi rhelerisa sweswiya swi fika ka bladder. Loko swi suka ka bladder se swi va ya swi kha swi vuya hala hansi. Loko hi vulavula hi hala hansi hi vulaku laha swi fanele ku se swi humesiwa hi xirho xa munhu wa xinuna hi ndlela yo yaleyo. So swikoweto swa ku tala leswi leswaku swi tala ku va swi tikomba ku ku nga va na problem ya ku munhu i pfalekile kumbe ku na problem ya ku ri prostate ya yena se yi kukumukile ene yi pfala phayiphi liya, swi vula timhaka ta ku mi nga vona hansi ya hala ka ku munhu a kota ku tipfuna. Hi ku swikoweto swa kona mi ta kuma leswaku ku na problem ya ku munhu i na leswiya hi swi vitanaku i tshama a twa ingaku i lava ku ba mati kwala na kwala. Van'wani mi kuma leswaku swi endla ku a twa ingaku i na mitsakamiso ya ku tala laha swi lavaka ku i fane hatla a ya tipfuna ku a kota ku tsakamisa hi ndlela yo yaleyo. So ka van'wani swi fika laha mi kumaka leswaku loko ku mitsakamiso liya yi kona yi tala ku va yi n'wi hlupha ngopfu siku, swi boha ku nkarhi na nkarhi yena yi pfuka a ya ba mati pfuka ya ku tsakamiseni nkarhi na nkarhi. Ende swi hlupha hi yini na mahi? Swi hlupha hi timhaka ta ku laha a fanelaka ku fika a pfuneka kona a swi twa ku ri i khome hi mitsakamiso ya ku tala. Swa endlekala mi kuma leswaku loko a fika yima laha swi teka nkarhi mitsakamiso leyi a yi twa ku yi kona mara a yi le ku teni, a yi le ku humeni man. Swi sungula swi teka xinkarhaninyana loko ku ku ya huma mi kuma leswaku ya huma yi huma yi fika laha yi tsemekaku loko yi tsemeka hi ndlela yo yaleyo swi vula timhaka ta ku loko a tlhela a ya ku wiseni kumbe a fika a tshama loko ku endlekani swi vula timhaka ta ku swa ha ta ku tlhela swi n'wi byela ndzhaka xinkarhaniyana tlhelela nakambe ya tsakamisa hi swo sweswo hi nkarhi na nkarhi maxa ni kuma leswaku loko swi va swiritano ka van'wani swi endla leswaku loko a fanele a humesa mati lawa kumbe a tsakamisa hi ndlela yo yaleyo swi vula timhaka ta ku hetelela swi endla ngaku a ku humi mati ya kutala. Swi endlaku ingaku mati lawa ya na matimba ku swo thonathona nyana ingaku a swi nyawuli ene mi kuma leswaku swi boha ku munhu wa kona minkarhi yin'wani hi ku ti byela ku ri na ha yi twa ya ha tele la ka bladara ya mina kumbe la ka thundelo ra mina swi boha ku ni fane ni tikama kumbe ni tirhisa matimba ku ingaku ni nga maphuxa la mati lawa ya mahungu. Hambi munhu a endla sweswo muhaxi mi kuma leswaku mati lawa a ma humi ene sweswiya ni nga vula swo swa tiaa ku loko a fika laha a fanelaka a tipfuna ko loko ku hi va lava ku maybe mi famba na vo hi xa ku famba a fika ni kombela ku tipfuna mi yimisa xa ku famba swi nga endleka a yima laha a yimaku kona a ehleketa ku yi ta huma mitsakamiso liya mi kuma leswaku mi nga zami n'wi helela mbilu ku nga humi nchumu a ndzhaka nkarhi ku thonathona nyana swimatana swimbirhi swinharhu swo ka swi nga nyawuli mara mi kuma leswaku wa ha ri na problem ya yini na ya ku i twa ingaku a yi helelangi mitsakamiso liya ene swi hlupha yini na mahi? Swi hlupha hi laha ka ku loko se munhu a vuyisela vununa bya yena eka ku va a lava ku tlhelela ka vanhu kumbe a ti i khavhara kumbe a zipa eburuku ra yena swa endleka mi kuma leswaku se mitsakamiso ya yena loko a nga ha yi byelangi yi hungu yo sungula ku huma ri a ri ku tlheleni kumbe a tshamile mi kuma leswaku swa n'wi bayizisa kuma leswaku hi humile mitsakamisweni liya se mi kuma leswaku hakanyingi i swilo leswi mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala swi hetelela swi endle ngaku munhu yaloye munhu wo ka a nga ha tivi timhaka ta yena loko mi langutise maburuku mi kuma leswaku ma tsakamile van'wani mi kuma leswaku hi lava ku swi fika laha ka ku na loko mo ka mi nga swi vonangi ku ri i na problem ya ku ya pfa hi pfuta mitsakamiso liya mi kuma leswaku loko mi tshama kusuhi na vanhu va ku fana na vo valama va twala risema leriya ra mitsakamiso swo endla ingaku a va tirhandzi ingaku a va twanani na mati ka kuve a hi swona timhaka ta ku va na nkingha ya ku ya mukhuva lowuni ya condition leyi ni vulavulaka hi yona muti ene mi kuma leswaku va hetelela na loko va yile ku ya tipfuna ku ba matshambo wo yima nkarhi wa ku leha ku fika kwini mihaxa ku hetelela a twaingaku ma humile yes mati lawaya mara ma ha twala ma ha ri kona endzeni ka yena mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yin'wana ene swa endleka mi kuma leswaku hi tolovele ku loko hi yimi hi kombetela lahe munhu a faneleke a tipfuna ku ba mati a kombetela kona swa endleka mi kuma leswaku loko ma ya ma ya huma swi endlengaku ko va na nchumu wo karhi wu nga ma u ma hambanyisaku mi kuma leswaku ya jika man'wani ma ya le man'wani ma ya hala mi kuma leswaku laha a faneleke a tipfuna kona mi kuma leswaku a ya ha weli kona mati lawa hinkwawo walowo maxa so mi kuma leswaku loko swi ri hinkwawo walowo i swin'wana swa swikoweto leswi mi kuma leswaku vanhu va ku tala swi vangela problem ende mi kuma leswaku a swi talangi hi nga vulavula hi timhaka ta ku loko swi ri tani munhu a kha a ri na nkingha leyi ya ku va a pfaile blokeka lokuya ku huma mati matsanatsanana mi kuma leswaku maybe swi fikela ku laha a twaku ku va a swi talangi mihaxa mi kuma leswaku a va twi ku va ku va va ntsena hi timhaka ta ku loko bladara kumbe thundelo ra yini ri tala hi ko hi timhaka ta ka stretch ka pfula ku endla balloon loko mitsakamiso liya yi nga humi swi boha munhu loyi a sungula ku twa ku vava kwalaha ka bladara yaleyo ya yena hi mukhwawo waluwa ma so mi kuma leswaku swi endla minkarhi yin'wani loko i timhaka ta ku se swi kona swi n'wi hluphi ngopfu swa nkarhi wa ku leha van'wani va nga hlamusela timhaka ta ku twa ku vava le mahetelelweni kumbe le ma ahandle ka xirho xa vona xa vununa a twa ngaku ku na ku ka a nga titwi kahle ku nga swi endla ngaku i twela na ku vavanyana hi ndlela yo yaleyo maxa so ka vanhu van'wani hi timhaka ta ku munhu i tirhisa ntamu waliwa wa ku i lava ku zama ku kama mati lawa ku ma huma swa endleka mi kuma leswaku ku buluka ti misiha yaleyo ya ngati yintsana leyi hi nga yi voniku hi mahlo ya nyama mi kuma leswaku minkarhi yin'wani loko se a tsakamisa loko hi endla swikambelwani swo karhi ka mitsakamiso leyi hi kuma ingaku yi na ngati hi ndlela yo yaleyo so hi timhaka ta ku a ni munhu lonkulu ene mi kuma leswaku tirhisa matimba ku mati lawa ma huma swa endleka swi hetelela van'wani swi va vangela problem ya ku va twangaku va khoma hi nsululwani van'wani swi endla ngaku va ngo hetelela va tikuma va feyintile hi ndlela yo yaleyo mali so kasi swa endleka mi kuma leswaku loko swi nga ri tani lava ya huma mitsakamiso liya hi vona swi antswa ku ri sweswiya swa ku swi ta tshama swi ku n'wi pfuxa kumbe swi tshama swi kha swi n'wi tlakula ku nkarhi na nkarhi yi a pfuneka a ya tipfuna ku ba mati swo antswanyana ka yena hikuma yintsanana mitsakani swi ya huma mara nkingha hi sweswiya swa ku loko se a tshamile mitsakamisi leyo se yi huma hi yoxe mi kuma leswaku yi n'wi thyakisela mpahla kasi swi kona leswiya swa ku mi kuma leswaku mitsakamisi yi manyekile loko yi manyekile hi leswiya swa ku bladar kumbe thundelo ri tele hi mitsakamiso mara tsakamisa mitswengo tololo a ku humi nchumu mi kuma leswaku swi fikela swi hetelaka munhu a twa ku vava ku eka bladara, bladara ya kukumuka yi pfimba, swi endla leswaku a tlhela a twa ku vava ekhwirini. Hi swi vitanaka laha ku na retention kumbe ku na ku khomeka ka mitsakamiso yona yaleyo.
0: Okay.
1: Laha mi kumaka leswaku ene retention kumbe ku ala ka mati ka mitsakamiso ku liya ku huma swi tala ku va swi vangiwa hi swivangelo swo karhi. Van'wani mi kuma leswaku hi va lava va ku i munhu loyi a nga a twaku a ri na mitsakamiso a ya ku a ya fostela fostela fostela nkarhi wa ku leha le ku fosteleni a fostela swa endleka swi fika laha yi nga ha humeki at all mara yi tele ka blada ra yena kumbe ka thundela ra yena hi ndlela yo yaleyo haxa. Kasi ka van'wani i timhaka ta ku i munhu wa ku tshama a ri tshame ndhawu yin'we a hi munhu wa ku endla vutiolori na munhu wa ku fambafamba. Na hehe yaloye loko ku yi na problem ya ku e prostate ene yi kukumukile swa endleka hi timhaka ta ku a nga tshama a kha a fambafamba tshama a lo tshama ndhawu yin'we swa endleka swi fika laha mitsakamiso leyi khomeka ku tshama yi ri ndzeni ka blada ra yena yi nga humi. Kasi ka van'wani i timhaka ta ku chava xirhami. Swa endleka mi kuma leswaku loko o cinca maxelo a tikuma a ri ndhawini ya ku siku na xirhami ngopfu swa endleka na loko a fanele a ba mati swi va ntirho naxa mi kuma leswaku a yi humi mara yi tele wa yi twa ku yi kona laha eka thundelo ra yena hi ndlela yo yaleyo. Kasi van'wani i timhaka ta ku swi kona ma kona maphilisi yo karhi lama mi kumaka leswaku munhu a nga va a ma tirhisela vuvabyi byo karhi kumbexana mi kuma leswaku i vanhu va ku rhandza ngopfu khoma mabodhlela ni vula mabodhlela ni vula vanhu va ku nwa byala maxa mi kuma leswaku i munhu wa ku tshama ri ku nweni ka byala swa endleka mi kuma leswaku swi trigger timhaka ta ku swi tsandza ku i fanele a ti rhuma ku ya ba mati hi ndlela yo yaleyo. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku ko va problem ya ku hi mhaka ya ku ku pfalekile kumbe mitsakamiso liya ya huma mara yo tala leyi fanele yi huma yi teka masiku kumbe minkarhi wa ku leha hi ha tshami ndzeni ka blada swi vula yini na mahaxi swi vula timhaka ta ku swi pfumelela ndhawu ya ku xitsongwatsongwana loko swi kona swi nyikana nkarhi wa ku tswalana swi andza swi kota ku swi hetelela swi endla problem ka part yone yaleyo leswi hi swi vitanaka munhu yi na infection ka urinary tract kumbe i urinary tract infection. Hi swo sweswo mi kuma leswaku loko se ku va na infection swi vula yini mahaxi swi vula ku laha yi nga tshama kona chupu leriya yindlu yaleyo hi vitanaka bladara yi sungula ku va yi va sensitive yi pfimba kumbe yi va inflamed leswi nyanyisaka xiyimo xa swa ku ku pfalekile loko se ku pfimba swi vulaka ku nyanya ku pfaleka hi ndlela yo yaleyo mahaxi laha swi hetelaka swi endla yini swi endla problem yo yaleyo hi vulavulaka hi yona sweswi mi kuma leswaku munhu a nga ha koti ku endla yini mahaxi a nga ha koti ku tikuma a be mati mati a ma ha humi se mi kuma leswaku ya pfaleka walowo. So lexi endlekaka hi minkarhi yo tala mahaxi i timhaka ta ku lava mi kumaka leswaku va na problem yo yaleyo ya ku mitsakamiso liya yi pfalekile hi laha swi bohaka ku a ya hoxiwa lexiya hi xi vitanaka cathet ku ringeta ku ri hi draina mati lawa mitsakamiso leyi kota ku huma va relieved hi ndlela yo yaleyo. So a swi vuli leswaku hi ta va hi ku se solution yi kumekile a hi swona swoswona sweswo mhakankulu timhaka ta ku fanele ku tshunguriwa part yo yaleya yi nga na nkingha yo yaleyo. That's why ka van'wani swi boha ku swi za swi fika laha ku endliwaka timhaka ta vuhandzuri hi ndlela yo yaleyo maxa. So hi yo leswi hi swi vitanaka prostate enlargement hi ririmi ra simple mara ku na ririmi ra kona ra swa xilungu swa hala ka swa rihanyo maxa. A ro boha ku ni va byela va yingiseli mara mhakankulu timhaka ta ku hi swi vitanaka prostate yi enlargile tatswa mi kuma leswaku swi hetela swi fika laha ku va ku na swikoti swa ku fana na leswi ni dyondzisaka hi swona namuntlha mahaxi. Then kasi hi na yin'wani condition leyi ya ha ri ya timhaka tetiya ta kwale ka yini ka prostate. A hi tsundzukeni leswiya swa ku pfimba ka prostate kumbe ku kumeka ka prostate hi kwalaya kusuhi na chupu leriya hi ri vitanaka urethra, leyi ya ta ku humesa mati hi ndlela yo yaleyo.
0: Okay.
1: Kasi na leswiya swa kuma leswaku kasi ko va ku ri ni nge dyondzisi anatomy ya prostate liya yi makekise kwini, yi tshamise kwini, laha hi ku vitanaku yini, laha hi ku vitanaku ri yini. Mara ku na leswiya swa ku mi kuma leswaku i munhu loyi a nga le eka malembe yalawa ya ku se i munhunkulu hi ndlela yo yaleyo mahaxa. Mi kuma leswaku prostate liya ematshan'wini ya ku yi pfimba. Ene mi kuma leswaku a hi kona laha hi ngo hi ko ku va nga ku timhaka ta ku se ku pfaleka mitsakamiso leya munhu yi kota yi tsandzeka ku, mara hikwalaho ka nyama yaleyo ya xiphati yaleyo yi vitana prostate, laha mi kumaka leswaku swa endleka ku sungula ku mila ku kumuka kumbe ku mila nyama yo ka yi nga ha laveki laha ka phati yo yaleyo leyi hi talaku sweswi vitanaku i tumor. Kumbe ku kukumuka lokuya ka ku a ku lo bumbula ku endla ingaku ku tswaleka tinyama yin'wana nga ku huma. Ma vona loko hi langutisa, ni ta nyika xikombiso hi ndhawu leyi mi kumaka leswaku hlaseliwe hi mufa mahaxa, laha ku hlaselaka mufa mi kuma leswaku loko wu sungula ku aka wu sungula hi swilo swintsanana swintsanana swintsanana, mara mi kuma leswaku swi hetelela swi hlengeletanile eku heteleleni ku va xitshukanyana xintsanana xi kurisa swo sweswo. Loko ku hele ndzeni ka yini mo hlamala se ku ri na xitshuka swi fambisa swo sweswo. Se swi fana na loko mi kuma leswaku se ku huma e problem leyi ni vulavulaka hi yona, leyi mi kumaka leswaku a ko ku kumuka prostate liya mara ku na lomu ku milaku ingaku huma tinyama tin'wani to ka ti nga ha laveki eka yona nyama leya ya prostate, leswi swi vitanaku chuma. Chuma leyi ya borha hi timhaka ta ku unlike leyi a eka condition leyi a ni dyondzisa hi yona le kusunguleni ngo i ku enlarge ka prostate. Ku enlarge ka prostate a swi fambelani hindlelo na ku va munhu a nghenela hi vuvabyi bya cancer. So
0: Okay.
1: mara loko se ku sungula problem yaleyo ya ku se munhu i na problem ya ku se ku na xo karhi xi milaka kumbe swinyamana xo karhi xi milaka xi hetelelaka xi kukumuka xi kha xi endla chuma hi ndlela yo yaleyo, swi vula yini na maha? Swi vula timhaka ta ku munhu loyi se i hlaseliwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Mfukuzana ya yini? Le ka prostate maha. Leswi mi kuma leswaku swi tala ku hlupha ngopfu vanhu va xinuna ka malembe ya lawa ya vo ma 60 ku ya halaha ka va ma 90. Mhaka nkulu sweswo ni vula ku swin'wana swi na ku tekelela ku ya hi ku munhu i hanya ka emuti wa njhani,
0: Okay.
1: swin'wana swi ya hi timhaka ta ku i wa rixaka rihi. Swi tala ku va byi hlupha ngopfu vanhu va ka hina nga vanhu va vantima hi ndlela yo yaleyo mahala. So mi kuma leswaku ka this condition a ni nge zi ni lava ku vulavula hi vuenti ngopfu, mara lexi endlekaka timhaka ta ku loko swi sungula mahaxi hi ku i vuvabyi lebyi byi taku hi kandzana kandzana kandzana munhu a nga swi voni, munhu o hlamala then jikijiki se byi kona. Byi hlupha hi timhaka ta ku byi kha byi dodela munhu bya n'wi tumbelela bya n'wi tumbelela swi nga teka nkarhi wa ku leha kumbe malembe ya ku lava ku hlaya, mi kuma leswaku hi ya a nga voni nchumu a nga twi nchumu. Mara laha mi kuma leswaku se swi fika laha ku va ku na problem laha munhu a hetelelaka a swi vona ingaku hi yena na nkingha, hi loko se byi ri ka xiyimo lexiya xa ku byi vitanaka byi advance-ile, byi za byi advance-a hi vula ku se byi hangalakile kumbe se byi kulerile ka byi khome na swin'wana swilo leswi a swi fanele swi nga khomi kwalaha kusuhi na prostitute yaleya mahaxa. Hi laha mi kumaka leswaku swikoweto swa kona munhu wa kona u sungula ku vona yini na? U sungula ku loko a fane a ti pfuna ku ba mati huma ngati, and loko a fane a ti pfuna ku ba mati ku huma ngati swi vula timhaka ta ku yini? Ku pfaleka nomu luwa wa bladder laha a ku fanele ku huma mitsakamiso liya yi huma yi nghena ka chupu leriya ri fambisa sweswiya ra ku yi za yi humela handle. Hi laha mi kumaka leswaku ku na problem yaleyo ya ku mitsakamiso ya kona a ya ha talangi. Munhu wa ku loko a fanele a tipfuna wa tikeriwa u fanele a tirhisa matimba. Nkarhi yin'wani swa endleka loko a fanele a yima ku a fanele a humesa mati lawa swi teka nkarhi wa ku leha ya nga humi. Mi kuma leswaku ku heteleleni swa ha swikoweto swa ku swi lava ku yelana nyananyana na condition leyi a ni dyondzisa. Laha mi kumaka leswaku munhu loko se a heti ku tipfuna ku yi humesa mati swa endleka loko a tshamile yi sala yi huma hi yoxe. So mi kuma leswaku laha se ku nghenela timhaka ta yini, ku nghenela timhaka ta ku munhu hi yaloye i sungula ku twa tikuvava ene swi tala ku va swi twala lomu a tlhelo ka timbambu ta yena laha hansinyana a sungula ku twa ku vava hi ndlela yo yaleyo. Laha mi kumaka leswaku swi ya hi timhaka ta ku loko vuvabyi lebyi byi ve byi kumeka a hi tsundzukeni ku bya swi kota ku byi nga tlula byi khoma na swirho swo karhi. Mara swa ku tsakisa i timhaka ta ku loko byo hatla byi kumeka ka ha ri nkarhi mahaxi swi kona ku munhu a nga hetelela a va a kume mpfuno. Ni vula njhani, ni vula hi ndlela ya ku ku na switeji sweswiya hi swi vulavula ku swi kona swi endlekaka ka vanhu valava va ku va va kumeke va ri na byona vuvabyi lebyiya bya grade-iwa ku ya hi ku se byi hangalake ku fika kwini kumbe bya ha tshami ndhawu yin'we hi ndlela yihi. So lexi endlekaka mahaxi loko hi hlamusela ku ya hi mpfuneko lowu munhu a nga wu kumaku loko byi kumekile swi vula timhaka ta ku hi nga vula ku loko byi ri ndhawu yin'we kumbe byi ri ka part nyana ya liya ya ku va yi ri kwalaya kusuhi na kusuhi swi loko munhu o hetelela a kume empfuno swa endleka mi kuma leswaku swi fika laha munhu a tshungulekaka byi hangalaka kumbe byi hola. Se mi kuma leswaku swi ya hi malembe ya munhu na timhaka ta ku byi n'wi tikisele ku fika kwihi. Van'wani i vanhu lava byi ri kona va landzelerisa treatment yaleyo swa endleka mi kuma leswaku swi fikaku laha byi hangalaka kumbe byi hlaseriwa hi ndlela yo yaleyo ku ya hi ku byi le ka grade yi kumbe byi le ka stage xihi. So mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala loko byi hlupha loko hi ku khensa yi khensa loko ko va ku munhu wa kona a nga hatla nga kuma mpfuno ra ha vona swa endleka mi kuma leswaku ti-chances ta ku a pfuneka ti va ti ri hansi. Laha hi vulaka timhaka ta ku se ko va ku se byi hangalakile na munhu swa endleka byi vanga problem yo karhi a munhu yehe yaloya mahaxi. So mara lexi tsakisaka hi timhaka ta ku loko byi kumeka ra ha vona vo tala va hatla va kuma mpfuno. Ko va na switandzhaku sweswiya ni nga dyondzisa hi swona swa vhiki leri nga hundza mahaxi ku loko se munhu a fanele a famba treatment leyi fanelaka ku endliwa swa endleka mi kuma leswaku ku va munhu a tsaka emirini na ku va mi kuma leswaku main switch wa yena kumbe vununa bya yena byi kota ku yima swi vangiwa hi timhaka ta ku i na nhlayo yo karhi ya ti-hormones ta vununa bya yena. So mi kuma leswaku tin'wana ta ti-hormones letiya ta vununa bya yena munhu luya hi to ti vangaku ku loko ku na lexi milaku xi nga kona kwale ka prostate loko yo va yi ri kona hormone leyi yi cheletaku xilexiya xi mila hi matimba xi ya henhla lexiya xa chuma liya kumbe cancer leyi nyanya ku andza. So mi kuma leswaku ka byin'wana bya vutshunguri swi boha ku endliwa yini, ku endliwa ku control-o ku ri levhele ya hormone leyi yi suppress-iwa yi vuya hansi. Loko yi suppress-iwa yi vuya hansi swi lava ku swi nga affect-a timhaka ta masangu swi nga affect-a timhaka ta ku mi kuma leswaku swa endleka vununa lebya yena bya munhu lebyi yena nga byi swi firile nyana, mara i timhaka ta ku munhu loyi wa ha famba treatment hi ndlela yo yaleyo maxa makangu i timhaka ta ku loko a tshungulekile byi tshungulekile leswo tala swi sala swi voniwa ka ndhaku, mara loko sungula ku tshunguliwa problem leyi ku nga yo leyikulu ku nga cancer maxa. Ni nga tivi ku nkarhi wa mina wa ni pfumelela ku ni nga tlhela ni vulavula hi the last topic ya ku fambelana hi wo timhaka ta ku swikoweto leswi va kona hikwalaho ka ku va munhu a ri na problem ya ku pfaleleka ka mitsakamo swi liya mi kuma leswaku a yi humeli handle. Ni vulavule hi ku va ni nyika xikombiso ku loko mitsakamiso yi tshama ndhawu yin'we nkarhi wa ku leha swa endleka ku fumeka swiribyana leswi swi hetelelaka swi va problem kwale ndzeni ka bladara ya munhu kumbe kwale ka machupu yalawo ya ku fambisa mitsakamiso, kumbexana mi kuma leswaku hetelela ku fumeke switsongotsongwana swi hetelela swi tswalana switswalana swi tala. Se loko swi tswalana swi tala swi hetelela se ku va na infection leyi va ku yi ri kona. So infection leyi hetelelaka yi va yi ri kona na laya kumbexana ni nga langutisi ngopfu ka vanhu va xinuna, ni langutisa infection broadly ni katsa vanhu hinkwavo ni angarhela vanhu hinkwavo hi liya ya ku munhu wa kona mi kuma leswaku i na problem ya liya ya ku i twa ku vava hansi ka nkava ku nga vava na hala masayitini minkarhi yin'wani swi fika laha mi kumaka leswaku hi timhaka ta ku na infection ya liya yi nga le kwala ka urinary tract swi boha ku munhu a va na leswiya swa ku ka nkarhi na nkarhi i na nkingha yaleyo ya ku swiri tsutsuma i ya ba mati tshama kha ba mati nkarhi ene swi vula timhaka tetiya ta ku munhu wa kona a nga twa ingaku i na mati yan'wana ya ku tala ngopfu endzeni ka bladara ya yena, leswi mi kuma leswaku swi n'wi vangela ku a tsutsuma a tshama kha a humesa mati nkarhi na nkarhi and loko a fika le mi kuma leswaku i tlanga i na mati ya ku tala mara ku huma swimatana swintsanana hi loko se mi kuma leswaku timhaka ta infection kwalaho leswi swi tala ku experience do loko swi za swi endla ka munhu wa xinu swi vula timhaka ta ku problem yi kona ya timhaka tetiya ta ku ku na ku munhu yaluya i pfalekile kumbe ku blokekeka ku mitsakamiso ya humeni ntanga, mara loko ku swo endlekala mi kuma leswi swi endlekala na le ka munhu wa xisati a hi tsundzukeni vanhu va xisati swi tala ku va swi hlupha ngopfu leswi hi timhaka ta ku matshamelo ya vusati bya vona byi pfumelela ku a nga tateliwa ngopfu hi switsongwatsongwana leswi va ku swi ri kwala handle mi kuma leswaku swa tekeka swi nghena ndzeni swi ya tshama ka thundelo ra yena hi ndlela yo yaleyo. So mara swa langutisa na ku hi va hi vanhu lava mi kumaka leswaku va le ka nghozi ya ku swi nga tala ku va hlasela xitsongwatsongwana lexi
0: okay.
1: I vanhu valava va ku hi yo tala ma vona loko ku i tshame ku byi vabya vuvabyi lebyi mi kuma leswaku swa endleka sport hi le ku twe nga vava tshama kha u tsakamisa mitsakamiso liya yi endla ngaku ya swivavela a wu comfortable ulu ngaku ya ku vavisa loko u fanele yi huma and loko wo kumeka i tshungulekile vuvabyi lebyiya possibility ya ku byi nga tlhela byi vuya yi le henhla maxa van'wani mi kuma leswaku swi vangiwa hi timhaka ta ku a hi swi tekeni i munhu wa xinuna loyi ni vulavulaka hi yena yaloyi wa ku mitsakamisa yi humi hi mfanelo laha swi boha ku loko a tsutsumela ndhawu ya vutshungulero yi fana hoxiwa leswi hi swi vitanaka ti-cathete leyi ya ku hi hoxa le ndzeni mi kuma leswaku hi ya kota ka bladara ya yena naswona sweswiya swi nga promota timhaka ta ku mi kuma leswaku loko yi nga basangi hambi yo va yi basile swa endleka loko hi kha hi pfuxa ndlelo yale kwala ku hi pfuxeni ka yona yi famba yi rhwala switsongotsongwana swin'wana swo karhi yi swi tlhingenisa le ndzeni hi swo sweswo. Kasi van'wani mi kuma leswaku i munhu loyi mi kuma leswaku i na problem ya ku a hi swi tekeli munhu wa ku a nga ha koti ku lavula mitsakamiso ya yena, yo huma hi ku yi nga ha lawuleki, yi le nghozini munhu wa ku fana hi yaleyo. Na munhu na vanhu va lava ku vanhu va ku a nga va tshama khome hi le ndleni, munhu wa ku tshama kha tsutsuma yi na diarrhea ya ku va yi n'wi hlupha nkarhi wa ku leha, swiendleka leswaku a hetela ngopfungopfu vanhu va xisati, swi endleka mi kuma leswaku swi hetelela swi n'wi vangele problem ya ku a va na swikoti. Se swi a ni vulavula hi swona, laha mi kumaka leswaku swi tala ku va hi ndlela yo yaleyo. Van'wani loko hi langutisa ngopfu ka vanhu va xisati mahaxi, swi tala ku va swi va endlekela ngopfu endzhaku ka loko va hlangane na vanghana va vona vanhu va xinuna, loko hlanganiwe eka timhaka ta masangu hi minkarhi yo tala. Van'wani mi kuma leswaku i vanhu va ku tshama va tirhisa ngopfu maphilisi yalawa hi ma vitanaka ti-antibiotics, kuma ku nga ku tshungula swo karhi, mi kuma leswaku yi dlaya na protection leyi a yi fanele va kona kwale ka xitrakchara xa yena xa ku tlanga mizi, laha swi hetelelaka swi vanga mhaka ya ku a hetelela hlaseliwa hi ku olova hi timhaka ta xitsongwatsongwana xona lexi ni vulavulaka hi xona maxa. So swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala. Van'wani leswi swa ku va kona vanhu va ku tirhisa ndlela ya ku tisirhelela ku va nga vi na makhwiri, laha mi kumaka leswaku na leswi ku na ti-gel to karhi va ti tirhisa, kumbe kuma leswaku va hoxa ka sweswo swa swikhapani swo karhi va swi hoxa ku le hansi ku swi loko va hlangana na vanghana va vona va xinuna ku nga vi na ku munhu loyi a hetelela a naswona sweswi swa promote timhaka ta ku munhu a nga tikuma a hoxe xitsongwatsongwana leswiya. Swa ku hetelela muhaxi timhaka ta ku ni swi kongomisa ngopfu ka vanhu va xisati, laha mi kumaka leswaku ku na mitolovelo ya ku loko hi ya eswiyindlwanini van'wani va fika va tshama kahlekahle ngopfungopfu ka lava va yaka ka ti-public toilet laha ti tirhisiwaka hi un'wana na un'wana, ku na high risk ya ku vanhu va nga ta xitsongwatsongwana kokwalaho. Na mikhuva yaleyo ya ku munhu yi na mitolovelo ya ku lexi a xi tirhisaka ku tibasisa endzhaku ka loko munhu a ti pfunile, ku nga ku ku ti pfuna ka ku tika mati kumbe ka ku ti pfuna ku a tshamile, mitolovelo yaleyo ya ku yi tisurisa ku yini naswo swa vulavula mahaxi. Hi ku leswi endlekaka minkarhi yin'wani kuma leswaku matisulelo ya munhu hi muma introduce-aka switsongwatsongwana leswi ta ka switsongwatsongwana swa hala ndzhaku a swi vuyisa hala mahlweni hi ndlela yo yaleyo. That's why ku na mawayipelo lama minkarhi yo tala hala ka swa vuongori kumbe a titlilinikini va mi dyondzisaka ku ri tirhisani endlani hi mukhwawo walowu ku endlela ku mi nga koti mi nga tikumi mi teke xitsongwatsongwana mi swi vuyisa ku swi hetelela swi nghena ka nkele luwa wa ku hi wo wuyisaku mati wu tisaku mati kusuka ka bladder, loko swi nghena swi ya kwale ka bladder swi hetelela swi endla leswaku va na inflammation swi hetelela ku va problem. So nkingha nkulu muhaxi, swa endleka mi kuma leswaku xitsongwatsongwana lexiya xa gonya swi gonya, loko swo gonya se swi ya ka tinsu i problem leyikulu ku leyi i emergency.
0: Okay.
1: Swi lava munhu a hatla kuma mpfuno swi va hi ndlela yaleyo. A hi tsemi hinkwayo ya namuntlha topic.
0: Okay, right. I khensa swinene dokodela loko hi languta nkarhi na wona loko wo hisa ka vayingiseri wu ta va wu karhi wu hi tsutsuma swinene, kambe ke loko vo va va ri na swivutiso swa ku hlaya ku va va tiva mayelana na leswi a mi karhi mi burisana na hina hi swona eka madyambu ya namuntlha va nga endla leswaku va hlangana na n'wina emoyeni, mo hi nyika vuxokoxoko bya kona.
1: Va nga ni kuma ka nambara ya 078-900-2127. I repeat, 078-900-2127. Va nga ni kuma ka nambara yoyaleyo maxa.
0: Okay, right. Khensa swinene dokodela ku va mi kote ku yi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha, na ku tshemba leswaku na vhiki leri taka yi ta va ha ri na n'wina.
1: No khensa mina n'wamisave ko va ku timhaka ta ku hi mahungu ma tele mara nkarhi lowu taka hi ta va nyika chance ku va va va na nkarhi wa ku vutisela va yingiseri maxi.
0: Oh, okay. Khensa swinene dokodela.
1: Okay, swinene. N'wamitave.
0: Inkomu. Okay, right, Mingiseri wa Jesu FM ba hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo. Khensa swinene ku va u ve na mina eka awara leyo hetelela eka ndzima ya vutomi, ta fika kwala hi nga kona. Wena Mingiseri wa mina u tsundzuka kahle ku ri nongonoko u fana na lowu hi na wona wa vunharhu un'wana n'wanyana kusukerisa hi awara nhungu ku ya ku ba awara leyi ya khume. Hambi switetano wena Mingiseri wa mina ta va ni karhi ni teka tintambu ni ti hindzisela emahlweni ka Mrexa the DJ leyi nga ta va karhi ku nghena hi tale mbilwini, kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala. Ni khensa swinene ku va hi koti ku fambisana suka ka awara yo sungula ku ta fika ka awara ya mbirhi ni ri hlayiseka wena Muyingiseri wa mina lowo rhandzeka.
2: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingiseri eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM
3: xikwembu xa bolo jikelela, lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele, hi ku borha mati a hi na ntanga.
4: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine Arimarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe, wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arimarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyr Street next to Andres Hairdresser eka Arimarovela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074 751 4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Arimarovela Funeral Services, I take the chance.
5: ma endo bricks and sand lava hi vanwani va tivekaka kwana Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa river sand boy sand filling sand na stone sand swa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kula a Giyani a section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andrew bricks and sand a kakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
6: La dumadwe gyanu malamulele ya tinyungudzisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3,6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90 dukumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladumagiana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
7: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona

0: mulenga ta ku inene wo travengele na yena nga kahle lava maphorisa na vona va tirha hi thuthu nakona va hleva ngopfu lava ma-security na voho a swi tshamisekanga ve na hina swi tano hina hina vo tirha hi to timike ve na hina a swi tshamisekanga se swi vula ku vavasati va fanele va tirha hi xisati ntsena va tirha hi xisati ntsena Machinuna for a trash, Nuna say. Melong Saver. Nalavaga in. Miss Mangumakolam, my Saver Magma Queen. No, you know, my mince and a perano. Ricasas never exeravina. Ian, and I'm going to go to Lembelu, Mixeramilo, Takawe, Sumbunugu, Gufika, Ena ita rimari ma kia fika leka warli ya kumimbiri La hiseti nga ta uwelana kia fika leka warli ya nara niri Kasike lwa mamkala kami na mrox da DJ Jale Ria vele rakumbula nyana Kasi inti moro Kwa rwako mpuna kula utolak nena nere Mwana shtaban Na mashirle lwa sami na lava ntibaga nere Ijale Ria Rakuntima hivu maniri Vele mashtiba lo kukurav nar vele ane familiar nesha niana mahamba yedwa vele vashinao vele vose jetre juel navo pro lanmo humesu ngubin bako kubahita wakari tatatatat maga tako antiko lano an shurushitiva vele kusam savali wan tiko ti maga titamekulunga minge meningatin liyonan sorulia yona ngota mwalungwini ya kubulavlela vangwana vata tivulavlela hi voxe mingume ti wa amukela mi amukelekile wa yi ni nga miti namuntlha
1: a ni xo ngopfu ku hikokwalaho ka hina ni nga va ni twala sweswi
0: a ni tivi kambe va va ku sikule kumbe ku endlekele
1: vona ni ri kusuhani swinene loko a ni nga ri xo ngopfu ku timhaka ti nga va ti ri kwihi
0: I'm not sure if you're a good person.
1: Tane masiku tane mbilwi na xipapa xa mingise xikona ta flavor. Ridual records ka rona.
2: Riperile mahashi, riperile ka vayingiseri.
0: Yo so xanda namuthla nwe mitwa kahle ngufu.
2: Ale ka mina.
0: Eh namuthla nwe na nwe mga mivanene.
2: So ri mina ngata ni Jimmy. A khesa swena.
0: Eh namuthla nwe mitwa ngufu masiku kuva kuri seji.
2: I know swi ri ritra kuri tlanhlekela khensa swena lava nga yingisela va ri kona ka madyambu ya sikura namuthla. Abatla iseki kwako ka nongonoko wa lowe vaku hi ri ka wona live tantha ku tihlokomhaka leti ti hi pfunaku ku papalata na ku pfuna vanhu lava nga ka xiyimo lexi xa madzolo nga ku ya hi rimbewu ri perile
0: hayi kesi le ndlela leyi va ngisa ra mina kambe ni mine kahle ni ri simikisa ka Dr. George Maleke va ku ri hayi khona dank ya muntima hi yo ya liya ma yi tiva leyi mina ni nga ta ka ni nga yi vula va yi tiva kahle va yi vulini vo dokodela hi voxe laha ya
1: Daki
0: liya
1: na kwala hi yona hi nga ta yi dya
0: mi vula ku danki ya ko na kwala hi yo
1: ri nga papilara namuntlha
3: Tangi ya koyo ya le.
0: Ya dia.
3: Ka senji.
0: No, right.
3: Yi fita kunwana kunwana.
0: Oh.
3: Selo ku humelele mhaka iyo, wa xa fika itsama, kahle kahle no khensiwa indlela le.
0: Oh, kahle kahle dangi liyani yo yoxe. Loko nte tane rina xinyaminyana ni zwialini, swiboha dangi ya koni ndzi sa sweswiya.
3: Yi fanele yi tsama kahle nje.
0: Ni swivurisa sweswiya.
3: Ku saseka futhi.
0: Sesia.
3: Nere na loko heta ku hlamba heta ku hlamba loko makamta switho ka hala onwana khezu ku na dika ngopfu.
0: Allah. Arez. Boyito ku yiri ndhake ko. Boyito ku swipinzi swa ku oh singi hilis.
4: Pepele ke mohashi, pepele ne le ka vayingiseri va Gian Community Radio ka madyambu ya siku ra namuntlha xikan'we ni le ka vuyeni bya n'wina. Mina ni manana wa malembe ya 42 hi vukhale, ndzi manana loyi a nga tekiwa naswona eka vukati bya mina ni katekisiwe hi vana vanharhu. Mohashi ni kombela ku pfuniwa hi ku hava ntsako lama endyangwini wa mina. Mohashi mina na nuna wa mina hi hlangane ya ha ri swihlangi loko ni karhi ni dyondzela tidyondzo ta mina eyunivhesiti eJoni. Loko hi hlangana tanihileswi a ha ri vana va xikolo, leswi nga humelela hileswaku nuna wa mina u fika a ni byela leswaku ni nga ha tshami eka rhumu leyi ndzi tshamaka eka yona. U tsakela ku ri ya hi ya tshama swin'we mina na yena eka rhumu ya yena ku endlela ku ri rent yi hi olovela. Swi va tani laha hi nga tshama swin'we Joni ha ha ri vana va xikolo, a ni nga ri na n'wana hi nkarhi wolowo. Kambe Mohashi, ka siku rin'wana ra masiku leswi nga humelela i timhaka ta ku ni te ni ri karhi ni vuya exikolweni ni fika ni hlangana na buti un'wana loyi hi nga fika hi kombela kumbexana a kombela tinambara eka mina. Ni vuye ni teka tinambara ni n'wi nyika, endzhaku ka sweswo a sungula ku ni gangisa. Mbilu ku nga xilangi ni vuye ni pfumela ni tibyela ku no yivela nuna wa mina a nge swi tivi, tanihileswi mina na yena a ha ri vana va xikolo naswona a hi nga ri na n'wana. Ku ti rin'wana ra masiku mina na buti loyi hi vuye hi twanana ku ya hi ya hlangana exihundleni laha hi nga hlangana, naswona eku hlanganeni ka hina na buti loyi Mohashi, mbilu ku nga xihlangi ni vuye ni bayiziseka hi tikuma hi tinghenise eka timhaka ta masangu. Vutomi lebyi ni nga byi endla a hi nga tisirhelelangi. Hi hlangane na Nhlekani laha hi minkarhi ya ndzenga ni vuye ni famba ni ya le ni tshama kona nuna wa mina. A ku fikeni ka mina ni kume nuna a vuyile laha ni nga fika ni hlantswa swibye ni sweka na swakudya swa siku. Ku te loko hi ya eku khuzeleni hi siku rero ni vuye ni tlhela ni tinghenisa eka timhaka ta masangu na nuna wa mina, tanihileswi a ri nuna wa mina a hi nga tisirheleli. A hi nga ri na xiphiqo xa ku kuma n'wana. Endzhaku ka siku rero Mohashi ku vuye ku hela n'hweti laha ni nga kuma ku a ni yi emimankarhini. Ni vuye ni ya etliliniki ku ya kuma leswaku ndzi biye emirini, laha ni nga vuya ni swi amukela ni hlamusela nuna wa mina na yena a tsaka swinene tanihileswi a hi ye hi ya kuma n'wana kumbexana a hi ya kumeni ka n'wana. Endzhaku ka sweswo ni vuye ni tshama nkarhi wo leha. Sweswi hi na muti wa hina, ni vuye ni tlhandlameta wa vumbirhi ni tlhela ni ku wa vunharhu lowa rikotsi. Timhaka hi leti Mohashi, endzhaku ka malembe malamo loko ma hundza nuna wa mina u vuye a hlundzukile a ni vutisa ku ri ku humelela yini. Ni heta ni vutisa ku ri i hlundzukele yini, ni vutise ku u hlundzukele yini hikokwalaho ka yini u hlundzukile. U vuye a ku ka mina ni na xitumbelelani hi ku n'wana wa mina lowu sungula u byurile leswaku hayi n'wana wa yena. And Mohashi, a ni nga swi tivi mina swilo sweswo hi ku ni tiva leswaku hi yena a ni tlela na yena tanihileswi a ri nuna wa mina. Mohashi, ni vuye ni ti vutisa ku nga va ku endleke yini laha hi nga sungula ku holova tanihi ndyangu, laha ku nga vitaniwa ndyangu wa yena na ndyangu wa ka hina, kambe a hi nga lavi ku vavisa n'wana hi boheke ku n'wi byela n'wana ivi hi mpela hi sungula ku ya endla ti-DNA test. Loko mimbuyelo yi vuya yi kombisa leswaku buti a hi n'wana wa yena, ni vula nuna wa mina. Swiritano swi ni tsona vurhongo Mohashi hi ku a ni swi tivi ku nga va ku endleke yini, kambe ni te loko na ha tshamile vani amukela riqingho ro huma eka munhu luya ni nga tshama ni yivana na yena loko ni vuya exikolweni, a fika a ku u ni pfuxela hi laha ni nga fika ni teka timhaka leti ni n'wi byela. Kambe ni na xiphiqo hi n'wana lowa mina wo sungula. Nuna wa mina u vuye a teka xiboho xo a n'wi hlongola sweswi u tshamaka vakokwana wa yena. Mahasi ni le ku tweni ka ku vava, a ni tivi leswaku i yini leswi ni nga xi endla. N'wana wa mina u kunguhata no teka xiboho xo teka vutomi bya yena, laha a ni lwisaka swinene hi vusopfa. Hi ku xo sungula a ni tivi n'wana wa mina ni ta n'wi byela yini. U lava ku tiva leswaku bava wa yena i mani, a nga swi tivi leswaku ni na xihundla lexi ni nga na xona. Muhaxi ni kombela ku pfuniwa hi ku swi le ku ni tsuneni ka vurhongo, a ni swi tivi ku ni fane ni endla yini ku ni endlisa ku yini na nuna wa mina. Ka ha ri hava ntsako laha mutini, yena u tibyela ku vana va yena hi lava mbirhi ntsena, hi lava a nga langusana na vona laha kaya. Kambe swi le ku ni kanakaniseni ku himpela ku nga va ku lo humelela yini hi n'wana loyi, ku nga ku nga ri n'wana wa yena. Ni twa ingaku ku nga va ku ri na leswi a nga swi endla, hikuva vanuna no phungela swa endleka ku ri na leswi a nga swi endla ku mumbiyelo yo vuya yi nga ri yona. Ni kombela ku pfuniwa muhaxi ku ri n'wana wa mina a vuya laha kaya, hi ku boti se u sungule na ku ni xanisa no biwa na biwa, ni beriwa milandzu leyi nga hundza. Ni pfuneni ni endla njhani leswaku nuna wa mina a kota ku cinca miehleketo, a kota ku swi amukela ku ni nsati wa yena, a kota ku amukela ku a ko va xihoxo, a ti tekela n'wana luya tanihileswaku ku va n'wana wa yena wa rirhandzu. Leswi swi ni vavaka i ku n'wana na nuna wa mina va foyinelana mara a nga swi lavi ku a vuya laha kaya. Kombela ku pfuniwa muhaxi na vayingiseri, ni swi endlisa ku yini loko xiyimo xi te tani.
0: Va ri a va swi tivi ku ndleke yini, ku ve hi ku ku ndleke timhaka va tlhela va suka va heta ku sweka ku ndleka timhaka. Okay, hi yo yaliya va hlevini na va hleva ni hi leswo hleva ngopfu. Hayi va hlevini se arezi moyi soma soma hi twa ku swi ri yini tangu endlaka ku swi havava.
3: No, na khensa swinene DJ Mrex eka vayingiseri va GCR FM Sergeant Records. Ni tsundzuka swinene vhiki leri nga hela loko hi heta mi kombisini ku nhlokomhaka ya namuntlha yi ta va yelana swinene na nhlokomhaka ya vhiki leri nga hundza, ene hakunene swi tikomba ti ri karhi ti yelana to hambana laha na laha mara ti le ku tumbatumbaneni. Hambiswiritano topic ya siku ra namuntlha yi kombisa leswaku se sivile vukatini lebyi va nga tsaka swinene na nuna wa vona. Nuna wa vona na voho se si lavawani va hlangane va ha ri vantsongo swinene, hi laha va nga hlangana va ri thexari. Vutomi bya le thexari byi va tswalela muti lowu va nga ka wona namuntlha. Ya mabiku loko va ha ri ni xikolweni leni va tshame va ndla mhaka yo ka yi nga ri kahle, vete loko va chayisa xikolweni siku rin'wana va famba hi milenge ni xoka va tihela va kwahala a rhun'wini ivi va hlangana na nkulukumba wun'wana. Se swa swa Sergeant Records masiku hinkwaswo, kasi munhu i nikeriwa hi tinambara i ka yi nga n'wi lavi. So
0: nakona loko munhu a gangisiwa swa boha ku pfumela,
3: a swi bohi hi swo ni vulaka swona swi swa Sergeant Records. Se i kombele tinambara nkulukumba loyi a nikiwa tinambara, a heta ku nikiwa tinambara a pfumeriwa ku va nghena timhakeni ta marhavu. Mara masiku va endla appointment ya ku ya vonana va vonana swiyindlwana swi nga titalela va ya hungasa swiyindlwanini. So hi siku leriwani loko va heta migingiriko ya vona ya siku va yi kaya va fika kaya va hlantswahlantswa ivi nuna wa vona Louis Biden a va ha ri vana va xikolo a kuma va kha va tihlantswela swibye a ti navelela munhu wa vona, na madyambu na wona ku khiwa miroho ku nga tisirheleriwangi, na le ku huweni ka na nhlikani ku huwe ku nga tisirheleriwi. Andzhaku ka n'hweti va fike va kuma ku hayi masiku a va mavoni ivi va teka xiboho xa ku ya jika ka dokodela. Loko va fika tliliniki yi fika yi komba ku hayi ntirho wa n'wina mitirhe kahle xitina xi humile mimimani leswi nge te tani. So va tsaka loko va byela nuna a ku i strong swi tsakisa swinene, mara andzhaku ka swona va vuyikaya va ti endlela muti na nuna wa vona. Swilo swa ha tsakisa swa ha tsakisa siku rin'wana vuya hlundzukimisa loko ivi va lava ku tiva ku timhaka ta kona hi tingani. Va fika va kuma ku wabazela ku timhaka etinga e va hlamuseta mhaka ku ityo mhaka lesa ku nwana luya wo sungula hi nwana wa bona a hi nwana wa yena misa lo se bona vanwe ba vana sungula ku vana problem ku ava ha swi tivi na ku humelele yini vo va tiva ku nwana wa yena nkulukumba lo va ringeta ku lavalava va nga ha swi kumi mhaka yi escalate yi sungula ku bawa laha mutini nkulukumba lo a navitana ndyangu wa ka vona na ku hansati ku vulavuriwa ivi ku tekiwa xiboxo leswaku a kuyi ku ya endliwa DNA test hi mpelampela DNA test loko yi ndziwa yi fike yi landzula leswaku nkulukumba loyi wa nono wa vona hi yena papa n'wana so loko se va landzuriwini emhani na n'wana luyani va vi va teka xiboxo xa leswaku n'wana loyi a fambi a ya a ya tshama a ka vakokwana swi vula ka va mhana nsati loko a yile ka vakokwani hambiswiritano a swi vulangi ku va na kurhula hina vaxinuna a hi swi koti leswi loko ho ze hi fika layani ni twa yi nga ku ni nyajiwe ngopfu swi ve tano na nkulukumba luyani a kaha ku nga ha vi na kurhula a hamba a tisalela na vana va yena va ri vambirhi a nga ha lavi ku n'wana luyani a va laha muti mara a va vulavula hi foni na n'wana luyani ni xoka ku va ku banga manyala ya ku n'wana a nga ti ku vava so hambiswiritano mhani va kombisa ku mhaka leyi ya va vavisa a va ha swi tivi ku nga ku humeleli hambiswiritano veti loko va ha tshamini nkulukumba luya wa siku leriyara le xikolweni o va khoma moyeni a va pfuxela loko a va pfuxela va yi tsundzuka mhaka leya ivi va n'wi hlamuseta mhaka leyi nga humelela I think xihoxo lexi nga humelela xin'wana xa swona leswi loko va hete ku vulavula na misa luyani swi emahlweni mhaka liya ya ku holova loko nga kona le kaya ivi va ringeta ku vulavula na misa luyani loko a pfumeli ku n'wana a vuya kaya a nga le ku pfumeleni lexi ndlaku ku va ta la moyeni na le ka hina i mhaka ya ku va ku va la ku pfuniwa ku va swi ndlisa ku yini hi mhaka ya ku nuna wa vona a nga pfumeli ku n'wana luya a pfumeleriwa ku ta laya jaratini ene va kombela ku rivaleriwa a va swi tivi ku nga va ku humeleleni ku kondza va va muyimani va kuma n'wana luya wo sungula hambileswi va swi tivaka sejeni vo tivulela va hi hlamuseteni na ndzeni ka xipapulana
0: okay nomboro ma yi tiva 060-8875942 i tala mbilwini ngonoka ni ri hi lowu taka wena musumbuna ku fika ra vumune xikarhi ka wura ya khume na wura liya ya khumembirhi teto sj
2: se swi vulaka lava va nge n'wana yi tiva hi mhani wo hemba ku endleke yini
0: lavawani a vo lava ku ta hi jikisa hi tshuka
2: a ni veri hlayisa swihlangi swa vanhu mara va ku va mhana xihlovo hi vo va tivaku ntiyiso ku vana lava i va ma sesesi ku endleke yini
0: hlayisela no a mi ri ti o mazitu
2: se va se loko swi bava ka mhani hina vavanuna hi le travelleng
0: ene loko ti fika ka lumbeta va ka mhani a va kumeki moyini a va ngheni
2: e-e
0: mi ta swi vona
3: mina va na nkateko wa ku vulavula na dokodela wun'wanyana kwala giyani no n'wi vutisa ku loko n'wansati o hlangana na vambirhi ku nga humelela ku na mingiseni
2: okay
0: make
5: DJ Mrex na vahlayisi va nawu na vayingisi ra milosawugini
0: inaka
2: inkomu va tlakuseni nyana
5: ni twelanga ku ri vakulukumba lava mi nga na vona kokwana va tsakelela kule swinene
0: swinenenenenenenene
5: ni vula ku sweswi loko va vulavula va tsakelela kule
2: na sweswi
5: mo hi ya mahlweni kumbexana swa ti-network swi ta tshamiseka
2: inkomu kumbe ringetani kwalaya kokwana govela
3: hi nga va hi twakala muyingiseri
5: lava vulavulaka sweswi na vato mara va tsakela nga ku ve le kule ku na ngulumelenyana wun'wanyana so
2: hayi
3: swi vula ku swavutomi bya hina kwala hi ta va hi kha hi lwana
0: swi lava va khodani leswiya swin'wanyana
5: mamitwa
3: swinene
0: kumitwa mitwa la kahle ngopfu
2: ene na sejeni va mitwa n'wina mbatwini
5: okay mani ku swi havava
2: inkomu
5: nhlokomhaka ya twala swinene and yi khomisa na tingana especially eka va swirhundzu lava vutiwaka emindyangwini ya ku hambanahambana laha loko va swi tiva leswaku ri va vutiwile va fanele ku ti xiximisa na ku make sure leswaku ri miringu va fambela kule na yona mina a ni ta ku sesi xo sungula before ni va pfuna a va swi tivi ku va endle xihoxo ka leswi va nga swi endla hikwalaho ka ku va ba pfumelele ku gama ri nghena va karhi va tiva leswaku ku na nkozi laha mutini
0: se ku nghena xikhozana
5: gama ri ta ri ta onha leswi vona va nga ti sungulela swona na nuna wa vona so ni ri ka sesi a va swi tivi ku va endle xihoxo mara kambe namuntlha na madyambu hi lava ku ta va ringeta ku va pfuna xo sungula lexi sesi va fanekele va xi endla i ku va vona hi voxe va tirivalela hikwalaho ka ku va leswi va nga xi endla kunene swi na mihandzu leyi namuntlha yi nga endla leswaku papila leri ri va kona emoyeni ende leswi vulaka ku ri va nge swi koti ku swi cinca swi endleka rini swi endleka rini xo sungula a va tirivaleli xa vumbirhi a ni tivi ku ri va nga va va ringetini ku va va vulavula na muringani wa vona hi ndlela ku va va titsongahata eka nkingha leyi nga endlekala ni vula swi hi mhaka ku ri loko wa xisati a kokelana nkumba na munhu wa xinuna hi siku rin'we mi kuma ku ri i tlhela a hlanganela na un'wanyana swi ya hi ku ri mbewu leyi nga sukela hi vavanuna lava hi yihi leyi va ku na nkateko yi tsutsumaka yi hatla yi nghena endzeni ka xivelekelo ivi ya hlangana na tandza yi endla leswaku ku fomeka leswi swi fomekaka ku kun'wana a va kona emisaveni laha ka thesi ya mhani swi vula ku ri mbewu ya papa luya wo sungula hi yona yi nga hatla yi tsutsuma yi va na nkateko yi kuma ku tandza ri yimele yona mbewu ivi n'wana a va kona loyi namuntlha ku nga nkingha endzeni ka muti loko se ku ya fika mbewu ya papa lava nga mina wa mhati lava swi kumaka se already game se yi chayile bava a ve marinita mahala mara mi kuma se xinkwa already se xi dyiwile so ni ri ka mhani a va ringeti ku ti rivalela loko a va tshama hansi va vulavula nani wa vona va titsongahata va kombela ku rivalela ka leswi va nga swi endla i xa vumbirhi sweswi va faneke ku va va swi endla xa vunharhu leswi ni vonaka na swona swi nga va pfuna mhani i ku va loko va kombile ku rivaleriwa va tlhela va tikombikisa ku rivale ku suka va ni tirhisa rito ku hundzuka eka nuna wa vona va tisubmita eka nuna wa vona loko vo tisubmita swi nga endla leswaku nuna wa vona vukarhi lebyi a nga na byona byi vuyela hansi and loko byi vuyela hansi a nga swi kota ku amukela xihoxo lexi mhani lava nga xi endla na ku va n'wana loyi a tlhela a amukeriwa ku va a vuya endzeni ka muti so mhani ya vulavula hi n'wana luya n'wana kumbe before ni vulavula n'wana mhani continue mhani ni heta na voko na leswi vona ku mhani swi nga va pfuna i ku ri loko vo vona ku nuna loyi vukarhi bya yena a byi ehansi mina a ni ta va advise ku ri a va yi va kombela ku pfuniwa hi social worker va teka issue leyi va yisa eka social worker va fika va yi hlamusela kusuka ekusunguleni va nga fihli nchumu ku fana leswi va nga hi tsaletela xona laha ka papila leri va veka hinkwaswo eka social worker social worker hi yena a nga ta tiva ku ri loko swiyimo xi ri hinkwalo xi nga ta va xi ri hawa koho i endlisa ku yini laha a nga ta tikuma endla yini a vita papa lava ya na mhani lava ya va ya va ya tshama hansi va vulavula ni pfumela ku hi mhaka ku ti-social worker ti dyondzile swona swilo leswi va nga swi kota ku convince papa luya a kota ku amukela xiyimo lexi nga vangiwa hi mhani lava mara kambe mhani va phinda futhi va nga rivali ku tlhela va hanya vutomi bya ku tisubmita after loko va kombile ku rivaleriwa na ku va social worker a nghenelerini ku va pfuna endzeni ka ndyangu wa vona xin'wanyana ni vona ngaku xi na nkoka hi lexi loko se hi ya ka n'wana va ri n'wana i tikomba ongeti se a nga twisisi swa vutomi ende hala tlhelo i tikomba ngaku i lava ku teka vutomi bya yena mina a ni ta ku eka mhani lava a va identify un'wanyana wa xaka ra ka vona loyi va nga n'wi tshemba ngopfu wa xisati va nga kuma hahani wa vona va nga kuma mhani wa vona kumbe mhanitsongo wa vona mara munhu loyi va faneke ku va va n'wi tshemba loyi a nga ta fambisa swilo swa vona kahle loko munhu loyi va n'wi kumile a va n'wi cheti hinkwato ivi va n'wi kombela leswaku ri aya vulavurisana na n'wana loyi a n'wi tivisa ku tihosi swi sungulise ku yini kuku ku fikela ka ku ri yena a va kona emisaveni ende va tlhela va kombela ku rivaleriwa eka yena ku va va hlayise xihundla lexi for nkarhi wo leha va nga n'wi byeli loko sweswo swo ka swi nga tswali mihandzu yo khomeka a ni ta tlhela ni va kombela leswaku mhani lava va nga tlhela va tirhisa social worker ni le ka case ya n'wana loyi ku ri social worker a kota ku va a vulavurisana na n'wana social worker loko a vulavurisana na n'wana ku na laha a nga ta gimeta kona kusuka kona ku kala nga ta va gimete kona se social worker i ta swi tiva leswaku n'wana loyi i n'wi refera ka psychologist leswaku va kota ku ya vulavurisana na n'wana va n'wi fambisa ti-session leti a nga ta famba ka tona ku ri byongo byakwe byi kota ku va byi twisisa no amukela swihoxo leswi mhani wa yena a nga swi vanga na xiyimo lexi a nga fanele ku va a kongoma na xona kambe xin'wana xi nga xa nkoka loko va ta va rhumele munhu luya le ku va a ya vulavula a swi bihi ku va va meka swi ku ri min'wana loyi i tlhela a tiva papa wakwe swi na nkoka ngopfu sweswo
0: va ta swi endlisa ku yini ku va ya n'wi komba tata wa yena hi ku phela hala a ni ngo ku na mnumzana
5: yes it's true swa koteka DJ Mrex a ni papa loyi va tshama na yena xitandzi xi va tshamaka xona papa n'wana i kumeka a ri lomo i ku lama hi na tifoni leti aka leswaku vutomi bya yena byi olova a swi bihanga hi mhaka ku n'wana sweswi i le ka dilema ya vutomi ku va va n'wi connect-a n'wana luya na papa luya a ha sukile levukati a ha sukile levukatini bya mhani wakwe i chance ya right leyi ku ri mhani lava va connect-a n'wana wa vona na papa wa yena wa ndati leswaku ri n'wana loyi loko a ta va a connect-iwe na papa wakwe swi endla leswi ta endla leswaku ri mihleketo yakwe yi va kahle na ku va a kuma eclosure ene sweswo swi nga endla leswaku ri na timhaka ta ku a ti hindza misaveni swi nga ha vi kona hi mhaka yini na hi mhaka ku se wa swi tiva ku papa yena hi wihi wa ngati
0: ivi va ku landla ti nga va kona yi nga ha tlhe yi phinda
5: i ntiyiso walowo swa endlekala leswi vulaka leswaku ri mhani sweswi hi mhaka ku se va swi vona ku va endle xihoxo a va dyondzi ka xihoxo lexi leswaku swilo leswi va nga swi endla ku nga xihoxo swi nga ha phindi futhi vona a va ringeti ku khonita n'wana wa vona na papa wa yena wa ngati mara vona va ti-distance eka papa loyi a nga papa n'wana loyi hi vulavulaka ha yena
2: se mara mi vula ku loko mi langusini mhani i lo tshama na xihundla kumbe i lo pfumala vutivi ivi swi n'wi phazamisa hi ku loko mo langusa malembe lama i tlhatlhandlekela na swihlangi swimbirhi aka vukati bya yena ku a kota ku swi tiva i lo tshama na xihundla kumbe swi lo n'wi phazamisa ku ya hi yena hi ku i tikomba nga twisisi loko hi langusa timhaka ta DNA ti kondletele hi yena mbula ku ni tiya nhlana wo a ku yiwu ka DNA a ku nga ri ku timhaka ta ku wa ti tshemba ku i n'wana wa la mutini
5: okay ni khensile xivutiso loko ni yingisela papila mhani va tikomba ongeti va pfumale vutivi bya ku tiva leswaku ri loko u hlangana na vanhu vambirhi hi siku rin'we emhakeni ya masangu swi fambisa ku yini leswi swa xisati na vaxinuna mhakeni ya ku kokela na nkomba kasi loko a vo lo swi tiva laya loko a vo lo va na vutivi maybe na vuhlanga a bya ha ri kona loko a vo lo swi tiva ku ri hi mhaka ku se ni hlanganeni na papa luya a nga ri ku ya ndyangu wa mina ku nga ri ku nuna wa mina a va sati va meke sure leswaku va kuma leswi swi vitanaka ku i timanini after pills va tinwa kumbe va tirhisa swona swa ku tisirheletela loko ri ku tipisi teta a ti nga ri kona nkarhi wolowo a va ta kombela leswaku va tisirheletela mara xin'wana lexi pfunaka ngopfu loko munhu a fika a bayisekile hi swona leswi hi vulavulaka hi swona ku nga yini timanini after pill u nga tikuma tlinikini u nga tikuma ka surgery u nga tixavela lomu ti nga vaku kona va xavisaka kona lomu hi tshamaka kona sweswo swi endla leswaku ri khwiri ri siveleka ende u faneleke u meka swo leswaku ri wa ti teka ku nga swi hindza masiku manharhu kumbe 72 hours se mhani swi tikomba ongeti va pfumale vutivi bya ku kota ku tiva ku ri va nga swi sivela njhani ku swi nga va vangeli hasahasa leyi nga kona namuntlha emutini wa vona xin'wanyana futhi va tlhele va pfumala mano ya ku kota ku tiva ku ri loko swo tshika swi endlakala ku ri ni tika ku nga ri n'wana wa la mutini ni fake ni endlisa ku yini va tshame nkarhi wolowo na xihundla emathano ku va ku loko n'wana a ve kona vona hi voxe loko va swi lemukile ku se n'wana i kona ende va kanakana apa ku bani ngumu le nwana le ra tlo ka dokotela ba endla swa DNA a swi hundeni swa vo loko se va swi tivi swi hundeni swa ku nwana le impela wa papa luya le ba tsama ku nana endleni ka moti a ta tshika swi endlele swa ku ri ka ha ri nkarhi ba tivisa nwana swilo swa vona swi famba kahle no tshama ri vona case nwanyane mali yo karhi a mutini a endle xihoxo xo fana na xexi loko a swi discovera ku ri nwana i kona ende a wa papa loyi a tshama ku nani la mutini i endle swa DNA ha swona ivi a meka swilo swa ku n'wana loyi i n'wi susa evukatini byakwe a n'wi veka leyi ka ri kwavo ene sweswo swi endle leswaku loko se ntiyiso wa humela erivaleni a wu vanga lowu nga va papa wa muti a nga wu kuma hi yexe i va a byeriwile hi swaku loko ku ve na xihoxo lexi nga endlekanga swi tikomba ongeti loko ni hlangana n'wina already mina se hala ka ex ya mina a ni nga basisanga swilo ivi papa leyi i kota ku swi amukela mara n'wana yena i tshikile a tshama le ka vambani kumbe ka vakokwana wakwe
2: no swa twala khense swinene
5: so swin'wanyana futhi ni vona ngaku i xa nkoka hi mhaka ku case leyiwani loko mo yi languta kahle yi nga tsaka yi rhangela hansihansi ya serious mina a ni ta ku loko ku ri ku mhani vana va belonga ka vukhongeri byo karhi loko va swi kota a va tirhisi mhani mfundhisi wa kereke leyi va khongelaka ka yona ku ri va kota ku pfuniwa hi nandzu wa hosi Xikwembu hi mhaka yini na ni vona onge timhaka leyi fake yi biwa hi matlhelo hinkwako yi nga langutisa yi tirin'we ntsena hi mhaka ku loko mhani mfundhisi vo nghenelela swi nga endleka leswaku ri va tisa xin'wana va papa mfundhisi loko vo nghenelela vona swi endleka va tisa swin'wanyana endzeni ka mhani lava na papa lava ivi leswi nga ta endla leswaku ndyangu lowu wu kota ku va na ku amukela na ku tiva leswaku swihoxo swa endlekana
0: va
5: amukelana ku ya emahlweni
0: emavonele
5: matsongo lama ni vona ku ngaku ma nga tshika ma pfuna mhani ku ri va kota ku va kahle xo sungula a va rhangi va tirivalela va kombela ku rivaleriwa va kuma social worker loko swi tsandza a va voni ku va ya mahlweni swi ta khesi ya ngana a va kumi munhu wa le kaya a ya vulavurisa van'wana loko swi tsandza a nghene social worker social worker ta tirhisana na mani na psychologist kun'wana a kota ku va right ene swi nga endleka kwala ka ti-procedure ta ka tona papa lavo karhi dyiya hansi n'wana a tlhela amukeriwa back a kota ku va a hlayiseka ku ya emahlweni
0: no hi khasa swinene
5: va nga rivali ku titsongahata eka nuna wa vona va tlhela va hanya vutomi bya ku tisubmita eka nuna wa vona loko vo tisubmita va n'wi respecta va hanya vutomi bya ku va n'wansati endzeni ka muti vukarhi lebyi byi nga fika byi hela bya papa laha amukela n'wana lo back
0: kesini makhelwani
5: kesini ngo
0: kesa swinene danki hi ndlela leyi va yi vona tani makhelwana xitichi kwala nyongeni kwala kesa swinene mavonelo ya vona na we mingiseri wa mina ngwandla tani u rhumela nkandziyiso wa eka nomboro 060-8875940 kumbexana u barowo riqingho straight ri kongomisa kwala ka nomboro ya leyo duma swinene 060-8875940 kutani ke hi va hi karhi hi burisana mina vosijini na vo pro hi mhaka leyi hi nga ka yona hi tete timhaka Johnny loyi a kha nga swi tivi kasi loyi
2: ri njhani sungulani kahle
6: n'wana va n'wi tiva
2: mi ri njhani
6: hi swona n'wana yi tiva hi mhana yena hambi ko va ku ri vavanuna vambirhi lava n'wansati a nga hlangana na vona hi siku rin'we loyi a nga ndla n'wana va n'wi tiva
0: i mhani yaloye mhani mulawudzi
2: Nadila muhaxi i ri mhani yaloye tibayizisa ntiyiso u tiva kahle leswi vavasati hinkwavo veri impela mhani wa n'wana wa n'wi mara loyi wana za ku 14 years hi vona kumbe va mutsoniwa
0: mina timhaka leti ta so
6: wa ku vulavula na dokodela un'wanyana la giya
2: swi
6: ni n'wi botsa xivutso leyi loko xana loko n'wansati o hlangana na mina namuntlha na nhlikani na madyambu ya ku sergeant record i va ndzhaka n'hweti a kumaku i biye mirini i ta swi tiva na ivi va ku swi impossible a nge swi tivi so xidokodela xa ala ku a nga swi tiva
0: so xinsati hi xona xa pfumela
2: hayi swi va vulavula swa le vukhombeni swa va tsandza halaha swa le vukhombeni ene a vukhombeni a ni ku va ku ri vo va ri voxe phela a hi languteni reality
6: a swi olovi ku swi
0: tiva
2: phela vavasati okay mo hi nga swi hlayahlayi ngopfu mara
0: hayi bule timhaka leti ti onhaka loko hi nga ti vuli ta ha ta humelela
2: vavanuna musa a swi kota ku endla swilo va ka mhani va kha va nga swi twi
0: kahle ku
2: ku va kha va yimbelela va ku va ta mavono ni ndla swo swa mina hetile
0: manyala hinkwawo a tlha va nga tivi nchumu tlhe swi helela moyeni va nga tivangi nchumu
6: ya swi vula ku a swi olovi ku va munhu a ku a nga swi tiva ku ri n'wana i wa mani a hi swi twisiseni ku loko i tlangana na munhu na nhlikani a ku na lexi ku vikelaka ku swi ye kwini swi yo ta ku fana na swi swa swi nga ta tisa swona nkarhi lowu i ta swi tivisa ku yini
0: is 060-8875-942 nomboro ya ko leyi blakaka yo va karhi hi tima na lamangwena vangisi ra mina kuma nongonoko hanya hi n'wina mina na vasejet va karhi ka hi burisana va karhi hi aka na ku tsundzuxa mhani ku no loko ku ve hi ku ku na mhaka leyi nga ndleka hi xihi lexi va fanekele ku va va xi endla ku na vutomi bya n'wana byi va byi karhi byi hlayiseka hi ndlela yoyaleyo hi mhaka leyi hi va ka karhi hi bula yona ku va ri na hi n'wana se i hleketa swin'wanyana hi mhaka ya vu ya minta ku vutunga bya mhani kumbe xana yini
2: i ku yiva ka yini mara vanhu va xikwembu ku yiva loko va ka mhani ka mi nga tweki
0: a ni hi sweswo swa ku a nge voni nchumu ke
2: mara hi leyi homa yi betsolo la
0: a va nga khwiti
6: ku vulavula ntiyiso vahaxi a swi olovi ku swi tiva ku i mani
2: i n'wansati tintswalo a hi na n'wantswa na tintswalo wa xinuna u va kona
0: masiku lama a ni ku na va tintswalo hi kona va tintswalo
2: mara loko a yi pfumeleli
0: milemoyeni
7: na tintswalo riterini mreto na vaxumi
0: hi perisa vona mativana
7: mipukile
0: hi pfukile minjhani la jilongo la
7: hi hlayisekile
0: se
7: jene na vana va pfukile
2: va pfukile hi ya leyi mhaka kwala yi hi pandzisaka nhloko
7: na mbango veni kwala swi tshamisekile
6: hi pfukile hi ngo n'wina o la jilongo la
7: hi kona hi ya twala nhloko mhaka ya mhani
0: hi ku a nge voni nchumu a nge voni hi leti ke tibini ke
7: phela lexi xi endlaku manani la vuton'wini la
0: inyaka
7: loko a ku a nga swi tivi ku swi endlisi ku yini a ni koti ku swi twisisa
0: o hemba
7: hi ku ya hi nawu wa swona
2: hey.
7: Leswi mhi ni swi tivisaku swona n'wana a hi wa madzana siku rin'we ntsena n'wana u va a ri kona leswa swo tinghenela ndzini masiku hinkwawo a ku tinghenela mara day i yin'we ya ku n'wana a va
0: kona one days is one days
7: day yin'we ntsena a hi masiku mambirhi ya manharhu ma swi vona
0: kahlekahle
6: naka mhani lani ku nga va na problem ya ku hi siku rin'we i hlangane na vavanuna vambirhi i ta swi tivisa ku yini
7: ni vulela hi ku a ni yena i ri a nga swi tivi ku swi endlisi ku yini i rivele ku ku na be yin'wanyana a nga endla swo karhi na ndoda
6: yin'wanyana
0: a ni laniwani i swi endle hi siku rin'we i day yin'we ku ri kambirhi no kha ni nga
7: vulaku hi swona sweswo day liya yin'we liya mara la a nga sungula hi yena a ri strong liya wa ku sungula
0: luyaani
7: futa a nga ri yena lowanuna wa yena
2: va nikeri nkarhi sungulani mi swi vule swin'wana mi te day lowo sungula swi ku yini
7: lowo sungula hi yena a ri strong
0: kasi ku na vustrongo ka mhaka leyi
2: vana vatswari
7: a ni hi leswi ka mregba va tshamini nkarhi wo leha na ndoda leyi a ngo ya yena mara a ku nga humeli mfumo ma ni twisisa
0: ni vulaku luya a nga yo kuma se timhaka ti tshamisekini ivi swi namba swi ri swilunga ivi ku ta ku switirongo ku ve ku khale na khale a ku ri rili
7: a ku na ku tshamiseka a ni hinkwako na ku eku chekiweni va yini swi yi swi ya vula swona sweswo ku n'wana a hi wa yena laha a nga yena lowanuna wa yena wa xidzi a ni swi twisisa swo kwala papileni ha swo
0: hi swo sweswo dlayela
7: so loko ku ri ku na leyi xikambelweni swi vuyi swi vula ku luya wanuna wa yena wa xidzi a yena tata wa nwana se ku aliwa hini la
2: no a swa
7: ene lexi xi karhata ku nuna loyi wani ku a tsheza anga heti I lwela ku leswi n'wana a nga hlongoliwa laya kaya lowa n'wansati i ri xikolokolo a n'wi rivaleli a vuya ene loko a vuya laya loko a languta n'wana luya hileswo a nga kahle na nhlokweni ya yena
0: nakona loko a vuya la kaya a n'wi ta tlhekuta xin'wana xa vumune na
7: ina ene kahle kahle loko a fambisi n'wana luya a ku a famba a nga ha n'wi lavi laya a swi ri kahle hi ku ya hi ku famba ka masiku a ta tshuphela nqondhweni ya yena hi ku n'wana luya a nge le ku n'wi voneni mara loko a tshama na yena a tshama kha n'wi langutisa kha a xava na swakudya a yintlani mitolele hinkwayo i twa ku vava ku tlula mpimo
0: a ni ve na n'wana a nga tshika a ndla swin'wanyana se swi va vangela tikepisi
7: ai sweswo swa n'wana swi ta va swi ri lesahetini mara lexi xi endlaku lexi mhini xi vonaku n'wanuna loyi a za a kelema phela mhani loyiwani i ri ina xihoxo xi endlekini hi swona mara i kombela n'wana wa yena a vuya kaya ene la kaya ka yena hi la ka n'wanuna loyi ku nga ri ku papa wa yena ma swi vona ku rhula ku nge kona hi mhaka ya sweswo
0: se swa antswa se xo antswa ku va vutomi bya n'wana byi ponisiwa n'wana a vuya ivi papa va hanya hi ku xaniseka mbilwini ya vona
7: ene hinkwaswo sweswo a swi laveki hi ku loko a ri n'wanuna na yena i fanele a tshama a va ri kahle mutini wa yena na yena n'wana i fanele a hanya a va kahle endzondzweni ya yena a titwa na yena ku n'wana i fana na vana van'wanyana
0: kahlekahle mhani
7: se leswiwani swi nga yimisa leswi a ni i nuna luya wa ta n'wana i tshama ya n'wi fonela
0: inaka
7: n'wana loyi i ri la ku tiva na ba yena ha swona a teki n'wana loyi mhani loyi fonela ta yena va hlangana lava nga ta hlangana kona va vulavula ku vulavula ka swo ka kona loko ku ri ku papa luya wa n'wana loyi wa n'wi teka a famba na yena kaya kumbe i n'wi tshikeleka vakokwana wa yena i ta n'wi hlayisa kona mi ni vona swi ri right
6: a swi n'wi tiyanyisa ku holova kaya loko se ku ya twana timhaka
0: na mhani la ku tshe swoyisweni
6: le ka papa yena va nga
7: hayi luya n'wanuna luya wa le kaya luya a ti mi na probleme naswona i lava swona ku n'wana loyi a nga n'wi voni la mahlweni ya yena
0: mini la ku tivaku
7: le ka vakokwana wa yena a n'wi hlayisa a ri kona kumbe wa n'wi teka yaloyo ba wa yena xizi a ya tshama na yena hinkwaswo swi right
0: la ku tivaku n'wana loyi i teka hi mana wa yehe a n'wi hlanganisa na tata wa yehe kumbe mana wa yehe va teka tinambara va nyika n'wana loyi va fowunelana va hlangana kwalomo va fanele va endlisa ku yini
7: a fonela n'wana va hlangana kwalomo na n'wana va ya vulavula timhaka kahle ti tshamiseka a tlha byela na n'wana luya ku leswi le mutini lowuya swilo swi nga fambisa leswi tata wa wena xizi hi loyi ivi na yena lowa n'wanuna a ku wena n'wanuna n'wana wa wena hi loyi se kusuka laha hi yisa ku yini mahlweni n'wanuna luya kumbexana yi ta ku ha ni ta n'wi teka kumbexana a ku a tshami ka vakokwana wa yena ni ta n'wi hlayisa a ri ka vakokwana wa yena swi ta va swi ri ka n'wanuna luya bava loyi i nyangatiwa hi ku vona n'wana loyi a nga ri ku wa yena loko n'wana loyi i pela na rito ri nga ha voni ku a mi ti rivaleli n'wana vuya kahle a mi rivaleli n'wana vuya kahle a swi ta hela swili u tlhe wu vuyelela kahle va ya mahlweni vitomi byi va kahle byi saseka
0: hayi na yo ndlatiaaeo
7: ha a mi rivaleli n'wana vuya kahle a mi rivaleli n'wana vuya kahle ma tiva ku haxi xo vava ku tlula na loko xilexi ku kaimoyeni i xi langutisa hi matisa
0: eyi
7: sweswo swi tsandzana loko ku ri ku na munhu lowu mi kuma ku a wu n'wi twisisi kahle loko mi n'wi vona khata hi leyi mi fika misaa ma ta mi ta borheka hi nga ku hambi mi nga fika mi n'wi kun'wi wa hi mfana kumbe mi ngo yini se papa loyiwani i n'wi nyangata ngopfu n'wana luya loko a tshami na yena a kha a n'wi langutisa a kha a xava swakudya a dya a kha a xava swimbalamba i twa ku vava ku tlula mpimo mara loko n'wana loyi se swa nyizini mhani loyi a tshika ku vula ku a mi rivaleli n'wana a vuya kaya mhaka yi ta tlhelela vutshan'wini
0: kati swa boha ku gangisiwa loko munhu a gangisiwa a pfumela mara
7: a swi bohi koko a ni hi ta swi twisisa ku vula ka yena ni a ta ha ri na vuhlangi ndzeni a va ha ri vana hinkwavo se mara a fanele a twisisi xihoxo loko luya n'wanuna luya a ku n'wana loyi a ni n'wi lavi a fana afana bumerini ku osiva ku lenda le iyendi talano nale na yanga anga sikukeli yiko ana suna inga fika inu tlevela ndeve
0: yo suna le yo na suna le isitivela ku
7: anga ta vuya hele ya sundukini nuna luya khale na khale ni jelene anga sipiva zwiondisa ku yini
0: ni vula ku mara
7: yi tlevelini na ndleleleni le dazo va ku namusavela kuna xihundla hambi wo endla swilo na siku i ri one loko rixa mi to twa ku ha a redi manani ya leyi nga humelela matoto ya leyi nga humelela matoto mara a wu ri one va yi vona mhaka ya kona
2: khense swinene swa twala swinene
7: loko mhani loyi o risusa i vito ra n'wana loyi ku n'wana a mi rivaleli n'wana a vuya a mi rivaleli n'wana a vuya vava loyi a nga tshutha kumbe a nga tshutha swi va kahle ni ta tshana vese va sungula vutomi bya kahle a tlhela a vula ku ixi a ni yo phazamiseke ene naswona a ni swi ku swi ndlisi ku yini a ti tsongahata ka miringani wa yena mi to vona ha vutomi byo vuyela futhi byi khuluka ku tlula ne le kusunguleni endini wa hi ririmi leri ro ha a ni rivaleli n'wana ka bavavu a ni rivaleli n'wana ka bavavu i rivalela n'wana ka bavavu ya kha swi tivaka hi n'wana wa yena
0: a ta tlhangeta
7: ma swi vona hi ku ahi hi leswiwani loko ku ri ku bava luya a hi ku nyangasaka ka yena loko se a hlundzukina ni a nga vula ku a vuyi mara siku rin'wana a nga xi kuma xidlele hi leswi a chavaka swona papa loyi loko a ku a suki la kusuhani na mina va swi vona ku u kahle papa luya hi ku loko a nga ri kahle a ta hwi i va famba ya kwalomu a nga ta ya koo mhaleya a sala themba a kuma xiyo na vatata se i chava sweswo nuna luya loko a ku ni kombela n'wana la xikandzeni xa mina ni nga n'wi voni se mhani loyi a nge le ku swi twisiseni ku n'wanuna lowu i twa ku vava ku fika kwihi va swi vona
0: na mito swinene
7: a n'wi a lavi ba yena a n'wi hlanganisa na n'wana va vulavula ku ku endleka yini hi n'wana yena vikati bya yena byi ta kota ku saseka leyi a tlhela titsongahata loku kulukulukulu ka nuna wa yena i ta n'wi twisisa swilo hinkwaswo swi ta tlhelela vutshan'wini
0: i khense swinene
7: a hi ko ku kayakaya na hi swi tivi ku hi yo fane hi ku yini ho ti kayakayela ku ringesana kokula ko ta pfuna mhani kuloni
0: a ni ku hambi swi tivi ku swi endlise ku yini
7: wa swi tiva na sweswesa ku ve n'wana i tiva hi mhana yena hi swona ngopfu
0: hlambanyana
7: mana n'wina
0: oh okay
7: a ni na hina hi bebulu wa va kha va ku ve n'wana i tiva hi mhana
0: mara madokodela ma swi yala
7: madokodelaaswileswiyasalavaloko nyikiwa ku dyondzeka hi xikwembu leswi va nga bebuliwa naswona a swi fani
0: leswa xisati hi swilo swa mampela
7: a swi fani a ni vula ku a swi fani
0: ni vula ku
7: tibuku ti nga ala ku loko swi te tani swi ri mara hi ku ya hi nawu
0: hi ku ya hi xisati
7: lowu na hina hi nga kula hi kha hi swi twa a ho swi sukela hi kula hi kha hi swi twa ku ve n'wana yi tiva hi mhana yena ve ri n'wana yi tiva hi mhana yena se hi no hi nga ta swi
0: ala okay all right hi arrest i can see
7: hi su
0: Thank you. All right.
7: It's all right. I'm the guy.
0: Cool.
2: Matuma mara nina xivutiso xin'wana ne. Koma ku sise ame anga swi koxometa ngopfu hi vuenti. Me hisa loyi mahungu lama i ma kume kwihi number one. Number two.
0: Wa phuza.
2: Se hi sine hi hambana khale ngopfu na boti. Ku tlha ku vana vambirhi laha xikarhi. Mara me hisa loyi a tata fona. Andzhaku ka loko ku ve na vana vambirhi ku katsa na n'wana wa
0: yena
2: a ku ndleka yini laha kahlekahle
8: a ku na munhu loyi a nga ta va na munhu swi nga tiviwi hi munhu so vanhu lava a va ri vanhu swin'we exikolweni va ri vanhu loyi wansati a ri na chomi yi tiva lowun'wana
0: swi vula ku na yehe loyi a nga byela loyi ku loyi a hi n'wana wa wena swi ri na yehe loko ku ri ku n'wanuna a n'wi lava mani loyi mo hi twa loyi
9: Mr. Kozo, no way, no, I'm
10: Ilo siyilingo twa kwa le.

0: Swi lava ku maka swinene.
1: Rex. A ni ku sesi laha va hi tirivula ma vona vana vambirhi va nga thandzameka ni hi swa loyi wo hambi n'wenya hambi mfana. Swi kuma swi na malembe mo tala laniwani. Xihundla lexiwani xo phela va hlangane siku ri lin'we na vanhu lavambirhi. Na hi loyi wa n'wini wa swilo a nga ntiyiso kona phela yena. A ya fona a pfuxela khale ka munhu a nga tshama a hlangana hi siku rin'we ku na xihundla xi nga tumbetisi hi xilaniwa.
2: Ya ni ntiyiso.
0: Ku nga va ku ri xihundla lexi.
1: Sesi ku ri buruvuleni rex munhu ndzi nga ni nghena ka liya vamhani vo ngo va swi tiva ku papa n'wana i mani va hi hembela ni ku swi tivi hi siku rin'we.
3: Ah mina na mina yimana n'wina muhaxi kwala. Muyingiseri.
1: Ya leswi ni va ka mhani a va pfumeli ku va hembeliwe khale swi va swa mhaka leyi a yi hanyi.
3: Ya.
1: In a day i hlangana na vanhu vambirhi i swi tiva ku mapapa n'wana no no no.
0: E a ni veri vona hi ku ya hi vona va ri va swi tiva mara loko hi languta mhaka leyiwani swi nga ndlisa hi swona swi tikomba sesa mi ta ku sesa mi ta ku mhani a va swi tivi
1: DJ loko DNA yo nghena hi ndyangu na ndyangu nga suka nyimpi la mintini
0: loko yini DNA
1: yo nghena hi ndyangu na ndyangu vulaka swimera ra kumavhanga leriya
0: mina ku vula xi nga fika xifini loko Jo michini wa kona u nga tshoveka tiko leri tele hi vanhu
1: DJ mono ku sesi a ni leswiwola niwa a kombi n'wana liya papa hi vaxivi na papa lava nga n'wi kurisa va va tiva n'wana luya swikomba ku se hi ta ku na papa vambirhi hi ku i ta va kurisiwahala na halawa xiboho ya ka xiteka ku i la ku damarhela kwini ku
0: mara swa humelela ku munhu a vana va papa vambirhi
1: DJ hi lexiwa xiyimo lexiwa swa ndleka n'wana a kurise stepfather loko se a wu kurini a tiva papa hi vaxivi xiboho xi leka hi n'wana ku i teka swini ka leyo mhaka va ta va n'wi kurise va ri thuhani munhu ku sweswo swa ndhavuko va n'wana loyi a nga ri na vu-18 bya henhla leswiwa loko va ta n'wi rejecta papa hi va stepfather hi ku ya hini i swibihe leyi nga ku nga vula swona i faneke a sungula vutomi byintshwa a ri na vu-18 to 20 kwalaho hlaya malembe lama koho a ya ka papa lava va biological ya yena se yehe a teka xiboho hi yexe ku i la ku dama ri la kwini hi wile a nga vona xiave ngoho mara lani wa munhu ku mhani va nga ndla mistake se ku va va solidar a va tiki ku xavelela munhu wa voho loyi a nga ri ka ka n'wana va n'wi xaveleli hi ra nga lavi ku n'wi vona n'wana luya a va kombe n'wana papa yena va straight ivi n'wana a teka xiboho i la ku tshama kaka ku va hi kumakuma ku mhana yehe kumbe i la ka papa hi va straight na xiboho xi ta xi ri ka n'wana luya a ndlo nike malembe lama i nga ku na ku hlamulerisa ku ri yini a ni hi hlayisa vutomi bya yena a tivi papa yehe va straight i ta yi chuza ku la ku tshama kaka kwa kumbe ka papa na va ka mhani mumbe ni ku n'wana a na swithuhaku a nga khomela n'wana xihundla a nga ndzili misaveni a nga n'wi byeli a n'wi byeli kusuka nyimpi mara n'wana a sala tiva ka voho
0: okay
1: va ka mhani a hi swilini swihundla na leriya va ri vulaka va mhani va ku tata n'wana i tiva hi voho va hi hembela va nga hi mikiseli siku rin'we va kota vumba loyi va n'wi lavaku ku vulaka nghoma yo tlhe va vhanga ku vo tikhetela ku va langa mani va hi ri 4 va ku ni lami rex ku va hi yena vo tikhetela va ka mhani va nga hi hembeli va nge swi tivi in a day
2: no swa twala swinene
0: no ni khekhese swinene
1: a hi hlayisekeni koko
0: dango
2: mativa loko va ka mhani vo ka va nga tirhi ne muhaxi na kokwani ngoveni va ku hi lowu ntirho interview hi ku teka n'wana n'wi yisa ka DNA va ka mhani va nge yi ntirhweni va nga tshami ku ri va kha va nga
0: tirhi
2: va ku famba na n'wana n'wi yisa ka DNA hi leswi se swi dyondzaka nhlokomhaka leyi loko ri ku mpela na vona va kanganyiseka
0: loko president a va va ku yingiseleni kumbe a swi ta ndleka
2: loko vo interview ku teka n'wana n'wi yisa ka DNA before kuma ntirho a va nga ta
3: tirha mina xi lexi ni kanganyisaka i swihi swimbirhi munhu loyi a nga na 18 years ku ya ehenhla i nkulu kumba ngopfu i mhalanga swi tivi ku loko wo hlangana na n'wanuna mi nga tshirhelelangi ku na
2: ku ndleka yini
3: loko ku ve munhu a ku yena a ha ri ntsongo yo kanganyiseka waya nga ngheni patwini a tlumba hi movha a ku ni yo kanganyiseka
2: hayi
3: se swa movha

0: amoveni eta ku la ku ri yenenge xa ku ba
1: loko mona zaku ane ri na munhu loyi ntshama ku na yena mara again na ha ti hlanganisa na munhu un'wanyana nga tisirheleli outcome ya kona fanele ku va yini
2: ene ku yiva na valava nga vukatini sweswi va ngo vana vavanuna va nga xaveriwa na movha vavanuna va ha ri ku yiveni va ri vukatini
1: se ma yi vona mhaka kona that is why mi tona ku mhaka leyo ku tinamba fontini kuwa munhu kasi i ya yini
0: va na ku foyineliwa
2: ene ku yiva ni kokwani ngoveni i ntolovelo wo ka wu nga ri kahle munhu la nga vukatini a tshamiseki
0: mentality yaliya yin'we ya ku a nge swi tivi a ni veri a swi ku tsali ku hava gejani yo kombeta ku
2: warakwana ka misava yaleyi
0: ku hava lexi nga ta kombeta ku a ni movha loko yi ya hela petrol ni ta vuyi ku cope yi kombeta ku se yi ta la yi ta la yi tirho ku tshukuluka laha kombeta ku na danger
1: DJ Mirex ni na yoho atafuleni chomi ya mina yi ve na n'wana hi 2013 ya xinuna
0: musi mina tichomi to talanyana
1: hayi lembe leri lomutsundzuxini wa stok i na n'wana na sesiwa lava tirhaka
0: mikavula swo tala mikavula swo tala
1: loko ku ta nhlokomhaka leyi ya sesi na vona ne ku ringeteni ka swi vula ku swi kona ku munhu a nga rivala ku
0: ku ri na mani na okay so se lanuwani mhani kahlekahle va fanele va findlisa ku yini a ni vone miyingiseri la dihansi
1: nhlokomhaka leyiwani yi teka ngopfu ene xi lexi mhani va nga ku xi fosteleni xi impossible hina vanhu va xinuna hi fana na xiharhi xin'wana na xin'wanyana lexi territory ya xona xi build-aku hikuva xi hlayisa n'wansati loyi xi hanyaka na yena kumbe vavasati lava xi hanyaka na vona munhu loyi a nga ta wina n'wansati loyi mina ni hanyaka na yena i va a hlumeka swi swo tala ngopfu
0: all right ku na mingiseri lomoyi
3: kurhula a ku veni n'wina
1: amen
0: a ku tali
3: mi pfukini hosi ya mina
0: hi pfukile ni nga ku tsakela ku twa n'wehe
3: hosi yi hlayisini
0: DJ Maronza
3: i jara ka nhlani ka tikweni ra ntsomba na vulombe mahinyahinyi matoti vana ma ntavasi
0: tiva hi mina
3: swi le na wena ni twa nhlokomhaka yi famba hi ndlela ni la ku ta ku ri hi kombisana la ka mutswari la a hi swi tekeni n'wansati va teke hi mina Bot Maronza va na n'wana ku fika ku va na nkingha na n'wana loko ni rhandza n'wansati ni rhandza mhana n'wana ni rhandzeni n'wana yaloye ku nga va na yini na yini xi hlundzukisaka lexi nga endla hi n'wana i ngati ya mina hikwalaho ka ku ri mhana yena i nsati wa mina ni vulavula hi vana vambirhi va nga endlekela hi nkingha loko va karhi va netwa nsati yaloye wa papa yaloye n'wana yaloye i n'wana wa vona ku hava lexo ka xi nga endlekeku xi nga nkingha xo ka xi nga endlekeleku munhu na vona va endla tinkingha va endlela vanhu van'wanyani a va ni vulavula hi mutswari a va tiyisi hansi va tshama na papa n'wana nuna wa mina xihoxo xi endlekini ni kombela ku ri ni zama ku twela n'wana vusiwana xidyoho i xi endlini ba n'wananga a hi tiyiseni hansi i n'wana wa hina hi nge n'wi cukumeti nkarhi wun'wani hi yena a nga hi pfunaka ra mundzuku ka swin'wanyana kwala ndyangwini hi kota ku kula hi ya mahlweni ndyangu lowu va muti a xikarhi ka yin'wani mimiti vavan'wana i munhu wa twisisa hambi ko va na swiharingani swa njhani loko mhana n'wana va va hlamuseta ku papa ku na 1, 2, 3 va karhi va tiyisa hansi na xikwembu xi kona kwala xikarhi swo boha swi endleka a ni tatisa ni hunguti i jara ka nhlanika a tikweni ra ntsomba na vulombe mahinyahinyi matoti vana ma ntavasi king of the kings
0: hi ra
3: xilemu
0: kaxekaa. kasi swinene laha kanhla ni kla.
3: That's right.
0: Danko.
1: Mara hi twisisa the pressure leyi nga kona endzeni ka misa lowuwani. Mahaxi na vayingiseri hi leyiwa a ni hi vavanuna mina na n'wina. Misa loyi i le ku hleketeni ka ku n'wansati loyi mhe a ni tivaku i nsati wa mhe ni ri wexe. By then a ku ri na xiyisa a xi kha xi ni pfuna na. And a xi ni pfunangi xi hetelela xi suka xi famba xi nga onhangi.
0: Mara a ni xo fika xi hlakula kan'we ntsena ni vulaka swona ngo ku hlakula nyana kan'we ntsena hi sweswo ntsena
2: aka nsimu ya mani
0: se hi mi hindaki mi kha mi swi vona ku se mi juluki na ku juluka hi nga tsandzeka no mukela nyana a ni loko hi swi vona ku khale mi na ndzima yi lehini mi fambe ndhawini swi vona mi julukini na mukela ni mi susela nyana ndandani nyana la
1: a swi olovi hi ndlela yona swilo leswi mina na n'wina hi nga ku ringeteni ka ku swi pfumela ene a swi pfumeleki hi ku olova problem leyi nga laniwani muhaxi na vayingiseri va hina i ku xiyisa lexi a xi hanya na sesi lava tanihi nsati wa xona hayi tanihi girlfriend va tshama swin'we va ri vana va xikolo va ri vambirhi ivi sesa va mimani va ri ku va na ntsako amutini ya luya sesi loyi a nga vabye a nga n'wi byela ku ni tibana rikhotsa a ni hi ya a nga vula siku rero a nga xi byela loko se n'wana tswariwa a swi tiva ya loyi a nga n'wi byela ku lexi xin'wanani i xa rikhotsa
0: vaku va hlevini
1: 16 years after that xi byela nuna wa yexo ka we nga zi vulavula na n'wana wo ndleriwa se timhaka ti cinca xivumbeko ti fika lomu ti nga kona sweswi
0: ni vona xi xin'wana xa green mo hi toko ku ncini thovela li pfukini
4: yi kona minjhani
0: li pfukini inaka
4: Nkwala ka DCR ka.
0: Ey.
4: Hi kona.
1: Stare de kopa.
0: Iko.
4: Okay.
0: Yeah.
4: Ano to ni ha titika se di boshi ka ko.
0: Ah, hi tona. Ani lo kse mi fikili i mi kuma ku se a swi leswi mi swi twisaka swa kwale a hi ka ha ri swona.
4: Ha se na mi joma.
0: Na n'wina se a va mi twisi swona leswi va mi tivisaka swona sweswi.
4: Hayi impela no mani nghena na ekhaya no mativa i ku sesi ntiyiso a va rhangi va titsongahata vatirhi vambele va endle xihoxo to hava mhaka yin'wana leyi nga mindzisato handle ka sweswo ivi kusuka kona va titsongahata swinene ka nuna ivi mhaka leti hinkwato na loko a nga twisisi wa a va yi hansi swinene ivi va kuma social dwork a ta vona va ri vanharhu i papa i mhani i n'wana a ni se xa voka ya swi kota ku hlanganisa hi un'we va ta gina u
0: hlanganile
4: va ta pfuna swinene i ntirho wa vona wolowo hi ku xihoxo xi ndlekile loko va ku vava oins va nga va kumbexani vavanuna va jikisa timhaka i nga ku ku xaviwa b n a yindla hi na ku ta hi vona papa la a ntiyiso a hi vona hi yena yeloo va nga yiva leswi swona hi nge swi tivi kahle mana hina na hina hi swi tivi hi ndlela yin'wana ma vona siku leri ya kahlekahle ri endlaku timhakanyana leti ku ya hina hi nga na vananyana va tlhandlameta masiku ya kona loko mi hlanganini swi hambana ngo na masiku lamo tala ku ri vona mhani ve le kaya swi ndzi ndlela yin'wani swi va hi xiyimo xo ka ni nga xi tivi na n'wina ni ri two hi siku rero hi loko se yi korini chiefs se masikunyana ya kona yi nge pfuki siku leriya u boha penalty yeleyo a ni ri vambirhi mi ta swi vona leswi a nga mi tlhava swi nga ri swona tsumisa mari fa mire vambiri a swi kurichi
0: ya
4: se leswi a no lava tsakulaka ku ku hava mhaka yin'wana handzi ka ku endla mhaka ka ku kuva na social worker va tiyisa hansi swinene mhani va tshika ku yimbelela nghoma yo rivalela n'wana va swi vuri mhalwele jilo xinghomanyana lexiya xa chela lexiya xi bina papala a va xi tshiki
0: se swi to yini ku n'wana na yena i rihalve rexi u nga ta ku ti ndla swin'wana
4: e swi sweswo swi lava social worker hinkwaswo swi talula vinharhu bya vona papa i mhani i n'wana ngoma ya chela va yi tshiki yo rivalela n'wana ku dyiwa vuswanyana va vona vatsakinyana ba va vona chipsikoro va rivalela n'wana a ndzi chipsiwanse mapfini yo pima yi chips ni ntolovela
0: ei na ku na yona e a yi dumini
4: e xingomanyana xixiya xi yimbelela xiya xi borha vai tshiki xingomanyana xiya xo rivalelana n'wana
0: kahle kahle vona ku chiefs yi kori nkarhi munhu va swi tiva
4: hikuva ni nga lehisi i social worker ntsena i tiva ra nhova lavexi i nkomuweta na vahlayisiwa nawu
0: kwalavoveri yi kori hi penalty
2: tiva ra
4: nhovaei hi mina tatana rej hayi na n'wina a mi twali swona kahle a mi tiku ndlela mara matwala lava nga twaleki i mfweti
0: engoveniaridwele
4: va twakala milandzu a yi twali kahle milandzu a lava va nawu vaimelcpf a va twali ngopfu mara n'wima yambirhi matwala
0: swinene swi helelini leswi swi helelini leswi ni nga tshama na swolaha hinkwaswo tikunupu leti hinkwato ti fike makumu ko va swimbenyana swi nga koho hi nga tivi ku ku endle njhani namuntlha
2: mara n'wana i onhe yini loko u swi langusisa kahle a swi tiva ku swi tsariwini bibeleni ku ta buwa n'wana hi ku homboloka ka mutswari ne mara n'wana kahlekahle ka xiyimo lexi a nga ka xona i hlangana na hlangana na hi mhaka
0: yi le ka muti wa rhongo njhani muti wa rhongo hi kwihi muti wa rhongo ku hinkwayo le mitirhi hi
1: right ya ku wena tana na n'wana wa wena hi ta tshama swin'we wede hi tana lowa n'wanuna kumbe hi ta lowa n'wansana lowu hi nga twalananga na ku vona n'wana wo karhi ka
2: mutiniene ku ya loku ri ku misa loyi i sesi loyi a nga byela buti mina a ni n'wi soli ni n'wi bela mavoko i twisise ku ku na mabofu mambirhi lama kokakokanaka ku nga sesi na nuna wa yena hi ku sesi a nga voni nchumu ene swi vulaka ku ri ku lahleka ka xivongo mara mina ni tivutisa ku miyisa loko wa papa n'wana wa xidzi waye a fona hi nkarhi lowu nga na hansahansa emutini
1: that is why loko swi nge endleki vunghanaghana lebyi a bya ha ri ku hanyeni a byi nga fani manage na ku va luya a vurini swa ndleka loyi a hlohleterini
0: n'wina vamamani isi why va hi endla mi hi endla swo kahlekahle
1: vona ku hetisa kumele
0: sweswi ve ngetele hina ha swi kota ku tiyisela ve hi fela ku ve n'wanuna mihloti ya n'wanuna yi helela ndzeni yi nga ta ze yi tata ku andzeni yi nga
2: tsandzekana hiswimula why vavanuna va nga pfumeli ku vavasati va vona va vhaka kaya hi december va chava ti-ex
0: hambi ku nga ri december na swinkosankosani a hi wo pfumela straight swi ko ku swo bohani va fanele va hlantswa madigizeleli
2: ene munhu a nga dangerous ku tlula munhu a gangisaka nsati wa wena ka hinkwavo i ex phela i tiva ti-weak points ta nsati i tiva hinkwaswo
0: u n'wi tiva
2: hi tala ku va tsundzuxa va ka mhani ku loko mi hambana na munhu ne ra banna nambara blokana
0: ivi ye a nga ra mi hambanaku na
2: a swi na mhaka mara loko a fona i ta kuma yi ri blokweni o fositela na siku mi tengisanaka na nsati i ta kombisa ku munhu loyi ni n'wi bloke khale i cinca nambara ta hi yin'wana a ni swi tivi ni nge swi siveli mara a ni interested na ku vulavula na yena kunjani i hlangana na ex wa ha ri kona wena wa ha hanya i tlhinyiwa hi le huma na swirhamani i khi byela ex boyfriend
0: i va mi khome kahle ka
2: mi hleketa kahle mina yini n'wana loko munhu
1: mhaka leyiwani ya tika swinene lexi ndlaku yi tika i mhaka kun'wana loyiwani a nge le ka ndhawu leyi a fanele ka yona so swi endla ku lowa n'wanuna a nga swi amukeli ku ri ni fanekele ni hlayisa n'wana wa munhu loyi ni nga swi tiveki na ku i
2: makumbe
1: already swa ndleka na n'wana mi kumaku i byeriwe mhaka hinkwayo
0: n'wana ndhawu n'wana ndhawu hi koho laha a fanele a ri koho ka mhana yena ni vula ku ka mhani hi koho ni fikele kona kusuka Jeremia kusuka Jerusalema hambisi
2: a hi xiphiqo ku hlayisa n'wana wo ka a nkarhi wa wena mara byeriwa ni tinxito wu suka hansi
1: ku ri agreement mitwana ku hina vanhu va xinuna yivele a hi na problem na ku hlayisa n'wana ka va nga ri va
0: hina
1: mara ntsena loko ku ve na swi tiva ku wena ni kuma na vana vambirhi ivi ni kutana na vana lava va ta hombeka vana vambirhi hi hlayisana hi nge vi na ti-problem mara hi ta va na problem loko kumbe ni tiva ku vana lava i va mina from the scratch va nga
0: ivi na n'wina se ivi na n'wina se loko se mi kumexa n'wina la kaya mindle swondla se leswiya mi sungula ku swi kholelakholelanyana mo hi twa lava ku va rhekhode swi ku yini
5: ri teri ni DJ Rex na vahlayisi va milawu kwala xitichini no mhaka ya twakala va karhi va vulavula nkulukumba lava va nga ku vulavuleni sweswi munhu wa mbirhi ya mixo i ntiyiso timhaka ti ta hela kahle hi social worker wa swi kota ku ya vulavula na papa lava va nga n'wana wansati wa swi kota ku vulavula na mhani wa swi kota ku vulavula na n'wana social worker why ni vula leswi na twanani mhani kumba ni twi ngopfu va n'wi hambi vona loko va hlangane na munhu loyi hi ta ku i we le kheleni va nga tisirhelelangi ivi a hlangane na papa kaya va nga tisirhelelangi mara ingaku a va tshembi leswaku ri hi swona ku n'wana i wa kumbe ni ta ku tatana walowo wa le kheleni i nga ka va xoko va dinga ku nuna a n'wi va na ku bayabaya va ri ku baya xikelem na ku a nga va yo hi xava case leyi kumbexana DN test leswi ndzi nga ku hikuva ri vanuna va swi kota ku jikisanyana swilo va hleketa ku nuna wakwe wa xisi a nga va a yo endla play ya ku ni tikuma ngati yi nga ri ya yena ka n'wana a hi ntiyiso hi ku mhani va tshava ku ende swihundla mina xi tivaka n'wana ende ni tindza n'wi byela njhani mara a va tshembi kahle leswaku ri DNA yi ve right yi ve right n'wana i wa lowu wa le kheleni mhaka leyi nga kona ku hava mhaka yin'wana ni twinkulukumba van'wana va ka va vulavula kahle kwalani van'wana i mhaka ya social worker kumbe va te ku sungula a va tirivaleli vona va kombela leswaku ri va vulavula ntiyiso va tirivalela vona hi voxe va khongela va tirivalela leswaku va endli xoxo va pfumela va ta kota na ku tshemba leswaku impela munhu lowo le kheleni hi yena n'wini wa n'wana hi ku ingaka va swi tshembi kahle ndzi nga ku tatana loyi va tshamaka na hina tanihi tatana va nga tekana kumbe va nga nuna onge a nga va a yo jikisajikisa swilo swa ku testa ka ku ngati yi nga vi ya yena a va amukeli leswaku va endle xihoxo ende va amukeli leswaku DNA hi yona n'wana i vanhu va le kheleni mara lexi nga va pfunaka hinkwavo hambi i mune hambi vanharhu i social worker ka timhaka leti ivi va humesa timhaka hinkwato swi ta pfuna ni le ka n'wana ni le ka papa va nga va teka swi ta pfuna noka ni nga teki n'wana fikelela papa lowa n'wanyana mara vanhu lava hinkwavo loko ku ri ku vanharhu i papa xidzi na n'wana na nsati na papa wa le kheleni loko ku ri ku swo ta swilo leswi nga swo la social worker a ni va swi kota ku teka hi un'we hi un'we bata gcina va hlanganile vo to ka u nga hlangani ntsena wo ligeyeleni na papa wa muti mara swi leswi un'wana na un'wana loko a kuma yina social work i ta va right i tuva ra nhova kwala vehle inkomu
0: kese swinene i tuva ra nhova hi ndlela yoleyo ku na van'wana laniwani mi ngo vona hambi yi vona valava a ri zimoyeti
6: ahee muhaxi ri perile na vayeni exi n'wanuna lowu wa xigevenga lexi xa khamba lexi xi strong ngopfu xi lo ta xi hlengeletini xi ku ni la ku endla sorokisi aka ndyangu lowuwani exi swi hoxeke ayi khamba ri tirhi ri strong ngopfu a ri fowuna ku ve ri tele ri strong inkomu
2: yi phindeli yena futhi voice not
6: ahee muhaxi ri perile na vayeni exi n'wanuna lowu wa xigevenga lexi xa khamba lexi xi strong ngopfu xi lo ta xi hlengeletini xi ku ni la ku endla sorokisi aka ndyangu lowuwani exi swi hoxeke ngopfu ayi khamba ri tirhi ri strong ngopfu a ri fowuna ku ve ri tele ri strong inkomu
2: xi endla
1: ku se ku va na hansahansa laha mutini i mhaka ku va ti vutisa xi ti vutisa ku na vana va lava van'wani vambirhi nje va mina
0: right ahe
7: ahe ka break
0: ahe
7: Malsito ko ri tlhe ri vuya ri tirha strong.
0: Kasi swi swi.
7: Bona a hi mina.
2: Wa tisa ro.
0: Kasi swi strongo lo i wilo. Jani a va strong ka njhani?
7: Ai va vonile bari ka ni ke vuli.
0: Ni vula ku loko mota ku isi strong hi loko
7: ai va ta hi swi swi.
2: Minga va tengisi va nga boxa tingoma mi right kun'wana kekela yana ni mahlweni mi vulavula hi nga humi vutisi leri ra strong leri mi nga ta za mi dyiwa a ku vulavula
7: a na la ku mi ri twisisa ku ri ti strong ri kona
0: ni loko mara swa va kona ku munhu a va strong vhele ni vulavula hi strong
7: ri va vulile mhani kwalano va ku khamba leriya ni ari strong
0: ani vele swa ku yiva swi nandzika ku tlula bya ku nyikiwa ti vonele nini
7: se swi khi matluka swi va fumbela ku vula ka ngoma ya mbuyangwana a swi khi matluka swi va fumbela a redzi mo hi ta van'wana
0: eyi a redzi ke sinjilongo
7: allrightse
1: ma yi vona nkinga leyi ndyakunga ku yi kona so loko wo fika i tswaleriwa firstborn andaka firstborn i tswala vana vambirhi ivi i ya ya kuma firstborn hi n'wana wa wena i believe yini ku lavambirhi i va wena
2: ene mi right ngopfu swi vula kahle kahle a ku na kurhula ka muti
1: u nge hi vi na kurhula
2: a nga va ha ri makungwini
0: okaylamutini se loko mo tswaleriwa firstborn i mo tswala firstborn i vambirhi e ku nga va un'wina wa vunharhu a va un'wina
1: swa justifyeka na le mutini ni nga kota ku swi ba hi
0: makaa a ni va ri mavana va mativula a kahle kahle hakanyinginyingi e a loko va laha nga mativula swa ndleka nkarhi wa ka vona
2: hayi mi nga la ku famba mi chuhisachuhisa muhaxi se mita na yin'wana hayi kho
0: laha nga mativula swa ndleka a nkarhi wa ka vona
1: na ku leyi va ta ku na yona lava nto yi nga ku ya apply more especially aka vanhu lava va nga tshamiku swin'we phela xisa lexi va xi na nkelinkelo wa ku n'wansati loyi xi tshama na yena jikijiki iya hala handle a nga tisirheleli a vuya na khwiri
0: timhaka ta le xikolweni
1: mama loko ni fanele ni khandziya taxi ni ya ni ya jika babangu ni cheka ivi se va kuna n'wana
2: ayi mara ni vula ku loko hi teka leya va mativula phela va khale a ku ri hava na ti-cellphone ne a wu fambe ya yima khone ya xivala i byeriwa ku loko ni ya diba mati hi kho ni nga ta ku vona
0: ni ndza ni tsala khoneni laha i ta ni kuma nkanyini laha nga yeta hi ndza hlaya laha
2: I ma khone ni twa ku ta ku vona loko ni ya diba mati. Anga i kumi na chance yo diba mati
0: ku. Ya. Kumbe xani?
2: Hello.
0: Lowe hinda lani kuna swa ku hi famba hari thune. Lo nwan famba na sala le ndhaku le. Lo mini hindi ni nyana la ka vona anu holela. Niku ya.
1: Hi yo ya le. Ke na strategy la. Mina ni na ho imbelela ngo.
2: Mina ni tsama ni yimisiwa a khone ni nwana. Ni byeriwa ku ni banuti ni wu banu wu ba kasi xikhala byani xi ri ku switweni xi teka tirhekere na laha nga ni bisa noti ni ghina ni nga n'wi vonanga na
0: a nge humi a yi cini rhekere
2: ku ri hava ti-cellphone a wu fane ndla njhani phela gangisa khale munhu a swi nga hlupha no tsala na xipapulani I love you ni chela hala hansi ka xitafulani
0: kumbe ni chela kwalaha ka buku ya yena homework
2: swi nga famba ni kahle i trend twa kuma ku vona i ni tsalele swa trend phela ha swona vuntlha
0: ni chela kwalaha ka script ni chela ka script la ni tsala xipapulani ni chela ndzeni ka script la
2: i fela swa leswaku i tsale xipapulani ne i ki zama timhaka hi ku a ni khale phela hi rhandzana ngopfu na vona vanhu lava va kha va nga swi tivi ku i va hini
1: a wu
0: rhanga khale a na ku ndla leswi swa ku
1: na tichomi ta wena
0: no leswiya swa ku
2: a nga swi tivi
0: twa ku mundzuku swa bondla xihlamulo u no fika ni ku loko mfanele ku njhani xi ni hlamula yes xa mi
2: loko swi nga fambi kahle byeriwa ku nga ni phuteli mina i nge yi endla follow up yi va yi va yi chayile
0: swi vendlile
2: mara va tshamile na vatswari va hina hi na vona ene va ngo loloveriwa ngopfu ne hi ti 300 rand
0: ni vula ku leswi swa ku loko mi hlangana na ntombi mi cinca xitarata swi mi endlini
1: a swo boha
2: a ni a wu vi hembile
1: na i hembile vanhu
2: hembile ku
1: wa wena
0: tenye xexo a hi humi ni ta yala
2: se leswa sweswi swihlangu muhaxi swi beje mi swi kuma swa ha ku huma xikolo swi nga mi hlonipha swi mi hlonipha loko se mi vona mi tshunela laha kusuhani xikhomana wa nhwanyana xi n'wi khisa loko se xi vona n'wi fike kusuhani swi nga yima nkarhi wo leha ngo that's why mi kuma ku sweswi na vatswari hi vona va nga ku tweni ka ku vava ku hindza mpimo loyi o ka a nga swi teka nsati ngopfungopfu n'wina mi nga tswala majaha a ha ri na 14 years swi tiveli na loko a ta makoti va ku i ex ya vanhu vo ringana 6 kumbe 7 ti-complain leti hi ti solvhaka exikolweni muhaxi ta ti-bullying ti sukela ngopfu aka ti-cellphone ene loko mo langusa swilo leswi endlaka ku za swi fika laha i timhaka ta mijolo ntsena ku solvhiwa xi nga za xi create na group WhatsApp xi thana vito xi ku mijolo wu njhaninjhani hi leswi vana va hina va nga hi xiswona and loko mo swi vona eswikolweni na vadyondzisi sweswi vadyondzisaka vava ku na video yin'wana yi ri ku trendeni vhiki leri nga hundza ni nga yi vona ku kha ku xungetiwa mudyondzisi hi n'wana wa xikolo
0: na yin'wana mudyondzisi a nga ze a ba wun'wana n'wana wa xikolo hi xitulu
2: ene i va a twe ku vava hi timhaka ta kun'wana i na leswiya swo i mutswari i dyondzisa n'wana mara munhu yaloye a nga ku voni i ri mutswari yena i vona munhu hi ndlela yo ka yi nga ri kahle a linyenye sweswi a linyenye a dana ku na mudyondzisi loyi a nga ta khomiwa nkarhi wun'wana na wun'wana hikwalaho ka ku va a hehliwa ku i pfinya n'wana wa xikolo i mudyondzisi wa malembe ya 20 hi vukhale lexi nga humelela i ku i vitani n'wana wa xikolo ku va ta teka ntirho yin'wana leyi a yi sele n'wana wa xikolo i fika a n'wi teka a n'wi tshamisa exitulweni xa le ndzhaku mara loko va kha va famba ku i ncini xi nga fika xi nghena amihleketweni ya meniyere ivi va hetelela va suka se va ya tshama kwini a ndzhaku ene ku tshama ndzhaku se mi ri vambirhi hi laha se miringu yi nga sungula
0: kona a nga yo n'wi languta hi xivoni
2: no vana va hina phela hi minkarhi yo tala hi ngo va yimelela hina vatswari hi vona va sungulaka swona
0: na ku miramira
2: why mi ri strictly so
0: miramira seta mira
2: ene mudyondzisi mi hleketa ku nkarhi wun'wani i vanhu a swi ndlekeli ngopfu vadyondzisi ntsena na vanhu va tikerekeni na mi nga vafundhisi swi sungula hi minkarhi yo tala mi kuma ku mi ringaringiwa hi tindlela to tala mara swo lava ku munhu a va kha ti tiva ku hi yena mani so tindhawu hinkwato ku le ku luweni na swiyimo swa muxaka walowo swa karhata swinene so loko
1: na huma mbalele mala ma nga kona swikolweni muhaxi ma langutisa a ma tsakisi
0: mara loko hu vuya ka mhaka leyiwani yi fane yi kahlehle mhani voho voxe ntiyiso wa mhaka va fanele va swi endlisa ku yini ku n'wana a va safe na vona vukati bya vona byi va safe
1: swi ya ku va tikeleni ngopfu mara lexi nga ta ndla ku swi va tikela i ku na vo hi voxa a va xo hi mhaka leyi nga kota ari zwa mukuma ku sweswi na nyimpile yi nga kona i ya ku va fositela ku n'wana a amukeriwa hi mhaka ya ku a va believe na ku n'wana luya i wa xihoxisa lexi na hambi ku ri na DNA
0: mara mani swi tikomba va nga ri xoho hi sweswi mi swi vulaka swa ku a va tshembi ku loyi a va ngo DNA yi ngo n'wana wa yehe lava wa vona
1: a yi se vula na ku i yena misa luya DNA yo vula ku loyi va tshamaku na yena
0: so you don't who we
1: na swa ndeka na ya ndiya va twisisa ku hela vukuma a yena
0: na va vona na
2: va ka yini kahle kahle va ka yini vanhu va ri vukatini
0: kasi va vona na nga ku se
2: kasi loko va vitana vanhu va ku va ta va chatisa va vula yini loko va tlhese phela rendzo leri hi fambaku hi va vanona mina no tshava xikhalabyana xin'wana xa ka mphambo ne xikhalabya lexi yani ko tlana na xona police station ka Malamulele kambirhi ene loko se xita a xitela nsati andzhaka loko a tava ti-police station a ku heyi ni karhele a na ha lavi nchumu hi n'wanuna loyi ni enough xikhalabya lexi a xi more than 60 years sweswo mi kuma mufana wa 19 years a ri na chigwana a xikhwameni mi ti vutisa wena at the age of 19 a chele chigwana xikhwameni mara xikhalabya lexi ya mativana loko mi xi tengisa hayi kokwani dala mara va ku ri ni xi ku wa yelo ka ndlela madlaka i hleketa ku loko ni nwa madlaka ni ya kwihi mi langusa malembe ya xona i vangani va chavaku ku ya kaya va ri na va matiti something
0: heyi va tlanga ncuva na makhazi ku ze ku yo vhala
2: ko va buti na sesi sweswi na vhiki ra hela sweswi ku nga nghena na leswiya va swi dzahadzahaku vafana exikolweni leswiya swa tiphayipi a ni swi tivi ku i hable xikolo xin'wana na xin'wana loko hi ya
1: xikolweni
0: swi hoxa xikhwameni
2: ya mi tleketa ku swi dlaya yini mirini wa munhu
0: lexiya ni xona ni xi chavaku ngopfu cause a mi swi tivi ku xi ndla yini ndzeyi ka miri we mo popa mi tlhe minta hambi ncini swi nga cheliwa kwala ndzeni
1: swi nga cheli mani
0: a wu swi tivi xexi va nga wu xavisa swi nga tala kwala ve nge xa chajiwa xi xo ze xi chajiwa ni xi teka ni xi chendeni
2: swa tika swinene loko hi tala ku kombisa vanhu muhaxi ku loko va tshuka va la ku endzela ti-police station ta hina loko vo tsala papila va hi byela nkarhi wun'wani hi va na nkateko wa ku va vabohiwa lava va nga ndzeni van'wani va vona va ku hi kombela ku mi hi nyika nkarhi hi kota ku vulavula na lava va nga handle musi va ta va vutisa swona musikokwani ngo se hi va vitanela vana lavaya va ta va kota ku va va va hlamusela kuva ni vona mina ni ri n'wana wa xikolo ku fana na wena ni fikile ka grade 10 loko ni fika ka grade 11 ivi ni sungula leswi ni nga sungula swona mhani va ni yimelela ivi ni ta ni ta fika laha loko mo landzelerisa vatswari lava va yimelelaku vana va vona loko va endle milandzu ku na swin'wana leswi va tumbetaka swona hi na case ka yin'wana ya muganga mo ni nga vuli hi mhaka ya ku vanhu lavawani hi nga tshuka hi twisa ku vava kambirhi mfana loyi loko a onha mhani wa yena hi vona va yima va ku hayi botani wa mina nga onhi loko a khomiwa va ya va ya hakela bail mara siku i rin'we muhaxi lava nga fika mfana loyi ya loko a ya kolomu a hi kona a handle a fika a bamba loko a vuya ka vona a ku i hleketa ku ni hanya njhani a pfinya mutswari wa yena laki ku va na wun'wana wa xiri xa ndyangu ivi a hetelela a hi vikela mhaka yeleyo swi vula ku hi fanele hi sindzisa mutswari ku a pfula case ene mutswari mi n'wi vona a kanetela kulu lexi va vaku i mhaka ya ku mutswari a nga teka nkarhi wo leha a karhi a hanya i va a vavisiwe hi n'wana miganga wun'wana ku tlhela ku hlongoriwa ndyangu hinkwawo hikokwalaho ka mahanyelo ya vanhu loko mi ta xitokisini xa hina i mani lonkulu mi nga ta fika mi n'wi kuma ri na 50 years 60 years a va talanga byi hundzulerini sweswi a nkambako a mahetelela vhiki ku pfinyiwa n'wanuna wa 55 years
0: hi munhu wa xisati
2: hi n'wanuna
0: n'wanuna kuloni
2: kunekini laha handle ana va ka mhani kumbexana vo hambi vo hi vula ku biha hambi hi vula yini hi vanhu va xikwembu hi ya helela kwihi ma swi twisisa ni tetani nkhalabyo wa 55 years a nge koti ku va a ti lwela mara a kokakokiwa a hetelela a pfinyiwa hi vulavula hi milandzu leyi nga ku fambeni sweswi a tikhoto swi twisa ku vava ngopfu loko mi kuma ku xanisiwa vaxisati ku xanisiwa vaxinuna ene a pfinyiwa hi n'wanuna ku lowu
0: masiwanamanuna a pfinya n'wanuna
2: ntiyiso mikhegula wa 86 years ka mukhomi ku hleketeleriwaka a nga va pfinyiwini ene loko malandelerisa mukuma ku ya khomwa mu ehleketeleriwa kona mukuma ku ina mfana ina 19 years 20 years abatwana no wa ritoleri ra I love you loko ho ri practice nyana ni kunwana minga fika misutwisisa so luso ya so I can't live without you auntie na ku manlanga tana so
0: imvela baba lo
1: sasa mina ngata ku hlamuseta last month ari ku check in ka parole
2: eh
1: ka the community ta hina
2: eh
1: ya swa swa baba because kunwanyani this issue ya ku randana mu huma kuswana le kuswana ni vava ngo and pa parole ya baba because the restrictions ta ona ta baba kuma kunwanyani nwana ntsongo ma wa 15 years arandana na ihlanyani a hi ngo se ina vuma 19 years nwana le charandana tshona tshina 15 years already palace to start re mara va vapfumelerini va bananini no vanga balala kwala va khomisana vaka huma na hi parole maswona kuswa vanjhani ku jumpa muti wun'we lowu n'wanyana loyi hala loyi a ku randana na yena a swi tsakisi ka community ya hina
2: okay a hindleni swo vhiki leri taka emuhaxi nongonoko wa hina hi wutisa hi ndlela yin'wana a yeni ya kuma wun'we wa va bohiwa
0: tana yena
2: loyi a nga khomeriwa yin'we ya milandzu leyi yitala ku hi tisiwa lako hi ta kota ku hi ahlula yona a ta kota ku maybe mi n'wi nyika nkarhi a kota ku hlamusela rendzo ra yena ra vutomi na ku tlha a tsundzuxa ko va ku a ni vantshwa va hina va ta va va tlele na sweswi va nga ku tsaleni ka swikambelo
0: kumbexana
2: swin'wana a swi ta kota ku va swi hi pfuna
0: a va tlelangi a va tleli vana lava mi loko ni fika hala kaya va tlhe va vula straight ku a ha ri ku mitweni
2: no n'we mi huma ka gym
0: ku
2: na xikolo
0: ka gym ku na swikolo
2: yini vito ra
0: amesea
2: high school
0: a high school hi kona
2: ma swi tiva ku yi humese ti-result ta njhani n'waxima
0: ti-result ha tive kahle ha tive kahle ta ka gym ti kahle
2: ma swi tiva ku mhiri phorisa ra swikolo vaxi
0: aniaxikolo
2: xa vana vo phohla darata loko fika maphorisa ku fana na le ka gym
0: mara ti-result tona mara ti-result a ti fani na ta swikolo swin'wana
2: loko mi ku xikolo xin'wana mi ngo vula chamando ka mapfuwa ni nga pfumela ku na swikolo leswi humesaka ti-result maxa mara vatswari hi le kwihi loko ho ringeta ku khoma tinhlengeletano hi ku vatswari tanani aswikolweni a va ti
1: aswikolweniswikolo leswiwani swi rhwele ti-problem ene i mhaka ku ti-high school ti khome vana lava va fitaka ku va handle ka xikolo so ready va tshama laha ndzeni ka xikolo va vhinya vana lava fanele ku dyondza xikolo ra leswiwani ti-problem leyi se hi nanga na tona ti jampele a ti-primary the day before is the day loko hi ri laha na MEC sergeant ve le ka makoxo a va complain-a hi vana va le ka grade 7 ku swi endla hi nga ku a ku tirhiki laya ko na vakhalabya hi mhaka ku va dzaha sweswiya hi nga ku vulavuleni hi swona hi nga swi tivi ku na ku i yini so ku na ti-challenge tikulukumba ngopfu hi ndhawa society
2: khale ka muhaxi wa xitichi lexi vazayi va force try by force chauk ka timhaka ta swikolo kumbe leswi ya hi ngete ka gym xikolo lexi a xi perform kahle se va ri lexi a xa le marholeni hi xo xi nga khoma number one ni nga pfumela halaya va ha ri na ku phikizana swikolo swa hina swi fa hi karhi hi swi vona kun'wana xitlhaku xi hi tshikelela hi kume xileriso ku loko mi ta xikolweni vana va hina fikani mi va rhabelela ma swi vona hi kun'wana va tlhava kukhetho yi dume ku biha hi ti-result kahlekahle se vanhu lavo tala lava hlamuselaka laha i timhaka ta swikolo ene leswi swi nga ku ndlekeni siku na siku mara vhiki leri taka ma ha xi pfumelani ku ya hi ya kuma munhu wun'we ka lava va nga handle hi tiparoli hi ta n'wi kombelela
1: ya hi nga va kumi I think na ti-rape teti hi ti vonavonaku sergeant loko mo langutisa i age group nyana yo fana ene mi kuma ku nga ri ti-rape ta straight i ti-false rape mara ku va ku ri na ti-agreement ti cinca ti-agreement ti hundzuka rape a ni kuma munhu wa kona a nga ri fiti na ku tikuma ri xitokisini mara sweswi mi swi vulaka hi ta ringeta ku kuma van'wanyana va tiparoli hi kota ku vona ku hi nga kuma wun'we a ta hi ta tshama laha a niketa rendzo ra yena ra
2: vutomi
1: maybe va vantshwa va lava nga ku yiseleni a ku na loyi a nga tlela va nge tleli TikTok loko ya ha ri na
0: laku vulavula ntiyiso vanhu a va tleli hi ku busy ngopfu sweswi loko mo chekacheka mi ta swi kuma swi yo mo
1: va nge tleli
0: busy ngopfu loko mo nghena kwalani life mi nga humi mi ta swi ta ka swi ta swi tshama swi kha swi request Famala ku hlanga
2: ri mina mina
1: na vatswari va lavanga na swosu swa ti Wi-Fi ku nga ri data muhashi
2: mina a va
1: advise ku loko jambu ripela moji switch off
2: vana va kota ku
1: hlanga va kota ku wisa va
0: hlanga leswi ku nga nkarhi lowu va tsalaka ti homework mi ta swi tiva ku va hetile ku tsala homework
1: un'wana na un'wana mi n'wi ka nkarhi from 8
0: yi tele na ti homework ta 4
1: from 8 to 10 n'wana yi fanele a va hete ti
2: homework mara swin'wana
0: swi lava research
2: swa swiyimo leswi nyanyisaka leswi i xiyimo lexi mhani a nga endlisa xiswona sweswi n'wana loyi a hi nge i na 16 years i le ka grade 10 i na xiphiqo xo ba wa yena wa ngati a nga n'wi tivi number 2 i hlongoriwe laha a tshama kona ka mutswari wa yena loyi a tivaku wa ngati se loko n'wana loyi a fika exikolweni hi laha mi ya kuma ku n'wana i sungula ku ndla hansahansa mi kuma ku le ka grade 10 a sungula ku dungadunga tlilasi hinkwayo ene vana lavaya ba wa yena a va n'wi tivi ku i mani so vatswari kun'wana loko hi swi vona ku swin'wana hi swi ndlini a hi swi ndlangi kahle loko vana va hina va karhi va kula va fika va ma 16-17 va sungula ku va chingelana we i nyanyuka yini phela na laha i tshamaka na yena leya a hi ba wa wena ene n'wana se yi sungula ku va na swiphiqo loko se mi vona mahanyelo ma kona ma nga ri kahle nghenelelani nkarhi wun'wani ku vitaniwa vamalume
0: ene hi tshame hi swi vula swi leswi
2: ya ya
0: so mengo mona ni hlala vona hi ta vuya hi polcha hi ta va kha hi petsapetsa hi lavana ku na va ri hi swin'we hi ri la ka la xivulani la JB Magulasava Mthondolo Van Baloyi lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka xigamani Nelspruit Chavani lavana va ku hi swin'we ni ri la ka Lamohlokong Abuloveru Kwededi Gaxani nkesi swinene lavana va ku hi swin'we ni ri la hi swin'we Mahaxi Pietus Mathosi n'wana about John Mathosi lavana va ku ri bongeni ka Xivambu Dr Xivambu ni kheso swinene lavana va ku swi ngheneri kwala ka rivala nkomu Brenda Murini lavana va ku swi ngheneri kwala ka Makosha eka Nduna Arsinga Justice hi voho Duncan Kesin swinene Justice Hlungwana Justice Hlawulani Mahlangu ni kheso swinene lavana va ku swi ngheneri kwala ambilu Chidawuli vachanda va mbilu ni khesini swin'we ni ri kwala ka xikokwani a pfala nomo wise man socha ni khesi swinene swin'we ni ri la ka xikokwani web chavalala na lavani cina fanyana va le ka xikokwani tibarani no vankhwaxi lavana va le Burgersdorp mbuya ni khesi swinene lavana va ku swin'we ni ri kwala ka mugangeni wa hosi swiyandani eka mapuko block 18 a ku ri Billy Oceans ximbinyani munhu wo rhandza ku basa ku fana na SA Mathebula xitsavi ni khesa swinene Billy Oceans lavana va ku swi ngheneri kwala Rsinga View Team and Mate lavana va ku swi ngheneri kwala ka mapuva i malume wa Nguva Ntalo xikhotani ka mapuva hala ka Ndavezita Machisa Ntalo Maluleke ni khesini lavana va ku swi ngheneri kwala ka xikokwani Chavalala Oscar Jombo va ku swi ngheneri kwala ni ri la ka Makosha papa Divine Ntwanano na Vutlhari hi mina hi va ri hi vona la ka Makosha ni khesi swinene Tiyani Caswell Marshall all right lavana va ku ahiye ni khesi swinene Manu Dival o you think ya mavito ka maka Facebook khesa swinene va ku ri swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomu emugangeni wa le palamende mukhwani khalanga ni khesa swinene hi mukhwani orit lavana va ku swin'we ni ri kwala gandlanani block 11 via mavambe malamulele n'wamutuku baloyi umphile mileti ni khesini va ku together I hold you I am at Mpumalanga Nelspruit from Promise Light emluti khesa swinene hi Promise Timbani Pinar hala mluti ni khesa swinene le gawu mutshindi va ri vamanini rirote ni khesa swinene khesi swinene all right loko mi ri na van'wana mi nga va polchanyana vambirhi vanaro
1: mina hi sala wena a wa kona na mutini loyi loko a boxa matihlo a nga vona mpandla ya n'wina a believe ku papa yena ivi se va n'wi byela ku amiwa i ri mhana yena va njhani Because these are the things that trigger one like one come on, yele malamaya. So the first thing she actually end up with judge mana eh. Because mukumaku the history, ya relationship ya mana baba haiti bala ko kakuri. Ntangere na mana wena wenga call. Utariwa. And then come cut jamina na wena. Jigi jigi a mwana wala kaya. If kaku mana ina banja.
0: Hiyo mhaka swi fika swi onhela na vana ka timhaka ta vo ta va tidyondzo
1: bya general sungula ku vona mhana yena ku hambana na leswi a va
0: tekaka sungula ku dzaha swidzahadzahani ku maybe xi
1: ku mhana yena a hi munhu wa kahle hi mhaka leswi nga kona atafleni that is why swi na nkoka ngopfu ku tihlayisa tanihi hi vamhana
0: hambi ku ri ka papa hi yelwa loko hambi loko vo rivalelana a vuya ta tshama a va nge hi twanani straight
1: papa yena loko a n'wi langusa I know now believe Kubuna Jana to come back my territory. I could be moved. So the minute you talk when I see Isa, Elizabeth, you start asking yourself a lot of questions. And Pelolo was a mood. I know Masakistiness, Imulanga, Kulanga complete.
0: Look, I see Roma sometimes stashing a stuff as stuff as she gungula.
1: She comes love. I got Jenna away and I got no Tavana on TV.
2: Ai katika
0: se huka sakanya inga ipala njani
2: kuna raba la iri Mr. Coats every day loko na mbona ntundo ka club le minga tsameni ba yona na hari a xikomi
0: se mazvolo so baba
2: baba zera hi ku zera ku mfana ino katika so mi solo or Elon Musk o chava ku ni challenge straight ila ku pair revenge and then tame ano bula le smash ma stoku ntsa wana ri jono we
0: eh
2: fika hi hlangana ku nwana misa unwane
0: yeah
2: loka bona vene ya giana petsa petsini hi holove xikolweni ari ka grade 12
0: eh
2: a bemuna va tseka xikolo hi ku tiva ku le ku nwaveni na ku nkarhi unwane vatswari a va swi teki kahle loko hi ri a xikolweni a hi teli ku ona ne mara vana va hina ku nwana loko vanga twi u fane hi va pfuna na ku va va twisisa mara aka mutswari loyi a twisisaka
0: bibele ri nyika n'wana nkhavi
1: no xa nkoka hi xixiya xa ku mfana yini ino
0: kahle kahle masiku lama na va tintombi yini i va lovo
2: a ka ha ri na langa lowu
1: ana xipapulaxaka xa vula ku
0: sweswi ku tele ngopfu tintombi heyi xa swa loya heyi xa swi nga tshika swi ni khomisa
1: Elisho.
0: Bada fika vakuni mavule mnoi. Ndadamdan rwal.
2: Ah no ya. I know lo ha. Vula leswi ya swindla ku angati. Phela nwana hi wa unwe meta ngu tshika miku andle hi ku randa.
0: I
2: va ta hetelela teka ri vuni ngwa mina. Me mko nwana wa dabadaba no love me. Kuri ku ndo ngu tshika wona ka nkhini ngu bona. Ma switwisisa that's why na xitsonga xivurini ku nwana a hi wa unwe. A hi pfuna nene hi timhaka ta ku lexi dyaku nkavo wa munghana mundzuku xi nga vuya xi dya wa wena hi ku gimeta i ku sesi a va ringeti ku lunghisa timhaka ta vona va kombisile vayingiseri ku van'wani va kombisaka va eka ti-social worker kambe social worker na loko mi ya ka yena a mini ka counseling swi ya hi ku n'wina n'winyi mi tiyimiserini ku la ta twa leswi social worker a lavaku la ta mi byela swona na va ka mhana yin'we mi nga vukatini wisani ku famba mi hi ondzisa mi famba mi navela swilo swa le handle loko ri ku mi swi vonaka swa ha endli humani ka vukati byebyo mi famba mi ya tindlela swilo swa n'wina mi ri free loko mi vona ingaku a swi ringanangi ti sunguleleni bindzu ra n'wina a ximutanini xa n'wina mi ri n'wexe hi timhaka ta ku a ni tshembi ku i kona n'wansati loyi a ngu mina ni eni tsekini hi nuna wa mina loko yena n'winyi a nga tshamisekanga loko ri ku a ha ri na vutlhoma mahlo un'wana na un'wana i ta tshama karhi a nga
0: pfumi mara vona hi voxe va enela va nela na va kolwa
2: i mbilu na miehleketo mbilu na miehleketo loko yo mi byela ku ni tshamisekile ka rikhotso hambiloko vanhu vo fika va tikhuzela va ku mina ni cawuka mina ni mihlengo vakokwani koveni ni mi lambya ku nyela loko ni kwate swiku a nge va twi vanhu lavaya mara loko a nga tshamisekangi laha a miehleketweni i sungula ku la ta yingisela va mihlengwe na va mani na vakokwani ngoveni hi makumu a hetelela a chuza hi kwalomo ene n'wansati i na weak point yin'we muhaxi loko mo holova na yena sweswi mi n'wi tshika a famba a ta ta hlangana na mina i weak ngopfu a nga ti sola a khose damage yin'wana hi xikarhi ni xitsongo ibe a tla buya aka nwana ne leswi nga swendla lena munhu luya a ti sola hi nwinyi hi yexe permanently so kuva a teke xibosho ka xingari kahle hi ku hlundzuka se that's why vakhale va ku loko va holova a ku tshama wandeni ka yindlu swihlungwane swi sive swilo swo tala kokwani demande vanhu byele kun'wansati hambi loko mu holova njhani i nga pfumeli a famba hi gete swantswa mimaka muti a karhi a huma mihloti hi matihlo ene hi yo ndlela yi ri yoxe yo tsakisa
0: maloko a huma hi gete va ri khiyani gede mikhiyani ri vati timhaka ta n'wina ti nga humeleli
2: hi swo sweswo swilo swi onheki ni ti hangrela yona ti tele
0: loko
2: n'wami ti byela kumbe mi kokela mi khe mi ku va mhana swimanimani ku na lexi nge he loko mhani loyi ova wa mina mi n'wi tshika ku kulu n'wansati wiki ngopfu and loko va fikelela leswi va lavaka swona se i vuya hi ku tsutsuma a vuya homa yi betsolo haso ri nkata mina n'wanuna nga ha ri vali mi ta tshama swin'we loko se ku ri na xihlangaka wa swi tiva ku tshama u endla yini nkarhi wa loko hi holova ku ri ku hi ku hina hi teka vavasati va hi kuma na swigangu swa hina va karhi va swi tiva va tlhela va hi rivalela mara hina ku rivalela a hi swi koti so mi ri fikile ri taku hi ya kuma munhu la nga ta kota ku loyi a nga dyoha a khuziwa a nga twi a ya mabandini ivi a ya hetelela a vuya se a ri ka parola ne a ta kota ku hi hlamusela kahle ku rendzo ra vutomi ri njhani swi vula kuta mika nkarhi ivi a kota ku va a hlamusela vayingiseri va hina va nga n'wi xawuti va ku ya izi fika kwala hi ku vi nga twi hawa a hi swona
0: hawa mhakankulu i ku va i ku dyondzisa vana lavatsongo ku hi va papalata mhaka ya muxaka wo karhi lowo ka wu nga ri kahle
1: fika hi kuma ku xintombani xi le ka grade 11 xi na ti-boyfriend letimbeni ya ka grade 12 ra ya ka grade 11 se wa ka grade 11 wa ka xikukwana wa ka grade 12 wa ka mavalana ene yin'wana yin'wana yi na tichomi ta yona class
2: okay
1: ku holoviwa xikolweni loko hi fika hi ringeta ku yi lamuleka mara yi ni vuyisa ka papila ri ra ku xana makumu ntshovelo i ncini xi hlanganisa ku yini na vanhu lava loko hi famba na xona police station hi fika ka VP hi ringeta ku lavula na xona hi kuma ku xi sungule ku timhaka ta marhandu xi ri na 13 years so ma yi vona challenge leyi hi nga na hi swi swan'wi mi swi vulaka swa ku n'wana wa ku loko saa ta vukatini i na ti-ex ta 20 mara i na 17 years
2: tekiwa damage yi tlhame xaamuk i ri makoti aku tshuka ka yena yo ka
0: kwihitile
2: vafana
0: na n'wi mitlhemi hi chaja ngopfu u teke i phela n'wana loyi wani xi a xi hava na n'wana ku ve i fambe ntima yikulu ngopfu
1: so ma yi vona challenge leyi nga na yona as a society phela that is why mi kuma ku a va ha chavi na vona vavasati lava ku na hambi loko u ri na surgeon records munhu wa kona loko va n'wi kombela tinambara i va nyika a tlhela a pfumela ku gangisiwa a tlhela a pfumela same day ku famba va kokela na maxuka
0: a swa ha hlupi masiku lamani
1: a hi tisirhelerini a swi na refi
0: kasi wa yi leswi ri hotline man kahlekahle
2: ai a rea a hi swi vonele vhiki leri taku hi ra vunharhu
0: a ku fanele ku ve na ti-line man swi fanele bye Ramaphosa a hi endlela ti-line man ta swona maybe a swi pasisa
2: mina ka netini mina ni gimeta ku lava ku vula ku n'wansati wun'wana na wun'wana ku na munhu loyi a n'wi rhandzaka swo ka swi nga endli ku i disturb-iwa hi nuna wa yena se sweswo a tshama ya swi ntiyiso na va lavaka n'wina i kona na wa mina i kona laha n'wi vonaka
0: ma swi twa
2: va ku tharavuri leyiwani ya ha ri
0: mina a ngele ku switweni ni vulaka ku ma swi twa ku va ri yini
2: swi tano
0: thawulani mova mipeta matini right kese swinene hi ndlela yaleyo le ku se yi chayisini hi fambile hi ndlela yaleyo na vasejini la na va pro dokodela Thomas Chauke va ri risimu ra kona va ri i rivalela nuna va ri khomisa nuna ya